0: ng Gatchanian Black na bakante nga ang nasabing posisyon. Eh, kaya ngayon, pati yung mga staff ng Senado, sino susundin nila? Sino papipirmahan nila? Naiipito sila sa nag-uumpugang batot. Naantala, yun ang pinakamatinti. Naantala po yung pagpapatibay na mahalagang panukala sa Kongreso. Lalo na ngayon may lindol. Kailangan ng emergency funds dyan. Kailangan ng Senado dyan. Eh, sino ang mag... Ako nag-isip na ako, sino magpe-preside? Kaya para bigyan linaw ang usaping ito, nandito po, kasama natin muli, si Attorney Michael Henry Yusinko, Independent Policy Consultant, Constitutionalist, and Law Lecturer. Magandang umaga po, Attorney Yusinko.
1: Magandang umaga, Pastor Eric. Magandang umaga, Heidi. At magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
0: Attorney, paano masosolve ang impasse na to? Ano, saan magsisimula?
1: Pastor, mahirap sagutin yung tanong nyo, no? Kasi ang problema natin ngayon is multi-layered and very complex, no? So, just to simplify yung usapan, I will try to, no? Kasi... Nagugulat tayo na ang dami palang mga abogado sa social media, no? Maraming mga legal experts. So,
0: ako para safe try... na, kayo, isa kayo sa sinishare ko na lang eh. Ayoko na masyado magbigay ng opinion ko eh.
1: Ang the way I would look at it in a very simplified way is yung magsimula tayo dun sa June 3. At ang una nating tanong is valid ba yung session nung June 3?
2: Mm-hmm.
1: Which means, ang tanong ulit natin after that is, may quorum ba?
2: Mm.
1: So, dun tayo magsisimula.
0: Yun ang debate, quorum.
1: Yes. Now, ang sagot doon is, yes, may quorum. Ang basis natin doon is yung constitutional provision na nagsasabi na quorum is determined by a majority of each house, right? Yun yung nakalagay sa constitution natin. Quorum is a majority of each house. Now, idadagdag natin doon yung paliwanag ng Avelino versus Cuenco, yung napakatandang case na. Ang sinasabi ng Avelino versus Cuenco, pag compute ng quorum, dahil nga ang nakalagay ay majority of each house, ang pagbilang ng house, ng each house, is kung sino yung mga miyembro na maaaring mapapunta dun sa session hall. So, ang pagbilang ng majority, ang ginagamit nating baseline ay yung bilang ng mga miyembro ng bawat house, ng each house, na maaaring papuntahin doon sa session para mabilang sila.
0: Either sa santong dasalan o santong paspasan.
1: That's correct, okay. No? Oh. So kaya hindi nasama sa bilang si Senator Jinggoy kasi syempre nakakulong siya, right? Paano siya mapapapunta sa session hall kung nakakulong siya?
0: Hindi mapapapunta hindi agad, ha? Kasi pwedeng magpetition sa court. That's na correct. Payagan siya.
1: Ibang usapan 'yon. Ang pinag-uusapan natin yung pwedeng sapilitan ng Senado mismo.
0: The RC
1: na
0: power.
1: Wala nang That's correct. No, hindi na sila magpapaalam kahit kanino.
0: Okay.
1: Now, yung kay Senator Bato naman, kaya hindi rin siya nabilang kasi hindi siya mahagilap eh. Hindi siya mahagilap eh.
0: Hmm.
1: Siya ay nagtatago, hindi whereabouts unknown. So paano siya papapunta sa Senado kung hindi siya mahanap? So that's why ang bilang nung pag-compute ng quorum was 22. Now, what is the majority of 22? Is 12. So, ilan yung mga senador nung June 3?
0: 12.
1: 12. So, may quorum. And pag may quorum, ang ibig sabihin, pag may quorum, that means they can do business.
0: And part of the
1: business...
0: So,
1: yung decision nila, yes, part of doing business is yung decision nila to declare all seats vacant.
3: Kasama yung Senate Presidency?
1: Yes, kasama yung Senate Presidency. Kasi they will declare the seats vacant. part that is doing business. So kaya lahat ng officials wala na, hindi na sila officers kasi na-declare na vacant yung mga posisyon.
0: Mm-hmm.
1: So that's why nandito tayo sa sitwasyon ngayon na meron tayong acting Senate President.
0: Kasi they cannot elect a Senate President kung hindi yung 13 na sinasabi naman.
3: Dapat 13.
1: Yes, kasi ang nakalagay sa ating saligang batas, to elect a leader, a Senate President, it has to be majority of all members. Yun ang nakasulat sa saligang batas. All members. Hindi katulad dun sa quorum, ang nakalagay lang, majority of each house. So very specific yung constitution natin pagdating sa pag-elect ng Senate President at ng House, it has to be a majority of all members, which means majority of 24, that means 13. 13 dapat ang bumoto dun sa Senate President.
3: Mm-mm. Pero Attorney Mike, ano ba ang ginagamit na parang reference ni Cayetano? Constitution ba o yung Senate rules?
1: Ang nangyayari kasi yung reasoning ni Senator Cayetano is syempre nagko-quote siya ng constitution, nagko-quote din siya ng rules. Ang ginagamit niya na reference is yung all members, no? To question the quorum.
3: Mm-hmm.
1: Which is wrong kasi nga nakalagay dun sa sinabi ko na ang nakalagay lang each house, not all members. So may quorum. Pag may quorum, that means they can do business. So yung pag-declare ng seats vacant, that is a legal act of the Senate. Mm-hmm. Kasi nga, they can do business because may quorum nung June 3.
0: Mm-hmm. So as far as you are concerned, Attorney, una, may quorum, so valid na talagang all seats vacant, tapos Senate pro tempore ito, Senate pro tempore itong si Gatchalian at acting Senate President. So by all intents and purposes, wala tayong Senate President, acting Senate President 'yon.
1: That is correct, Pastor Eric, kasi I said earlier, kailangan 13 ang bumoto para magkaroon ng Senate President. So right now, ang officers na na-elect nila ng quorum, sila lang yung bagong leadership na.
0: Mm-hmm.
1: Pinalitan na nila yung mga dating nakaupo dun sa mga posisyon na yon. But they cannot yet still elect a Senate President kasi kailangan nila 13.
0: At walang session ngayon.
1: That's correct. Walang session kasi nga nag-adjourn na sila sini Die. Paano sila mag-i-elect if they are not in session? Unless, you know, they call a special session upon the, you know, request of the President.
0: Ayun ang isang pinag-uusapan ngayon eh. Ang although malungkot, nahahalo dito sa kalamidad ng lindol sa Mindanao eh.
3: Mm-hmm.
0: Nasabi nila, the President can call for a special session para sa budget, supplemental budget, whatever, para dito sa nangyaring kalamidad. Tapos doon na raw gagawin, yun si sabi nila, checkmate. Mm-hmm. Yun na raw gagawin, yung pag-elect ng Senate President. Pwede ba yun?
1: Well, that's a pass.
0: Magkocall ka ng session, special session.
3: For that emergency.
0: O pwede ba ihalo yun?
1: Well, that's certainly within the realm of possibility. Pero kung magiging ethical tayo, kung papairali natin yung delikadesa, kailangan yung special session should be held for the purpose it was called. No? So kung halimbawa ang sabi ni Pangulong Marcos, mag-special session yung both house para magpasa ng supplemental budget, dapat yun lang ang itakil. No? Hindi na dapat tumahaluan ng ibang topics o ibang subjects kasi hindi naman yun ang purpose ng special

0: ang presiding officer would be the acting Senate President.
1: So, kalimbawa, sinulatan ng Malacanang, sabi niya, call special a special session. At si Kachalyan ang sinabi ng Malacanang, si Kachalyan lang talagang dapat mag-preside.
0: Yes. In fact, kung magkukol ng special session, dapat i-address kay Senator Kachalyan as the acting Senate President.
2: Mm-hmm.
0: And then, consequently, si Senator Kachalyan will call the special session.
2: Mm-hmm.
0: Siya yung magiging presiding officer. Pero ang sinasabi natin, dapat ang topic lang is yung supplemental budget or whatever the purpose of the special session is called for, no? Para
1: delicate
0: yun lang ang pag-uusapan nila, walang halong ibang aspeto.
2: Mm-hmm. Pero Attorney Mike, paano yung parang pinipaint na picture na yung Kachalyan Black is being manipulated by Malacanang?
1: Senate of Malacanang.
2: Opo.
1: Kasi sa Senate of the People.
2: Hmm.
1: Oh.
0: Yung mga ganung accusations, hindi maganda, no? Unless you have proof.
1: Mm-hmm.
0: Unless you have proof na may connection talaga, na meron talaga ang kamay ng Malacanang talaga ay nasa likod nito, then pakita mo yung proof. But if you're just going to say it out loud, no, para lang kumbaga parang yun lang ang ano mo, yun lang ang pananaw mo or yun ang conjecture mo o speculation mo, then hindi siya nakakatulong. In fact, nakakasira pa para sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Right? Kasi ang nangyayari nito, pinapamukha mo sa taong bayan na yung Senado ay walang integridad. Yung mga tao sa Senado ay walang integridad, from the senators to the officials down to the employees, no? Kasi kaya itong maniobrahin ng presidente. So kung wala kang proof, kahit na ba ano lang, testimonya lang o testigo lang, wag mo na sabihin kasi nakakasira lang. Hindi nakakatulong para sa Senado, hindi nakakatulong para dun sa mga nagtatrabaho sa Senado, at certainly hindi nakakatulong sa publiko, kasi ano na nga tayo ano nga ba to, yung anxious na tayo, hindi ko alam yung Tagalog anxious na tayo, dadagdagan pa ng ganung mga pananalita, hindi maganda, hindi nakakatulong sa atin.
1: Now let's look at this staff. Kasi I could imagine sinong lalapitan, sinong pipirma. So ano ang masasabi po ninyo sa dilema ngayon ng staff ng Senado?
0: Una-una, syempre, naiintindihan natin na yung pag-agam-agam nila, right? Kasi syempre, trabaho nilang nakasalalay. I mean, pwede silang balikan kung sino man, right? Yung trabaho nila is at risk. But we just have to go back to sa sinasabi ko kanina na yung June 3, may quorum and everything that transpired during that session, dahil nga may quorum ay legal. So, ang perspective ng mga nagtatrabaho sa Senado dapat ay sundin si Senator Kachalyan, no? Kasi siya na yung acting Senate President. Which, yun ang ginawa nila. Tama yung ginawa nila, di ba? Sumunod sila kay Senator Kachalyan, dun sa utos ni Senator Kachalyan. Binago na nila yung mga nasa website nila.
1: Oh, that's a
0: pati
1: big factor.
0: Yung mga social media.
1: Mm-hmm.
0: Pati yung social media nila, ang tinatrato nilang ang leader ng Senado ay si acting Senate President Senator Kachalyan. So they're doing the right thing, pero nakita naman natin na gaano kahirap, kasi kahit papaano nung nag-hold ng hearing nung June 4, may mga ilang employees pa rin ang nadala pa rin doon sa ginawa nila Senator Cayetano, nila Senator Marcoleta, kasi syempre hindi rin naman nila siguro matanggihan yung mga senador na yon. Kaya kawawa yung mga empleyado, kasi ipit sila, but right now ang sinunod

0: nila si Senator Gatchalian, which I think nasa tama sila.
1: Oo. Ano bang tamang itawag po dun sa nangyari kahapon? Was it a hearing or a meeting? Yung sa Blue Ribbon?
0: Well, meeting lang kasi meeting part lang. Of the rules ng Blue Ribbon Committee para magkaroon siya ng proper hearing, kailangan may mga minority senators nandoon.
2: Mm-hmm.
0: So, dahil walang minority senators, hindi hearing yon, hindi investigation yon. Para ano lang yun, yun nga, ang tawag nila, consultation meeting.
2: Mm-hmm.
0: Which is, kumbaga, parang palusot na rin siguro, kaya yun namang tawag nila.
2: Uh-huh. Hindi,
0: kumbaga, it should have been, parang hindi na dapat nila tinuloy yun. Kasi lalo lang nalilito ang tao ngayon.
1: Sabi po niya.
0: Ano ba yun, hearing?
1: Oo nga eh. Litong-lito, hilong-hilo na po kami, attorney. Pero sabi naman ni parang simplehan natin. Sabi ni Senator Cayetano, bigyan niyo ako ng 13. Sa palagay niyo ba, Attorney Mike, magiging 13 itong 12?
0: May mga alam mo, Heidi, alam mo, ang payo ko sa mga senador natin, lahat sila, tumahimik na lang muna. Mm. Anyway, break naman eh.
1: Mm-hmm.
0: Pakalmahin muna natin yung mga tao. Yung mga ganong salita na nagla-live streaming ka, nagahamon ka.
2: Committee kahit absuelto, yung mga termino na yon.
0: Kekwelyuhan kita, ganun.
2: Oo, oh, madilay nun.
0: Kumbaga, break naman, adjourned naman, let's retreat to our respective corners. Parang boxing. Mm-hmm. Bumalik ka muna sa corner mo, magpahimasmas ka muna, mag-reflect ka muna, kausapin mo muna yung mga advisors mo, yung religious advisors mo. Let emotions simmer down para hindi nakakalito. Anyway, wala namang magagawa ang Senado ngayon dahil nga break siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Look, tignan natin yung anong nangyari dun sa quote-unquote Blue Ribbon Committee nila Senator Marcoleta. Anong legal effect nun? Wala.
1: Mm-hmm.
0: Anong nangyari dun sa Blue Ribbon Committee nila Senator Tulfo? Anong legal effect nun? Wala rin.
2: Uh-huh.
0: Right? Kumbaga, nagkaroon lang sila ng pagkakataon na magpakita, magpalabas para sa mga publiko. Para sa publiko, para sa mga interesting. Senate Flix nga ang tawag nyo, di ba? So, nagpalabas lang sila ng content para sa Senate Flix. But both meetings have no legal effect. Walang saysay.
2: Cannot even use it in aid of legislation.
0: Yes, it cannot be used in legislation. It cannot even be used by the ombudsman eh. Sa kanyang criminal investigation.
1: So nagsayang lang palang kuryente. Tsaka aircon.
0: Kuryente.
2: Oras.
0: Laway.
2: Oh.
0: Oras.
1: So tahimik muna.
2: At tahimik muna sila. Pero for the meantime, katulad niyan, may sinasuggest po si Senator Cayetano na magkaroon ng interim agreement. Mag-usap sila ni Gatchalian, parang dalawang signatory. Is that even possible?
1: Is it constitutional?
0: It's unconstitutional, Pastor Heidi. Mm-hmm. It's unconstitutional. It's undemocratic. No? So, just like before, yung ginawa ni then Speaker Cayetano at ni Congressman Velasco na pumunta sila kay Pangulong Duterte para magkaroon ng term sharing agreement. Mali yun. Hindi pwedeng mangyari ulit yon sa Senado. Kasi malinaw ang ating saligang batas na ang Senate President, ang Speaker of the House, ay hinahalal ng mga miyembro. In other words, binoboto sila ng mga miyembro. All members nga. So, hindi pwede yung pag-uusapan ng mga rivals na hati tayo sa term o kaya sabay tayo, pareho tayong pipirma. Hindi pwede yung mga ganun. That is not provided or even intended by the Constitution. So, yung mga ganung mungkahi, hindi yon dapat sinusunod dahil yon ay labag sa ating saligang batas and definitely it's undemocratic.
1: Mm-hmm. Last na tanong ko na lang, Pastor A and Attorney Mike. Dahil sabi nga natin kanina, ang daming mga abogado, ang daming may mga POV, legal opinions, sabi mga luminaries sa mga panong ito. Tama po ba na parang ang final na lang talaga na may say dito ay ang Supreme Court?
2: I was about to ask din yan eh.
1: Mm-mm.
2: So pwede bang Supreme Court o kailangan mag-usap na lang sila?
0: Well, there are two aspects to your question kasi kung halimbawa pinag-uusapan natin in the, ano lang, discussion lang yung legal issues dito, then ang mangyayari nito is majority wins, no? Kung sino yung mas maraming whoever is the prevailing view, siya yung mananalo, siya yung masusunod, no? Kung pinag-uusapan lang natin is discussion. But of course, the moment na isa dun sa mga protagonists iakyat yung issue, yung legal issue sa Korte Suprema, then kung ano yung sabihin ng Korte Suprema, yun na yung masusunod. So kaya dalawang aspeto yung sagot ko sa inyo. Kung halimbawa discussion lang, debate lang or public discussion lang.
1: Mm-hmm.
0: Obviously, kung sino yung prevailing view, kung sino mas marami dun sa view na yon, siya yung masusunod. Kasi nga, marami kayo, so yun ang masusunod.
2: Mm-hmm.
0: But kapag ito'y inakyat na sa Korte Suprema, nung mga protagonists, either si Senator Cayetano or si Senator Gatchalian, kung sino man yung mag-akyat nito sa Korte Suprema, then kung ano yung sabihin ng Korte Suprema, yun na yung final doon. Yun na yung masusunod.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang sa tingin nyo, is it the best route?
0: It's not really about what is the best route or ano. Kasi kung pag-uusapan na kung ako tatanungin nyo, masaya rin ako dito sa public discourse, no? Ang hindi lang masaya, hindi lang nakakasatuwa is yung bastusan, yung nagsisiraan na ikaw kasi hindi ka abogado, bobo ka, or walang ganunan dapat, di ba? Dapat, kung mag-respetuhan tayo, yan ang pananaw mo, ipaliwanag mo, pakikinggan kita, o ako naman na magpapaliwanag, pakinggan mo rin ako. Ganun lang naman eh.
2: Mm-hmm.
0: Tapos kung sino yung mas marami dun sa view na yon, sila yung mananaig. But of course, when we talk about legal matters kasi, if there are legal disagreements, then ultimately, nung ruling ng Korte Suprema doon, kung naakyat sa kanya, yun ang dapat sundin. So, either way is good, no? Basta lang, doon sa public discussion, maging civil tayo sa isa't isa. I mean, let's respect each other, let's listen to each other, and respect each other. Walang basagan ng trip, as they say.
1: Thank you, Attorney Mike.
2: Nga, very
1: sa time mo para sa
2: always.
1: DZAS, sa mga paliwanag.
0: Maraming salamat din.
1: Batay sa saligang batas.
2: Tama. Relax you. Lang yung mga nagko-comment. Relax lang. Ay, sabi nga.
1: Oh, walang below the belt.
2: Walang below the belt.
1: Walang name calling.
2: Oh, and although, siyempre, may sasabihin ganito abogado, may sabihin isang abogado, ang unang titingnan natin ay yung level of expertise. Kasi merong law rank lawyer, kumbaga, sabi nga ni dating Supreme Court Justice and also State Justice. Ang tingnan din natin, yung mga dean. Ako, sa akin, malaking bagay yung mga dean. Yung mga dekano, yung mga talagang masasabi mong experts. Although, alam natin, ultimately, yung magsisettle ng question ay yung Supreme Court. Oo, pero mabigat. Kasi, again, ha?
1: Ibang hilo to. Hindi ito hilo ng pagyanig ng lupa. Ito'y hilo ng kalituhan.
2: Again, pag tumagal to, lalong masama dahil malamang kakailanganin ng supplemental budget dito sa issue na to. At
1: sa lawak.
2: Kung magkakagulo dahil dyan sa sino ba dapat ang mag-preside, tama si Attorney. Isipin naman natin kapakanan
1: ng
2: mga kababayan natin.
1: Pero gusto ko yung sabi ni Attorney Mike, break naman eh. Mag-break muna. Yun.
2: Relax.
1: step back muna. Magmuni-muni muna, 'di ba? Oo, oo, para umayos din yung ating mga pag-iisip, 'di ba? Yung ating mga pananalita din kasi ibang klase din yung nagagawa pagka intense talaga yung emotion mo eh.
2: Yeah.
1: 'Di ba? Nawawalan ka minsan ng clarity. 'Di ba naiiba na rin yung basa mo.
2: Tama.
1: Kahit maayos naman yung
2: bugso ng damdamin mo,
1: 'di ba? So, yan ang ipag-pray natin sa mga panahong ito, Pastor
2: E. Yeah, let's have a break. Tayo. Ito, mahalagang break to, prayer.
1: Let's pray.
2: Sige po. Panginoon, sabi nga ninyo, be still and know that I am God. Cease striving. Itigil ang kaguluhan. At kilalanin kayo, aming Panginoon. Salamat na lang, may Diyos kaming makakanlungan. Salamat na lang, may Diyos kaming magbibigay ng kaunawaan, kapayapaan, kalinawan ng pag-iisip. At yung pong panalangin namin sa aming mga pinuno, anumang panig sa inyo po lumapit at sa inyo umasa ng karunungan upang mas mailagay, maisulong ang kapakanan ng mga kababayan naming nasalanta ng lindol. Ang panalangin po namin, mahabag kayo sa aming bayan. Habang tumatagal ito, Panginoon, ay lahat kami talo rito. Kaya kayo po, O Diyos, ang aming tinatakbuhan. Nagsusumbong kami sa inyo, Panginoon. We ask that you would intervene in our situation. Exalt our nation with your righteousness. Uphold your truth and justice. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami makalapit sa inyo, aming mabaging Diyos, at alam namin, kakamtan namin ng habag at kalinga sa panahon na kailangan namin ito. Sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: Amen and amen. Thank you, Pastor A.
2: Always a privilege.
1: Ingatan ka ng Panginoon at ang iyong pamilya at ang inyong ministry.
2: Gano din kayo.
1: Thank you, Reggie Boy, sa ating mga ka-Team Positive. Kay Phil, salamat din kay Shekinah, kay Shaira, kay Dessa. Of course, sa ating nasa RTV, si Jabez. Dami nating utang ngayon. Di natin na-play ang Mabati ang Mabuti at ang Bida Bandila. Mabawi tayo buhay. God willing, same time, same station dito po sa inyong FEBC Radio TV. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez na nagpapaalala lang, pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Dani Fe Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.

0: ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ako po si Joel Cañas from Brussels, Belgium. Kayo po'y nakikinig sa servisyong OFW. Mabuhay po tayong lahat.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Servisyong OFW.
6: Araw ng Martes, kaagapay. Abay, ngayon ay June 9, 2026. Bumabati po ng isang magandang araw sa lahat ng ating mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang platform ng DZAS o ng FEBC, at nagmamagandang araw tayo sa lahat ng mga nasa ibang bansa at maging sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Naway datnan po kayo ng programa na isang malusog at masagana ang buhay ngayong araw na ito. Ano man ang ating mga struggles, mga challenges in life, tandaan po natin, kasama natin ang Panginoon. Pastor Joe Biasong po bumabati. Ito po ang servisyong OFW Tuesday Edition, ang Sagot Kita. Siyempre, kasama na natin ang ating partner, Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
7: Magandang araw sa iyo, partner, and welcome back. At magandang araw din sa ating mga kaagapay dito po sa programang servisyong OFW. Samahan niyo kami, isang oras po ito sa pagsagot sa mga katanungang inyo po ipinapadala dito sa aming himpilan sa 702 DZAS. At napapanood din po tayo ng live, ha? sa YouTube channel ng FEBC Radio TV at syempre sa cable signal cable TV no sa channel 185. Yan po ay sa pakikipagtulungan sa GCTV. Partner.
6: Partner, yes, maraming salamat. Welcome din dahil na-miss ka namin nung Saturday, ha? Nung anniversary 78. Anniversary ng 702 DZAS o FEBC. At maraming salamat po sa mga na-meet natin dyan sa GCF nung 78th anniversary. Maraming salamat po sa inyo. At nagpapasalamat na po tayo dun sa mga nanonood na ngayon. Please like and share. Yun po ang ating pakiusap. Lambing sa inyong mga suki dito sa programa. At nais ko munang, bago tayo magpatuloy ang salita ng Diyos bilang ating gabay, na mababasa natin sa Philippians chapter 4, ang verse ay verse 11. Ang sabi po ng sulat ni Pablo sa Pilipos, "Hindi naman sa naghahanap ako ng tulong galing sa inyo, kasi natutunan ko ang maging kontento. Meron ako o wala. Alam ko kung paano maging kapos at paano maging sagana. Natutunan ko na ang sekreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon. Busog, busog man o gutom, sobra man o kulang, meron ako o kakaunti." Ito yung pinakatalata na magandang tandaan natin, ha, lahat na yan. Kaya kong gawin, verse 13, ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ng lakas ni Christ. Galing po yan sa Pinoy version ng ang ating Biblia. No? Napakagandang mga paalala ito ng isa ang mensahe na gustong iparating ni Apostle Paul. Tandaan po natin, ang setting ay nasa bilangguan. Huwag po natin kalilimutan, habang sinusulat po niya ito, nasa bilangguan. At nakakatuwang isipin na ang kanyang laman ng mensahe ay siya ang nag-i-encourage instead na siya ang i-encourage. Diba? Magandang ano yun, na kaya mong i-encourage ang iyong sarili. Habang nasa kulungan siya, sinusulatan niya ang mga simbahan na kanyang pinayunir kasama ang Philippian Church. At ang siyempre may mga pagkakataon habang nasa bilangguan ay siyempre hindi makadalaw o hindi makapagbadala lagi ng mga support. Pero ang kagandahan na nakikita natin kay Apostle Paul sa kanyang experience na ito, sa kulungan na sabi niya, kaya kong maging anuman ang kalalagayan. Pwedeng busog, pwedeng gutom, pwedeng meron, pwedeng wala. Sabi niya, natutunan ko. Alam niyo yung contentment, mga kababayan, ay natututunan po yan. Hindi yan automatic. Kasi tayo, we react kapag may nangyayaring hindi maganda, especially itong setting na nakakulong. Pwede niyang sisihin yung government na nag-akusa sa kanya ng maling akusasyon. Pwede niya ring sisihin ang mga taong dapat ay tumutulong pero wala. Pwede niyang sisihin ng Diyos bakit siya pinabayaan samantalang nangangaral pa siya ng ebanghelyo. Pero napakagandang modelo ito, mga kababayan, ng isang mananampalataya sa ating panahon ngayon na pwede tayong maging ganito pero ito'y natututunan. Hindi ito automatic na nangyayari. Natututunan ito, nagre-reflect tayo kung ano ang pwedeng matutunan sa panahon na dumadaan tayo sa mga struggle. At ang pwedeng gawin natin, mga kababayan, ay ang sabi ng banal na kasulatan, magagawa ko ang lahat dahil kay Kristong nagpapalakas sa akin. Ang pagkatuto pala para maharap itong mga struggle na ito, natututunan kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Saan ang gagaling ang source? Galing kay Christ. At si Christ ang nagbibigay kalakasan, makukuha yan sa banal na kasulatan. Makikita mo yan sa pagbabasa ng Biblia, ang mga karanasan ng mga taong nakaranas ng ganung sitwasyon, gaya ni Job, mga struggles ni Paul sa kanyang missionary journey, struggle ng mga mananampalataya sa Book of Acts. Pwede nating matutunan yon, mga kababayan. At magagawa natin ito dahil kay Kristong nagpapalakas sa atin. Nawa, sa iyong pinagdadaanan ngayon, tandaan mo, pwedeng matutunan ang maging sagana, kapos, meron, wala, pwedeng matutunan siya. Atin lang tanggapin ang mga lesson sa mga natututunan at i-apply sa pang-araw-araw. At masasabi mo, I can do all things through Christ. God bless mga kapatid sa Panginoon. Palakasin kayo ng Panginoon sa pagpapatuloy niyong pagtitiwala sa Kanya kahit ano ang nangyayari. Yan ang aking prayer sa inyo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sapagkat mayroong pinanggagalingan ng lakas. Salamat din sapagkat pwede naming matutunan ang maging sagana, kapos, maging meron o wala dahil kay Kristo na nagpapalakas sa amin. Kung mayroon po kami, Panginoong kapatid, kababayan na nanonood ngayon na ganyan ang nararanasan, nanghihina, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng lakas, tulungan niyo sila, Panginoon, na matutunan ang mga bagay na sinasabi ni Apostle Paul at ang salita mo na sinasabi, napakinggan namin ngayon, that we can do all things through Christ. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, Pastor Rene, may mga babatiin na ba tayo dyan?
7: Ay, bago tayo bumati, it's so fitting na na-share mo yung patungkol sa contentment. Ano? Yan na yan ang aking mensahe nung linggo. Hango sa 1 Timothy chapter 6, yung binanggit mo kanina. Verse 6, godliness with contentment is great gain.
6: Amen, amen.
7: Alam mo, totoo nga po yan, yung tunay na pagkakontento ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian, kundi sa kasapatan na nagmumula sa ating relasyon kay Jesucristo, no? At sinabi ko din yan na true gain is not found in what we own, but in who owns our heart. At yan nga ay sa Panginoong Jesucristo. So nawa ay napagpala ang ating mga tagapakinig dito po sa shinare ng aking partner, no, na si Pastor Joe. Eh, babati na tayo. Eh, sa akin, eh, meron akong kodi ko dito. Tinitingnan ko habang ikaw ay parang hindi pa yata naka-air. Anyway, babatiin ko siyempre ang aking mahal na ina na si Mrs. Bersabe Bunsoy habang siya ay nakikinig sa kanyang PM radio, no? Diyan po siya ay maaring siya ay nasa CLC. Kita-kita tayo sa Sunday, ha? At ayan, nakita ko na yung ating broadcast. Si Emmy naka-air na.
6: Yes, partner, narinig ko.
7: Naririnig na natin si Emmy Pagyo Chudoro.
6: Okay. So,
7: sabi niya si Emmy Cristobal. Blessed morning po, sabi ni Ate Emmy. Blessed day po, Pastor Rene, Pastor John, nakikinig every day. Si Emmy Cristobal. At Apriniel Del Yoro. Si Josephine Reyes Uson. Radyo na po, ako nakikinig. Yan. Partner, baka meron ka idadagdag.
6: Yes, abay, patuloy kanina pala sa oras na Pilipinas pala, ang aking may bahay, naka-monitor na, nakita ko na, Banji Biaso, ang aking may bahay. At partner, si Edna Tenko, blessed morning, Epifanio Salvador, good morning,
7: yeah,
6: share na
7: oo.
6: Po natin, while listening on PM Radio, always, si Jose Berweco, ayan, si Juliet Andrada, good morning po, Mila Pasca, watching from Ordeneta City. Partner, special mention ko lang dahil nung anniversary at sabi ko nga kanina, na-miss ka namin at alam ko may karamdaman ka. At talagang marami ang halos puno, no? Yung baba at yung taas madami din. Binabati ko lang, may mga lumapit sa atin, si Pastor Rick, nako nalimutan ko na yung pangalan. Alay, Pastor
7: Apelido.
6: Rick Alay. Ang
7: si Rick Alay, oo.
6: Oh, Pastor Rick Alay ng
7: Assembly of God. Saan yan? Sa San Mateo, di ba?
6: No, sa Rizal area, lumapit siya. At nagpapasalamat tayo, Pastor Rick Alay. Alam ko nanonood ka ngayon. Maging si
7: po?
6: Amy Sierra, isang listener natin din at viewers, lumapit din. At nagpasalamat tayo sapagkat sila daw ay suki ng ating programa. Lagi daw silang nanonood. At sa lahat, hindi ko na matandaan lahat, yung mga lumapit at nakilala tayo, meet and greet ito, partner, no? Doon sa mga nakakarinig sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong prayers and support sa FEBC sa 78 years anniversary ng ating istasyon at ng ating Far East Broadcasting Company. Thank you po. See you next year. Ayan. Okay, partner. Ikaw ay, siyempre, may guest tayo ngayon. Dalawang guest natin sa part 1 and part 2.
7: Yes.
6: Isang distress worker at isang OIC director ng Region 5. I-introduce mo na, partner, ang una nating guest.
7: Well, ito ay endorsed sa atin o referred sa atin na isa dating OFW pa rin na, pero nag-a-advocate ito talaga, si Resi Cesar. Binanggit ko ng direkta yung pangalan niya dahil meron siyang mga nakausap ng mga distress OFW. Hindi na natin patatagalin kasi naririyan na siya. At good morning sa iyo, Brad. Hindi ko na babanggitin yung iyong pangalan for your protection.
8: Good morning, sir.
7: Magandang umaga sa iyo.
8: Magandang umaga din po.
6: Good morning.
7: Ayan, ikaw ay currently ay nasa Riyadh, tama?
8: Yes po.
7: Okay, ikwento mo nga para sa ating pagkakaintindi. Ano ang nangyari sa iyo? Kailan ka dumating dyan? At anong naging experience mo? At ano ba talaga ang trabaho mo dyan dapat?
8: Dumating po kami dito ng February 13, 2026.
7: Mm-hmm.
8: Ang trabaho ko po ay isang grill cook.
7: Okay.
8: At yung ano po namin, yung naging karanasan po namin dito is hindi po talaga maganda. Kasi gawa po ng sobrang trabaho po talaga namin. Halos wala po kaming kain. Hindi po binabayaran po yung nang maayos po yung overtime pay po namin. Hindi po rin po ang maganda po ang accommodation na tinitirhan po namin dun sa Jeddah. Gawa po ng overcrowded po yung accommodation po namin. And at the same time po, meron po kasing instances na yung executive chef po namin dun sa restaurant po is nananakit po ng mga empleyado po.
7: Tanungin lang kita, kung ikaw ay cook at sabi mo overwork kayo, gaano ba kahaba ang oras na inyong tinatrabaho?
8: Sir, instead of 8 to 9 hours lang po, ang nangyayari po is 18 hours po. And then sometimes nagiging 22 hours po ang trabaho po namin dun sa resto.
7: Diba? Parang wala nang pahinga. So dire-diretso lang.
8: Opo, sir.
7: Dun sa habang nagtatrabaho kayo, syempre merong mga break yan para kumain at uminom.
8: Yung break po, halos wala po talaga kaming kain, sir. Ni yung inom po ng tubig, hindi po namin minsan magawa. Gawa ng pinagbabawalan rin po kaming uminom. Kapag nahuli po kasi kami, meron pong nangyayaring salary deduction po sa mga nagtatrabaho po.
7: Kahit so ibig po sabihin, yung... walang pahinga, tapos ang walang tubig, walang pagkain. Pag sinabi mong walang tubig, walang pagkain, literal na talagang hindi kayo binibigyan ng pagkain habang nagtatrabaho. Halimbawa, siyempre, kung nagluluto ka, di ba, nag-grill ka, hindi ka ba pwedeng kumuslit na kumain at sumubo kahit dun sa niluluto mo?
8: Meron naman pong instances na nakakapag nakakain kami. Pero minsan po kasi talaga yung sa staff meal pa lang po namin, ano na po eh. Kumbaga, sa sobrang dami po ng empleyado, kami pong mga nasa kusina pa yung nawawalan po ng pagkain.
7: Mm-hmm.
6: Okay.
7: Okay.
6: Partner, magtatanong lang ako. Kabayan, ikaw ay nasa Pilipinas na, tama?
8: Nandito pa po ako sa Riyadh.
6: Ah, nasa Riyadh pa? Okay.
8: Yes.
6: Mm-mm. Base doon sa kwento mo kanina, napakadaming complaint, partner, no? Yung inisa-isa ng ating kabayan. Ang kayo naman ay umalis na may ahensya, tama, kabayan?
8: Yes po, meron po.
6: Oo, naiparating ba itong inyong mga complaints sa inyong agency para malaman nila ang nangyayari sa inyo?
8: Yes po, naparating naman po namin doon sa agency namin dyan sa Pilipinas.
6: Ano ang kanilang tugon?
8: Ang tugon po nila is gagawan po daw nila ng paraan yung mga complaint namin dito.
6: Okay.
8: Tapos nakalipas na po ng mga siguro mga magto 2 months na po. Wala pa rin po silang update.
6: Ah, ganoon. Ano talagang ano, talagang pero maganda diyan, partner, no, na ipararating sapagkat sa mga kaso na ating na pinafa-file ay nagagamit siyang documentation or mga patunay, no, ebidensya kapag may mga reklamong ganyan. Eh sa ating migrant workers office, kayo ba ay nagsadya na para iparating din itong problema niyo?
8: Meron na po, sir, meron na po, nakapag-file na po kami ng ano, ng complaint po. And then meron na po kami lahat na case number po.
6: Ah, okay. So good, good. Sapagkat partner, alam mo napakahalaga na alam ng ating mga kababayan yung kanilang mga karapatan kapag ganito nangyayari. Mm-hmm. At kayo ay nakapag-file na pala. So ano ngayon ang update, anong advice sa atin ng ano, sa labor ba mismo nag-file o sa ating embahada mismo? Sa ating migrant workers office?
8: Sa embahada po, sir.
6: Ah, okay. Complain. Ayun. Hindi siya kaso pa, partner, no? Kasi hindi naman labor.
7: Complain pa lang,
6: complain.
7: Yes.
6: At maganda na ina-attend na yan ng ating migrant workers office dahil para hindi na mapunta sa labor. Tiyak nakikipag-ugnayan na ang ating migrant workers office diyan sa inyong employer. Gano'ng nakatagal yung complaint nyo sa ano, sa migrant workers office?
8: Ngayon po, umabot na po na siya ng 3 buwan po.
6: Hindi pa kayo pinapatawag with the employer?
8: Wala pa po, sir. Kasi nagre-refuse din po itong employer namin dito.
6: Pero tuloy-tuloy ang pasok nyo. Tuloy-tuloy ang pasok
7: nyo. Pero partner, nasa ano pa sila? Nasa accommodation sila, partner.
6: Aha, aha.
7: Nasa okay. Accommodation ng
6: company.
7: Ng agency. Then, ng agency.
6: Ah, agency. So wala nang ano, partner.
7: Oo.
6: Hindi na sila nagtatrabaho?
7: Hindi na nagtatrabaho. Oo. So ngayon, ang intention kasi, this, kung tama yung aking basa kanina, sila ay formerly sa Jeddah. Travel sila sa Riyadh. Supposedly, para hanapan sila ng ibang employer. Eh nangyari, natenga na sila dito sa Riyadh sa housing, no, sa accommodation ng foreign agency. Hanggat sa yan na nga, wala silang trabaho. At yung iba ay, according to our friend, ay naghurob na kasi mayroong mga pamilyang dapat suportahan, hindi na nakayanan. Eh ngayon, currently, tama ba, ano, kayo ay 15 na parang nagre-reklamo at ang nire-request nyo ba na kayo ay ma-repatriate na, mapauwi na?
8: Yung ano po, yung iba po kasi, ang nais lang po kasi talaga nila is malipat sila sa ibang ano po, sa ibang trabaho po. And ibang agency. And then yung shampoo sa amin talaga, gusto po talaga namin magparipat. Kasi sir, sa totoo lang, halos wala na ho talaga kaming makain dito, sir.
6: Okay. Partner, po kami, ano, pero... yes, yes. Thank you, kabayan. No? Marami salamat na naiparating niya, partner, Siam. Siam ang gustong
7: umuwi.
6: Siguro yun na, magpasya na kayo na ituloy yung inyong pag-uwi. We will assist you sa DMW para sa inyong repatriation. At alam ko, we know workout na rin ito ng GFM. Partner, no? Alam ko mayroon na kayong effort dyan para i-repatriate or Ano ba ang
7: yan ang next step, kung yan ang gusto nila.
6: Yes.
7: Kung wala pang request or kung meron man, magko-coordinate na lang tayo.
6: Yes.
7: Para on our part ay parang konting push na lang tayo. Or kung wala pa man edi mamarapati nila ay pwedeng ipa-endorse na.
6: Yes.
7: Ang ano kasi nito ay naka-coordinate ito kay Resi.
6: So,
7: sabi ko, ang paliwanag ko sa kanila ay mahirap na parang doble-doble.
6: Ang endorsement.
7: Ang endorsement. So, kung yan ay na-endorse na ni Resi, ay pwede na yon. At kung, kung magagawa niya yan, ay susuporta na lang tayo.
6: Yes.
7: Ito ay ina-feature lang natin for the benefit na ating tagapakinig.
6: Mm-hmm.
7: Na merong ganito pang patuloy na nangyayari sa ating mga kababayan.
6: Mm.
7: No?
6: A partner, the mere fact na tinanggap, no? The mere fact na tinanggap ng agency yung accommodation, pagpapatunay niya ng pagtanggap ng kanilang responsibility, kaya lang yung transfer mahirap 'yon, nakabayan, no? Mas mahirap 'yon. Mas better kung uuwi, at least pwede ka mag-file ng kaso. Pag maglipat ka at maghurub, ikaw pa may problema, di ba? Magkakaroon ka pa ng problema ng pag-exit. So, tama ang pasya ninyo na umuwi na lang at si Ma'am Resi naman ay nai-endorse na ito. Tayo na lang, partner, ang mag-follow up dito. O, kasi ang complaint, partner, diretso doon sa ano, di ba, sa Migrant Workers Office. Better na mayroong complaint mismo dito sa ano. Siguro GFM can write a letter para sa ma-endorse itong case. Makikita naman nila, may reklamo na sa Riyadh, may reklamo na rin sa main office ng migrant ng Department of Migrant Workers. So mas malakas na 'yon, partner. Mas malakas 'yon na itong complaint.
7: Tama, partner. Kaya ang payo natin kay kabayan, kung 'yan ang desisyon niyo na at kung wala pang action si kung meron man anuman yung action, ay doon tayo mag-usap doon sa GC. At kung yan ang direksyon ng inyong tama, mas magandang umuwi kayo dito at pwede kayo dito mag-file ng complaint sa inyong agency. At dito kami a-assist dito sa serbisyong OFW sa Global Filipino Movement. Okay ba sa iyo yun?
8: Thank you po, sir. Thank you. Salamat po.
6: At mas December okay partner. Po yun, sir. Go ahead. Kabayan.
8: Mas okay po yun, sir, na doon na lang po mag-file ng complaint po pagka sa Pilipinas na po.
6: Yes.
7: Okay, so magka-coordinate na lang kami ni Pastor Joe dito sa GFM. Kung yan ang gusto nyo, pwede natin kasing ihiling ng isang buo. Provided kayo ay magbibigay ng ano. Mamaya mag-usap na lang tayo sa GC after nyo.
6: At saka okay, kabayan, dagdag ko na rin na dito naman may mga benefits na matatanggap kayo since hindi yung kayo uuwi na distress, merong financial assistance na naibibigay ang DMW, even ang OWA sa inyo. Kaya yan ang ating ano. Pero note ko lang, partner, kanina parang nabagalan ako sa galaw ng Migrant Works Office. 3 months na, partner, yung complaint. Di ba wala ba ng patawag? Diba? So,
7: yes. Kaya ito yung kinakailangan nating i-push, partner.
6: Oo. So may pagkukulang diyan ang Migrant Workers Office. Alam ko maraming trabaho sila diyan sa Saudi, pero ito hindi ito isa, hindi ito dalawa, siyam ito o 15 ito, partner, na nagrereklamo. Mukhang tinutulugan ito diyan sa Migrant Workers Office. Sana kaya anuhin na natin, aksyonan na natin sa part ng main office ng DMW para medyo magising yung mga nasa Migrant Workers Office niya tungkol sa complaint.
7: Okay. Yes. Okay. Maraming salamat sa oras mo at mag-usap tayo uli mamaya sa GC.
6: Maraming salamat. Okay, partner, magpapatuloy tayo pero kailangan natin mag-station break muna kasi sa pangalawang bahagi ng ating programa, sa ating pagbabalik, makakasama naman natin ang OIC Director ng Region 5, Bicol, si Director Jen Agualio. Sa aming pong pagbabalik, dyan lang po kayo.
9: Servisyong OFW.
10: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fedo Maplin. ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.

0: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
1: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
0: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
2: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
3: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Servisyong OFW!
6: 9:02 na po ng umaga at nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW doon sa mga taga Bicol Region 5. Aba, narito ang inyong Regional Director ng OWA. Pakilala na po natin na ang ating OIC, Regional Director Jen Agualio. Magandang araw, Director!
7: Magandang araw din po, Sir Jong, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa inyong programa.
6: Ayan, good partner morning. Kaya natin inanyayahan si Director dahil napakadaming kaganapan ngayon dyan sa Bicol Region 5. Actually, last week, di ba, nasa Sursogon ako at nung mga nakaraan na bisita ko din sa Bicol, naging guest natin si Director doon sa training natin ng paralegal. At ngayon ay kasama natin via Zoom ang kanilang Regional Director. Abay, Director, gaano ba kalaki ang nasa sakop nitong ng Kabikulan, itong region ninyo ng buong Bicol?
7: Oo, actually malaki-laki dahil meron kaming 6 na probinsya dito po sa rehiyon ng Bicol. So may 2 kaming isla, ang Catanduanes at saka ang Masbate. And sa total po, meron tayong pinagsisilbihan na mga 54,000 active OWA members o FWs po sa buong Kabikulan.
6: Mm-hmm. Malaki, no, partner? 54,000, ha? So, i-multiply mo yan ng times 3 or 4 sa pamilya. Abay, napakalaki. Di ba? Napakalaking... So, ano naman po ang mga ginagawa ngayon ng region? OWA, lalo na ngayon na maraming development dahil sa mga services ng OWA. Bigyan nyo nga po kami, Director, ng mga highlight ng mga services na hindi nagagawa noong nakakaraang taon at ngayon nagagawa itong first quarter to second quarter itong taon.
7: Actually, mas pinatatag at pinalakas ang aming serbisyo under the Alagang OWA program. So, isa ito sa mga talagang prioridad ng aming administrator na kumbaga mas mailapit yung programa, mabigyan ng kakaibang programa din. Kasi under sa Alagang OWA, pasok dito po yung kaya nagkaroon kami ng series of relief operations. Under po ito sa global emergencies or crisis ng Alagang OWA. So, namigay po kami ng 5 kilos na bigas sa bawat OFW, active man po or inactive ang membership sa aming opisina. And then, of course, isa po sa pinagkakaabalahan namin ngayon ang pagdasa ng aming butika, yung yakap at gamot. So, ito ay talagang isa din sa 8 pillars na talagang under the Alagang OWA na gusto ni admin na may baba sa iba-ibang rehiyon. At ito ay malaking tulong para dito mismo malapit sa aming opisina, kung sino man po ang OFW na gusto mag-avail po ng libreng gamot at konsulta, may bibigay po namin ito ng libre. Pag ito po ay aming talagang officially mabuksan. So sa ngayon ay kasaglukuyan kaming nakipag-usap sa dito sa building kasi kailangan namin na manegotiate din yung pwesto do meron na natingnan na ng aming deputy administrator. Bumisita pala ang aming deputy administrator si Ma'am Rosalia Susana Bahiga Katapang, deputy administrator for operations ng OWA. So bumisita siya at nakilahok or sumama sa aming selebrasyon noong June 5 para sa Migrant Workers Day celebration. So ito ay para maiba naman, isinagawa namin ito sa Sorsogon province kasi almost most of the time pala halos yung celebration namin if it pertains to Migrants Day, to Family Day, concentrated siya in Albay and Manisur provinces. So for this time, ginawa namin mas maikapit para yung mga participants namin coming from Sorsogon province, hindi na mamamasahe, doon mismo kami lumapit at para ma-enjoy nila yung isang araw ng kasiyahan at kumbaga pagkatipon-tipon bilang recognition sa kanilang malaking kontribusyon sa ating bansa at pagbibigay-pugay na din ng OWA sa kanilang mga kabayanihan, lalo na sa OFW families left behind. So madami din kaming binagawa ngayon, lalo na yung sa relief operations kasi sa yung January and March, tapos pa lang kami sa Masbate. So we were able to serve 9,000 plus OFWs na active or inactive and their families then of course. At dahil nga din nag-alboroto si Mayon, so namigay din kami ng lugaw at 25 kilos din na bigas, plus meron din kaming kumbaga yung sa Migrants Bureau and kasama na yung orientation pertaining sa programs and services kasi about to open na din sir ang aming scholarship program either ngayong June or baka early of July. So isa yon sa talagang sinisikap namin na ma-market and at the same time maibahagi sa iba-ibang probinsya, iba-ibang lugar para hindi nila sabihin na ang beneficiaries namin concentrated lang sa sentro. So these efforts of course isa talaga to sa mandate ni admin na ilapit yung mga programa. At ito ay nangyayari, it's because of the support of the local government units na talagang proud to say, I'm very proud to say na sa amin dito sa OWA Bicol, one call away lang ang local government unit and they really of great support to our office.
6: Ayan. Okay, maraming salamat sa update na yan. Director Pastor Rene, baka mayroon kang gustong itanong kay Director.
8: Yes, tatanong ko lang, ganun ka-active, ang OWA Region 5 ay nagpapahinga pa ba si Ma'am? Kasi kung ganun umiikot sa 54,000 OFWs. No, kidding aside po Ma'am, alam po namin napaka-busy ninyo. But regarding yung pong sa welfare, pag-usapan natin ng konti. Ang OWA po, meron kayong OWA hospital pero nasa Region 3.
7: 3, opo, sa San Fernando, Pampanga.
8: Now, kapag ka merong mga medical needs or inyong mga constituents dyan sa Region 5, paano po ba yan? Yan ba ay na-avail ba yan ng OFW dyan sa region ninyo? Or yan kumbaga meron ba kayong coordination in terms of kung kailangan bang dalhin yan sa OWA Hospital dito sa Region 3? Can you explain more on that?
7: Actually, magandang discussion to kasi though we do not have the OFW hospital in the region, but because of our strong partnership with the government hospitals in Bicol region, especially ito po yung ating BRHMC, yung BMC sa Naga, pag may mga cases tayo, lalo na yung mga repatriated OFWs na may sakit, talagang maayos ang koordinasyon at sila talaga ay priority at nabibigyan talaga ng maayos sa serbisyo sa mga iba-ibang government hospital dito po sa Bicol. Actually, meron kami, we had a meeting with the BRHMC and I will also be having a meeting later today, 2 p.m. sa BMC para mag-personal din na magpaabot ng pasasalamat dahil may mga case kami na pag ni-refer namin and alam namin na talagang in-need din. And financially, not that stable. Talagang na-avail nila yung zero billings ng hospital. So, talagang sabi ko nga, dito walang discrimination. Ang iba, pag sinabing OFW, may pera yan. Malamang hindi pa yan mazizero. But because of our efforts and because kilala po ang OWA, na pag kami nag-refer, more or less talagang kailangan. So maayos at talagang naramdam po ng mga OFWs dito sa Bicol na merong ganyang suporta from the local government or from national government agency. Of course, with the support of the government hospitals in the entire Bicol region. At isa yan pala, idagdag ko lang, kasi isa yan sa mga utos ng aming administrador na makipagmuwa kami with different hospitals para talagang officially, maisa papel at talagang magkaroon ng kumbaga yung strong partnership nandiyan na sa papel. So that we are

0: medically or sabihin natin psychologically disturbed. Dahil meron din kaming, kumbaga, partnership with the DOH, talagang well-assisted po nila kahit ito ay kapamilya ng OFW, lalo na kung mentally disturbed siya. So case to case po, depende sa scenario, depende sa sitwasyon ng OFW, as long as with endorsement from our office, talagang well-accommodated po.
1: Okay, maganda partner na itanong mo yan sapagkat nasa isip ko na yan. Binanggit na rin ni Director they are working with hospitals. Maganda po yung direction ninyo, Director, dahil Region 9, Director, ay meron na silang OFW hospital ward.
0: Opo.
1: Yung ward pa lang. Kumbaga, bahagi ng isang hospital, hindi exclusive for OFW, kundi isang bahagi, ward, na assigned para sa exclusively para sa mga OFW. I think kung yun ang direksyon nyo, ngayon pa lang ay kinokongratulate ko na kayo, pero better kung ito'y per province, ano partner? Per province, limang ward, tag-isa bawat probinsya at least. Kasi kung minsan, tama rin si Director, binabanggit na niya kanina na nadidiscriminate dahil sasabihin, pag OFW, lalo na pag dumating galing ibang bansa, eh may alam ng mga staff ng ospital na hindi, may kaya po ito. Eh hindi, ang ward po ay para sa ganito lang, di ba? Kaya,
2: partner, oo,
1: yes.
2: Pero i-correct natin yung notion na yun, ha, na sinasabi kapag ka OFW, may pera. Hindi po totoo yun.
0: Opo.
2: There is a larger percentage of OFWs na working in elementary occupations. Like yung mga manual labor, mga domestic worker, mga karpintero. Hindi po naman yan ano eh. Hindi naman po mga mayayaman yung mga yan. Sila rin po nangangailangan ng ganitong
1: tama.
2: Welfare.
1: At hindi yan dadalhin. Partner, hindi yan dadalhin sa public hospital. Partner, kung yan ay meron. Di ba?
2: Correct.
1: Hindi yan dadalhin. At dadalhin niya sa private. Dahil alam nila kung minsan, pangit man sabihin na iba ang serbisyo ng government sa private, 'di ba? Pero hindi rin tama yung kaisipan na 'yon at dapat ma-correct din 'yan na dapat gobyerno kapareho at magagaling ang mga doktor diyan, sana yung pag-aasikaso pareho din. So balikan ko lang, Director, paki-update nyo kami sa mga susunod if there is a MOA between the hospital and OWA sa bawat region para hindi din malayo, kagaya na sabi nyo kanina, hindi nakasentro sa isang lugar, kundi sa iba't ibang probinsya, at least may provincial hospital na mayroong kamowa ang OWA na magsiserve. Mayroon doong ward, halimbawa 50 to 100 katao ang pwedeng accommodate. Abay, mas tutuwa ang mga Bicolano dyan at magpapasalamat sa inyo dyan, Director Jen.
0: Opo, actually ano, sa BRHMC, yung kung saan nakalaga, ito po mismo sa Albay, ito yung pinakasentro ng buong Kabikulan. Ano, kahit sa ang probinsya man, minsan dito din dinadala. So dito po sa BRHMC, nung pumunta kami, available na po talaga yung OFW ward. And ang alam ko nito, ano, wala pa po tayong OFW hospital. This was already coordinated by then Regional Director Jocelyn O. Hapal, Ortega Hapal, na nandiyan ngayon, labor attache ngayon, ano, na nasa DMW at nasa MWO Malaysia. So kasama po kami, ako personally, nung makapag-negotiate kami sa noon ang tawag pa sa hospital, BRTTH eh. Ngayon, BRMHMC na po. At talagang nagulat kami na nandun pala yon, nandun pala at nangyari pala yung unang negotiation with our previous regional director. But of course, for this time, yun nga, dahil nga meron tayong sa OWA, no, meron kaming medical assistance, meron kaming MedPlus for dreaded at yung talagang medyo talagang kailangan ng atensyon ng mga sakit. So yun ang kailangan namin talaga mabigyan ng mas strong na coordination with the government hospital kasi medyo mahaba-habang gamutan. Oo. So yun talaga ang in-workout namin ngayon. And of course, dito din sa Legazpi City Hospital, waiting na lang po kami ng I submitted the MOA to Manila head office and they allocated a male and female ward. So we are just waiting for the MOA approve or from Manila kasi nag-draft na kami dito sa region together with the Department of Migrant Workers. So yun ang inaantay namin. And hopefully, may ikasa namin pagbisita po ng aming administrator. And of course, yun nga, may meeting ako later on with two other hospitals in Camarines Sur Province.
1: Okay, so that's a good...

0: Development Director at saan po namin. At yak, aasahan yan, partner, ng ating mga OFW at pamilya na naandyan sa Bicol kasi kalimitan ng mga
1: Yes.
0: medication kapag mahirap na sa Manila pa, yung travel lang, mga ma'am director, ay talagang
1: Mahirap.
0: struggle na yan. Struggle na, challenge na pamasahe. Kaya magandang marinig po mula sa director ng OWA na may mga partnership na mangyayari between the hospitals and OWA. Diyan. Sana nga bawat yun ang nilalabi din natin ano sa DMW na bawat region may hospital, may OFW hospital. Pero magandang simula na
1: Tama.
0: po na may mga ward.
1: Partner?
2: Opo, opo.
0: Paso rin eh.
1: Yes, partner. Sa akin, katulad nung sinabi ko kanina, very important to realize na itong healthcare ng ating mga kababayang OFW is very important. Kasi nga, katulad niyan, buti binanggit ni RD na kahit yung family member ay inaasikaso nila. And sa akin, very admirable, RD, kasi hindi mo pwedeng iwasan yun eh. And hindi, compassion must prevail kahit na merong mga rules and regulation. Eh, hindi naman tayo nagsasabi, hindi naman natin binebend yung law, no? Pero ang gusto lang natin, mapakita yung compassion para malaman natin that yung programs ay nakalaan hindi lamang para sa OFWs. Ay, alam mo yan, partner, sa Global Filipino Movement, we're big on our advocacy sa OFW and their families.
2: Opo.
1: Kasi ano sila, directly affected nitong temporary separation. At katulad niya, nabanggit niyo, mental health issues. Brought about by this temporary separation na minsan na yun ang nagiging heavy toll sa mga families. Nasisira ang pamilya, nasisira ang relasyon, mga anak na papaliwara. And so therefore, we must show compassion pagdating sa ganito. Dapat mapangalagaan talaga yung mga pamilya.
0: Okay. Siguro, partner, dahil medyo makakapusin tayo ng time. Director, paano makukontak ang yung opisina? At ano ang mga pwedeng gawin nila kapag may problema sila, saan sila kukontak?
2: Opo, pwede silang direktang mag-contact ano, sa aming Facebook page, OWA Region 5-Bicol. So 24/7 po, may nag-assist na staff namin dito sa region. At kailangan lang namin makontak nila kami through the FB page, then we will call them. So kami mo mismo ang nag-reach out. And of course, because of our strong partnership with the local government unit, kahit po saan man silang parte ng Bicol, lumapit lang sila sa PESO office, nandun po ang ating help desk officers. They will assist and they will endorse directly po sa aming opisina para kumbaga malesen yung traffic. Pagpunta nila, direct agad sa amin and we will call them. So
0: okay.
2: That's our process. Oo.
0: Director, ano po ang FB page para lang po sa kabatiran ng ating mga kababayan?
2: OWA Region 5-Bicol.
0: Okay. OWA Region 5.
2: Opo.
0: Okay. So, pwede na sila makakontakt doon.
2: Opo.
0: Kasi isa sa nakikita ko, partner, magandang best practices dyan na mga LGU ay open sa OWA at yun ay may mga MOU. Hindi kagaya ng ibang mga region, partner, na parang may sariling ano ang PESO, may sariling anong LGU at hindi nagko-coordinate o hindi nakikipagkaisa sa national since ang OWA ay national. Kaya maganda, congratulations sa ating mga LGU dyan. Siyempre, yung mga provincial governor at sa lahat ng mga board, provincial board at siyempre mga LGU ng municipal. Kaya congratulations sa inyo dyan, Director Jen, sa inyo po mga ginagawa. At ang nakikinabang dyan ay ang ating mga pamilya ng OFW at mga OFW, mga former OFW. Siguro pa ang huli, partner, ay pabigyan natin ang huling mensahe si Director bago tayo magtapos.
1: Yes, go ahead.
2: Oo. Sa amin, sabi ko nga nung meeting namin kahapon with our personnel, we wanted our clients to feel that OWA really cares. At pag pumunta sila sa aming opisina, sabi ko, wag lang yung tinanong, yun lang ang sagutin.
0: Mm-hmm.
2: We offer different programs and services. Because, you know, pag hindi man minsan magtatanong si worker yung pinaka-needs niya eh. But for other programs and services that they can avail of in our office, sabi ko, let's give them the opportunity na baka pwede ito sa kanila, and we lay down the options.
0: Ayan. Okay.
1: Ayan.
0: Ako, maraming salamat, Director Jen, ha, sa mga susunod ay makarinig muli mula sa Region 5 update mula sa OWA sa inyo. Maraming salamat sa pagtanggap niyo po ng aming panel.
1: Maraming salamat po, RD.
2: Salamat din po. Thank you so much for the opportunity po.
0: Thank you po. Ayan, partner, maraming salamat. At alam niyo na, alam mo, partner, na gusto ko no, yung Region 5 dahil una, ang director diyan, madaling kausap, no? Hindi yung pasusulatin ka pa, pa. Alam mo naman, hindi tayo sanay. Lalo ako, ikaw, magaling ka diyan sa sulatan. Eh ako, hindi sanay sa ganyang sulatan dahil gusto ko kausap agad kung sino man ang gusto natin makausap. At ito, isa ito sa mga magandang ugali ng Region 5 ng OWA, kahit yung direct yung mga staff diyan ng DMW, si Director Francis Abay, diyan din yan eh, partner. Kilala mo yun, Director,
1: yes,
0: si Attorney Francis, Abay. Nandiyan na yan. At nung nag-seminar nga ako na paralegal diyan, ay dumalo sila pareho, nag-present ng mga program and services.
1: Alright.
0: Walang sulat-sulat, partner, yan. Diretsyong imbitasyon sa messenger.
1: Yan ang maganda.
0: Yan ang, yan ang gusto natin, no? Na mabilis umaksyon. Kasi ang OFW, ganun, hindi nag-i-email ang OFW. Hindi nagsusulat yan. Tawag, mensahe, Facebook, number. Kaya congratulations sa Region 5. Magaling, maganda. At kaya kayo ay madaling lapitan. Partner.
1: Well, partner, eh, tayo ay magsasara na sa ating tindahan. Kasi 9:23 na eh.
0: Okay.
1: Pangunahan ko na sa panalangin. Partner.
0: Go ahead, go ahead.
1: Kami ay, Diyos, nagpapasalamat dahil inyo pong pinagkalooban ng wisdom itong aming pong regional director. At iyong compassion is very important for our OFWs and their families. So, nawa, dalangin ko na inyo pong i-prosper yung mga plano pa ng region na ito at kung paano mapakita sa ating pong mga kababayang OFW na diyan sa region ng Bicol ay magipong kapakipakinabang yung mga programa para sa kanila. We pray for the success, Lord, of their programs. And we do pray for strength and wisdom kay RD. Pagpapalain mo siya sa po ng kanyang pamilya at nawa ang kanyang kalooban ng masunod sa kanila po mga programa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalang. Amen.
0: Amen. Maraming salamat mga kababayan, mga kapatid, sa inyong pagsama po sa amin. Nako, may mga binabumabati pa po dito. Hindi ko na po mabati lahat. Pero kayo po ay sa mga susunod, babawi po kami. Ano? At may nag-PM pa kanina. Hindi ko naman ayaw mag-kumilos itong aking Facebook. Hindi ko may bumabati sa ating kanina na sabi niya, nag-abot po ako ng ube sa inyo, Pastor. Ngayon, hindi ko na maibalik yung program. Maraming salamat po at hindi ko pa ho nakakain pero nireserve ko po yan maya-maya para sa merienda. God bless you po. Pagpalaay po kayo ng Panginoon. Ayan. Okay, partner, magpapaalam na tayo. Alam mo, partner, ay alam naman natin, di ba, si Attorney Carlos Cao Jr., matagal nating hindi nakakasama. Mga kababayan, mag-a-update po kami sa darating na week, this next week, tungkol sa kalagayan ni Attorney Carlos Cao Junior, ayan.
1: Ayan.
0: Okay,
1: oo.
0: Sa pangalan po ni Attorney Cao na rin. Attorney Carlos Cao Junior, ito po si Pastor Joe Biasong. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin.
1: At ito naman si Pastor Rene Bunsoy nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang buong pamilya. God
0: Maraming
1: bless
0: salamat po.
1: Po.
0: God bless you. God bless Pastor Rene.
1: God bless Pastor.
3: Ko si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
4: Servicio OFW.
5: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exaggerate o over sa pagsagot. Halimbawa, may sabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. "Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala." Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, "Eto, mas mabuti kaysa dati." At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan. Kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga. Sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. "Kumusta ka?" "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."
6: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
7: Sumasayin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
0: Magandang umaga po sa kanila lahat. Kami po ay natutuwa. Wala pa pala ang mic. Magandang umaga po sa kanila lahat. Kami po ay natutuwa dahil kasama namin kayo ngayong umaga. Welcome po sa ating Tuesday edition ng Family Matters. Kami po ay natutuwa dahil kasama nyo kami ngayong umaga.
9: At napakaganda po ng usapin natin today dahil usapang tatay po ang ating pag-uusapan. No? Yan po ay inaabangan natin dito. Makasama namin kayo ngayong umaga. Kami po ay ang Family Matters. 702 FEBC Radio TV, kaagapay ng sambayanan. Kami po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hello. Tayo rin po ay napapakinggan sa live streaming. So, iba sa inyo, nasa Facebook, no, na FEBC PH, pwede naman po dyan, o pwede naman po sa app natin na pwede i-download sa ano, sa atin pong Android or sa Apple app. Makikita niyo po yan. Napakaganda pong mobile app yan kasi para din kayo nasa radyo, no? Pero kung click nyo lang, automatic lahat ng broadcast natin for the day ay papasok. Makikita din po kami sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at sa kung saan-ano pa. Or sa GCTV, sa Radio TV natin, makikita nyo din po tayo dyan, no? Ngayon po ay kasama ko ngayong umaga, absent po, cutting classes na naman ang aking asawa. Siya po ay nagle-lecture sa parang national conference, no, through the NACC. So nandun po siya ngayon, pero ano, babalik din po siya balang araw kung makikita niyo kung nasaan siya. Pero kasama ko po sa studio ngayong umaga ang madalas ko nakakasabay na alternate ni Ate Isa at Pastor Paul Cruzado. Pakibati mo nga.
10: Ayan, magandang umaga po sa ating mga kaagapay, sa lahat na nakikinig ngayon sa 702 DJS. Kayo po yung nakikinig sa Family Matters. Hindi po ako si Ma'am Isa. Ako po'y kapalit lamang at binabati ko po ang aking pamilya, ang aking asawa na nasa opisina at ganun din ang aking pamilya ngayon nandyan sa Mandaluyong. Magandang umaga po.
9: Yeah, magandang umaga po sa kanila lahat. Una sa lahat po, uunahan ko na. Salamat po at salamat sa mga nag-attend ng ating 78th anniversary ng FEBC Philippines sa Green Hills Christian Fellowship noong Monday.
10: Happy anniversary po.
9: Napakaraming tao po nandun. At alam mo, Pastor Paul, tuwing anniversary ng FEBC, tumataas ang sugar ko.
10: Dahil sa dami ng
9: kasi
10: matatamis.
9: Sa mga, salamat po talaga. Salamat po. Hindi ko na kayo mababanggit lahat. Eh, gumagawa ng listahan yung asawa ko eh. Nag-uwi po kami ng kakanin. Nag-uwi po kami ng embutido. Nag-uwi kami, pati gulay. At kung ano-ano pa. Kala ko nagpunta kayo sa celebration. Bakit parang nag-grocery kayo? Ang dami namin mga ano, halaya.
10: Mga pabaon, Pastor.
9: Dahil pabaon. Salamat po talaga. Kami po ay natutuwa na nakasama namin kayo, nakapag-picture-picturean tayo doon, nagkabatian tayo, nagkakwentuhan ng kaunti. Kami po ay natutuwa. Yan po ay kinatutuwa ng naming mag-asawa kapag tuwing anniversary ng FEBC. Kasi po, we're able to see, no, meet the people na nakikinig, nanonood on a weekly basis, daily basis. Yung pong makasama namin yung mga fellow broadcasters, okay lang. Nakikita nyo lang si Matt Maya eh. Pero yung kayo po na nakasama namin, nakamayan at lahat, kami po ay tuntuwa dahil nakakasama namin kayo, no? Pero naka-recover na po yung blood sugar ko nung araw na yon after mga one day, medyo okay na.
10: The following day, may ano naman kayo, isang celebration naman.
9: Opo, kaya tuntuwa po, salamat po sa lahat na nag-attend. What a blessed event that was. Nakatuwa po na nagkasama-sama po tayo, nagpuri sa Panginoon, nagpasalamat sa 78 years. Si mo, Pastor Paul, 78 years. No? 78 years ng kabutihan ng Panginoon.
10: No? Amen, amen.
9: Si Bishop Ruben lang ata ang buhay na nandoon. Niloloko nga nila kasi meron daw mga tao nandoon na nandoon noong year one. Niloloko nila.
10: Wow.
9: May possibility kasi po marami pong mga seniors na nag-attend. na iba po sa inyo, layo pa, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, kung saan-saan, Mindoro, na bumiyahe all the way, getting there so early in the morning. Bago pa kami dumating, naroon na kayo. Inyong lagay na yun, maaga kami dumating, no? Pero salamat po talaga, napakalaking blessing po na nakasama namin kayo, nakapanayam namin kayo, na kadaupang palad namin kayo sa araw na yon. Napakalaking blessing po nito na ano. So salamat po sa inyo lahat.
10: Amen. Salamat po.
9: Sana po ay next year magkita-kita po tayo ulit, magkakwentuhan, magkapicturan at kung ano-ano pa. Huwag niyo pong kalimutan yung hashtag, yung matatanda kasi. Ano ba ang hashtag, Pastor? Yung hashtag FEBC78 or FEBCPH or Until All Have Heard. Yan, yun yung mga hashtag. Pag-click niyo po yan sa social media, lalo sa Facebook, lalabas po lahat ng post tungkol doon. Lahat ng picture, lahat ng ano, yan. Kaya pag nag-post po kayo, lalagay niyo ng hashtag, tapos ilalagay niyo yun. Yan, para instantly, doon kayo papasok agad. No? So, pero salamat po, napakasaya po, na nakakalaki ng puso na nandoon po kayo at na we will be able to serve you sa ganong kaparaanan. So salamat po ng marami. Talagang as much as possible, hindi namin na minimiss mag-asawa itong event na ito. So talagang pag nalaman namin na itong taon na to, itong time na to, yung calendar, matik yan. Ano na kami doon, Pastor Paul? Ando na kami kaagad. So, salamat po ng marami sa inyo. Napakalaking blessing niyo po. Hindi po kami ang blessing sa inyo, kayo po ang blessing sa amin sa inyong pagdalo sa event na ito. Napakalaking blessing po nito. So salamat po sa inyo. Also, a happy 65th anniversary ng PCLI-PCBS.
10: Yes po.
9: No? Philippine Christian Literature ba yun?
10: Bookstore.
9: And then PCBS, yung kanilang bookstore company, na Philippine Christian Bookstore, na ni Ma'am Dizon, salamat po, at ni Ate Marlene Aragon, talaga Aragon, naman.
10: Sa Mandalu yung.
9: Para mga celebrity yung dating ang kahapon, bagsik eh. Oo. Salamat po sa inyong pagpaparangal, sa mga partners ninyo, lalo po sa Mandaluyong Christian Church Association. Yan po ay isa sa mga nabigyan po ng award. Kasama ko kahapon, nag-receive si Pastora Sally at si Pastora Cani. So, salamat po sa inyo, sa inyong pagkilala, ng partnership. Alam mo, Pastor Paul, ang PCBS ay talagang ano yan, partner ng ministerial ng Mandaluyong yan. No? Pagka, lalo pagka yung Pastor's Month, you know, may mga ganun sila. Salamat po. Napakalaking, tama yung sinabi ni Pastor Masakayan. Sabi niya, ano, iba pa rin talaga yung may hakatotoo libro. Ewan ko, call me old school, pero maganda magbasa online, pero iba pa rin yung may hawak ang totoo libro na pwede mong guhitan, pwede mong anuhan, iba pa rin talaga.
10: Hindi nalulobat.
9: Oo. Oh, pwede mong dalahin kung saan-saan. Yung ganun ba? Kasi pag may hawak ang libro, talagang yun lang yung focus mo talaga. Nandun ka lang. No? Hindi ka nalilingit nga na walang notification. Walang istorbo. Talagang basa ka lang. Natuwa ako kasi pagpasok namin, nag-start na yung worship. Sabi ko, bakit kilala ko yung boses na yun? Aba, ipagpasok ko si Pastor pala. Isa sa ating mga pastor na ano, member ng papuri, si Kuya Ricky, siya ng special number. ang host, of course, sino pang gawin nating host?
10: Naging teacher ko si ano, si Bishop John Aberloklukan.
9: Well, hindi, nandun kahapon, si Ate Heidi, yung ating host. Sabi ko, para nasa studio lang ako ulit. Kami-kami din pala yun. Tapos, of course, yung mga, FEBC was recognized, no, dahil sa partnership ng PCBS and FEBC, and sabi ko, parang umikot lang tayo. Nandito, magkakasama lang kami na isa araw. Ngayon ulit. Pero nakatuwa dahil makita mo yung body of Christ involving together, uniting together in one cause. Diba? Yung isang cause, sama-sama din. Nasa, you know, broadcasting. Paglipat mo sa kabila, sa literature, same people. Same churches, basically. Same people, uniting together. No? For one cause. Diba? Kaya nakakatuwa po dahil mas tama po yung sinabi ni ano eh ni Presidenteng Ronald Reagan.
10: Mm-hmm.
9: Sabi niya na it's amazing what we can accomplish when no one cares to get the credit.
10: Yeah.
9: No? Kapag ka si Kristo lang ang naitataas.
10: Amen.
9: Kapag ka nagsama-sama tayo papatungo sa isang kosa ay malayo ang mararating ng ating gawain para sa Panginoon, no? Hindi ka pares ng mundong secular na mapagobyerno, mapabusiness, kanya-kanyang bangka, kaya basag-basag, no?
10: Mm-hmm.
9: Pero kapag ka nagkaisa ang mga tao sa isang kosa, higit lalo sa mga banal na kosa, ay mas malayo ang ating nararating. Pastor Paul, magbigay ng ilang report natin sa Jensen, no? Pag-pray natin ng Jensen.
10: Oo nga po. Isama po natin patuloy sa panalangin. Alam po natin na laman ito ng balita. Napapanood nyo sa Facebook feeds nyo ninyo, or sa iba't ibang balita itong nangyari pong Lindol kahapon. Ano po? At meron po tayong mga ilang kapastoran na mga gawain po, lalo na sa Jensen and South Cotabato. Ang ating kasama rin sa isang organization,
9: oo,
10: si Ma'am Ann Rabang, na kwento nga niya na tinutulungan niya ang kanyang husband na si Dr. P na nag-ano sa ospital dahil nga siguro sa mga na-injured.
9: Oo, kasi si Doc, oo.
10: Orto eh, si Doc. Hello po, Doc Pete. At kasalukuyan, wala pa rin pala silang kuryente.
9: Oo,
10: at nagkakuryente na dun sa lugar ng South Cotabato, kila Pastor Dave, kila Pastor So. Pastor Celso ng
9: so umabot hanggang South Cotabato.
10: Umabot po, ano? Umabot. Pero
9: wow,
10: so far nagka-kuryente kagad.
9: Oo.
10: Pero sila Pastor JP, no,
9: sa kotse na natutok. E buntis yung asawa.
10: Po, nasa labas sila, mainit. At yun nga, yung may mga aftershocks pa po pala. So isama po natin sa panalangin po mamaya. At salamat din po sa mga nagpaabot kagad ng concern. And ito po Pastor, may mga nagpabog. Bati na po kagad, ano?
9: Oo nga eh. Sila, si, Lovely. Ano, si Ate Lovely, magandang umaga sa iyo.
10: Good morning po.
9: Epepanyo Salvador, inaanak, Alex Fajardo, good morning sa iyo. All the way from Japan. Japan.
10: Wow.
9: Ate Edna, thank you. Good morning. Ate Mona Pascual, hello po. Ate Thelma, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Pastor Bing Placino, good morning.
10: Pastor Julius.
9: Pastor Julius, ito pa, isang buntis.
10: Hindi ko
9: lang kung sinong buntis, siya ba yung asawa niya? Parang mas buntis itong inaanak natin na ito. Eh, no? Pastor Julius Bacani, magandang umaga sa iyo. Ate Mel, Ate Guzman, Ate Luz, good morning sa iyo, Ate Luz.
10: Good morning.
9: Oh, si Mami.
10: Si Mother, opo, nakikinig. Good morning, Mother.
9: Yan. Sabi niya, good morning po, sabi ni Ate, si Tita Faustina. Sabi niya, good morning po, nagpa-picture sa inyo mag-asawa, nakabless po talaga. Amen po, kami po ay tutuwa. Magkasama po tayo Pastor JR Robles,
10: si JR,
9: good morning. Good morning, sabi niya. What's si Pastor Dudes Magrino, good morning. Ate Laura Sanidad and Ate Cheryl, Pastor Attorney Pat Monte, yung mga idol ko yung mga yan. Yung na malulupit.
10: Sini ng Che, nakikinig din.
9: Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay natutuwa dahil kasama namin kayong lahat at ngayong umaga. At ngayong umaga po ay usapang tatay.
10: Yun.
9: Kasi ano eh, kailan ba ang Father's Day?
10: Sa 21 daw, Pastor eh.
9: Oo, so 2 weeks from now.
10: 2 weeks from now.
9: Yan po, ay meron tayong Father's Day today. Aagahan na natin, no? Ang ating pong pag-uusapan is the Father's Impact on Parenting. No? Kanina nagkukwentuhan tayo eh, di ba? Yung malungkot na datos ng education, no, na ano daw ang grade 11 na umpisa na po ng pasukan.
10: No po,
9: so pasukan na po this week, so sa mga magulang, no. Kahapon eh yung eskwelahan na katabi ng church natin nag-umpisa na yung public school. Daming bata, no. At ingat po sa mga bata, no. Mag-ingat po tayo, abantayin natin ating mga bata at pasukan na, no? Pero yung lumabas sa datos just before mag-start yung pasukan, na grade 11, sino patapos na ng high school? Grade 11, either hindi marunong pa magbasa o ang baba ng comprehension level. Now, of course, that says something about the current state of the educational system. ng ating bayan, lalo tigit sa public schools, no? Pero at the same time, based on the studies natin dito, may inalaman din pala ang performance ng bata sa relationship niya sa kanyang ama. Malaki pala yun. Pero yun po ang topic natin today, the father's impact on parenting. Anong impact ng fathers on parenting? Right? Pero bago po yun, ay tayo muna ay dadako sa ating scripture reading. Babasahin po ni Pastor Paul ang Tagalog at ako naman po ang babasa ng wikang Ingles. So, Pastor Paul.
10: Sige po, tayo po'y dumako sa malayang pagbasa ng salita ng Panginoon sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Sabi, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon.
9: Sabi po sa Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up in the discipline and instruction that comes from the Lord. Anong nakita mong take mo dyan, Pastor Paul? Ito madalas itong basahin pagka mga family, ano yun?
10: Yung mga bata kami, Pastor, yung Ephesians 6:1.
9: Oh, 6:1.
10: Children, obey your parents. Magpakulit
9: ka!
10: Naalala ko, yung lagi pinapasulat sa akin. Pagka
9: children, obey your parents.
10: Disobey ka eh.
9: Pero sa 6:4, Pastor Paul, anong take mo dyan?
10: Na talagang obvious po na sinasabi rito po ng passage yung role ng tatay na talagang sa Tagalog binasa natin, napakaganda po na binabanggit dito na talagang huwag nating hayaan na ibuyo mo yung iyong mga anak laban sa iyong mga anak. At kung titingnan natin mula sa Book of Ephesians, bukod sa mga tinuturo ni Apostle Paul yung doctrine, dito naman practical eh. Practical na sinasabi na yung theology, practical talaga.
9: Oo.
10: So, kung paano i-implement ito sa tahanan. At ang ganda nung sinabi po rito kung paano na ng isang tatay, direct po eh, sinabi sa tatay, palakihin nila at disiplinahin sa, siyempre, sa mga paraan ng Panginoon. Hindi yung disiplina lang na alam natin na kakastiguhin mo lang, ano po. Pero yun nga, sa akin po, ang ganda ng realization sa akin, lalo na po ng discussion natin na to. Maganda po yung ipinapaliwanag dito kung paano natin gagawin, lalo na sa panahon ngayon na parang natatakot yung magulang o yung tatay magdisiplina, Pastor eh.
9: Mm-hmm.
10: Kasi baka ang iniisip nila, lumayo yung loob ng bata at parang pakiramdam nila, gusto nila, ano lang tayo, friend lang, barka-barkada lang. Meron akong kaibigan, ganun lang sila eh. Trato daw ng magulang sa kanila, barka-barkada. So, paano ibig mo sabihin? Kaya minsan, pag iinom kami, kasama namin yung tatay namin. Parang may mali yata yun. Pero dito, ganda po nung, excited po akong mapag-usapan natin to, Pastor.
9: Kasi yung word na ano eh, no, na ibuyo.
10: Yung provoke.
9: Ibuyo. Ano? Ano ba ibig sabihin ibuyo? Para itulak.
10: No? Tinutulak. Tulak.
9: Huwag mong itulak. Huwag mong ibuyo ang sa paghihimagsik. Bagsik na yung salita. Sa paghihimagsik ang iyong mga anak. Pero nakikita ko dito, may dalawang commands, no? Mm-hmm. Yung una yung prohibition, pababawal. Oh. Sabi niya, wag eh, do not. Tapos yung isa, pagsulong. So in other words, ang nakikita ko dito, sabi ko nga is that we are always provoking our children. Mm-hmm. Always. Ang pinag-uusapan natin saang direksyon? Kaya sabi niya, do not provoke your children to anger or to wrath, paghihimagsik, but rather, sakali, ang gawin mo, sa halip, ay palakihin mo ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So in other words, the command isn't just na wag mo siyang i-treat in a way na, you know, magkakaroon siya ng pagkamuhi sa iyo.
10: Mm-hmm.
9: Pero at the same time, ibusod mo din siya, ibuyo mo din siya papunta sa pagkakilala sa Panginoon.
10: Tama.
9: At sa relationship sa Panginoon. So in other words, yung pong role ng tatay po dito ay dalawa. Na kinikilala natin at sinasabi sa verse na ito, ang tatay, sabi fathers eh, hindi parents, hindi mothers, fathers, no? Something about fathers eh. Kasi alam mo sa pagpunta ka sa social media, sa mga ano, di ba, maraming video ngayon, kunyari yung bata, makulip. Tapos yung nanay, oh, alam mo, ganito, ganito, ganito. Dating yung tatay, hindi. Tapos tapos na yung usapan. Di ba?
10: Sinabi ni tatay, tapos.
9: Now, something about the leadership of the father.
10: Mm-hmm.
9: Maybe it's the voice, maybe it's the presence, I don't know. Tayo, pareho tayong tatay, no? Yari, pag, iba yung pag sinabi ng tatay na magbihis na kayo, magsisimba tayo today. Walang tao sisimba eh. Walang talong-talong, di ba? Walang talong-talong, walang ano, oh, kasi ganito, ganito, ganito.
10: Pag mabagal ka, iiwan ka.
9: Oo, walang ganun eh, di ba? Walang ganun. So yung mandato ng provoking and nurturing, discipline, no? Ang ganda ng word sa Tagalog eh, discipline.
10: Disiplina.
9: Ibig sabihin, to create a pattern. Hindi po yung disiplina dito, yung correction.
10: Mm-hmm.
9: No, hindi po punishment ang pinag-uusapan dito. Ang sinasabi niya is to create a discipline. Ibig sabihin, mag-create ka ng discipline o gawe o kilos ng iyong anak. No, create a discipline of knowing God. Create a discipline in the instruction of the Lord.
10: Mm-hmm.
9: That's such an important thing kasi today, maraming mga tatay ay parang ipinaubaya na natin sa nanay.
10: Mm-hmm.
9: No? O sa eskwelahan.
10: Eskwelahan.
9: O sa simbahan. Ang paggabay sa ating mga anak.
10: Mm-hmm.
9: Ang intindi ng mga tao today, pag sinabing discipline, ay pagtatama. No? Pag sinabing disiplina, ibig sabihin it's a form of correction, a form of parang punishment.
10: Mm-hmm.
9: Hindi po yun ang discipline. Pag sa larang edukasyon, pag sinabi, anong disiplina mo? Ibig sabihin, ano ang area kung saan ka nag-expertise?
10: Yes. Mm-hmm.
9: Diba? What is your discipline? Oh, I am an educator. Oh, I am an engineer. O I am a pastor. That is your discipline. Sabihin, within that realm, merong galawan, kaisipan, salita, na expected of you because of practice na natutunan mo as form part of your discipline.
10: Mm-hmm.
9: Sa martial arts, ganun din.
10: Discipline.
9: What is your discipline? Paano malalaman ng isang tao ay nasa isang disiplina? Well, makikita mo sa kanyang kata, sa kanyang galaw. So, a person involved in martial arts like myself, pag nakita ko tumayo yung isa at yung galaw, may idea na ako kung anong discipline niya. No? Ganun po sa lahat ng bagay. Hindi po yun ni correction. Kundi po mag-create ka ng pattern for life or lifestyle ng tao. Yun ang discipline. Yung po sinasabi dito.
10: Yung uhubog sa'yo.
9: Oo. But raise them up in the discipline and instruction of the Lord. No, hindi yun pagalitan mo ng pagalitan.
10: Mm-hmm.
9: Kundi imbis na kamuhian ka ng iyong anak, imbis na magalit ang iyong anak, teach them, create a discipline for them, a pattern for life. A pattern that's patterned after, you know, the Lord and the ways of the Lord. Doon pa lang papasok yung ano, train up a child. Diba? Sa Proverbs
10: 8.
9: Oo. Doon pa lang papasok yun eh. Doon mo makikita yun eh. No? Unfortunately, ang nagiging common ngayon na understanding, lalo sa mga tatay ng discipline, ano, Pastor Paul?
10: Ano kaagad eh, pag sinabing discipline, natatakot yung bata kasi iniisip nila, kakastiguhin sila.
9: Oo.
10: May mali akong nagawa.
9: May pamalo.
10: May pamalo. Lalo pag binanggit yung buong pangalan mo. Ako, Pastor, meron akong nickname eh. na street sa Mandaluyong. Pag tinawag yun, alam ko, atrasa na ako. Policarpio, halika rito! Alam na kaagad. So,
9: oo, di ba?
10: May ganun eh.
9: Pag, ang picture natin ng discipline, ano eh, may pamatpat, nakatakot, may sinturon, may chinelas, lulod sa asin, yung mga ganun ba? Hindi po yun ang sinasabi dito. Sabi nila, bring them up. Bring them up. Raise them in the discipline and instruction that comes from the Lord. No? Palakihin nyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Napaka gandang hamon. And today po, pag-uusapan natin yan. Mm-hmm. Yung role ng mga tatay. No? Bago po tayo mag-break, batiin ko na yung mga nandito. Si Pastor Dudes, praise God for the ministry of DZS.
10: Amen.
9: Praying for continued support in God's favor to uphold His kingdom. Ate Phoebe Nambio, good morning po. Ate Rowena Carino, good morning. Tita Che, good morning po. Ayan, praying po sa mga kapatiran sa Lindol. Ate Emily, praise God po. No, nakita namin kayo ng Saturday. O nga po, ano po, saan nagkabatian tayo doon. Ate Christina, good morning po sa inyo. Ate Emily, sumabong, praying for my son to have a baby and protection for my husband, OFW. Opo, mahirap mag-OFW ngayon.
10: Mm-hmm.
9: Square Romy, speaking
10: Romy,
9: of,
10: Salazar.
9: Watching from British Columbia, Canada.
10: Canada.
9: Mga tatlong tricycle po layo niya dito sa atin. Ate Dolores, Gabriel, good morning. And si Nanay Leonida Rubio, good morning po. Advance Happy Father's Day po. Salamat po sa inyong lahat. Nakikinig daw mula umaga hanggang gabi.
10: Mm-hmm.
9: Nay, galaw-galaw ko ha. Bakit sa radyo ko lang. Baka magkasakit ka. Yan po. At tayo po ay magbe-break sa social media. Meron tayong mga loop videos dyan. And of course, sa radyo, makinig po kayo ng tugtog ng papuri. So, break time po mo tayo. After this, babalik po tayo on the Father's Impact on Parenting.

0: Magtatapos na ng high school. Mababa pa rin ang scores. Hindi makapagbasa. Reading comprehension. Na, bago po natin sisihin ang educational system, etong datos po na ito, hindi nagsisinungaling. No? Pero alam mo, didepend ko naman yung ibang tatay. Kasi naalala ko dati, si Pastor Andrew, panganay namin lalaki. Meron siyang assignment.
1: Sa math.
0: E kaso, math. Sabi ko, anak, gusto mo kitang tulungan. Gusto mo kitang tulungan. Sa ibang subject, tutulungan kita. Pag sa math, doon tayo kay nanay mo.
1: Nangyari po yan sa amin Nagpatulong ang anak ko. Tapos, ginalingan ko po, dinrawing ko. Sabi, Dad, hindi po drawing yung pinapatulong ko, yung mat. Andyan lang mama mo, kaya drawing lang yung kaya kong gawin.
0: Oo. Alam ko dati, nung ako grade 1. No? Pag may project, papadrawing ako sa tatay ko. Drawing naman daddy ko, drawing. Napansin ko lang nung much older na ako, bakit lahat ng drawing namin mukhang kabayo tsaka kalabaw? Sabi niya, pasensya ka na, anak.
1: Yan lang yung meron sa tanay.
0: Yan lang ang meron sa tanay. Aso, kabayo tsaka kalabaw. Pwede na rin. Pero grabe, ang involvement pala ng magulang, napakalaki po pagdating sa impact ng mga bata. Pagdating sa economic and academic struggle,
1: yes.
0: May kinalaman din. Ito po, actually, pangalawang datos na to. Meron akong isang ginagamit sa National Fatherhood Association sa Amerika. Ganito din ang lababas. Ibang research din. Barna Research Group, ibang research group, same pa rin talaga. Na kapag ka ang tatay ay involved sa bata, sa buhay ng bata, active, no? Hindi yung nagtatrabaho lang. And I understand po, mga magulang, mga tatay, tatay din kami. You work hard and you make sure that the children are provided for. And nasa Bible naman po yan.
1: Yung nga, binanggit nyo kanina, Pastor, yung sa Proverbs 22.
0: Oo.
1: Na binabanggit sa verse 6 na to train up a child the way he should go, and when he is old, he will never depart from it.
0: Oo.
1: So when a father is involved, makikita po natin, not just nagpo-provide, but he provides direction, talagang, and encouragement. Yung purpose talaga ng, o yung role ng tatay, talagang matutulungan niya yung anak niya to strive.
0: Right. Iba talaga yung presence ng tatay. Hindi madi-deny. I mean, statistics show it.
1: Sa atin na lang, Pastor, sa church, makikita natin.
0: Oo, diba?
1: Sa amin, nung nagkaroon tayo ng men's conference, kami mga in-interview nyo, di ba? Dumaan din kami sa mga ganun.
0: Oo, di ba? Napakalaki po ang role ng tatay pagdating sa emotional resilience, no? Kaya ano po napakahalaga po nitong aspeto na to.
1: Yes po.
0: No? The positive impacts and then the negative impacts. Yung number two ay emotional resilience and severe mental health risk. Ako, ito pa man ding
1: uso ngayon yan.
0: Generation na to, napaka emotional. Again, I think may kinalaman talaga yung pagiging masyadong emotionally fragile ang generation na ito sa presence ng mga tatay. Again, sabi po ng statistic, sabi niya, an authoritative, loving father who sets clear boundaries acts as a buffer against mental distress. High father involvement is linked to 50% reduction of multiple depression symptoms and significantly lowers anxiety and psychological distress, particularly in young women, sa kababaihan. Siguro kaya hindi depressive yung panganay ko, si Andrea. Siga.
1: Halaban lagi.
0: Siga. Kaya, Pastor Kenji.
1: Good luck.
0: Apo namin. Si Emma.
1: Si Emma. Okay.
0: Tibayan mo. Okay. Pagtulungan natin para maging siga din.

0: Eh ngayon eh, siya ay nag-o-opisina sa office ko eh. Oh. Ang negative impact naman nakalagay dito, when the father is absent, often ano, children often battle deep-seated security issues leading up to diminished self-concept and self-loathing. These children are overly overrepresented in mental health struggles, experiencing much higher rates of anxiety and depression and self-harm or suicide.
1: Mm-hmm.
0: Matindi, no? Matindi yung effect pagka ano, pagka ganito, no? Kuya Failure Espejo, it's sad to think I never learned how to love my father. O nga, ano? Meron po talaga ganun. So, from the day I learned how to talk to the day he died, it was all hate between us. Sad, sad po talaga na ganun po yung nangyayari talaga. Meron po talaga ganun, no?
1: Kay Brother Jeffrey Evangelista naman, Pastor, sabi, good morning, thank the Lord. Even po, my father was an OFW.
0: Mm-hmm.
1: We three boys grew up under the mercy and grace of God. Yan. Now, we three, ang sabi na, three boys are successful in our own lives. Yan, biyaya ng Panginoon.
0: Aha. Sabi ni Kuya Romy, kaya ako, pinasok ko sa Kumon, tapos nilulutuan ko ng masarap. Tama po. Eh, chef po kasi si Kuya Romy. Yun. Chef po yan.
1: Tama
0: sa
1: yun.
0: Canada, no? Talaga pong ano, matindi po ang ano ang impact ng mga tatay. No? Very strong. Sabi nga ito, positive, lalo sa mga babae.
1: Mm-hmm.
0: Kaya alam mo, merong binanggit nung ano, si isa sa mga speakers nung sa FEBC, na yung kabataan natin today, na sabi daw na ang rise of HIV, mm-hmm. HIV/AIDS mm-hmm. sa Pilipinas,
1: mataas po yan,
0: after the COVID, ay pumutok ng more than 500%.
1: Wow.
0: Sabi nga eh, sabi ni Pastor Romel Guevara ang nag-quote nito. Sabi niya, nangyayari lang to sa Africa na rampant po ang HIV/AIDS. Totoo po yan. Dahil very active po sa ministerial ang presentation ng issues ng HIV/AIDS at karamihan po nang naapektuhan mga kabataan. No? Bakit? Na ilagay na natin na ang mga kalalakihan, may lalaki, promiscuity, common sa lalaki, pero paano po magkakaroon ng ganoon kung walang babae?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Ibig sabihin, yung pong emotional resilience ng kabata, sabi kasi mga babae ang naapektuhan madalas, no?
1: Mm-hmm.
0: Pag absentee ang father, ay ganito ang nangyayari. No? Grabe, ano?
1: Nakatakot.
0: Okay. Pangatlong negative and positive, Pastor Paul, pakibasa mo nga.
1: Yan, sabi rito yung social self-control versus behavioral and legal risk. Ano ang positive doon? Ang positive impact na nakikita natin dito sa lesson, involve daddies foster strong social skills, self-confidence, and self-control in their kids. Consequently, these adolescents are 80% less likely to spend time in jail and 75% less likely to experience a teen birth as they feel less compelled to seek risky validation elsewhere.
0: Ha.
1: Ganda. Oo. 80%, hindi na ako wala.
0: Ang taas to na.
1: Oo, wala. Mag-i-spend sa kulungan.
0: Pero yung negative, grabe rin. No?
1: Ito yung
0: 85%
1: negative.
0: Currently in prison, grew up in fatherless homes. Wow. Wow. Ito, this echoes the, ano eh, statistic ng ano yung national fatherhood no na and I think alam mo sa Pilipinas hindi din malayo ito na kapag ka ang mga tatay no ay ganito din ang nangyayari.
1: Sabi
0: mo tinamo likely to abuse drugs, alcohol, experience early unprotected teenage pregnancies. Yung ay binanggit natin kanina yung ano yung issues pagdating sa HIV/AIDS, no? Grabe, no? Grabe yung ano. Sa mga nakikinig po, ang pinag-uusapan po natin ay the impact of fathers. Kung kayo po ay nagkaroon ng magandang experience sa mga tatay ninyo, Pakicomment nyo nga dito at mabasa naman natin at maging encouragement po tayo sa mga tao nakikinig, no?
1: Yung kanina, Pastor, na binasa natin sa Ephesians 6:4, meron palang ka-reference sa Colossians chapter 3:21 na winawarn yung mga tatay, sabi, "Do not embitter your children or they will become discouraged." So talagang yung role, yung pagiging active ng tatay, lalo na pag pinag-usapan natin yung father's love and yun nga, hindi lang yung presence but actively involved dun sa mga bata, paano natin sila gagabayan. Malaking paalala din to sa akin. Talagang nag-a-act siya as a safe harbor, as an anchor po. Kasi kung ang mga batang ito ay kulang sa, yun nga, nararamdaman nilang pag-aaruga sa kanila ng tatay, eh, ito yung nagiging resulta, sir, no, binasa natin.
0: Oo.
1: Grabe.
0: Grabe, no? You would think na, of course, ang mga tatay, inisip lang naman nila, lalo sa mga nagtatrabaho, gusto ko lang naman provide sa ating pamilya. And again po, hindi natin sinasabi na huwag kayong magtrabaho o mag-provide sa inyong pamilya. Mm-hmm. Pero kitang-kita po sa datos na ito, kung gaano kahalaga ang presence ng active fathers.
1: Yes, po.
0: Hindi po natin may deny yan. Sabi ni Pastor Dudes Migrino, sabi niya, "Praise God for the privilege of fathering. Had God our Father refrained from intervening our lives with Jesus fathering, most end up the best that we could do simply because of our individual standards." Opo, napaka halaga po ito. So, ano ba ang pwede natin gawin?
1: Ayun.
0: Ito na. Meron po tayong anim na suggestions na pwede natin gawin. Essential tips for dads.
1: Mm-hmm.
0: For healthy engagement. Kasi, alam mo, ito yung usapan namin ni Ate Isa noon, yung kanilang ano, sa kanilang bahay noong unang panahon.
1: Mm-hmm.
0: Noong unang panahon kasi, nung mga bata sila, ang kainan sa gabi o pag kumakain, bawal magsalita.
1: Sa gabi?
0: Oo. Ang pwede magsalita, si Lolo tsaka si Lola.
1: Mm-hmm.
0: Parang panahon yun ng sermon, tsaka paalala, tsaka ano. Pero bawal na bawal magsalita noong unang panahon. So yun ang discarding nga nung unang panahon. Hindi pwede. No? Iba naman, ang picture ng mga bata ay old picture. Ay yung tatay, nakaupo sa silya, may hawak na dyaryo, tsaka nagkakape. No? Alam mo, when I was starting, a younger father, wala pa si Noah noon, si Franklin ng bunso noong time na yun. Nagkaroon ng project si Franklin. I think si Franklin was maybe mga grade 2, siguro ganun. Ang drawing niya, i-drawing mo ang pamilya mo. I-drawing mo ang pamilya mo. Drawing mo daw. So, kami yung tipong mga magulang na hindi kami gumagawa ng assignment ng project para sa mga anak namin. So, dumrawing siya. Eto yung drawing niya, Pastor Paul. Nung dinraw niya to, talagang naplakda ako. Parang, wow, labo. Ang drawing niya ganito. Eto siya, ang nanay niya nasa gitna.
1: Mm-hmm.
0: May hawak na, kala ko pa matpat, yung pala sandok. Mm-hmm. Kasi nagluluto.
1: Sa kusina.
0: Pero nakahawak sa kamay niya, nakahawak ang ate niya, ang tatlong kuya niya, tapos siya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ako, nakaupo sa lamesa. Tapos may square. Sabi ko, sino yun? Ano to, parang grade 1 ata. Sino yun nasa square na yun? Si Noah, baby pa nito, baby pa.
1: Mm-hmm.
0: Sino yun nasa square na yun? Ikaw, dad. Anong ginagawa mo? Nagko-computer.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ako nagko-computer? Kala, ba't si mami mahal na pamalo? Hindi. Nagluluto ya si ma. Ako, kasi parati ka na sa laptop.
1: Mm.
0: Alam mo na ano ko dun. I mean, you know, nag-aaral ako ng preaching, ginagawa ko yung ano ko, pero
1: nandun ka naman, kasama mo sila.
0: Oo, napaisip ako. Sila lahat sama-sama, ako yung nakahiwalay. Sabi ko, teka lang, parang may mali ata. Na-confront talaga ako doon, Pastor Paul.
1: Mm-hmm.
0: Na guilty talaga ako doon. I was a child. It was, you know, ano ba, preschool, kinder or something, or prep, something like that. Pero ano talaga ako doon, parang, wow, Walang kamuwang-muwang yung bata, pero na-rebuke niya ako. Kasi parang nahiya ako sa sarili, parang mali. Tama yung idea ko, pero mali, mali. Sabi ko, merong hindi dapat, no? Sabi dito sa comments natin, sabi ni Ate Lelia, lagi po ako napapalo ng teacher ko sa palad nung elementary kasi po, hindi ako makasaulo ng multiplication table. Tatay ko po ang nagturo sa akin. Yan. Amen. Na mag-multiplication ng fingers, ako po pati sapatos tinatanggal para mahusto yan. Senior na po ako now, pero lagi ko po naalala ang aming parents. Ako po ang tatay ko noon, ang hina ko talaga sa math. No? Wala akong patience sa math. So, tatay ko, alam mo, binilihan ako ng multiplication table. Pas, memorizein mo yan, anak. Ayun. No? Sabi ni Ate Emily, sabi niya, my husband is a seaman, a provider. Yun nga lang po, lahat ng special events sa buhay ng mga bata, wala. First, seventh birthday, mabuti na lang po at narito na siya nung namatay ang youngest ko. God bless us with two boys. Very active in music ministry. My husband is a giver to the needy at namana po ito ng kanyang mga anak. Taga-spoiled when it comes to material things. Yan po ang dilemma ng absentee father na hindi nakikilala ang kanyang mga. Tama po yan. Sabi ni Ate Prem, hi po Ninong James, advance happy dad's day po. Pastor Paul, to my dad-in-law, Pastor Ray, and to my ever-loving hubby. Yan. Sana. Praising God for my late dad, Arvin Flores. He was very intentional, loving, teaching, and encouragement. His presence brought heaven home to me and to our family, even to our church community, when he was still around. Remembering his 34th death anniversary. Wow, 34 na pala. No? Yan po. Yan po. Totoo po, napakalaki po ng impact ng tatay. No? Again, okay lang po mag-provide tayo. Okay lang po yan. Good po yan. Spoiling yung mga anak nyo. Ako po, ako spoiler sa bahay namin. Si Pastor Paul, ganyan din. Pero yung presence, iba po. Hindi po kayang tapatan ng Air Jordan ang presence ng ano, ng atin, no? Natin. So, ano ba yung mga pwede natin gawin? You will believe, won't believe that it's not as difficult as you might think, no? Sabi niya, whether you live in the same house as your children or parenting from afar, the article emphasizes the quality of your relationship matters much more. Sabi niya, ano daw yung una, Pastor Paul?
1: Yes. Nako! Sabi rito, number one, speak positively about their mother.
0: Wow! Yan,
1: foundation yan of respect. Always stay on the same page with their mother regarding your role. Be clear and respectful and never speak poorly of her in front of the kids. Witnessing respect between parents builds a child's sense of security.
0: Wow! Tama po, ano? Huwag niyong ano, pupulaan ang kanilang... talagang, man, this is hard, pero lalo sa panahon ngayon na masikip ang buong mundo, huwag kayong mag-away, magtalo sa harap ng mga anak niyo. Higit sa lahat, do not speak badly about their mother. No, actually, mothers the same. No, you can explain kung minsan hindi maintindihan ng mga anak natin yung desisyon ng aking asawa o vice versa the same way. Pwede po tayo magpaliwanag. Wag naman po yung ano, papasensya niyo yung nanay niyo, ganyan talaga yan.
1: Labas di ko lang bukan. Pero minsan yung mga bata rin, pastor, diba, yung mga anak natin, minsan, eh, ba't kay mommy ganito? May mga ganun-ganun sila. Kaya mas maganda mag-usap muna.
0: Huwag niyo sisiraan.
1: Oo, hindi yung sinabi niya yon.
0: Oo, huwag niyo sisiraan ng isa't isa. Bagkos, ipaliwanag niyo po ang posisyon, no? Ngayon, ang problema kung kayo mismo, hindi niyo maintindihan ang decision ng asawa niyo, mag-usap muna
1: usap
0: kayo.
1: Muna,
0: speak positively about their mother. Ang laking bagay niyan. Napansin ko, eh, puro lalaki, when you speak positively about their mother, your children, lalo your sons, para tayo puro boys, except sa akin may panganay akong babae, your boys will have a healthier respect for women in general when we speak positively about their mother. At the same time, pag may nakita silang pangit na ugali ng babae, kababaihan, sa ibang tao, iko-compare nila sa nila. How you as a father spoke about their mother. Again, hindi po, kuminsan talaga may mga points of conflict talaga yan. Mm-hmm. No? Away-away, points of conflict. Ipaliwanag nyo. Oh, pagpasensya nyo si mami. She's, you know, tired today. Sabi nga, may mga issues tayo na dinideal, ganyan. Pero wag po nating siraan o pulaan ang nanay, no? Sabi ni Ate Marisa Riguinho, sabi niya, yes po, my father, he's good example, humble, mababa ang loob na wala. Ayun, mababa at haba ang pasensya. Very bold siya when it comes to evangelism. Open air, house-to-house Bible study, 40 years as leader ng church. Good legacy na iniwan sa amin bago siya kinuha ng Diyos at 2025 August, age of 90. Wow, faithful to the end, no? Amen.
1: Amen.
0: Amen. Totoo po yan. Napakalaking bagay ang magkaroon ng faithful father, no? Number two, sabi niya, create a vision of your fatherhood. Wow. Ibig sabihin po yan, intentional parenting.
1: Mm-hmm.
0: Think ahead in the future sa mga mag-aasawa pa lang. Pastor Andrew, photoshoot nila ngayon. Photoshoot
1: nila.
0: Pangalay namin anak, ikakasal na po kung wag mauntong si Fiona.
1: Sa December na.
0: Ikakasal na po. Ano? Magkaroon kayo ng pangitain. Anong klaseng tatay mo gusto maging? No? What do you want your children to say about you when they grow up?
1: Mm-hmm.
0: And use that answer to clarify your purpose in your daily parenting decisions. No? Ikaw ba, Pastor Paul, meron kang mga nung bago kayo ikasal, no? Nisip, pag nagkaanak ako, ito gagawin ko. Anong mga naisip mong ano doon?
1: Nung nag-usap po kami ni Boram, una, binilang namin ilang ba gusto natin anak.
0: Pero hanggang ngayon po, yung pala ng pinag-uusapan nila.
1: pero bukod doon, may mga bagay kami pinag-usapan na pareho kami galing sa broken family.
0: Oo.
1: So, isa yun sa mga sinabi namin sa isa't isa na para magawa natin hindi maging ganito rin yung ating pamilya, yun nga, the way we need to treat each other. Lalo na ako rin bilang tatay, bilang asawa sa kanya. Yun ang kailangan naming ipakita, i-reflect sa mga anak namin. And at the same time, just like yung mga binasa natin kanina, i-rundown natin kanina, malaking bagay po na ako po talaga dapat ang manguna dun sa mga bata kaysa ipaubaya ko sa nanay. Although yung nanay talagang very hands-on din. Kapag nakita niya na kailangan ng disiplina or kailangan...
0: Delikado mag-discipline mga Koreano. No. Asawa po ni Pastor Paul is si Ate Boram, yan ay full Korean. Ako, kamay na bakal.
1: Pero yung panganay ko, ang kanyang ideal na gusto mo pang-asawa katulad daw ng mama niya.
0: Ah, talaga ba?
1: Sabi ko,
0: kaya nga, di ba? So that says something, no? Yung pagtingin nila. Yung nga po eh, no? Never speak negatively about your mother. Kasi your child, pag nakita nila yan, alam naman na hindi perfect.
1: Yes.
0: Alam naman ang mga anak natin, hindi perfect tayo, no? Pero, if we do that, then meron silang pattern na makikita. That's what I want, no? In today's modern world, ayaw nila yun.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba yun? Sabihin na yung naghahanap ka ng tao na just like mapangasama, lang sa lalaki, no? Tulad ng nanay mo. Ngayon, negative yan sa mundo today. Pero you know what? Kung ang inyong nanay makadiyos at maayos na magulang, dapat din ang hanapin ang mga anak nyo.
1: Mm-hmm.
0: I want a husband or a wife na tulad ng tatay ko, tulad ng nanay ko. Yun ang ganun, no? Ang sagwa naman ko sabi na yung kapag sa tatay ko. Nakaw! You know? Kami po mag-asawa, younger, nung ikakasal na kami early on, meron kami mga non-negotiables based on experiences na mag-asawa on marriage and family. So, for example, bago pala kami kasal, nilagay na namin na, tinaguyod na namin na walang aalis ng bahay.
1: Mm-hmm.
0: Walang aalis ng bahay magtrabaho sa ibang bansa. Talagang, yun po yung personal core values namin. Di baling magtulak tayo ng kariton, basta sama-sama tayo. Yun ang aming kaisipan. Bata pa, 32, 33 years na po.
1: Mm.
0: ganon katagal. Isa pa ay walang aalis ng bahay ng magkaaway. Sabihin, kaya kung mag-aaway kayo, hapon.
1: Hindi na makakalabas.
0: Para hanggang kinabukasan, magkasama din kayo. Yung mga ganon. Meron mga non-negotiables kami na nilagay. Walang violence in the home. Walang violence in the home. Ibig sabihin, kung kailangan palamig, magpalamig, pero walang mababasag ng kung ano-ano. Wala nun. May mga non-negotiables kami. A lot of them came from, you know, experiences we saw sa ibang tao, or in the case of my wife, experiences niya sa kanyang paglaki. You know, those has been challenging many times. But tatayuan mo talaga yon. Yun yung ideal mo eh. Yun yung ano mo, yun yung foundational principle mo na lahat ng decision mo, doon mo iumang lahat, ibabase mo doon. No, agree ba to dito? Agree ba to dito? Ganon. Napakahalaga po niyan. No? Number three, Pastor Paul.
1: Sabi dito, be the bridge across generations.
0: Breaking, be the bridge yan. To cross generations.
1: Cross generations.
0: Ibig sabihin, kapag ka po merong mga bad cycles, masamang kaugalian, no? Tayo po ang bumasag nun. Reflect honesty in your relationship with your own father. Ibig sabihin, sabi mo nga ikaw, nagkaroon ka ng broken home, kayo mag-asawa. So, dapat itinaguyod mo yon. Meron mga bagay na, kumbaga red flag tayo, na nakita mo dahil kinalakhan mo yon. Pag nakita ko to in my own life, teka lang, hindi pwede to. Hindi pwede to. Like I said, sa amin po ay, wala namang perfect family, no? Pero sa amin, ang akin pong lolo sa mother side, no? Siya po ay nakakilala sa Panginoon later in life na rin. We had a violent temper. No, ang nanay, tatay po ng aking nanay. Si and lolo. I witnessed that as a young child. As in Pastor Paul, violent talaga yung lola ko, you know. Of course, pagbata ka, hindi mo naisip 'yun eh, na parang sayo parang action movie lang 'yun eh. Parang ganun. Pero pag tumatanda ka na, parang pambira. Ang pangit nun ah. Yung ganun. So, nakita ko yung negative effects ng violence inside the home. No? Nakita ko yan sa, hindi lang sa salita, kundi sa physical na aspeto ng lolo ko. Lalo pag wala ang father ko. No? Matindi yun. So sa akin, yun ang talaga isa sa mga bagay na I broke the cycle in my home. Yung ganun. Yung violence inside the home. Yung, not just like against a person, but rage. Yung pagwawala, pag-uramentado, yung ganon. Talagang sa akin, hindi yon. So, when I was growing up, lalo na nung binata na ako, tapos naka-girlfriend na ako, tapos ganyan, pag napapansin ko yung kaisipan, isip pa lang eh, na yon. Oh, teka lang. Ugali ni Juan Bal yun to. Parang, teka. Delikado to. Talagang nare-red flag talaga sa isip ko. Kasi hindi ko, and nagka-anak na ako, pamilya, ay talagang put it in my heart na my children should never see me violent. No? Na magkaroon ng violent reactions na ganun. Kasi ano eh, mahirap eh. Sabi ni Attorney Leo,
1: Leo, good morning.
0: On the topic of vision of what you want your child to be, nung bagong tatay po ako, nakakuha ako ng baluktot na payo. Halos lahat daw ng magaling na combat athlete, NBA player, NFL player, iniwan ng tatay. Kaya kung gusto ko daw magkaroon mayamang atleta, iwan ko daw, balikan ko nilang pagmayaman na. Ganyan yung kwento ni, ano, I remember si Dennis Rodman, Pilipino pala yung tatay na, no? Tama, ano, Attorney Leo, balik ko nga yung topic na yan.
1: Balik kong payo.
0: Pero ang idolate mo, kung gusto mo, may dalawa. Si David Robinson, yes, at saka si Shaquille O'Neal. Yan. Pareho yan. Dalawang yan.
1: David Robinson, Christian yun.
0: Christian yan. Ah. Hard Christian yan, David Robinson. Multi-decorated, Hall of Famer, you know, U.S. Naval Academy. Pinakamataas yan na Naval Academy sa Amerika. Ang tatay niya ang present simula dulo.
1: Kaya pala tawag sa kanya, The Admiral.
0: The Admiral, oo. Si Shaquille O'Neal, ganun din. Hanggang sa, ano niya, andyan ang tatay niya, hanggang ano. So yan. Tama po, oh. Sabi niya, Lewis Hamilton Sr., yan, oo. Mga, ano yan, maging ano, yan si Attorney Leo, yan. Very present yan sa kanyang mga anak.
1: Anak.
0: Oo, yan. Very present yan. Member ng men's group natin. Pag may nakita po tayo na hindi maganda from our own fathers or sa mga tatay nila, tayo po yung bumasag nung cycle nun.
1: Mm-hmm.
0: Be the bondage breaker. Be the bridge to the next generation.
1: Mm-hmm.
0: Na makita ng ating mga anak na ang kinalakhan niya ganito, pero siya ay ganito. Sabi ni Ate Telma, hindi ko po nais na ang mga anak ko ay mag-abroad. Gusto ko sama-sama kami.
1: Kahit mahirap.
0: Kahit na mahirap ang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Nakikita ko po kung ano ang kanilang ginagawa. Tama po, Ate Telma. Yan po ay sa amin ding naging ano namin yan ni Ate Isa na personal ano namin. Number 4, Pastor Paul.
1: Sabi, establish ritual dad time.
0: Mm.
1: Ibig sabihin nun, yung consistency. Crave out regular dedicated one-on-one time to do activities you both genuinely enjoy.
0: Mm.
1: So, gamitin daw yung moments na yon to talk, listen, and build an unbreakable personal connection.
0: Yan.
1: Ganda.
0: Kami po ni Pastor Paul, siya mga bata. May binata na siya isa. Ilan taon na
1: si Poy, 17.
0: 17 na, wow. Ako po, puro binata na. Ang youngest namin si Noah, 16. Pero the rest talagang, si Franklin, magka-college na ngayon taon na to. No? Puro binata na. Pero alam mo, Pastor Paul, itong part na to, sobrang mahalaga sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Yung ano, magkaroon ng ano, dedicated one-on-one time. Sometimes lalabas ako, babatakin ko yung isa lang. Alika, sama ka sa akin, kain tayo. Mm-hmm. Something, pagka, makapag-usap lang. Or we find things in common. Kapalas kayo, jiu-jitsu, competition, yan. Sama ka. And kahit po busy ka, you know, mga tatay, dalhin yung laptop niyo sa competition. Manood kayo. Habang hindi siya lumalaban, mag-aral kayo ng mensahe, whatever. Yung mga ganyan po, establish one-on-one time. You know?
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko po ang tatay ko, napaka-busying tao ng tatay ko. Pero alam mo, nung grade 4, intramurals, isipin mo, taba-taba ako nun, nilagay ako sa marathon. kasi yun ako. Nandun siya. Yung 20 na ikot sa dalawang basketball court, gold medal ako dun sa unang dalawa.
1: Sa unang
0: oo. Yung pangatlo, napagod na ako, tumakbo na ako palabas ng gate. May fishbowlan nun sa labas ng JRU dati. Sa labas, tsaka gulam at sago. Mamay, tatay ko sunod niya, sabi niya, pagod ka? Oo, oh, dad, kailan lang tayo squid ball. Fishbowl na lang kami. Pero sa akin, memorable yun.
1: Hmm.
0: Ha? Gumawa tayo ng ritual na alam ng mga anak natin na nandun tayo, no? And lastly.
1: Ayan, know your children and let them know you.
0: Know your children and let them know you. Ibig sabihin po, be predictable.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang po tayo dapat predictable na kung saan tayo magagalit o magdi-disapprove. Maging predictable po tayo sa kanila sa lahat ng bagay.
1: Mm-hmm.
0: Yung alam ba nila? Alam nila kung ano ikatutuwa natin. Alam nila kung anong hindi natin katutuwa. Alam nila kung, you know, what brings us satisfaction, what brings us in this interest.
1: Mm-hmm.
0: Important po yun. Sabi niya, humanize yourself by sharing your stories of your own childhood and lessons to invite open dialogue. Magkwento po kayo. No, let them know you. So that they can, you know, introduce themselves to you.
1: Mm-hmm.
0: Masakit man po ay madalas, and I said this last broadcast namin, ano, kahit po anong sabihin ng magulang na wala kami sikreto sa aming mga anak. Promise you, mga kapatid, the parents are always the last to know. Kasi kung maganda po ang relationship niyo with your child, tapos meron siya nagawa na hindi maganda, ayaw nilang ma-disappoint kayo. So ayaw nilang sabihin sa inyo. Pagka pangit ang relationship niyo sa inyong anak, ayaw nilang malaman niyo kasi trouble na naman sila. No? So how do you Take care of that issue. Let them know you. Let them know you. What brings pleasure to you? What brings displeasure to you? Ano yung bagay na makatutulong sa inyo? Anong bagay na katutuwa ninyo? Ano kinalakhan nyo? What was it like? You know, yung ganon. Hindi sermon, kundi just stories. Kwento. Stories that they can pass on to their generation when they are old.
1: Kaya may ibang mga anak, medyo reserve, ayaw mag-open up. Ganon din yung tatay o yung magulang.
0: Yan.
1: Malaking ano po ito.
0: Pastor Paul, anong last nabilin mo sa ating mga tatay na nakikinig today?
1: Napakaganda na itong topic po natin na ito. Talaga maganda. May part to, Pastor.
0: Oo nga eh.
1: Pero alam nyo, kanina nag-usap nga po kami ni Pastor James dun sa naging preaching niya before noon seasons for the family. I was reminded of this lesson dun sa verse Psalms 127. Yes, famous yung unless the Lord builds the house. Pero yung particular verse dun sa 3 and 4 that says, children are heritage from the Lord, like arrows in the hands of a warrior. So ito, pinapakita rito yung fatherhood is not just a title, but it's a sacred stewardship. Talagang napaalalahanan ako na ang mga tatay pala dapat actively present and tinutulungan natin yung mga anak natin to shape their life. Talagang doon na ma-hit nila yung mark, yung just like what the word says, na para silang arrow. So tayo mga tatay po ay talagang malaking role natin para maging backbone of a strong family. So syempre sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang salita. So yun po, Pastor, yung aking nakita dito sa ating pinag-aralan.
0: Napakaganda po na makita natin ang next generation na kung kayo po ay hindi nagkaroon ng ganung relationship with your father, then let it begin with you. No, let it begin with you. Sa inyo mag-umpisa. You know, ang panibagong panimula sa inyo. No? If you have a great father, well, thank the Lord.
1: Amen.
0: Salamat ka sa Panginoon. And sa mga kalalakihan na kikinig sa atin, ask yourself and promise yourself that you will be at least umabot dun sa bar set by your own father. No? By doing so, you become the effective father that you need to be and that you can be. No? Manalangin po tayo. Pastor Paul,
1: may close us in prayer. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Our loving Father, we thank you, God, for this day. Salamat po sa napagandang paksa na aming pinag-usapan, lalo na po in celebration ng Father's Day. Salamat po sa mga tatay, sa mga ama ng tahanan. At gaya ng aming napag-aralan, Lord, sa tulong ng iyong salita, sa tulong ng iyong presensya, sa lubos naming pagkilala na kayo po ang dapat maging pundasyon ng aming pamumuno, magagawa po, Panginoon, at ma-accomplish na gabayan namin ang mga anak at matutunan nila, Panginoon, na magkaroon ng takot sa iyo. Matutunan nila, Panginoon, na ang kahalagahan, Panginoon, ng sinasabi ng iyong salita at pangako na magdadala rin sa kanila sa tagumpay. So salamat po. Salamat po sa mga tagapakinig at nawa naging pagpapala po sa kanila ang programang ito at ang buong FEBC. Lord, we thank you for using this as an instrument ng marami pang kaluluwa ang mabahagian ng iyong salita. At also we pray sa mga naapektuhan ng lindol dito po sa Gawing Mindanao, sa Jensan, sa Davao, sa South Cotabato, at ang ilang mga kapatiran, kapastoran. Lord, dalangin po namin ang patuloy niyo pong gabay, pag-iingat, kalakasan sa kanila. Salamat po, Ama. Purihin pong iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga agapay. Kami po ay natutuwa na kasama namin kayo. Next week po, promise, andito na po si Boss. No? Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you po. And again, advance happy Father's Day po sa inyo lahat.
1: Happy Father's Day po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City o mag-email sa dzas@febc.ph.

0: Alam mo ba na isang retiradong tagapakinig, dating programmer at donor ng DYBS ang pasikretong nagtatabi ng bahagi ng allowance na binibigay sa kanya ng kanyang anak upang ipunin at ibigay sa DYBS? Nang mamatay ang donor na ito, nakita ng isa sa kanyang mga anak na babae ang isang passbook na may nakasulat na for DYBS. Tinawagan ng kanyang anak ang himpilan at ibinigay nila ang lahat ng naipon ng kanilang ina dito. Ang halagang ito ay ginamit ng DYBS sa paglipat ng isang bahagi ng himpilan. Ang nabakanting lugar ay ipinaayos at ginawang mini library at ipinangalan ito sa yumaong donor.
1: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
1: Ito ang 702-TZAS.
2: 702-TZAS.
1: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
2: FEBC.ph.
1: Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: At happy, happy, happy Tuesday po sa inyo mga kaagapay. Kumusta po kayo? Grabe no, panibagong Martes na naman po, panibagong pagkakataon para tayo ay magsama-sama at magkwentuhan. Today is June 9, 2026 at grabe, it has been 3 days no? Simula nung mag-anniversary tayo, di ba? 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines noon ngang nakaraang Sabado. Nakatan ka ba kaagapay? Kumusta ang iyong pagdiriwang kasama kami? Sana po na-enjoy nyo, nakipag-worship ka, natuto ka, and even no, na-challenge ka sa mga talk ng ating plenary speaker. At sana na-enjoy mo yung pamamasyal sa mga booth doong nakaraang Sabado sa GCF Ortigas. Sa mga nakasama ka po dyan, nakamusta, naki-fellowship? Ayun na, maraming salamat po yung dumaan sa DZAS booth. Yan, maraming salamat po sa inyo. At alam mo talaga namang mga kaagapay tayo, ang layo pa ng pinanggalingan para lamang makasuporta, makapanood ng ating live program. So, once again, binabati kita ngayong araw ng Martes ng isang pinagpalang araw. Yan. Pero Kuya Rich, batiin muna natin lahat ng listeners natin sa radio. Yan, mapapayang radio or transistor radio.
1: Happy listening.
0: Oo, happy listening po sa inyo at nawa na-enjoy nyo po ang pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Alam ko you have so many things in mind right now kasi nga ang daming ganap, pero tandaan natin na nariyan lang ating Panginoon. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, kaya kumapit ka lang sa kanyang plano, sa kanyang direksyon, at hindi ka po niya pababayaan. And of course, shout out din po sa mga listeners natin sa ating online. Yan, good morning po sa lahat ng gumagamit ng Facebook Live at sa ating YouTube streaming. Patuloy po na mag-comment, patuloy po na i-share ang ating broadcast para syempre mas lumawak, mas dumami ang nanonood, 'di ba, sa ating programa. Anihan na po, paki-mention na po sa ating comment section ang inyong mga kakilala, ang inyong kamag-anak, katrabaho, kaklase na syempre makinig at manood sa ating programa. At alam mo, 'di ba, second day na ngayon ng pasukan. Grabe, sa mga kaagapay natin diyan na motorista, for sure kinaharap niyo na ang matinding daloy ng trapiko sa inyong mga area. 'Di ba? Talaga namang kailangan mo maglaan ng panibagong oras, 'di ba? Para syempre, hindi tayo malate sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwela. Kung may mga lakad man din tayo, kailangan ng extra time. Kasi iba na, di ba? Unlike nung bakasyon nila, maluwag ang daloy ng trapiko. Pero ngayon nga, kasi nga sa dinadaanan ko papasok ng opisina, napakadami ring mga public schools. Yan sa area ng Kainta, ng Pasig, ng Taytay. Eh, doon po ako nang gagaling sa bandang East pa. So, madami po akong nilalakbay na eskwelahan, no? Dinadaanan. Kaya, napaka-traffic din po. Eh, kayo ba, mga kaagapay, kumusta ba ang traffic situation? Di ba? Kinaharap nyo rin po ba yan lately? Ayun, dahil second day pa lamang din po ng pasukan, no? Eh, for sure, nag-a-adjust pa rin po tayo. Di ba? Ito naman! Talagang rinig na rinig ang tindi ng traffic, no, Kuya Reggie? Pero ayun nga kaagapay, dahil nga ngayon na Tuesday, kwento nyo po sa amin ano ba ang ganap nyo? Ano ba ang inihanda nyong pananghalian? And of course, share nyo naman sa amin ano ba ang experience nyo sa ating anniversary noong nakaraang Sabado. Paki-comment naman po sa ating streaming para po mabasa natin yan. Eto ha, si Kuya Efren Bulgado Jr., Team Bahay po. Ayan, napagpala din po, even na nasa bahay sila for sure, nakapakinig kayo sa inyong mga radio or even sa ating online streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube streaming. Nag-good morning sa atin si Carmen Seriaco Termulo, maging si Ate Emmy Pagyo Teodoro, good morning, watching from Linwood, Washington State. God bless po. Ay, kumusta Ate Emmy? Na-enjoy niyo po ba ang ating broadcast online? Ayan na, Sana po sa mga kaagapay po nating nasa abroad, nasa ibang panig ka man ng mundo, nasa Asia ka man, Europe, America, na-enjoy nyo yung ating streaming, di ba? Alam mo, siksik yung naging programa natin last Saturday because we have so many worship, we have so many plenary talks, may mga pag-games tayo. At syempre, makakalimutan ba natin, Kuya Reggie, ang live radio drama? Grabe, no, panalo yung ating mga actor and actress. Oho. Na nariyan nga si Javis, no, na nag-serve bilang ano yan? Kaibigan na bad influence. Pero hindi naman po in real life. Oo, mababait to. Oo. Oo, pero yung isa, di tayo sure joke. Oo, nakasama natin sa ating radio drama si Brian De La Cruz, si Philag. Uy, grabe si Philag po na yung acting niya pang Pamas. Oo. Talagang madaming naantig. Ito naman, sabi ni Kuya Efren Bolgado, nagluluto siya ng sauce ng fishball. Si Faustina Frankie Havla, hello po Ate Faustina. Oo, sabi niya, good morning, blessed Tuesday ka agapay. Thank God nakapagpa-picture kasama si Ate Lorna. Oo, super na-enjoy, nakita ko na kayong lahat. Lunch check, ginisang upo with pritong galunggong. Ay, ang sarap naman yan, Ate Faustina. Oo, si Ate Cynthia Valencia, good morning everyone. Nanonood siya mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito naman, si Taytay Records, RPH. Nakikinig siya mula sa hospital. Oo, so blessed daw ngayong araw. Ito naman, nag-comment si Ate Lolit Malyari Adia. Hello po, sayang po, di po ako naka-join last Saturday. May dental procedure daw siya. Napanood ko po yung mga tinatanong nyo, sayang. Alam ko, lahat ng sagot. Oo, alam nyo ba mga kaigapay, talaga namang dinumog yung DZAS booth kasi may mga pinamigay po tayo doon. At syempre, may plot twist yon, Kuya Reggie. Kailangan mo muna masagot ng tama yung aming katanungan bago mo makuha ang iyong premyo. Para syempre, di ba, malaman natin sino ba dito ang legit na DZAS listener. Kaya patuloy po na makinig. Kasi kailangan tayo, sabi nga eh, may mga ilan na hindi tumama. So, kailangan mag-review pa tayo. Mas makinig pa tayo ng mga program ng DZAS mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Makinig sa radyo, manood sa ating online. Para syempre, alam na natin. Yan. Sabi pa ni Ate Lolit, buti na lang na-save ko pick natin last 77th anniversary. Bawi tayo Ate Lolit ha, sa ating 79th anniversary next year. Sabi niya ni Kuya Efren Bolgado Jr., leftover po, leftover na fried chicken. Ay, ang sarap niyan. Yan ang ulam ko kahapon, Kuya Efren. Nag-fried chicken kami sa bahay. Si Ate Perlita Takneng Novello, pakigreet po. Uy, ng happy birthday. Si Jimmy Amadar. Oho. Eh, dahil sinimula na ang pagbati ng birthday, Eva, Kuya Ridge, batiin na natin ang iba nating kaagad.

na talagang siya ang nag-sustain sa atin. Diba, nananatili tayong non-profit, non-commercial, pero sa pamamagitan po ng inyong prayers and even support sa ating ministeryo, kaya po tayo ay nagpapatuloy. Kaya maraming salamat po. Ito, ipahabol ko lang sa comment section. Sabi ni Ate Karen Damian, Ohio, gozaimasu. Ayan, kamusta weather dyan, Ate Karen? Oo, ingat po kayo ni Ate Mayen po dyan, si Ate

0: Git si Kuya Reg, wala siya. Ayan. Mali mo next time, Kuya Reg. Ayan, pag may pasobra, no? Oo. Sabi niya, mapagpala umaga. Kami po, ayan, mag-iina, masayang-masaya. Umuwi po, pinagpala sa mga mensahe, sa mga awitin ng papuri song, maging sa mga host ng DZAS. Hello po. Ayan, binanggit niya ako, si Brian, si Absidy. Nagkaroon kami ng time para makapagpa-picture. Ayan. Oo, hindi daw sila nakarating ng maaga, kaya mas agahan pa natin next time. Si Ate Perlita, takneng novelo. Kaya kami, nakikikain kami ng handa ng chicken feet, fried chicken at pansit canton, gesado. Ay, ang sarap naman ito. Nakakagutom, Kuya Reggie. Mm-hmm. Kain daw tayo. Ano, tara na? Ano, tara? Ito, sabi pa ni Jagema San Jose, good morning, Entre Pinoy Espesyal. Hindi daw siya nakapunta ng anniversary, pero nanood siya online. Lunch check, fried chicken. At Monggo, listening from Orani, Bataan. Ang dami nagluluto ng chicken ngayon, ha? Mukhang madaming lilipad na listener natin. Kakamanok, oo. Sabi ni Ate Cynthia Valencia, ako po blessed sa pakikinig sa mga message nila doon. Dahil senior na, mahirap magbiyag galing pang Bulacan. Salamat po, ha, Ate Cynthia. Si Nora, Nani Nora Cabanto, good morning po, Entre Pinoy Espesyal. Uy, pabati daw ng happy birthday ang kanyang apo na si Jewel Cabantog at si John Wesley Cabantog. Mm-hmm. Ang kanyang ulam ay escabeche at tilapia. Hello din po kay Milaine Sales Sapida. Mapagpalang araw, sabi ni Ate Joy Raniola, nakita ko po kayo sa DZAS booth. Salamat po sa sticker at sa loot bag. We're so blessed na challenge po kami sa mga 30 below na maisama next year. Oo nga po, Ate Joy, yan po talaga ang goal ng FEBC. Para po maipasa yung Latin listening experience, kung may mga anak po kayo, kamag-anak na millennial or Gen Z, ipaalam po natin sa kanila na makinig din sa DZAS, na sana, no, hindi sa atin tumigil yung pakikinig, pero mapasa po natin, maipamana yung legacy yan ng pakikinig at pagsuporta sa ating ministry. Diba, Kuya Reg? Yan talaga tayo. Dapat maging ganyan ng heart natin to challenge the next generation na ma-develop ang kanilang support, ang kanilang pakikinig, pakikipag-collaborate sa ministry po ng FEBC. Kaya, di ba, if you have a mission po, if you have a plan to partner with us in prayer, in your support, eh, sabihan nyo lamang po kayo, kami, mag-message po kayo sa amin. Sabi niya pa, ayan ha, I'm from Karuhatan to Folk Arts to Valenzuela to GCF, nadaluhan po nila, ay grabe, praise God, no, Ate Joy, salamat sa iyong support. Sabi niya, pa-shoutout po kina Daddy Eman, kay Josiah, kay Maya, and also kay Nanay Amor, sa Diyos ang papuri. Sabi pa ni Ate Lizelle Calixto Reliores, pabati daw si Sheila Calixto ng happy birthday ngayon. Happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Hello din kay Erlene Bomlarda, kay Che Kaindoy. Sabi pa ni Christina Paterno, hello po, sinampalukang manok this lunch. God bless. Aha. Si Ate Telma Manjares, ang kanyang nilutong ulam ay ginisang balatong. Oo, pritong longganisa. Ang aga ng ano mo, ha, Ate Telma, ng ginisang balatong mo, ha, ng munggo mo. Ano pa lang, Martes pa lang, in advance na ni Ate Telma. Ayan. Sabi Ate Karen, cloudy daw ngayon. Ayan, sa Japan. Sa Tokyo, no, Ate Karen, 22 degrees Celsius. Uy, si Ate Guy, makakalimutan ko ba to? Nagbigay to ng leche plan, Kuya Reg. Tapos may ube halaya pa yan. Oo. Ayan, ang kanyang ulam ay pork steak. Grabe naman, pork steak. Ang saya-saya daw ng anniversary. Sabi pa ni Ate Rasi Ramirez, good morning. Thank you sa sticker. Di ko lang nasagot ang tanong mo. Ayan, talaga magkakaalaman talaga tayo dito kung sino talaga ang listener. Kaya Ate Rasi, bawi ka next year, ha? Kailangan masagot mo na ang aming mga katanungan. Listening siya mula sa Cavite. Hello po kay Ate Hiraya Amor, maging kay Nora Castro. Please greet ng happy birthday. Happy 25th wedding anniversary. Ayan. Sa kanyang husband na si Henner Castro. Ayan, praise God po. Umaten po kayo. Pero for now, ito po muna ang aming baon.
2: It's baon time!

0: Mula sa pagiging estudyante sa University of the Philippines Diliman hanggang sa pamumuno sa isa sa pinakamalaking universidad sa Amerika, tunay na kahanga-hanga ang tagumpay ng Filipino-American scientist na si Michael Puruganan. Noong kabataan niya, hindi lamang agham ang kanyang ipinaglalaban. Bilang student journalist noong panahon ng diktadura, matapang din siyang nagsulat tungkol sa politika at sa mga isyong panlipunan habang tinatapos ang kursong chemistry. Sa kabila ng mga hamon, pinili niyang sundin ang kanyang pagmamahal sa siyensya. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Amerika at naging eksperto sa genetics at plant science, partikular na sa pananaliksik tungkol sa bigas, isa sa pinakamahalagang bagain sa mundo. Ngayon, opisyal na siyang itinilagang Dean of Faculty of Arts and Science ng New York University, patunay na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa buong mundo. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal. Entre Pinoy Espesyal.
2: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa iyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinay or entrepinoy na merong negosyo na nais nyong ensure sa mga listeners natin na mag-join sa ating inyong mga negosyo, mag-email po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph, and pakiprovide po ng complete details para po syempre ma-i-announce po natin yan. Pero for now, no, ito po muna ang aming panawagan mula po sa DSWD. Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fed Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexien Yacapin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
1: Action Line!
2: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at ilan sa mga anunsyo natin this morning. Eto ah, may mga available na ministry opportunities tayo dito sa Far East Broadcasting Company Philippines, particularly here sa ating station sa 702 DZAS. Naghahanap po tayo, ayan ah, ng DZAS Staff Assistant kung kayo man po ay graduate ng Office Management or Business Administration. Eh syempre may nakalaan po sa inyo mga admin works. Maging naghahanap din po tayo ng Radio TV Production Technician na tutulong sa ating mga broadcast, sa live streaming, sa pag-edit ng graphics, sa recording, pwedeng-pwede po kayo dyan. And of course, naghahanap din po tayo ng Production Assistant. Ayan, kung kayo man po ay communication graduate at syempre natutulong at tutugon sa mga programang iniahatid po ng inyong agapay ng sambayanan. Kaya join na po, mag-email lamang sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. At syempre mga kaagapay, alam kong very excited ka na matuto ngayong umaga, kaya diretso na tayo sa ating Usapang Buwis at Negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
3: Usapang Buwis at Negosyo sa Entre Pinoy Espesyal.
2: Yan mga kagapay, nasa usapang buwis at negosyo na po tayo. At syempre, pahabol lang na pagbasa sa ating comment section. Sabi sa ating YouTube Live ni Rodante Gabayno,

0: Watching from Victoria Oriental Mindoro from Pastor Rodante. Hello po sa inyo. Maging sa ating Facebook Live, ang dami na rin. Kagapaya, patuloy po na mag-comment at i-share ang ating streaming. Ito ay ipahabol ko lang na pagbate, sabi ni... Ito. Ati Marilinga, happy day. Ang kanyang ulam ay binusal na sa payan. Sabi ni Ate Alma Avelia, watching. Eto, nag-comment si Kuya Lucien Villamore. Wala daw ako nung Friday. Oo, Kuya Lucien, kasi tayo ay may ganap. So, thank you kay Kayla na sumalo sa ating program. Sabi niya, ako po, di ako makapunta sa anniversary, pero nakinig daw siya sa radio. Pa-shout out si Nanay Meldanan from Lubao, Pampanga. Alam niyo po ba, 78 years old na siya. Uy, Kuya Reg, ka-birthday ng FEBC. Mm-hmm. Yan, salamat po ah, nakikiamin sa atin si Ate Perlita Pancho. Pakigirit daw ng happy 40th wedding anniversary si Sister Perla de la Cruz at si Pastor Rodelio de la Cruz.
1: Happy anniversary!
0: Mm-hmm. Si Ate Helen Estramera, good noon! Team online po, ulam for today, tinolang chicken, God bless you always. Si Nanay Nora Cabantog, Kuya Kael, since 1977 nakikinig na po kami sa DZAS. Hanggang ngayon, nung Saturday nakinig on radio, on YouTube at FB, tapos naiyak daw siya. Uy Kuya Reg, naiyak daw siya kay Phil Lagtapon sa acting. Grabe. Alam mo Kuya Reg, ang daming naiyak sa ating on-site participants. Talagang yung iba umiyak, mangilid-ngilid ng luha. Talaga naman nakakadala ang yung acting. Kasi ayun, mga kaagapay, totoo to. I mean, from real life stories. Ang story pong yon ay mula sa ating sister station sa Cebu, yung Up 98.7 DYFR, life-changing. At syempre yung kwentong pong yon, talaga namang dahil lang sa pakikinig, no? Na-touch ang puso, di ba? Eh talaga namang walang matigas na puso ang hindi kayang palambutin at abutin ng ating Panginoon. Diba mga kaagapay? Ayan, sabi pa ni Ate Lorna, ayan, hello daw sa kanyang hobby na si Kuya Hermy Laksa. Ayan, happy blessed birthday to sa Caballero Laksa Company CPAs associate partner na si Juvie Alabastro Katakagaki. Hello po, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Maging si Christina Aquino, good morning po. Masaya po ako naka-attend sa 78th anniversary dahil ika-50th birthday ko din po nung araw na yun. Uy, praise God, napakasaya ko po makikuri at makinig ng mga mensahe. Kaso di po kita nakita. Oo, Ate Christina, kasi nasa ibang area ako, nasa DZAS booth. Sayang hindi kayo nakadaan. Nasa may bandang gilid kami. Pagpasok nyo dun sa entrance ng GCF, so right side kami. Oo, so talagang sasadyain nyo. Pero wag na po nating patagalin pa. Makakasama po natin para sa ating usapang buwis at negosyo ang ating partner at kaagapay sa broadcast. At talaga namang lagi nakasuporta sa atin si Ate Lorna Caballero Laksa. Good morning Ate Lorna, happy anniversary.
3: Blessed morning Kael, and happy and blessed 78th anniversary of FEBC Philippines. Ayan. Mm-hmm. Oh, ang saya-saya talaga. Pinagpalit ko yan sa Kael, travel ko dapat sa Vietnam. Uh-oh. Pero hindi ko kayang ma-absent sa DCAS, no? Mm-hmm. Siyempre, this is once ma-celebrate ang goodness ng Panginoon.
0: Amen.
3: Sa FEBC Philippines, no, ang ministeryo na excited ako palagi kayo, no. So dito today again, we're so excited to listen, to hear, to answer the questions of all, yeah, our pagkaagapay si Ikama.
0: Mm. No? Pero Ate Lorna, kwento nyo nga sa amin, kumusta experience nyo noong Sabado sa ating 78th anniversary sa mga naganap, sa mga na-witness mo?
3: Siyempre, yung listening to our guest speaker, mm-hmm, no, si attorney, At saka yung, siyempre si Pastor Guevara.
0: Oo, Roman.
3: And sa kay, lahat ng malaman ang kanilang mga
0: yes.
3: iniwan sa atin. No? Lalo na yung mga nai-involve sa politics. No?
0: Mm-hmm.
3: At hindi naman pala imposible na ikaw ay maluklok. No? Yun yung lesson
0: Please,
3: learned ko. No? Kay, ano nga yung pangalan ni
0: Attorney Sheila.
3: Yun, Attorney Sheila, no? Ang dami niyang iniwanan sa mga lessons sa mga millennials.
0: Yes.
3: And I agree 1,001% to her, no? Ang ganyan, naging career niya dahil inuna niya talaga si Lord, no? Sinunod, ika nga, sinunod niya. Naging agent siya sa calling.
0: Amen.
3: Kung saan siya nilagay ni Lord ngayon.
0: Mm-hmm.
3: Siyempre, excited ko nung araw na yon at ang dami yung natin, no? Green Hills Christian Fellowship
0: yes.
3: venue natin. So, yun. Masaya at may mga
0: oo. Ayan, Ate Lorna. Oo.
3: Ayan, nawawala ba?
0: Opo, nagpa-fluctuate po yung ating net. Ayan, ayan. Sige, ayusin po natin. Sige, go Ate Lorna.
3: Okay na.
0: Opo.
3: Ayun, so again, looking forward sa 79th anniversary.
0: Opo.
3: FEBC Philippines, no? Kakaiba tong ministry na binigay ng Panginoon sa akin kasi talagang expanding my territory. Kasi syempre, Luzon, Visayas, Mindanao to. Hindi ito, naka-confine ka lang
0: correct.
3: Sa loob ng simbahan,
0: mm-hmm.
3: di ba? So, pay it forward, ika nga, sa mga binigay na biyaya, no?
0: Mm-hmm.
3: God is really faithful in our lives,
0: amen.
3: No? Especially sa stewardship na binigay sa atin ng Lord, no?
0: Mm-hmm.
3: Lalo ikaw, Kael, no? Hindi biro yung servisyo na ginagawa mo, no?
0: Mm-hmm.
3: Yan.
0: Praise God po, Ate Lorna. Talaga namang, siguro sa ang challenge lang din, no, Ate Lorna, sa mga kaagapay natin. Kasi diba, para ang main focus din ng ang mga talks ng ating plenary speaker is to pass, diba, to challenge the next generation. Lalo na yung mga millennial, Gen Z, Gen Alpha, na makinig then magsuporta sa gawaan niya po ng Far East Broadcasting Company Philippines. Sana po no, ipasa po natin ng puso natin sa kanila to also do the same sa mga kabataan. Kasi po sila na talaga eh, di ba? Wala na talaga tayong choice. Kailangan talagang gawin natin yung magagawa natin, di ba? Best foot forward para syempre ma-share yung gospel, yung good news. At nasa sa atin yun bilang syempre yung mga kasama nating mga magulang, mga Gen X, be involved po sa gawain natin para syempre align po tayo. So ayun na, align po tayo. So next year po mga kaagapay, we're so excited na makasama po kayo sa ating 79th anniversary. Paghandaan nyo po yun na i-book nyo na sa kalendaryo nyo. At ito ah, sa mga kaagapay natin, kasi Ate Lorna, doon kami sa doon kami na-assign sa DZAS booth. May mga question and answer kami at may mga ilang tayong kaagapay na hindi tumama doon sa mga question and answer. Kaya kailangan mag-review center kayo. So makinig kayo sa DZAS para tumama na ang inyong kasagutan.
3: Kaya pala hindi ka namin mahagila. Ano ba yan?
0: Oo, doon po tayo na-assign.
3: Oo, na-miss ka namin sa stage.
0: Kaya nga po, Ate Lord.
3: Ka.
0: Pero ayun na nga, no, Ate Lord, na another opportunity para tayo ay makapaglingkod sa ating mga kaagapay na syempre may mga katanungan sa kanilang negosyo, sa buwis. Kaya ayan po yung ating mga pag-uusapan. And patungkol nga po, no, sa ito part 2 nanto, Ate Lord, na ng ating naging topic last time about nga po sa RMC number 47-2026. Sige, para po sa kalaman ng mga kaagapay natin, ano po ba ito, Ate Lorna?
3: Kasi yung nilabas ng part of the EOPT, no? Para daw maalwan ang mga negosyante na gustong magbago ng industry mm-hmm. at para din sa mga gusto ng magsarado kasi it's no longer earning at para din sa ibang mga negosyante na parang hindi na nila alam ang gagawin nila dahil sa dami ng mga open cases nila. So these are revenue memorandum circular ay para sa lahat. Walang pinipili whether your company is active, whether your company is dormant. Na minsan akala natin okay na at namahinga na lang tayo, we don't want to continue.

0: yung the business. So ito ay para sa kanila. At ito ay napaka-importante na matuldo ka nila kung ano man yung nirehistro nila na negosyo. Kasi alam mo naman, ang Pilipino, hindi sila ganun ka-educated pagdating sa batas ng Bureau of Internal Revenue dahil umasa na lang sila sa kanilang mga bookkeepers, accountants, consultants. The problem is, nawala na sila. At syempre, eto na yon. Dapat wag na silang matakot, wag na silang ma-stress na pagka raw nag-surrender ka ng iyong original certificate of registration, ikaw ay babalikan ng Bureau of Internal Revenue.
1: So ayan po yung nilalaman ng ating memorandum po, no. Pero Ate Lorna, para sa kalaman din ng mga kaagapay natin, ano nga ba yung mangyayari kung ang isang negosyante ay binabalak na isarado na ang kanyang negosyo?
0: Siyempre yung mga ginamit niyang mga resibo, ginamit niyang certificate of registration, yung accounting books nila, at saka yung mga iba pang dokumento ay isusurrender nila sa Bureau of Internal Revenue. Hindi ka magkakaroon ng tax clearance kung ito ay basta mo na lang ipapahinga yung pagpa-file ng iyong mga obligasyon. So doon sa Certificate of Registration, nakalagay doon yung iyong mga tax obligation. At ito ay maaaring unaware sila, but then ano ang mangyayari, mag-accumulate lang yung penalties nila kung hindi nila ito i-surrender. So, ang tanong mo, ano mangyayari? Siyempre, magkakaroon ka ng stress-free life, no?
1: Yes.
0: Alam naman ng ating Bureau of Internal Revenue, ang tinitingnan nila, binabantayan nila ay yung mga lahat ng mga pending open cases, no?
1: Nabanggit mo kanina, Ate Lorna, yung tax clearance. Yan na sa mga nais mag-close ng kanilang business. Gaano nga ba ka-importante na makuha itong tax clearance na ito para syempre may reflection ba yan sa kanilang mga permits or anything operation within their business?
0: Yes, oo. The tax clearance, kung ikaw ay dormant, unang-una, ay kailangan mo nang i-close yung mga iyong unpaid taxes. So, huwag matakot. Ano ba yung unpaid taxes na sasabihin nila? Wala naman akong benta, wala naman akong operation. So, zero, no operation. So, yun pala, kung wala, ay kailangan mo mag-apply ng tax clearance para panigurado.
1: So, required din pala, Ate Lorna, kahit zero sales?
0: Yes, kahit zero sales or zero transaction, you have to file so that it will be updated yung iyong record sa monitoring na tinatawag. At itong mga documents na to na hawak mo pa hanggang ngayon, yung mga unused na invoices or official receipt, iyan ay susurrender mo. At kasama ng original certificate of registration. Bakit ito nilabas? Kasi ang daming ang pending sa record ng Bureau of Internal Revenue, kung saan ay siyempre bibigyan nila ng priority daw sa pag-audit yung mga large taxpayers, no, na tinatawag. Pero hindi pwedeng nag-a-accumulate yung mga maliliit na yan na hawak pa ng mga examiners. Ang katotohanan nun, bakit ba kailangan bang i-prioritize sila? Ang problem, syempre, randomly, tinitingnan ng Bureau of Internal Revenue, ano ba yung mga negosyo na yan? So, uunahin na nila ngayon yung malalaking companies, pero kailangang ikaw, voluntaryo, na isurrender mo na para hindi ka na nakakadagdag pa sa mga pending ng mga examiners at auditors ng BIR.
1: So napakahalaga po na no, sa mga kaagapay po natin na ma-secure po natin ito. Hindi dahil gusto mong magsara ng negosyo, eh wala ka nang gagawin. So may responsibility, may accountability ka pa rin na syempre kailangan mong gampanan bilang syempre taxpayer, bilang isang Filipino citizen. Pero ito na nga Ate Lorna, ano ba ang mangyayari if I fail to file a final return and pay outstanding taxes?
0: Ah, siyempre hindi nabubura ang listahan mo sa system ng BIR. Oo, ang ano kasi, ang thinking ng majority of the business owners ay pag dahil wala ka nang operation, so you failed to file, ibig sabihin no, may penalty ka na. Imagine mo, Kael, you will be paying 1,000 per month per non-filing of any tax type. When you say tax type, kung dalawa yon, income tax at saka percentage tax, 2,000 na agad yun.
1: Per month.
0: So, ibig sabihin, every quarter, nagkakaroon ka pala ng penalty na hindi mo alam na bago mo makuha ang tax clearance mo, you need to pay that.
1: Yeah.
0: Siyempre, sasabihin nila, ah, hindi na lang ako magko-close kasi babayaran ko pala yung mga pending items na yun. Kaya lang, ito po yung sinasabi natin na pag dumating yung time na ikaw ay magmamana ng property, papamanahan ka, makikita po yun. Hindi po yun nabubura. At kung bibigyan ka, papamanahan ka o merong nag-donate sa'yo, ay lahat ng under your name na tax identification number, iyon ay ilinisin mo muna bago mo makuha ang iyong inheritance. So, as early as now, dapat linisin mo na ang iyong record. At syempre, sabi nung iba, wala naman akong property, or you cannot say that. Darating yung time na magkakaroon ng negosyo na mag-i-invite sa'yo, pupunin yung tax identification number mo, iyan ay ini-issue once in your lifetime. So, mas maganda na malinis yung record mo. Kasi yun na nga ang sinasabi natin, pagka ikaw ay sole proprietor, ang forms of your organization or business, may identity, ang identity mo as individual person. At yung iba, eto good example, naging stockholder ka pala ng isang company. Nagkaroon ng problema yung isang company. Bakit ka hinahabol? Because as stockholder of that company, you are obliged to pay whatever subscription of stock that you invested in the past. And pagka nagkaroon ng problema yung company, habulin lang nila limited up to your investment. Kung yan ay 10,000, sisingilin ka ng gobyerno ng 10,000. So, as much as possible, we have to clean our tax identification number. No? So, ibig sabihin, lahat ng pinangalan mo sa negosyo, nag-open ka, minsan ang dami mong sinalihan, ang dami mong nerehistro, it's time for you to clean up. At ang maganda dyan sa sinasabi nating Revenue Memorandum Circular ay wala na itong letter of authority, wala nang audit. Basta kung ano na lang yung makita nila doon sa iyong record, ay kung open case, pwedeng pakiusapan ang Bureau of Internal Revenue na makadiscount ka. Pwede naman yun.
1: Ah, pwede
0: hindi
1: po yun, Ate Lorna.
0: Oo, pwede naman yun. Especially if your business is 2014 and prior years, 200 pesos lang per month per type of return. So, ibig sabihin, dahil you failed to file your tax return, mayroon kang obligasyon. Ang tanong mo nga kanina, you failed to file your tax return, whether iyan ay business tax or income tax, ay obligasyon mo na magbayad bago mo makuha ang tax clearance mo. Siyempre, may condition naman yan. Oo. So, minsan, pinahahaba mo yung agony mo, pero sa dulo niyan ay hindi ka pa rin makaka-escape, no?
1: Ito so, Ate Lorna, may nag-comment sa ating live streaming, baka pwede mo tong siguro i-clarify or sagutin. Sabi ni Kenron, dati pong real estate agent, ni-require po kasi kami before noon pero nawala yung nakaresibo ko, pero hindi po nagamit.
0: Ayon, siyempre dahil hindi nagamit yung mga resibo, yung mga brokers, mga nangongomisyon, pinag-file sila ng registration sa BIR. And then ngayon, magsusurrender ka, mag-affidavit of loss ka kung hindi mo
1: Ayon.
0: naman nagamit. Hindi naman, maniniwala naman sa iyo dun sa affidavit na i-issue mo if,

0: Hindi mo na makita kasi
1: Yeah,
0: yun
1: yeah.
0: nga ang requirement. Anything na you cannot see anymore like original certificate of registration, gumawa lang ng affidavit of loss.
1: So napakahalaga nun. Sana po, Sir Kenro, nasagot po namin ang inyong katanungan. Sa mga listeners po natin dyan na may mga katanungan about this topic po, mag-comment po kayo para po masagot ni Ate Lorna. Ito naman, next na tayo, Ate Lorna. Ito ang katanungan, can I still operate my business if I have not filed a final return? Eh, ayun nga, magkasara na pero mag-ooperate ka pa rin. Paano ba ito, Ate Lorna?
0: Oo, pag magsasara ka na talaga, you can no longer operate.
1: Kailangan sure na sure.
0: Oo, sure na yun, na isusurrender mo na yung mga resibo, unused receipt, saka yung accounting books mo. So, ibig sabihin nun, hindi na, stop na doon.
1: Yes.
0: Tutuldukan mo na nga. So, no more operation. Basta, ang importante, makuha mo yung tax clearance mo upon filing yung meron niyang application na may requirements.
1: Mm-hmm.
0: At pag naisurrender mo na lahat yung requirements, ay bibigyan ka na ng tax clearance upon payment of open cases. Hindi na ngayon katulad na, uy, maghintay ako ng matagal, 2 taon, totoo yan. Minsan, 3 taon, kasi syempre, maraming hinahanap si Bureau of Internal Revenue. Ngayon po, simplified na. Yan po yung good news ngayon, kasi sinimplified na ni Bureau of Internal Revenue ang pagsasarado ng negosyo.
1: Ate Lorna, nag-reply sa'yo si Kenron, salamat daw. O once again na, Sir Kenron, affidavit of loss, yan po yung ipre-present mo. So eto na nga, so ano nga ba yung mangyayari sa iyong BII registration kapag nag-close na talaga ang negosyo mo?
0: Ibig sabihin noon, yung tax identification number na under your business name ay masasarado na yon. In the event na yan ay partnership or corporation, so syempre, wala na yung record. Maklean up na yon. So in the future, na gusto mo ulit magbukas ng negosyo, so wala nang makikitang record under your TIN, tax identification number. So whatever forms of business in the future, kasi hindi naman talaga permanent yung company. Minsan partnership, so biglang ayaw na ng partner, so i-close mo na. Mas madalas ganun, may ka-partner ka, so gusto mo na mag-solo, one-person corporation.
1: Yeah.
0: So you register again another business, at least malinis na yung dati mong record. Minsan kasi, pag may negosyo ka, sinarado mo yung dating negosyo. Itong City Hall, ayaw kanyang i-approve doon sa application kasi daw nakikita nila na merong kapang record na negosyo doon sa place ng business. So, magkakaroon ka ng closure, hindi lang sa Bureau of Internal Revenue, kundi sa City Hall. Para na sa ganun, paggamit uli nila sa iyo, yung address na kung saan uulit ka uli magnegosyo ng ibang klase naman.
1: Oh, so bali Ate Lorna, hindi lang ang responsibility sa BIR pero maging sa local.
0: Oo, mas madalas kasi itong Europe Internal Revenue, iba-iba sila ng style. Hanapan ka, nga sarado mo na ba yung ano mo, business mo sa City Hall? Yun, local ang tawag doon. BIR is national. So syempre magpapakita ka ng affidavit of closure. So ibig sabihin no, na-clear ka ng local government na okay ka na dahil nagkaroon ka na ng affidavit of no operation or affidavit of closure. Tapos, sinabi nila, okay, clean ka na. And then, sasabihin mo kay Bureau of Internal Revenue, eto katunayan na close na ako. Kaya, i-close mo na talaga. Ganon.
1: Pero, kapag po ang isang company, for example, may branch siya sa isang area, yun lamang ang isinara niya, yung satellite branch, required pa rin po ba na mag-file ng final return?
0: Yes, oo. Kasi buhay pa yung principal office mo. So, ibig sabihin nun, yung final return is, halimbawa, ngayon kakasarado lang nung annual 2025 December, no? 31. So, dahil ngayon ka palang magko-close yung January, February, March, dahil inabutan ka na ng June, kailangan mong i-file ang early period return na tinatawag ending June 30. Kasi quarterly basis ang cut-off. So, sarado ka na pero hindi mo pa na-file ang final return mo. Ang tinatawag na final return mo, hindi ka para maghintay ng end of this year, December 31, 2026. Kundi yung ending June 30, 2026. The nearest.

0: Quarterly and quarter end. Yun.
1: At dahil nga ngayon ay June na, so ang filing ng ating final return, kailan po ang June?
0: Once na nag-decide ka na, pwede mo na yung i-file agad June 30. Itong katapusan, June 30, pwede mo na yung i-file
1: So ito
0: para doon
1: yung
0: sa nilakaran ng itong taon na to.
1: So ito
0: Pwede
1: yung
0: naman kasi ang,
1: coverage.
0: oo, ang deadline kasi ng first quarter is May 15 at saka May 30. So ibig sabihin nung tapos na. So, dahil hindi ka pa nakapag-close until now, so maaabutan na yung June 30.
1: Pero kapag ikaw ba ay siyempre naglapse na, hindi ka umabot doon, may extension ba binibigay po ang BIR?
0: Oo naman, pwede ka naman sumulat sa BIR na you are requesting for extension of your closure for the following reason. So and so, ganun. And at the end of the day naman, wala ka namang operation. It's just you need to comply with the filing requirements, no?
1: So ayun mga
0: Inuulit
1: kagabay,
0: natin, oo, inuulit natin, Kael, ang obligation kasi ng taxpayer is not only payment but also filing. Dahil nga sabi nila wala nang operation, so meron kang filing responsibility. Yeah. So that to avoid yung mga tinatawag na penalties o due to open cases. Malaki din yung pag napagsama-sama. Imagine 12,000 sa taon sa isang klase ng tax plus another 12,000 or quarterly. Halimbawa, 4,000 din yun pagdating sa business tax, yung tinatawag na value-added tax at percentage taxes. So, sayang naman yung masisave mo. Hindi ka na nga kumita, meron ka pang
1: May
0: gastos.
1: penalty ka pa no, Ate Lorna. So kailangan talaga paghandaan po ito. Kung syempre kung magpa-file ka, dapat sure na sure ka na, 'di ba? Hindi pwedeng nagdadalawang isip ka na gusto mo pa lang mag-operate pa. So siguro final words of encouragement no, Ate Lorna, sa mga listeners natin na siguro nagnanais na mag-close ng business. Ano ba yung maipapayo mo sa kanila?
0: So, ito lang mapapayo ko na upon the successful completion of your required submission ay makakakuha ka na ng tax clearance. Hindi po kayo dapat ma-stress na mahirap, magmangalap ng mga requirements. Hindi po totoo yun. Yun po ay madali lang gawa ng paraan kung lahat ng hinihingi nila ay hindi nyo na makita. Isang affidavit of loss lang naman. Sa totoo lang po, kung talagang nadaanan kayo ng bagyo, ng baha, o kung anumang din nyo na makita. Katulad ngayon, nag-earthquake, din nyo na makita yung lahat ng mga requirements mo. So, isang affidavit of loss lang. At makikita naman sa system ng BIR na tama naman yung sinasabi mo doon sa requirements na yon. So, sa affidavit na yon. So, once all requirements are fulfilled, settling all your taxes o nagbayad ka, filing all the returns and submission of the closure notice to the BIR, and then the BIR will issue the tax clearance in 30 days. Alam ko mabilis na ngayon, hindi na katulad ng years talaga. So again, maging ano lang po tayo, responsible sa ating pinasok at obligasyon natin as taxpayer. So,
1: Ate Lorna,
0: again,
1: oo, may humabol na katanungan sa ating live streaming. Sagutin mo na ito habang nandiyan ka pa. Sabi ni Ate Aurora Estrella, accountable po ba ang bookkeeper sa hindi agarang pag-close sa BIR? Kasi ganyan po nangyari sa kapatid ko. Hindi po naka-close kaya nag-penalty po siya.
0: Actually, kami, based on our experience, pag kami merong engagement sa mga kliyente, accountable ang bookkeepers kasi yun yung scope of services na pinasok mo. Kaya kami, kung talagang fault namin, yung staff namin as bookkeeper, sinasagot namin yung penalty. Depende po yan sa inyong engagement. Baka naman po yung scope of services ng bookkeeper, hindi niya obligasyon na magsara. Kundi, siyempre, kinomply, dahil hindi niya na-comply at responsible siya sa filing, pwede niyong ikunin sa bookkeeper. Again, depende sa inyong engagement. Mahirap naman sabihin, siya pagbayarin mo, kung 2,000 lang naman ang binabayad mo, ang penalty ay 3,000. Baka saan naman niya kukunin?

0: ninyon.
1: Oo. Tama nga naman Ate Lorna. Ayun, syempre, sa mga nais pang syempre mag-connect po sa inyo, ano ba ang contact information? Saan po ba kayo pwedeng puntahan na mga kaagapay natin para syempre mabigyan din ng tamang kaalaman about this?
0: So pwede naman silang mag-message sa 0920953-5286 or 0917-836-4747. Pwede rin sa 0917-810-0796. Meron din po kaming Facebook page. Yan po yung nakikita niyong Caballero Laksa and Company CPAs. Mm-hmm. Again, marami pong salamat and God bless your business.
1: Yan. Maraming salamat po Ate Lorna for your time at sa pagbabahagi ng overflowing knowledge and wisdom sa ating mga listener. God bless po.
0: God bless.
1: Yan mga kaagapay, nakasama po natin si Ate Lorna Caballero Laksa ng Caballero Laksa and Company CPAs. Alam nyo ha, madami pong entrepreneurs ang natatakot na magsara ng business dahil sa haba ng proseso, sa dami po ng requirements, penalties at mandatory audits mula po sa BIR. Pero ito nga po yung magandang balita sa ilalim po ng bagong guidelines ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pamamagitan ng RMC number 47-2026. Mas pinadali na po ang proseso ng business closure para po sa micro and small entrepreneurs. Alam nyo, wala na po tayong time. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Yan. Alam mo Ate Lorna, may mga humahabol pa na katanungan dito pero syempre babalikan niya ni Ate Lorna. Or pwede kayo mag-message sa kanilang number o kaya sa kanilang FB page. Ipahabol ko lang Kuya Reg, sabi ni... Eto. Ang dami. Eto, sabi po ni... Anita Colon, blessed morning, always listening every day habang nagluluto ng fishball sauce. Ayan. Hello din, sabi ni Christina Aquino, ang gagaling daw Kuya Rich ng drama talent natin. Oo, grabe yun. Si Epifanio Salvador, good morning. Sure na, well listening sa PM Radio. Si Ate Avi Dailo, present siya mula pa kay Sir Dan Cura sa ating anniversary. Sabi pa ni Ate Telma Manjares, na-meet niya daw si Ate Kayla, si Ate Jo, si Ate Maloy, si Ate Lorna, si Ate Claire, si Kuya Bong. Ayan, maraming salamat po. Blessed morning, sabi ni Barcelon Betty mula yan sa Pampanga. Sabi naman ni Ate Ana May Apostol Sosas, magandang umaga po. Maging si Ate Marie Legaspi Singian, hi Kuya KL, happy to see you. Si Ate Lani Yambao, magandang umaga, nakikinig siya sa radio. At si Jake Nixon, hello po, magandang umaga. And of course, si Ate Yesa Lawas, magandang morning. At kay Ate Merlene Guillermo. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandyan si Reggie Villena.
2: Reggie sa control, salamat po.
1: Si Shekinah Abalon.
3: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Sa ating RTV team, sa mga interns natin dyan, at of course, sa Bukawa Transmitter Site and Engineering Team. No problem! Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang yan sa Entrepinoy Special. God bless you!

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpilan ng radyo? Ito ay sa kadahilanang ito ang tahanan ng halos 1 bilyong katao noong mga huling bahagi pa lamang ng dekada 40. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng pangangailangang espiritual sa lugar na ito. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Isinara niya ang lahat ng pintuan ng pagkakataon para sa FEBC. Hindi pinagkalooban ng pahintulot ang ating mga founders na magtayo ng himpilan doon.
2: Sumasa sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilan.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Sinasabi po sa ikalawang hari, 27. Sinabi ni Isayas sa mga utusan ni Haring Hezekias, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Ako po si Crispin Anora, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot. Kung papaano gumaling ang binti ko na sinaksak ng isang adik, kahit ang desisyon ng doktora na puputulin ito kung iipekto ang antibiotics na ibinigay sa akin. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo kung papaano ako hindi naputulan ng binti.
1: Haliparot kang babae ka! Sino kinakatagpo mong lalaki pag wala ako, ha?
2: Tsako! Nakasinghot na naman ang pinagbabawal na gamot ang asawa ng pinsang ko. Maputan nga at mapagsabihan. Nakakaya sa mga kapitbahay. Buong kabarangay namin, narinig ang kanilang boses.
1: Sumagot ka! Kung hindi ka sasagot, babasagin ko mukha mo!
3: Aray! Nasasaktan ako, Goryo! Wala akong lalaki! Kahit kailan, hindi ako nagpagalaw sa ibang lalaki!
2: Totoo ang sinasabi ng pinsang ko, Goryo! Matino siyang babae! Hindi kanya iniiputan sa ulo!
1: Crispin! Away naming mag-asawa ito! Huwag kang mangingialam! Baka may paglalagyan ka sa akin! Ako mismo ang nakakita! May lalaking lumabas sa aming bahay!
2: Kung iniintuan mo na ba ang bisyo mo, edi mawawain ka mang hinala mo! Epekto ng droga yan! Iwasan mo na yung pagtikim ng bawal na gamot! Sabog ka na naman kung ano-ano yung pumapasok sa utak mo!
1: Huwag mo akong pangalanan, born again! Oops! Diyan ka na lang! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ako nagbibiro! May paglalagyan ka sa akin!
3: Crispin! Huwag kang lalapit sa kanya, ha? Hayaan mo na kaming dalawa!
2: Eva! Hindi ko matiis na sinasaktan ka ng asawa mo!
1: Matigas talaga ang bungo mo, ha? Kahit pinsan ka pa ng asawa ko, hindi ka sasantuin ng kutsilyo ko!
3: Crispin! Ilan! Sasaksakin ka ni Goryo!
1: Heto! Heto ang sayo!
3: Goryo! Goryo! Nasaksak mo si Crispin!
1: Hindi ko sinasadya! Tatakas na ako! Mahuli pa ako ng pulis!
3: Sakura! Tulungan niyo ako! Nasaksak si Crispin! Dali natin siya sa ospital!
4: Nasaan ako?
5: Crispin, narito ka sa ospital. Halos ilang oras kang nawala ng malay eh. Maraming dugo ang nawala sa'yo.
4: Nasaan si Goryo? Nasaan ang adik mo, asawa?
5: Alam kong masama ang loob mo sa kanya. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa niya sa'yo.
4: Napaka walang hiya ang ginawa niya sa akin. Bakit hindi ko magalawang mga pa ako?
5: Hindi lang isang saksak ang tumama sa'yo. Tinahin na ang mga sugat sa iyong katawan. Ang sabi sa akin ni Doktora, kapag nagising ka na at nakapagpahinga, pupunta siya rito at kakausapin ka. Siya na mismo magpapaliwanag tungkol sa mga sugat na tinamu mo.
6: Good morning, Crispin.
4: Good morning din po, Doktora.
6: Kumusta ka na?
4: Dok, bakit hindi ko po may ikalawang isang binti ko?
6: Under observation ang binti

0: Imo, kaya hindi mo ito maigalaw. May malaking ugat sa bahagi ng binti mo ang tinamaan ng kutsilyo. Bukas, malalaman ang resulta ng ginawang x-ray sa'yo kung ooperan ka.
1: Kaya pala, sabi ng pinsan ko, muntik na akong maubusan ng dugo.
0: Halos ilang oras din ang biyahe mula sa inyong baryo, patungo rito sa ospital ng Bohol. Mabuti nga, hindi ka naubusan ng dugo. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo sa sugat mo. Dalawang bag ng dugo ang isinalin sa'yo. Magpahinga ka muna, Crispin. Bukas, muli akong pupunta rito para malaman mo ang resulta ng x-ray sa binti mo.
1: Ay, salamat po, Panginoong Hesukristo. At hindi mo po ko pinapayaang mamatay.
2: Crispin, anong sabi ni Doktora sa'yo?
1: Ngayong araw na ito, Eva, pupunta siya sa akin. Sasabihin sa akin ang resulta ng x-ray sa binti ko.
2: Crispin, nakikita ko na si Doktora. Papalapit na sa atin.
0: Good morning sa inyo.
2: Good morning din po, Doktora.
1: Good morning din po, Doktora.
0: Ah, Crispin, daladala ko na ang resulta ng x-ray sa'yo.
1: Ano po ang naging resulta, Doktora?
0: Malaking pinsala ang tinamunang yung binti. Kung hindi mawawala ang pangingitim nito, sad to say, ang remedyo ay puputulin nito.
1: Dok! Ayaw ko pumaputulan ng isang binti.
0: Pero ito lang ang paraan para hindi malaso ng dugo mo. Sana nga lang madala sa antibiotics ang remedyo ng pangingitim ng binti mo. Dahil kung hindi...
1: Opo, Doktora. Idadalangin ko po sa Panginoong Hesukristo na umimpekto ang mga antibiotics na aking iinumin.
0: Bukas, pwede ka nang lumabas ng ospital. Babalik ka sa akin pag naubos mo na yung inumin yung mga antibiotics mo.
1: Panginoong Hesukristo, masama ang loob ko sa asawa ng pinsan ko. Nais ko siyang patayin. Ngunit ikaw na rin ang nagturo sa akin buhat sa Biblia na sa iyo ang pag-iiganti. Ikaw po ang bahala sa akin. Ayaw ko pong mapatulan ng binti.
2: Crispin! Si Crispin! Si Eva ito!
1: Ah, pasok ka, Eva. Hindi nakalakang pintuan.
2: Salamat. Ang kukumustahin ko sana yung binti mo.
1: Eto, patuloy ito nangingitim. Paubos ng iniinom kong antibiotics.
2: Narinig ko nga sinabi ni Doktora eh. Humingi ako ng tawad sa iyo sa diwa ng asawa ko, ha? Patawarin mo siya.
1: Eh, gusto ko man gumante. Nananaig pa rin ang naituro sa akin buwat sa Biblia na ang Diyos ang maghihiganti, hindi ako.
2: Salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking asawa.
1: Nang dahil sa kanya, mapuputulan ako ng binti.
2: Bakit hindi mo subukan itong panggamot ng matatanda sa atin sa infection?
1: Ano yun?
2: May dahon kang ihahalo sa kulafu.
1: Ang alam kong kulafu, isang uri ng alak.
2: Oo, inumin mo ito pagkatapos maibabad dito ang dahon. Kaya lang, mapait ito ha.
1: Ah, walang pait-pait sa akin. Ang mahalaga, huwag akong maputulan ng binti.
2: Aalis muna ako ha. Agad din akong babalik. Dadalhin ko na ang kulapu at dahon na ibababad mo sa alak bago mo ito inumin.
1: Ah! Sobrang pait naman ang lasa ng alak na may babad na dahon. Ah, salamat sa Diyos at naubos ko rin kaninang mapait na alak. Aray ko! Bakit parang may kumakagat sa aking binti? Ano ito? Mga langgam?

0: bakit kinakagat nila ang mga tubig-tubig sa aking binti matapos kong inumin ng mapait na alak?
1: Good news, Crispin! Hindi ka na mapuputulan ng binte. Nawala na rin ang pangingitim ng binti mo. Ibig sabihin nun, dumadaloy na muli ang dugo sa mga ugat ng iyong binte. Tumalab ang mga antibiotics na ininom mo.
0: Hindi ko lang masabi kay doktora na hindi nawala ang pangingitim ng binti ko sa pag-inom ng antibiotics. Nang pinagkakagat ako ng langgam matapos uminom ng alak na may mga dahon, sakalang dahan-dahan nawawala ang pangingitim.
1: Crispin, pwede mo nang tigilan ang pag-inom mo ng antibiotics. Napapansin ko, maayos na rin ang iyong paglakad. Babalik na sa dati ang normal mong katawan.

Eksaktong 9 na taon nang saksakin ako ng adik. Nahuli siya ng alagad ng batas at nakulong. Ngunit hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Hanggang ngayon, isang kaisipan pa rin sa akin ang pagdami ng langgam na kumagat sa binti ko para maalis ang pangitim ng aking binti. Ano man ang kaugnayan nito para hindi ako maputulan ng binti, sa Diyos ko ipinagkakatiwala ang kasagutan. Purihin siya sa himalang ipinakita sa akin.

0: Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Santiago 5:15.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikirang lagot mula sa padalang liham ni Crispin Anura ng Bohol. Binigang buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: limang minutong pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Ang sulat ni Judas, Unang Kabanata. Mula kay Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, mahal kong mga pinili ng Diyos Ama na maging kanya, na minamahal niya at iniingatan ni Jesucristo. Sumainyo nawa ang higit pang awa, kapayapaan at pag-ibig mula sa Diyos. Mga huwad at sinungaling na guro. Mga minamahal, gustong-gusto

ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. Kahit alam nyo na, gusto ko pa rin ipaalala sa inyo na kahit iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, sa bandang huli ay pinatay niya ang ilan sa kanila dahil hindi sila sumampalataya sa kanya. Alalahanin nyo rin ang mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. At alalahanin nyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel na iyon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati na ng kahalayan sa hindi nila kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong nakapasok sa inyo nang hindi ninyo namalayan. May mga pangitain sila na naguudyok sa kanila na gumawa ng kahalayan sa sarili nilang katawan. At dahil din sa mga pangitaing iyon, ayaw nilang magpasakop sa kapangyarihan ng Panginoon at nilalait nila ang mga makapangyarihang nilalang. Kahit na si Mikael na pinuno ng mga anghel ay hindi nanlait ng ganoon, sapagkat na makipagtalo siya sa Diablo kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises, hindi siya nangahas umakusa ng may panlalait. Sa halip sinabi lang niya, "Sawayin ka ng Panginoon." Pero ang mga taong ito'y nanlalait sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Tulad ng mga hayop na hindi iniisip ang kanilang ginagawa, wala silang ibang sinusunod kundi ang likas na damdamin nila na siyang nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Nakakaawa ang sasapitin ng mga taong ito dahil sinunod nila ang ginawa ni Cain. Tinularan din nila si Balaam dahil kahit alam nilang mali ang ginagawa nila, patuloy pa rin nila itong ginagawa dahil nasilaw sila sa salapi. At tulad din ni Korah, naghihimagsik sila laban sa Diyos, kaya sila ay parurusahan ding tulad niya. Ang mga taong ito'y nakakasira sa pagsasalo-salo ninyo bilang magkakapatid sa Panginoon. Ang tanging habol nila ay kumain at uminom, at hindi sila nahihiya sa ginagawa nila. Wala silang iniisip kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin, pero wala namang dalang ulan. Para rin silang mga punong kahoy na walang bunga sa kapanahunan nito. Binunti ang ugat at talagang patay na. At kung paanong nakikita ang bulan ng malalakas na alon sa dagat, nakikita rin ang mga gawa nilang kahiyahiya. Para rin silang mga ligaw na bituin. Itinakda sila ng Diyos para sa napakadilim na lugar at mananatili sila roon magpakailanman. Si Enoch sa kabila ng 7th henerasyon mula kay Adan ay may propesiya tungkol sa kanila. Sinabi niya, "Makinig kayo, darating ang Panginoon na kasama ang libo-libo niyang mga anghel para hatulan ang lahat at parusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil sa masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban sa Kanya." Ang mga taong ito na sumasalungat sa katotohanan ay mareklamo, mapagpuna, at ang tanging sinusunod ay ang masasamang hangarin nila. Mayabang sila sa kanilang pananalita at nililin lang nila ang mga tao para makuha ang gusto nila. Mga payo at babala. Ngunit lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang sinabi ng mga apostol ni Jesucristo na ating Panginoon. Sinabi nila, "Sa mga huling araw darating ang mga taong mapanlait na ang tanging sinusunod ay ang masasama nilang hangarin. Sila ang mga taong gumagawa ng paraan upang masira ang pagkakaisa ninyo. Makamundo sila at wala sa kanila ang banal na espiritu." Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na espiritu. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa awa niya sa atin. Maawa kayo sa mga nag-aalinlangan. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa parusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa.
Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila.

0: Papuri at pasasalamat sa Diyos. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. At makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan. Mula pa noong una, hanggang ngayon, at magpakailanman. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan magdakoy may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa ingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigay.

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address.

0: tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakunangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
2: Akuin mo na.
1: Akuin mo na. Diba?
3: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po

0: aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

to the ZASFEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay ang inyo pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay ang inyo pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Diyan po sa ating Facebook and at the same time kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV at kaagapay available na din po ang ating himpilan sa pamamagitan po ng ating mobile application. Ang 702-DZAS app, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Sabayan pa yan kaagapay ng ating mga regular at PM Radio. Magandang hapon kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Ngayong araw ng Martes, kaagapay ang concern po natin at questions ay sa usapin po ng ating kalusugan, lalo na po sa concern po ng mga kaagapay natin na gumagamit ng PhilHealth. Kaagapay, kung ikaw ay mayroong katanungan po, maaari kang tumawag sa numero na 8654-3322, local 401. Ulitin ko, kaagapay, 8654-3322, local 401, kung ikaw ay nagnanais pong tumawag at masagot ang iyong personal na katanungan sa himpapawid upang lubos nating malaman ang mga panibagong balita, mga panibagong updates. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region, walang iba si Mr. Mon Acoba. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Ayun, kaagapay, sa pagkakataon na to, no, kailangan lang po natin ayusin po ang ating pong koneksyon para po kay Sir Mon Acoba. Pero sa pagkakataon na to, kaagapay, bubuksan po natin ang ating linya para po sa personal na katanungan mo, kaagapay, kung iyan ay katanungan sa usapin po ng PhilHealth, sa usapin po ng Yakap Program o any concern po na dapat po nating malaman. Muli, kaagapay, ang ating pong numero ay 8654-3322, local 401 para sa inyong personal na kasagutan. At syempre, katanungan as well, kaagapay. At sa pagkakataon na to, kaagapay, tayo po ay magbe-break muna para maayos po ang linya nating katuwang muli ang PhilHealth.

0: Konsyensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: At kaagapay, muli pong nagbabalik ang programang Ahensya de Konsensya. Dito lang po yan sa himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tulad nga po ng aking naibalita po sa inyo, ang ating pong magiging talakayan ay sa usapin po ng PhilHealth. Kaya naman po sa pagkakataon na to para mabigyan po tayo ng mga balita at updates po sa kailang ahensya. Magkakasama po natin si Sir Mona Koba, ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon.
2: Yes, magandang hapon, Bri, at magandang hapon din po sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayong araw na to dito po sa programa natin, Ahensya de Konsensya.
1: Thank you so much, Sir Mon, at maraming salamat po sa inyong serbisyo na hindi napapanood. Sige, Sir Mon, baka may mga balita ka at updates dyan sa inyong opisina na dapat malaman po ng mga kaagapay natin.
2: Opo. So, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung ating PhilHealth ay nakipag-ugnayan po sa Philippine Statistics Authority or PSA. So, meron po tayong mga schedule, particular po sa mga PhilHealth Leo Quezon City, Leo Las Piñas, Leo Mandaluyong, at meron din sa Leo Caloocan, yung mga PSA natin, mga info booth po. So, kasi usually, no, halimbawa magpapa-member, magpaparehistro bilang isang member, wala pong ID mapakita yung ating mga kababayan, pwede po silang magpasala doon sa PSA para magkaroon sila ng PhilHealth, ng PhilCIS ID po natin. So, pinapadali na po natin yung buhay po ng ating mga kababayan sa pag-secure po ng kanilang mga PhilCIS ID, kasi importante din po ito kung sila po ay magpapatala bilang isang PhilHealth yakap beneficiary. At para magamit din natin yung ating PhilHealth Check Utility, which is one of our features to prevent fraud na mangyari po, no, sa ating programa. Ayaw natin maabuso yung programa natin. Gusto natin maibigay ng tama ang serbisyo sa ating mga kababayan.
1: Yun naman po talaga. Kaya naman, Sir Mon, kailan magaganap tong itong mga partnership na to together with PSA, at saan pong mga locations?
2: Nag-start na po tayo noong May 25. Opo. So meron tayo sa Quezon City, yung PhilHealth na offices natin, Quezon City, sa Las Piñas, sa Mandaluyong, sa Makati, and sa Caloocan po.
1: Kaya naman simula na din kaagapay. Kaya po, mahalagang malaman po natin kaagapay kung paano nga ba ginagamit ang PhilHealth. Mahalagang malaman po natin kung ano pong malaking bahagi ito. Kasi baka mamaya, Sir Mon, ang maging mindset nila, binabayaran lang yan. Hindi lang naman po yan kaagapay. Ito po ay may malaking ambag po sa atin. Kaya dapat nating malaman kung paano ito ginagamit. At ito po ang ating po mga questions and concern na kung saan malalaman po natin kung paano ba ginagamit ang PhilHealth, o di naman kaya kung ikaw ay gustong maging bahagi po ng yakap program po ng PhilHealth. Kaya naman, Sir Mon, dediretso na po ako sa mga katanungan ng ating kaagapay.

0: matapay. Sabi dito, Sir Mon, okay. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mon and Sir Bri. Magtatanong lang mang po sana ako kung paano po magpa-register sa YAKA program. May kidney stones po kasi ang mama ko. Wala po siyang naunang confinement or operation dito. Pero nakapagpa-initial check-up na po siya o consultation at gamutan na po siya sa isang private hospital. Sa ngayon, ang inirekomenda ng doktor ko ay magpa- stonogram na siya ng para sa karagdagang evaluation. Gusto ko lang po sanang itanong kung available ba ang assistance na ito o cover ba ito sa ilalim ng YAKA program o ng PhilHealth. Ano po kaya ang requirements at proseso para makapag-avail? Maraming salamat po sa inyo, Sir Mon, at God bless.
1: Okay. Unang-una gusto ko pong i-distinguish, no? Ano po yung YAKA program,
0: mm-hmm,
1: and ano naman po yung all case rate na benefit packages natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it seems like which is a good confusion naman po. Parang na-confuse na kasi si member, no? Kasi yung YAKA program natin is open for all Filipinos. Kasi ito yung promotive and preventive program natin. Pero apart from that, tuloy-tuloy pa rin yung programa natin under the all case rate package natin. Yun naman yung curative care,
0: mm-hmm,
1: natin.
0: Mm-hmm.
1: Well, in the case po niya, parang nabanggit niya kidney stones, ano?
0: Yes po.
1: So, well, in that case, hindi na siya pwedeng ma-treat sa isang YAKAP facility. Usually, pag kidney stones, yung sinasound wave po yan, or depende po sa procedure, no, na kinakailangan niya, ito po ay pupunta na siya dapat sa mga tertiary hospitals natin na accredited po ng PhilHealth. At
0: mm-hmm,
1: dito na po pumapasok yung case rate package natin.
0: Mm-hmm.
1: Opo. Pero importante pa rin na dapat magpa-YAKAP register siya para maging YAKAP beneficiary. Kasi part of the job or responsibility ng YAKAP clinic is to refer her to the accredited hospital ng PhilHealth at panibagong benepisyo naman ang makukuha niya. So, makakuha siya under the all case rate package po natin.
0: Sir Mon, tama ba itong stenogram, ito ay parang isang laboratory?
1: Yun po ang pwede ang tanong po muna natin, ano, yung stenogram. Kasi definitely this is not available po sa ating mga YAKAP clinic.
0: Mm-hmm.
1: So this will be availed of ng ating member doon po sa mga tertiary hospitals po.
0: Mm-hmm. Pero pag ganito, Sir Mon, di ba since tayo po ay nasa ilalim ng Universal Healthcare Law, automatic ba kapag nag-avail sila ng ganitong uri po ng services, magiging zero balance ba siya since kung pupunta siya sa mga public hospital?
1: Okay. So, yung zero co-payment po natin, that would depend rin po, no, sa hospital na pinuntahan niya. So, pag pumunta siya sa mga government hospitals, yun po, yung pwede po ma-avail po yung zero co-payment. Halimbawa, pumunta siya sa NKTI po, no. So, that's a public hospital. Maaari po siyang maka-avail din po dyan ng zero co-payment as long as sumunod siya sa provisions and conditions po given by our zero co-payment policy po.
0: So technically talaga, Sir Mon, good job ginawa niya na parang umalis na dun sa isang private hospital at ipagpatuloy yung gamutan sa public.
1: Pwede rin naman po yun. Opo. Kasi option din po talaga yan ng ating mga members.
0: Mm-hmm.
1: Opo. So, okay. Linawin natin ang YAKAP program, Yaman ng Kalusugan program, ay tandaan natin, this is the preventive and promotive care. And meron pa rin po tayo yung inpatient benefit, outpatient benefit, all case rate, no? Yung mga benefit packages po natin, Z benefits. Patuloy pa rin po yun kasi ito ay ma-avail naman natin sa mga accredited hospital.
0: Yes. Sige po, Sir Mon. Thank you so much po sa magandang kasagutan na yan. O nga, kaagapay, ang YAKA program nga para ay isang initial o isang preventive measure po na kung saan bago ka pa magkaroon ng tinatawag na sakit, ito nga yung ginagawa ng YAKA sa atin to prevent po lahat ng mga bagay upang hindi lumala, upang hindi po tayo magkaroon ng malalang kondisyon o sakit po sa ating pangangatawan. Ito pa, Sir Mon, sabi ng kaagapay natin. Mayroon bang voluntary Philhealth member dito na nakakaranas ng error ng membership category is not allowed? Sabi niya dito, na kapag nag-generate kasi ng SPA, nakalagay kasi sa account ko sa membership category ay employed private kahit wala naman akong trabaho sa ngayon at patuloy akong nagbabayad bilang isang voluntary member. Paano po kaya maaayos ito at kailangan ko ba talagang i-update ang membership record ko sa PhilHealth?
1: Yes. Meron din pong responsibilidad, no, yung isang member to inform PhilHealth about the status of the employment of the member. So in this case, nangyari, hindi na siya employed, no? Kailangan po mag-shift siya ng program from the employed sector or direct contributor to voluntary na po or individually paying member po siya. And siya po yung gagawa niyan. So kailangan po i-amend niya yung kanyang member data record para ma-inform din po si PhilHealth na hindi unemployed na po siya or halimbawa self-employed na po siya. Ganun din po, no, yung pag-declare ng mga dependents, trabaho po yan or responsibility ng isang member yan to declare yung kanyang mga qualified dependent para laging updated po yung member data record niya sa amin on the part of PhilHealth po.
0: So talagang pupuntahan niya mismo, Sir Mon, no, yung mga opisina ng PhilHealth, tama ba?
1: Yes, marami tayong mga PhilHealth local health insurance offices. Makikita niyo po sa ating website. Or meron din tayong mga PhilHealth Express offices na located sa mga super malls tulad ng SM, ng Robinson's Pinoy Lincoln Center, meron din sa Lucky Chinatown Mall. So habang namamasyal sila during weekdays, office hours, pwede na rin pong dumaan po sa mga PhilHealth Express natin.
0: Kaya kaagapay, no, kung ikaw ay dating empleyado o di naman kaya kaagapay kung ikaw ay dating nagtatrabaho at ngayon ay isa ka ng voluntary na naghuhulog, ay responsibilidad po talaga natin na ayusin po. If ever ba, Sir Mon, pag hindi naayos to, ano ba mangyayari dun sa mga contribution? Ano ba siya? Hindi ba siya magiging valid as part ng contribution?
1: That will remain valid. Walang problema ron. Pero on the part lang po of the member, it would, parang it will cause a little inconvenience lang. Yeah. Halimbawa, mag-a-avail siya. Kasi instead of tuloy-tuloy na lang po, seamless na lang sana yung availment niya ng kanyang PhilHealth, baka i-advise sa kanya ng hospital na, ay, kailangan mo palang ayusin ito. Or halimbawa, hindi na-declare yung dependent, sabihan pa siya na you have to declare your dependent. At kailangan pa pumunta sa PhilHealth. So iwasan natin yung mga ganong sitwasyon.
0: Yung confusion.
1: Mas maganda habang wala pang sakit or wala pang hospitalization ay ayusin na natin, no? Yung ating mga dokumento at ating member data record para smooth lang po, no, yung availment ng kanilang PhilHealth benefit.
0: Yan. Thank you so much, Sir Mon. Ito, Sir Mon, parang maganda to, sabi niya dito. Paano po kaya ito, Sir Mon? Sabi niya, kung totoo na may sarili ng medical benefits ang miyembro ng PNP, gaya ng libreng ang pagpapagamot sa mga pasilidad ng PNP, mga medical allowance, HMO coverage, at iba pang benepisyo, hindi ba parang nagkakaroon ng dobling benepisyo kung sakop pa rin sila ng ibang health programs? Maaari okay. Po bang ipaliwanag sa akin to, Sir Mon, at kung paano to gumagana at ano ang pinagkaiba nito sa benepisyo nila? Salamat po.
1: Okay. So in other words, this would complement, no? Yung kumbaga magko-complement po yung medical benefits nila with PhilHealth. Tandaan niyo po, PhilHealth, yung one of the dimensions ng PhilHealth, yung financial coverage. Yung mga services na ginagawa ng isang accredited hospital ay pinupondohan o binabayaran po ng PhilHealth. That's why yung nag-claim po yung hospital. So, ano yung kagandahan nito? Halimbawa, meron pang HMO, which means na most probably 100% wala na pong babayaran yung isang member.

0: na may HMO kasi ang rule po, ang unang binabawas lagi, yung PhilHealth package rate. Tapos yung balance, saka pumapasok yung HMO. So, anong kagandahan nito? Halimbawa lang, unang-una, yung PhilHealth can be used as your leverage when it comes to paying your premium contribution to a particular HMO. Kasi, i-clear natin yan, na meron ka ng PhilHealth, tapos balance lang pumapasok yung ating mga HMO card po, no? So, yung bayad mo ng premium contribution doon sa private na HMO, pwedeng mag-decrease o lumiit po. Pangalawa, at halimbawa naman, on this part, halimbawa, may isang hospital na meron kang medical benefit doon at PhilHealth member ka rin, at the same time, accredited PhilHealth hospital din siya. So, yung beneficyo mo bilang PhilHealth, makiklaim din po. Bilang PhilHealth member, makiklaim din ng hospital. So, anong ibig sabihin nun? So, yun nga po, one of the reasons po, no? Or one of the dimensions ng PhilHealth, yung financial coverage, which means na well-funded lagi po yung ating mga healthcare providers to ensure the delivery of healthcare services po sa ating mga members na continuous po, no? Paano maging continuous yan? Dapat tuloy-tuloy rin po yung pasok ng pondo para po ready lagi yung mga laboratory equipment, ready yung mga medicines, and sa-satisfy natin, no? Yung mga health workers natin. Actually, Bright, kung intindihin nyo, no, PhilHealth is an insurance corporation.
1: Yes.
0: Yun po talaga yung role ng PhilHealth, no, to ensure yung financial coverage sa ating mga members. That's why ang PhilHealth po, we partner with the mga stakeholders natin, yung mga hospital healthcare providers natin, no, kasama dyan yung hospital and healthcare workers. Sila po yung binibigyan natin, no, through claims. Sa kanila pumupunta yung pondo. So isipin nyo na lang, kung may isang gas station na nagde-deliver po ng gas, kami po yung nagpopondo lagi ng gasolina sa isang gas station para patuloy po na ibibigay yung serbisyo sa ating mga kababayan.
1: Kaya kaagapay, no, na dapat hindi lang kasi dapat tayo mayroong opportunity na malaman. Kasi yung PhilHealth kasi kaagapay, ito ay para sa lahat. Wala siyang kinikilingan, bata, matanda, independent man or hindi. Kaagapay, dapat tayo alam natin talaga. Kasi ano to eh, ito yung common na baka mamaya may special treatment kasi ganito, ganyan. Hindi po kaagapay, as long as po na tayo po ay isang nagbabayad po, voluntary sa ating PhilHealth o di naman kaya sa pamamagitan po ng ating empleyado, ay kaya po natin itong gamitin. Ang ganda nga ng pagpapaliwanag dito ni Sermon kasi ang akala kasi ng iba kapag may HMO, hindi na pwedeng mag-PhilHealth. Hindi kaagapay. Actually, PhilHealth muna tapos HMO. Tama ba ako, Sir Mon, ng pagkakaunawa?
0: Tama po.
1: Mm-hmm.
0: Tama po.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po, no? Ang paraan natin.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po ang ginagawa po natin. Bayad muna. Sa PhilHealth muna ang bawas, no? Tapos saka pumapasok yung
1: HMO.
0: Ano, yung HMO.
1: Ayan.
0: Paminsan nga po eh, may mga instances, hindi naman madalas, na sa PhilHealth package ko lang covered.
1: Mm-mm. Totoo yan, kaagapay,
0: so,
1: no?
0: Mm-hmm. So in other words, hindi na magagamit yung HMO.
1: Mm-hmm.
0: Lalo
1: na mga kaagapay kung nasa mga public hospital o government hospital tayo kasi yan po ay fully funded po ng gobyerno natin. Kaya mahalaga po na yun nga yung kampanya rin ni Sir Mono na tayo dapat ay una rehistrado po sa ating YACA program at pangalawa tayo po ay dapat rehistrado at isang member ng PhilHealth. Thank you so much, Sir Mon. Ito po, Sir Mon, meron pang katanungan ng ating kaagapay. Sabi dito, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. Sir, sabi dito, magaganda po ang advertisement ng PhilHealth kabilang po yung PhilHealth yakap na nagsasabing malaking tulong ito sa mga miyembro. Ngunit nais ko lamang pong magtanong kung buwan-buwan po ba kami magbabayad ng kontribusyon. Bakit po sa 7 maintenance medicine na kailangan ng misis ko ay 2 lang po ang nakuha namin o ang sakop ng programa? Maaari po bang ilabas ng PhilHealth ang kompletong maligay malinaw na listahan ng gamot na covered. Kasama po ang paliwanag bakit ang mga gamot na ito ay kailangan at hindi. Sa aming pong mag-asawa, mahigit 4,000 kada buwan ang buong kontribusyon, sapat na po ba ang kasalukuyang benepisyong natatanggap namin? May plano po ba ang PhilHealth na palawakin po ang coverage upang mas marami pa pong maintenance at medicine ang mapakinabangan ng miyembro? Paano po namin masisiguro na ang PhilHealth ay naibabayad po namin bilang isang miyembro ay maibabalik po sa pamamagitan ng mas malawak at pakipakinabang na pangkalusugan? Sana po masagot niyo po ito, Sir Mon.
0: Okay. Unang-una, this is just a start, ano? Yung ating yakap program, yung yaman sa kalusugan program. Dati-dati we started, ang COVID lang natin is 21.
1: Mm-hmm. PhilHealth Yakap.
0: Then, opo, yung nilaunch natin yung Yakap, 21 mm-hmm. medicines. Nung July 25 yan, of 2025, no? Tapos, August 15, wala pang isang buwan, dinagdagan pa. Mm-hmm. 54 medicines outside the 21 medicines. So, that's a total of 75 medicines covered. 21 sa Yakap. 54 under guaranteed and accessible medication outpatient treatment. And sa 54 medicines po, meron tayong medicine allowance na nagkakalagang 20,000 pesos. Okay? Worth of medicines. Okay? So, hindi cash yan, ha? 20,000 pesos worth of medicines. Pero again, sino po yung magdi-determine kung ano yung medicines na kailangan ng isang young beneficiary? Sino po yung magpe-prescribe ng medicine? Hindi po si PhilHealth, but mm-hmm. your Yakap doctor. So si Yakap doctor will be the one who will decide after proper assessment and screening. Hindi naman po pwede na si Yakap beneficiary ang mag-demand ng medicines. No? Hindi po ganun. Dapat po si Yakap doctor after proper medical consultation, assessment, siya po yung mag-prescribe. Opo.
2: And this is just a start.
1: Yes.
2: And 21, tapos nadagdagan ng 54, and patuloy pa rin pinag-aaralan ng PhilHealth what are the other benefits, including medicines, na pwede po idagdag doon sa 75 medicines.
1: Mm-hmm.
2: Opo, tandaan natin, in every programs po na nilulunsad po ng PhilHealth, pinag-aaralan po yan kung ano po yung after assessment, kung ano po yung pangangailangan po ng publiko in general po. So, huwag kayong mag-alala, dadami pa po yung ating mga medicines later on sa gamot sa program ng PhilHealth.
1: Huwag kayong mag-alala, kaagapay, kasi secure naman tayo kasi palagi natin kausap tong si Sir Mon. Kaya once po na magkaroon ng mga karagdagan po. At totoo yan, kaagapay, ang concern niya rin dito, Sir Mon, is kung talaga daw bang naibibigay yung kontribusyon na naibabayad ng mga miyembro. Yes, kaagapay, no? Kasi tulad nga ng sinabi ni Sir Mon, no, na tulad nga na bago pa lang naman ng PhilHealth Yakap program, madami pa siyang i-improve. Marami pa siyang things to improve. Kaya yung gagawin po ni Sir Mon dito, kaagapay, ay dito niya naman po yan maire-report sa Ahensya de Consensya para bigyan po tayo ng mga karagdagan po na impormasyon sa usapin po ng PhilHealth gamot. Okay, Sir Mon, dako po tayo dito sa pangalawang katanungan para po sa ating kaagapay. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Sir Mon, tanong ko lang po, bakit po yung Yakap Clinic ay hindi pinagpapatuloy ang kailang serbisyo dahil umano walang pasyenteng ipinapadala ang OPD na kailang kapartner na ospital? Ang mga ulat po ang mga ulat din po ito ay matapos pong magpalaboratory ang pasyente, hindi na daw po umano binabasa o ipinapaliwanag po ang resulta pagkatapos. Bukod pa dito, may ilan din po na hindi nakakakuha ng gamot dahil sinasabing na ubos na raw ang nakalaang 20,000 na pondo. Maaari po bang maibigay ang malinaw na paliwanag ukol po sa ganitong uri ng usapin? Maraming salamat po, Sir Mon.
0: Well, in that case, kailangan i-report sa amin that particular na Yakap facility. Meron tayong email, no?
1: Yes.
0: Kung saan kayo pwede mag-file ng mga reklamo, no? Ito po yung Yakap to Gonsmo.

0: small letters. Yakap, as in small letters, no? YAKAP, tas Tugon, TUGON, at philhealth.gov.ph. Pwede po kayo mag-email doon kasi for every complaint na meron po yung ating beneficiary, dapat may basihan po kami para po madalaw namin, no? Yung at makol natin ng attention yung particular na yakap at
1: Pero Simon, wala so, naman kayong ano no, wala naman kayong, 'di ba? Ang huli kasi nating napag-usapan, Sermon, yung regarding doon sa mga accreditation, lalo na doon sa mga PhilHealth gamot, yung operations noon ay nandoon na sa clinic, tama ba ko?
0: Opo, opo. Kaya po ang trabaho ni PhilHealth is to make sure lang na kaya kami nag-accredit, ano? Ina-accredit natin yan to make sure na gagampanan po ng isang yakap clinic yung kanilang trabaho. At kasi nagpirmahan tayo ng kami ng kontrata, yung commitment form ang tawag natin yan, that they will deliver the quality healthcare sa ating mga yakap beneficiaries. And of course, may pondo tayong binibigay sa kanila. Kaya kung hindi nila ginagampanan yung kanilang trabaho, pwede natin i-withdraw kanilang accreditation.
1: At pwede sila bang makasuhan, Sermon?
0: Opo, opo.
1: Pwede po. Sa mga yakap benefit, ano, sa mga yakap po nag ano natin diyan na accredited mga gamot, ito po kaagapay kung ikaw ay mayroong personal po na encounter o karanasan po sa mga serbisyo po ng PhilHealth program po ng yakap po, ito po ay punta lang po tayo sa email na yakaptugon@philhealth.gov.ph. muli kaagapay kung ikaw ay mayroong personal na mga karanasan sa usapin po ng mga serbisyo lalo na po sa yakap program, kaagapay ikaw ay maaaring mag-email sa yakaptugon@philhealth.gov.ph. Thank you so much, Sermon. Ito pa, Sermon, para siguro sa huling katanungan na ibabato ko po sa inyo. Sabi dito, magandang hapon sa inyo, Sermon. Nais ko lamang pong humingi ng tulong sa pagpapaliwanag tungkol po sa paglipat ng aking nakaraang pagpaparehistro. Medyo komplikado po kasi ang proseso at hindi ko rin po magamit ang serbisyo ng accredited hospital noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, hindi po ako makapagpaparehistro sa yakap accredited na klinika na malapit sa aming barangay dahil kailangan pong ilipat sa dahil kailangan daw po akong ilipat sa aking dating registration. Maaari po bang magtanong kung posible pong maisagawa ang transfer online nang hindi na kinakailangan pumunta sa malapit na PhilHealth office? Ako po ay isang senior citizen, kaya malaking tulong po sana sa akin kung mayroong mas madali o online na pamamaraan ang proseso nito. Lubos pong napakahalaga ng inyong tugon at gabay sa akin ngayon, Sermon. Maraming salamat po.
0: Okay, ang nangyari, Bright.
1: Parang pinapalipat ulit siya doon sa nakaraan niya, sir.
0: Okay, babalik siya doon sa dati niyang yakap clinic.
1: Oo, ganun parang ba? Ganun. Oo.
0: Okay. Pero kaya saan siya currently nakarehistro?
1: Walang sinabi dito, Sermon. Ang sinabi niya lang, yung current niya daw na PhilHealth yakap accredited ay pinapalipat siya doon sa clinic na yon. So ang ask niya, kung pwede daw bang gawin yon online o di naman kaya sa malapit na office.
0: Okay, pwede po through eGov mobile app.
1: Oh, paano yun, Sermon?
0: Okay, yun po yung importance na kailangan magpa-register muna sila rin sa... Meron sila na gumamit ng eGov mobile app. Opo, dapat familiar po tayo doon. Pwede nyo naman pong i-download po sa app. So, through online, pwede po through eGov mobile app para magpa-register, no? Sa yakap. Yung isa naman na paraan is you go directly to our PhilHealth, local health insurance office. Kung senior na po siya, pwede naman po mag-fill out na lang muna siya ng form. Tapos pwede naman through authorized representative na lang po yung gagawa. Opo, para hindi na siya maabala pa dumalaw o pumunta sa ating mga PhilHealth local health insurance office. So, yun po yung mga options natin. Pero, kung limbawa lang naman na mapadalaw siya sa ating mga PhilHealth local health insurance office,
1: much better. Okay,

0: prioritize naman po yung ating mga senior citizens, mm-hmm. mga PhilHealth Assurance Office. And gusto ko rin malaman kung saan kaya yung area, kung NCR ba or outside NCR.
1: Mm-hmm. Walang sinabi dito, Sir Moon, eh. Talagang parang generic question. Pero Sir Moon, no, huli kong pagkakatanda, 'di ba sabi niyo po, bago lumipat isang taon. Ibig sabihin ba, Sir Moon, like for example, nasa programa ka na, tapos babalik ka lang dun sa dati mong clinic, pwede pala?
0: Okay. Ang crucial dun is kung na first patient encounter na siya. Okay? Kung wala pang first patient encounter that have been conducted to the yakap beneficiary, you may still transfer.
1: Mm.
0: Pero kung nagpa-FPE ka na, or first patient encounter, nagpa-health profile ka na, naka-lock-in ka na for the year doon. So yun yung po yung ano factor na napaka-importante, yung first patient encounter.
1: Mm-hmm,
0: okay? Mm-hmm. Kaya halimbawa may umiikot sa inyo at halimbawa isang yakap clinic may umiikot, nagkaravan. Siguraduhin ninyo kung magpapa first patient encounter kayo diyan. Yun na po yung gusto nyo. Kasi once na nagpa first patient encounter na kayo sa isang yakap clinic, nakalakin ka na diyan for 1 year. Opo.
1: Okay, kaya kaagapay ha, mahalaga talaga na alamin natin kung tayo ba ay nakapag first patient encounter na, kasi ito yung magiging batayan natin na wala nang lipatan to. Isang taong kang nakalock in sa isang accredited clinic, sa isang accredited po na ating accredited clinic po ng YAC. Kaya sige Sir Mon, bago kita bitawan, Sir Mon, baka may mga paalala ka sa mga kaagapay natin.
0: Okay. Sa ating mga kaagapay, siguraduhin lang po natin na lagi po tayong may tamang impormasyon, no, patungkol po sa PhilHealth, especially sa PhilHealth yakap. Yung pagpili po ng isang PhilHealth yakap facility ay crucial, no? Kasi unang-una, members option yan. Kayo po yung pipili mismo. Kaya yung pipiliin ninyo, siguraduhin nyo po that the yakap facility has a physical clinic na madali niyo pong puntahan at laging available, no, on your part. Kasi meron pong ibang, hindi ko naman nila lahat, pero may ibang mga yakap facility. Umiikot po sila, pero malayo naman pala yung kanilang yakap clinic na medyo mahirapan pa ngayon yung mga members natin. So, on the part ng mga members, maging vigilant din po ka tayo. Siguraduhin po, no, yung pipiliin yung yakap clinic, yung madali nyo pong, kung maaari nga, less than 5 kilometers lang eh. Kung maaari, less than 5 kilometers from your place para po, just in case na kailangan nyo pong gamitin, nandyan lang po siya, no. Pangalawa, kung meron man kayong mga reklamo or meron kayong napapansin na hindi mukhang hindi sang-ayon sa mga pulisiya po ng PhilHealth, meron naman din tayong avenue, no, kung saan kayo pwede magreklamo. Ito po yung yakap.tugon@philhealth.gov.ph, kasi sinisigurado natin na dapat maasikaso ng maayos yung ating mga yakap beneficiaries. And on our part din po sa PhilHealth, sinisigurado rin po natin na yung ating mga accredited na yakap facilities ay nagbibigay po ng tamang serbisyo sa ating mga yakap beneficiaries.
1: Mm-hmm.
0: Pero bago lahat, no, huwag niyong kalimutan na magpatala at magpamamili na po kayo ng yakap clinic para maka-experience na po kayo ng ating preventive and promotive care po mula po sa PhilHealth.
1: Ayan, maraming salamat Sir Mon sa pagkakataon na to na ibinigay mo sa mga kaagapay natin. Kaya naman kaagapay, diyan na po nagtatapos ang ating programang Ahensya de Konsensya. Dito lang yan kaagapay.

0: Público para sa iyo, Kapilipino.
1: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umpisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin at makabuluhan na mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama si Pastor Yul Makato.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.

0: Talk on 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng sambayan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Katuwan ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
0: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
0: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
0: Doctors Online.
1: Kumonsulta na.
2: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay teething or teething timeline. Pag-usapan po natin ang mga simptomas at ang mga relief strategies. Yan po ang topic natin ngayon mga kaagapay, teething timeline. Ayan, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo ng mahusay. Siyempre, isa sa mga mahusay na dentista dito sa atin na si Dr. Jean Marie Martinez. Okay, sasamahan po tayo. Mamaya-maya lang po. Kaya kung may katanungan po kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa nakikinig sa radio sa 702DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062DXKI Coronadal at 1116DXAS Zamboanga. Ayan.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
0: Today's Doctor Online.
2: Ayan, good afternoon.

0: afternoon ulit mga kaibigan. Ang oras po natin ay alas 2:20 ng hapon. Good afternoon, Doc Jean Marie Martinez. Good afternoon po sa inyo.
1: Hi, good afternoon, Dr. Marlon. And hello. Magandang hapon po ulit sa mga nakikinig ng Doctors Online. It's nice to be back here po.
0: Ayan, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayon sa hapong ito. It's again Tuesday po. So, Doc, ang ating topic for this morning ay teething. Pero bago ang lahat, baka meron kayong gustong batiin sa hapong ito.
1: Binabati ko yung aking masugid na manonood na si Romel, ang aking asawa, ang aking anak na si Veda, at yung aking mga kasama sa clinic, si Len, at yung mga pasyente kong nanonood ngayon, mga kaibigan. Magandang hapon po.
0: Ayan, magandang hapon po sa lahat ng binati ni Doc. Ayan, Doc. Ang ating topic ay teething. Ayan, ano po ba ang teething?
1: Okay, so teething is a very normal na nangyayari sa mga babies, no? Especially sa mga panahon na sa Tagalog itawag natin nagngingipin.
0: Yes.
1: Yan yung pag-usbong, nagsisimulang umusbong na yung mga ngipin ng ating mga sanggol. And it happens at a certain age, no? Kasi usually, as early as 3 to 6 months, nagsisimula na yung umusbong, no? But not all babies ay ganong edad. Minsan may late, no? As late as 1 year old. Tulad ng anak ko, 1 year old na nung lumabas yung kanyang first two central incisors sa baba. So usually, roughly around that age, no? Yan ang teething na tinatawag, pagngingipin.
0: Okay, Doc. Ang pagngingipin, syempre, kalimitan sa mga bata, usually from year 0 to 2 years old, or meron po bang demographic na talagang yung iba more than 2 years old, wala pang ipin? Meron na po ba kayong na-encounter na ganun, Doc?
1: Ayan. Meron din po tayong ganyang cases, no? Yan naman ay congenitally absent na yung ngipin. Ibig sabihin, wala talagang nag-form na tooth bud.
0: Yes.
1: Nung nasa sinapupunan pa yung sanggol, ito ay anomalous, no? Congenitally missing yung ngipin. It happens, pero very rare naman po.
0: Mm-hmm. Oo, Doc, kasi minsan baka yung ibang nakikinig at nanonood sa atin malalaman na nila maya-maya ang mga sintomas, Doc. Ano po ba ang sintomas ng pag-iipin ng isang bata?
1: Ayan na. So, ang teething ay usually nagko-cause ng discomfort sa ating mga babies, ano? As it is the time na nagpe-prepare yung mga gilagid nila for the erupting teeth. So, papansin ng mga mommies o mga daddies at mga iba pang nag-aalaga kay baby na yung mga gilagid or gum pads medyo maga, no? A little bit swollen. Hindi naman yung maga na may infection, pero medyo red, no? Tsaka tender. Siyempre, hindi naman nagsasalita mga babies. Iiyak lang yan. O kaya mapapansin nila naglalaway yung mga baby. O kaya very irritable sila at that time. Pero depende pa rin sa bata. May ibang bata very sensitive sa teething. Iyakin sila. O kaya yung iba, fussy naman, yung parang hindi mapakali yung sanggol. And of course, kung halimbawa, nagsimulang lumabas yung mga ngipin around 6 months, syempre, di ba, parang nagsistart na yan, magbigay si mami ng mga solid foods, solid ano? Food. Medyo hirap silang ngumuya, parang uncomfortable sila. Oo.
0: Oo, Doc, kasi nabanggit nyo katulad yan, uncomfortable. Gano'n po ba nakaka-apekto ito? Siyempre sa daily routine ng bata, no? Doon pa lang sa pagkain, sa pagtulog, o yung araw-araw nilang pagkilos bilang bata. Sila po ba ay, yung iba kasi, Doc, na sinasabi nila pumayat, o kaya nagkaroon ng sakit ng tiyan, o diarrhea. Ano po ba ang may katotohanan po ba ito?
1: Usually, ang diarrhea, hindi dapat siyang maging dahilan. Parang wag natin i-blame ang teething sa diarrhea.
0: Yes.
1: Yan din ay isa kong na-prove nung ako ay sa aking anak. kasi yan ang karaniwang naririnig natin sa mga magulang, nako nag nagkaroon ng LBM or diarrhea, nako siguro nangingipin. Pero actually ang pinaka affected no sa isang sanggol is yung kanyang feeding.
0: Yes.
1: Siyempre na nababago, o kaya halimbawa nag nagbe-breastfeed yung bata, or whether it's breastfeeding or bottle feeding, yung mismong pagsak ng bata sa nipple, no, it causes a pressure do sa gum pad, so medyo yes, uncomfortable sa mga sanggol yan. And then number two, yung sleep, no, sa daily activities ng mga sanggol, syempre eat sleep and a little play lang naman sila, yung sleep na iistorbo din sila kasi na kakaiba yung pakiramdam, no, whether hindi nila talaga ma-explain dahil baby sila, no, hindi naman nila, hindi ba nagsasalita yan, pero magiging fussy sila or in the middle of the night nagigising sila, hindi nagiging yes, payapa yung pagtulog nila. And then during the day mapapansin din na mas irritable si baby compared to the usual parang bubbly sila, ganyan. But yung diarrhea, most of the time, ang cause po nito ay, kasi na sisisi ang tingin, ano? Kasi ang tendency ng bata, ng sanggol, kapag ka, parang nangangati kasi yung pakiramdam niyan, kung uhaya ng laruan, ano? O anything that it can grab onto. And then isusubo, whether laruan or kamay, susubo yeah, niya yan sa bibig. So syempre, pag subo sa bibig, di natin masabi kung malinis ba yung kamay, no? Or hindi. Usually naman, naglalaro-laro lang yan sa playmat or sa... yan ang maaaring reason pa kung bakit sila nagkakaroon ng diarrhea. Because, syempre, baka madumi yung kamay, no? And then, naisubo na nung bata sa bibig, maaaring ano, may germs, no, na yun ang pwede pang dahilan, but not the teething.
0: Yes, maganda yung explanation niyo daw, kasi karamihan talaga nasisisi ang teething dahil na rin sa nag-LBM ang kanilang anak. Kaya minsan naman may sinabi sa aking pasyente, "Doc, yung anak ko ganyan, nag-LBM, naging ipin na ba siya?" Eh ano na po, 8 years old na yung anak niya. Kasi syempre may ipin na. Sabi daw, baka tumutubo yung wisdom. Sabi ko, hindi pa po. Ayun, tinanong ko.
1: O kaya
0: ko
1: minsan, ano, Doc, yes, yung fever pa, di ba?
0: So yes.
1: Parang, it's most of the time, parang na-attribute yung teething sa fever. But actually, hindi, ang fever kasi hindi siya sakit. It's a sign of another problem, no? Pwedeng infection. But not teething, kasi normal naman ang teething.
0: Oo, yun. Salamat sa paglinaw ng lahat daw, kasi syempre yan yung mga inaalala natin, yung mga sinabi nung araw ng ating mga nanay at lola at lola pa. Ayan daw, paano natin malalaman, ano? Kasi isang, syempre bilang isang magulang, usually kapag umiyak ang sanggol o bata, pag umiyak yan, minsan hindi pa nakakapagsalita, bibigyan natin ng something o kaya pagkain. Yun nga lang, Dok, ayaw kumain. So, paano natin malalaman na, baka nag-iipin na to. So, or ano po ba ang pwede nating i-advise sa ating mga magulang na yan po ay nagtitithing na siya?
1: Okay, so, teething, di ba sabi nga natin, it causes the discomfort sa mga yes, babies. So, yan ang pangalawang mangyari niyan is iiyak sila. So, crying, no? Yes. Ang napapansin ng mga magulang. So, ngayon, pag naumiyak na yung bata, yung baby, hindi na masyadong na-identify kaagad ng magulang kung bakit nga ba umiiyak yung anak ko. So, maybe it's a cluster of symptoms that they have to check. If the baby is crying, tingnan muna nila physically, no, kung namamagaba yung gilagid.
0: Yes.
1: Tingnan nila yung mga symptoms kasi it's a cluster of symptoms nga. So, check nila kung namamagaba yung mga gum pads, especially dito sa harap kasi yan yung unang lumalabas, no, yung ngipin sa baba, sa harap. Then, kung namumula-mula ba ito, but the redness should not be sobrang red. Parang ano lang, parang it's not pink, but a little bit darker, but not sobrang red. Excessive drooling is also noticed, no? Mas naglalaway po yung baby. Totoo yan, no? Kaya dapat may laging lampin. And then, of course, gustong-gusto nila ng may kinakagat, no? Kasi nga, by putting pressure, instinct kasi, it's instinctual lang ang response ng tao, ng babies. So, kunagat, nawawala, nadidistract, nawawala. Temporarily, yung pag, yung discomfort na kinokos ng paglabas ng ngipin. Ngayon,

0: na napansin nilang umiiyak si baby, how can they tell kung ito ba ay dahil sa pangingipin? Pwede na lang i-try, no, na i-press, no, or lagyan ng cold, no, parang mag-apply ng cold, something cold, sinasabi ko sa parents. Huwag naman yung ice candy, no, parang ano lang, kahit gasa na may naisaw-saw sa malamig na tubig, tapos try nilang i-rub sa gums. Kapag na-relieve si baby yan, maaaring due to teething yung crying niya, or the best way is to do elimination method, no? Paano ba yun? I-check muna nila lahat ng pwedeng pansanhin ng crying. Like, for example, baka naman puno na yung diaper. Diba? O kaya gutom. No? O
1: yes.
0: Kaya, then they can check the gums. Baka naman yun nga, lumalabas na yung ngipin.
1: Tama daw ka, no? Kasi syempre, nasa hula mode lagi ang mga parents. Lalo na yung mga first-time parents. Ayan, to kasi no, sinabi nyo, ayan na, alam na nila, irritable na, and alam nilang nagtititing. So ano po ba ang, sa tingin nyo, ang mga, kung may mga products ba na pwedeng for the meantime, para maibsan, o ano po ba ang pwede nilang bilhin? Kasi iba dok, alam natin, bumibili ng, alam nyo yung mga kinakagat-kagat na parang
0: pacifiers.
1: Rubber, pacifier. Oh. And at the same time, ano po ba ang, yung maari din nilang iwasan na akala natin ay nakakatulong sa bata.
0: Ah, okay. So, may mga safe naman and effective ways, no, to relieve, kasi wala tayong ibang gagawin dyan kundi relief lang. Huwag nyo pong bibigyan ng pain. Pero huwag bibigyan ng pain reliever naman kung talagang hindi naman kailangan. Ano?
1: Yes.
0: The first thing is, yun nga, like, pwedeng mag yung gauze, no, or cotton, pwedeng isaw-saw sa malamig na tubig, tapos massage, or pwede sa clean finger i-massage lang with gentle pressure sa gums ni baby. And then they can also use mga teething toys that are, well, syempre, ano, kailangan BPA free yan. Marami namang BPA free na rubber silicone teething rings. Okay naman po yan. At least make sure lang na malinis, ha. Yun muna yung parang nilalaro-laro ni baby sa bibig niya. And then ano ba mga dapat nating iwasan? Siguro yung mga, well, marami kasi sa market, eh. Kung hindi recommended ng dentista, huwag nyo na lang po bibilin, ha? Kahit na ano pang mga reviews ang nabasa nyo online. So, huwag naman yung masyadong matigas. Huwag yung bibigyan ng yelo, no? Huwag, hindi pwede. Baka choking hazard yan, no? Or yung mga teether na may tubig sa loob. May ganyan kasing products na nabibili,
1: yes,
0: online. Po. Mga liquid-filled teethers. It's not safe for babies kasi baka ma-puncture, they might accidentally ingest it, so might as well avoid. And then avoid na lang yung mga ibang teething jewelries, yung mga uso, no, yung mga nilalagay sa leeg kasi baka ma-choke pa si baby or masakal. So might as well just give them the basic silicone teething toys and make sure na malinis lagi.
1: Ayan, maganda na maalala yan, Dok. Meron kayo nabanggit kanina, Dok. Ano po ba ang BPA? Sabi niyo, BPA-free products. Ayan.
0: Okay, yung BPA-free kasi parang environmentally, ano tayo, eh. Concerned din, saka sa health din natin, no? Pag sinabing,
1: yes,
0: BPA-free, ito yung walang, ito ay ginawa na walang bisphenol A na chemical. Kasi itong chemical nito ay nakasasama sa kalusugan natin. So gusto natin as much as possible BPA free na kalagay dun sa product content nung binibili nating mga laruan ni babies. Even yung mga utensils nila, eh.
1: Yes.
0: Usually ang preferred natin BPA free.
1: Okay, ayan. Napakagandang paalala yan, Dok. Dok, last question. Itong kailan dapat dalhin ng mga magulang ang batang in teething time sa kanilang taon, ibig sabihin, Dok, kailan pwedeng dalhin? Yes po.
0: Okay, so kapag talagang ito na, hindi na mahele, kahit anong gawin nilang pagbigay ng pacifier o yung mga binigay nating tips kanina, ayun na, then that's the time they should consult a doctor or a dentist, or pag may na-notice silang increased elevated temperature ng baby, kasi baka mamaya hindi la fuzzy si baby dahil lang sa teething. It can be something else kung bakit, yes, sila fuzzy. And then of course,

0: kapag meron na talagang inherent diarrhea, vomiting, umuubo, rashes, other signs of infection, yan, that should be the time that they should consult a doctor. And, di ba kanina, Doc, sabi ko, kailangan i-check yung gum pads, ano?
1: Yes.
0: Di ba, a little swelling and a little redness is acceptable, pero kapag severe yung redness or masyadong swollen, and then baka naman meron silang makitang parang nana, no? That's oozing from the gums. We will never determine where it's coming from. It's best to consult na and bring the child to the doctor.
1: Ayun. Okay, maraming salamat, Doc. Ano, mamaya, mag-break muna tayo. Huwag kayong maawag muna kayong aalis, Doc. At dyan lang muna kayo. Mga kagapay, pansamantalang magbibigay daan po muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Later po, after the break, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na nais ipakonsulta kay Doc Jean Marie. So, sa ating mga viewers and listeners, para sa katanungan, maaari kayo magpadala ng mga questions nyo sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, kagapay, tayo magbabalik makalipas lamang na ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang pagngingipin ay karaniwang nagdudulot ng pananakit ng gilagid, paglalaway at pagiging iyakin ng isang sanggol. Para maibsan ang sakit, pwedeng gamitin ng malamig, pero hindi nagyayelo na teether o basang bimpo. Ugaliing linisin ng bibig ni baby gamit ang malinis na tela. Iwasan ang matitigas at matutulis na bagay at piliin ang ligtas na teething toys. Normal lang ang bahagyang lagnat, pero kapag umabot na sa 38 degrees Celsius pataas, dapat na siyang dalhin sa doktor. Siguraduhin din na nakakainom ng sapat na liquid si baby at bigyan siya ng dagdag na alaga at kalinga. Bago gumamit ng teething gels o gamot, makabubuting kumonsulta muna sa pediatrician dahil hindi lahat ng produkto ay ligtas. Ayon sa American Academy of Pediatrics, ang matinding lagnat, pagsusuka o pagdudumi ay hindi karaniwang dulot ng pagngingipin at maaaring sinyales ng ibang kondisyon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Hello, good afternoon mga kagapay. Welcome back sa ating Doctors Online Tuesday edition. Ang ating topic for this afternoon ay teething o pag-iipin ng mga bata. Ayan, Doc. Good afternoon, Doc.
0: Good afternoon, Dr. Marlon. Ayan. Good afternoon po sa lahat.
1: Ayan. Welcome back, Doc. Meron tayong mga questions dito. Although mga simple questions ito, Doc, pero syempre galing sa inyo, galing from the expert, syempre nais namin marinig mula sa inyo. Ang question number one, Doc, sabi niya, Doc, 6 months pa lang ang baby ko pero halos lahat ng bagay kinakagat niya. Posible po bang nagsisimula na siyang mag-teething?
0: 6 months, yes po. Maaring mataas ang likelihood na nagsisimula na siyang mag-ngipin.
1: Ayan. Okay, Ate Doc. Question number two, sabi niya, napapansin kong mas irritable at mas clingy ang anak nitong mga ang anak ko nitong nakaraang linggo. Normal po ba ito kapag tumutubo ang ngipin?
0: Nako, medyo subjective, ano? clingy tsaka irritable. Pwede pong i-attribute sa teething, pero pwede rin behavioral po yun. Baka naman talagang clingy yung anak nyo. So, i-check nyo pa rin po yung bibig kung yun talaga yung dahilan.
1: Yeah, siguro baka ano lang.
0: Baka sweet naman si bibig.
1: Yes. Oo. Okay, question number 3. Sabi niya, Doc, dating mahimbing matulog ang baby ko pero ngayon madalas na siyang magising sa gabi at umiyak. May kinalaman po ba ito sa teething?
0: Ayan, ako. Tulad na sinabi ko kanina, siguro po mas maganda, mami, mag-elimination method tayo. Kasi maaring hindi lang teething ang reason, pwedeng baka gutom or ang sleep disturbance can be a lot of things, baka yung diaper nga. Pero you can always check the gums, no, of your child kung merong dong nagsisimulang lumabas ng ngipin.
1: Ayan, oo nga. Pero siyempre, always check.

0: o pediatric dentist, or even a pediatrician at that, kung gusto nyo pong ma-confirm kung ano yung reason.
1: Yes.
0: So ano yun ha, medyo alarming ha kung kinikis-kis yung area
1: yes,
0: na yan. Maybe there's something really disturbing the child.
1: Yes. Alam niyo mga bata na ko, ang kwento ko lang dok, yung mga may pasyente ako at mismong bunso ko dok, laging hinahawakan ang kanilang tenga, ang pisngi, yung pala nai-infect na po yung ears nila kasi galing swimming or something. So yun that's po, kailangan pa-check nyo talaga. Okay, ito dok, napakagandang question. Napakasimple nito, although nabanggit nyo na kanina, pero mukhang from the heart itong napansin niya sa kanyang anak. Sabi niya, dok, may nakaumbok na po na puting bahagi sa gilagid ng anak ko pero wala pa rin lumalabas ng ngipin. Gaano po ba katagal bago ito tuluyang tumubo? Ayan.
0: Okay, yung nakaumbok na puti po, pwede nating katayin. If it's hard, then it's a tooth. If it's not hard, it's something else. Dapat kasi matigas yan. As to how long ang waiting period nyo, bigyan nyo lang a few weeks. Bigyan natin ang time to grow kasi hindi po, kasi pag mabilis yan, lumabas, masakit sa bata yan. Kasi itutusukin ng ngipin yung gums, ano? So dahan-dahan. Pero pwede nyo pong kapain yan. Gently press on that white area. If it's hard, then it's a tooth, no? If it's not hard, then punta tayo sa dentist. It might be something else.
1: Yes. So hanggat maaga, malaman na natin. Ayan, Dok. Dok, napakaganda ng usapan natin ngayon. At meron din tayo palitang kukuro ng ating mga taga-subaybay. So, yun nga lang, Dok. Mukhang kailangan i-stop na natin muna saglit ang ating discussion kasi kulang po yung oras natin. Pero Dok, huwag muna kayong aalis. Magbe-break tayo. Maya-maya lamang. Okay. Samantala, narito po muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Fellowship with the Light. Ang wika sa 1 John 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Naglalaan ang Diyos ng pagkakataon sa tao upang maranasan ang liwanag, ngunit pinipili pa rin ang taong mamuhay sa kadiliman. Anong nararapat kalagyan ng mga Kristiyano upang mapatotohanan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at pagkilos ng banal na Espiritu? Tinawag tayo mula sa kadiliman upang maging bahagi ng liwanag. Ang mga Kristiyano ay maaari ring magkasala, ngunit kapag nalantad sa liwanag at nakita ang tunay na anyo ng kasalanan, kinikilala nila ang biyaya at pagliligtas ng Diyos. Sila'y ginawang matuwid, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi dahil sa biyayang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Naging bahagi tayo ng liwanag upang maging sinag. Ang taong nakiisa na sa ilaw at laging may fellowship sa ilaw ay lumalakas ang liwanag. Habang ang lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos, unti-unting nagbabago ang kanyang pamumuhay. At huli, nagliliwanag ang ating sinag kung nagtatagumpay tayo sa kasalanan. Hindi kaya ng taong magtagumpay sa kanyang sarili lamang. Kailangan niya ng tulong ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga nakikinig. Salamat po sa buhay at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin ko po na tulungan mo kaming magpatuloy na magliwanag upang makita ng marami ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Ingatan at gabayan mo po ang mga nakikinig at pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, itinataas ko ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Drooling o paglalaway ay kapag kusang tumutulo ang laway mula sa bibig. Maaaring dahil ito sa sobrang laway, hindi paganap na kontrol sa mga kalamnan ng bibig o ilang kondisyon sa kalusugan. Depende ito sa sanhi, maaari itong matulungan ng therapy, gamot o iba pang paggamot. Muli, ang ating glosaryo medico, drooling. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lamang sa Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Magandang hapon mga kaagapay, nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. At ang ating topic for this afternoon, kung hindi nyo na subaybayan, ay patungkol po ito sa teething or pag-iipin ng mga bata. So salamat po kay Doktora John Marie Martinez. Doc,
0: magandang yes, hapon. Yes, Dr. Marlon. Magandang hapon po, Alen.
1: Magandang hapon, Doc. Baka meron po kayong talagang yung magandang advice, lalong-lalo na kasi sa mga nanay, no? Alam mga nanay, biglang nagiging expert sila eh. Lahat gagawin talaga eh. Pero Doc, ano po ba, from your expertise, anong pwede niyong ihabilin sa mga, lalo na rin dun sa mga first time mothers?
0: Okay, so for a lot of mommies out there, ang teething po is a normal stage po sa isang buhay ng bata, ng sanggol. And then, huwag po tayo masyadong mag-alala kagad. Ang importante, maging sensitive lang po tayo sa bawat behavior ng ating babies. Huwag natin i-ignore din kung mag-iyak siya, nagiging irritable. Tignan lang po natin kung ano kaya yung dahilan, bakit nagiging irritable ang ating anak. And then wag po tayo masyadong mag-alala kaagad, no? Wag nating i-blame ang teething sa iba pang mga symptoms na pinapakita ng ating babies, kasi maaring may iba pang underlying reason bakit sila nagkakaroon ng mga ibang na-experience, like for example, pagtatae or lagnat or pagsusuka. But most importantly, ang pinaka-advice ko on teething, mommies, daddies, and all the caregivers, at that age, no, between 6 to 2 years old, yan yung time na naglalabasan po ang mga ngipin ng ating mga anak. Please make sure na malinis ang bibig ng ating mga babies. Kahit wala pang ngipin yan, kailangan pa rin nating mag-perform ng oral hygiene sa kanila. And bantayan natin na ang kanilang mga kamay ay malinis, no? Kasi laging pinapasok sa bibig ang mga kamay. Pero hindi rin maganda ata yung masyadong malinis, ano? Pero make sure lang, no, na at least hygienic yung pinapractice natin sa bahay. Magandang hygiene. Yun lang naman po. And then, always visit your dentist, no? Especially first birthday, mga mommies, reminders, dali nyo po ang mga anak ninyo sa dentista on their first birthday.
1: Ayan.
0: Para mag-check yung mga ngipin. Opo.
1: Napakagandang paalala mula sa expert na nanay at ang expert na pediatric dentist.
0: Yes.
1: Doc, maraming salamat. Saan po ba matatagpuan?
0: Always a pleasure, Doc.
1: Yes po. Mm-hmm. Saan po matatagpuan ang inyong clinic?
0: Yes, nandito po ako ngayon sa La Union. I can be visited there at Bethany Hospital every day. But I also go to Manila. But they can find me online consult. Just find my page at Dr. John Marie Sr. Martinez. And I'm open to accept online consults for those who are located outside malayo from La Union kasi. So I can be reached naman online for consults.
1: Ayan. Salamat,
0: Thank you. Thank you rin.
1: Salamat. Always online kayo sa mga tao at dito rin sa lalo na sa Doctors Online. Thank
0: always
1: you very much,
0: pleasure.
1: Doc. Maraming
0: Thank you
1: salamat. Thank you. See you soon. Salamat.
0: Thank you
1: sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa

0: paghatid naming kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kay Rafi Lagtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaina Gabornes at RTVT, at ang ating mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays through Fridays on its new time slot, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marden Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all. Good afternoon po.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahing o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ikay susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Thursday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre binabati na natin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, pakilike and share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at mga pa-shoutout dito sa ating comment section. At update nyo na rin po kami, kaagapay, no? Kami ni Kayla, kung ano po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon. Ano ang inyong merienda, no? Magkaroon tayo ng merienda check. Kung EPE, may lunch check. E pag-ayo po, may merienda check.
0: True.
2: So, iwan nyo lang po dito. Update nyo po kami ni Kayla sa comment section.
0: Oo, abangan namin yan, mga kaagapay. At syempre, hindi din natin nakakalimutang batiin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band.
2: Yes.
0: Ay, sa inyong transistor radio, sa PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background sa kanilang pagmamaneho sa kanilang car stereo. Eh, hello po, happy listening po sa inyong lahat.

0: syempre, hello, hello rin sa mga ka-agapay nating nakatutok sa ating pinakabagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app.
1: Yes.
0: Na maaari nyo po ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-download niyan, ka-agapay, eto muna sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at hanapin ang 702 DZAS. Yung merong orange logo, yun na yung yeah. ka-agapay.
1: Hindi yung may orange.
0: Yes.
1: Hindi ano. Hindi Charmaine. Hindi Charmaine.
0: Habang may nag-aabutan. Pero kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh, welcome po dito sa ating programa at samahan niyo po kami
1: yes.
0: sa isang oras ng kwentuhan. And syempre, makisagot ka na rin sa ating question of the day na may kinalaman dahil kakapasok lang ng ating mga estudyante. Oo, sana all ay estudyante pa.
1: Oo, diba? Na parang nilulook forward ang kanilang pagpasok. Mm-mm. Syempre, pagbago ang bag.
0: Sapatos.
1: So, isa yan sa mga nilulook forward natin mm-mm. ng pasukan. Diba?
0: Yes, kaya related dyan, kaagapay, ang ating question of the day na, eto, sa school projects noon, ano ang mas gusto mo? By group or individual?
1: Ayan. So, dito natin malalaman, no, kung ano ang mas prefer ng ating mga kaagapay, no, pagdating sa school projects.
0: Mm-mm.
1: So, yun, sagot ka sa aming question of the day, kung ano ang mas gusto mo kaagapay kapag school projects, ikaw ba ay by group or by or individual? Ayan, iwan nyo lang ang sagot ninyo dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yes, abangan namin yan kaagapay ha, kaya ipadala nyo na po ang inyong mga kasagutan again
1: yes.
0: ng ating question of the day. Sa school projects noon, ano ang mas gusto mo? By group or individual? At dito sa ating, basa muna tayo sa ating ongoing Facebook live streaming. Mm-hmm. Aba, bumabati na si Ate Faustina Frankie Habla. Ito, na-meet ko ng face-to-face.
1: Yes, same. Talagang dinayo tayo
0: yes.
1: ni Ate Faustina sa ating booth noong nakaraang mm-hmm. Saturday.
0: Yes.
1: Tapos si-celebrate na atin ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. At talagang what a joy na makita po kayo Ate Faustina,
0: True.
1: Pati ng iba nating mga kaagapay. Ayan, salamat po sa pagbisita ninyo at pakikipag-celebrate po sa faithfulness ng Panginoon sa ministry ng FEBC.
2: Amen!
0: Amen. Alam mo, tuwang-tuwa ako kay Ate Faustina kasi sabi niya, Kayla, parang pumapayat ka.
1: Ayan, di ba? Yan ang mga magandang pambunga.
0: Yes.
1: Di ba? Isa sa mga nakaka-motivate na pagsisimula ng araw, eh talagang hello po pag ganyan ang inyong mga pabati.
0: Kaya ginanahan ako lalo magbawas ng pagkain.
1: Oo.
0: Kasi nag-work yung aking less rice.
1: Di ba?
0: Kaya pagpapatuloy ko. Eh, pero sabi ito, sabi ni Ate Faustina, good afternoon Ate Kayla and Ate Absi. Nakikinig daw siya. Salamat daw sa pa-picture. Masaya daw siyang makita tayong lahat, pati daw ang mga papuri singers.
1: Ayun.
0: Nako, kami rin po, Ate Faustina, ay nagagalak na maka-fellowship po kayo nung Saturday, pati nga yung iba pa nating mga kaagapay na iba't galing sa iba't ibang ano, panig ng Pilipinas.
1: Totoo.
0: Akala ko mga Manila lang, pero meron pa palang galing Pampanga, galing Laguna.
1: Galing Bataan.
0: Yes.
1: Diba?
0: Diba? Dumayo talaga. Kaya
1: Pangasinan.
0: Salamat po. Oo, diba? Layo.
1: Talagang maraming salamat po sa pagsama sa amin nung last Saturday. At si Kuya Oscar Hokar Malyari, sabi niya, blessed day daw sa ating lahat. At listening daw siya mula sa Paco, Manila. At ang merienda daw niya sa mga oras na ito ay pansit canton
0: wow.
1: at tuna sandwich.
0: Sarap.
1: Ayan. At niyayaya niya tayong kumain.
0: Naku.
1: Thank you po sa inyong pagdalo, Kuya Oscar. At napakasarap naman yan. Gusto ko yan, tuna sandwich.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Nalo.
0: Ilang araw na ako nagkikrave ng pansit canton. Kaso
1: ayan.
0: Nakukonsensya akong
1: meron
0: kumain.
1: Dyan.
0: Oo nga eh. Nakukonsensya akong kumain ng ano ng junk food ngayon.
1: Wow, talaga nga.
0: Talaga, akala mo naman talaga.
1: Hindi, kasi pinaninindigan mo lang din ang iyong nasimulan.
0: Yes.
1: Which is good, ha? Kaya pagpatuloy mo lang.
0: Hashtag disiplina.

0: ang kailangan.
1: Ayan, thank you po.
2: Salamat po. Ito naman si Kuya Angel Gorospe ay nag-God bless na sa atin. At si Ate Weng Fausto ay nag-hello na rin sa atin. Good afternoon daw. Sabi niya, ang kanya daw merienda ay avocado na mayroong ice.
1: Hala.
2: Avocado season na.
1: Oo, isa yun sa mga favorite natin. Yes. Diba? At nilulook forward natin kapag season na ng avocado. Mm-mm. Kasi gustong gusto ko rin yan. Kapag powdered ang gatas.
2: True.
1: Tapos maraming yellow or malamig siya. Yung talagang parang pa-frozen ice cream.
2: Pa-ice cream, oo. Sarap.
1: Ang sarap. At ito si Kuya Oscar, sumagot na din sa ating question of the day. Sabi niya, better para sa akin ang buy group kasi mas makakatipid ka. At tulong-tulong, sama-sama, mas masaya. Ayun!
2: Yun.
1: So gusto niya yung may ka-journey siya sa school project. May kasama siya. At totoo naman din talaga. No, iba ang sayang dulot kapag group project kayo. Pero dapat talaga, kapag ano, no, pag meron kayong mga group project at mag-meet kayo, gagawin nyo talaga yung project.
2: Ay, oo.
1: Oo. At yung call time, di ba? Yung call time dapat talaga nasusunod.
2: Yes.
1: Di ba? Parang ano, no, may hugot. Kasi naalala ko, nung kami high school, eh ganyan. Diba? Pag may mga school project, kunyari, magyayaya sa isang bahay ng kaklase. Tapos, may call time. Pero yung call time, mga after 2 hours kami makukumpleto.
2: Oh, totoo yan.
1: Yan. Hanggang sa, ano na lang, 1 oras na lang yung laan para doon talaga sa school project. Tapos after nun, laro na.
2: Para mas matagal yung antayan, no?
1: Oo. Tsaka yung ano, yung bonding after the school project, mm-hmm. 'di ba? Mas matagal kaysa sa
2: totoo.
1: School project.
2: Tapos ang merienda niyo diyan minsan pansit kanton.
1: Ay, oo. 'Di ba? Lalo na nung thesis.
2: Yes.
1: Naku po, talagang isa 'yan sa mga kasama natin nung thesis day.
2: Pansit kanton. Yan ang nagtawid sa atin. Oo. Ito naman si Ate Guy Santos, ang kanya daw merienda ay otap na mayroong matcha.
1: Ayun. Ay, gusto ko rin pala magpasalamat kay Ate Guy Santos. Maraming salamat po Ate Guy sa inyong paleche plan. Talagang
2: wow.
1: Favorite ko yan. Salamat po. At ubos na po.
2: Agad-agad.
1: Oo, talaga. Siyempre, favorite ko yun. Hindi na inaabuti ng 1 linggo. Kinabukasan, kinain ko na siya po agad. Kaya, thank you so much po, Ate Guy.
2: Hello po, Ate Guy. Wala to.
1: At ayun, hindi ka daw niya na-meet kailan.
2: Oo nga daw. Oo nga. Eh, Ate Guy, di po tayo nagtagpo.
1: Oo, kasi na-busy po si Kayla sa kanyang role. Yes, a role.
2: Oo, bilang papuri singer. Ay, iba pala.
1: Pero yun, thank you so much po.
2: Yun.
1: Natahimik.
2: Ito naman, si Ate Weng.
1: Yun.
2: Pausto ay nag-good afternoon sa atin mula sa Marikina. Kamusta po ang weather dyan, Ate Weng? Makulimlim po ba? O, mainit din.
1: Ayun.
2: Happy listening po.
1: Dito finally, malamig-lamig na at
2: yes.
1: Makulimlim. Ayan ang ating mga nilulook forward noong 1 linggo pa.
2: Nakakapag-jacket na.
1: Yes, diba? Ayan, thank you po. At ito si Ate Cynthia Salazar. Ayan, hello daw, Inspirations Unlimited. At kami naman ang hindi nagkita kaila.
2: Uy, ako nga.
1: Ayan, sayang po. Pero sa susunod pong anniversary, baka po magkita na po tayo.
2: Uh-oh.
1: At si Ate Faustina, ayan, ina-update tayo. Sabi niya, mang-iingit daw siya. Magluluto ako ng pesto! Pasta! At sabi niya, sayang malayo kayo. Sa sunod na punta daw niya sa station, eh magdadala daw siya ng mahal.
2: Wow!
1: Ay, ano po namin yan? Aabangan po namin
2: yan,
1: Ate Faustina. Dahil napakasarap niya, no? Maha. At ang sarap din po na niluluto ninyo, pesto.
2: Pesto,
1: ano
2: yes.
1: po ba yan? Tuna o chicken?
2: Ang sarap.
1: Oo,
2: parang
1: diba?
2: Gusto ko tuloy magpasta mamaya.
1: Ay, alam na. Alam na ang pupuntahan later. Kasi

0: po and enjoy your day. Abangan namin ang papesto ninyo.
1: Yun! Abangan natin. Isa rin ako sa mag-aabang.
0: Magparinig.
1: Happy birthday, Mami. Uwi ako maaga.
0: Ayun. At ito, si Kuya Vincent Garcia, nandito na rin sa ating comment section. In-update niya na rin tayo. Nagluluto daw siya ng breakfast niya. Ang breakfast niya ay deep fried pork.
1: Wow.
0: Ayun, talagang...
1: Ang healthy.
0: Oh. Ayun, thank you so much po sa update na yan, Kuya Vincent. At
1: salamat
0: happy listening po.
1: Si Nanay Thelma Manjares.
0: Ayun.
1: Mamit ito noong Saturday.
0: Yes.
1: Sabi niya, salamat daw at nakadalo siya sa anniversary. Salamat daw sa mga natutunang message from Pastor Panlilio kay Pastor Carlo.
0: Mm-hmm.
1: Masayang masaya po kaming umuwi. Maraming pagpapala, maraming na-meet na host ng DZAS. Nag-picture at salamat daw sa ating lahat.
0: Yes.
1: Ako, salamat din po. Nanay Thelma, masarap ninyong pasalubong
0: yes,
1: din.
0: Yes po, thank you so much po, Nanay Thelma. Naalala ko talaga yung dala niyang ube.
1: Yes!
0: Halaya, sabi ko nga, nung nakatanggap ako kay Ate Guy Santos ng leche plan, tas siya may pa-ube. Sabi ko,
1: parang
0: maghahalo-halo na yata ako pag-uwi ko.
1: Oo, tsaka bagay yun, na combination,
0: oo,
1: diba?
0: Oo, kaya maraming salamat,
1: salamat
0: po. Ayun. At si Kuya Vincent, eto, sabi niya, sumagot na siya sa ating question of the day. Ang gusto ko, paggagawa ng project ay by group.
1: Oy.
0: Mag-aambag na lang, tapos kanya-kanyang skills na iaambag. Tapos magsasama-sama sa isang place para bonding na rin. Minsan may joke, masayang-masaya. Tapos minsan sa bahay lagi kumukuha pa kami ng buko. At hindi mawawala ang taga-akyat.
1: Wow.
0: Ayun, so umaakyat pala ng puno.
1: Oo, may pag-akyat ng puno. Salamat po, Kuya Vincent. Pero sana, no, pag by group, lahat talaga may ambag.
0: Ay, totoo.
1: No? Lahat may contribution na skills. No? Hindi yung merong nakaupo lang.
2: Tama!
0: Hindi, diba? Siguro yung iba, ganito ang eksena nila. Pag gagawa na, wala sila. Pero pag presentation,
1: andyan na.
0: Doon sila babawi, 'di ba? May mga ganyan tayong kaklase. At ranas ko 'yan.
1: Saan ka doon? Doon ka sa preparation.
0: Oo, usually sa preparation ako. Kasi pag presentation as a shy girl.
1: Wow. Totoo.
0: 'Di ba? As an introvert, minsan talagang parang weakness mo 'yan, yung mag-present sa harap. Pero ayun, eto tayo ngayon. Praise God! Kasi
1: praise
0: palagi
1: God.
0: Niya tayong tinatawid sa ating broadcast.
1: Amen.
0: Kahit tayo yung mga introverts.
1: Oo. Dalawa lang naman daw tayo nag-uusap.
0: Oo, di ba?
1: Walang nakikinig.
0: Thank you po, Kuya Vincent.
1: Salamat po. Si Ate Len Agdon Reyes, makulimlim daw na hapon.
0: Ayun.
1: Para daw sa kanya, by group ang gusto niya kapag school project. At ang kanya daw merienda ay buko juice at turon.
0: Ayun.
1: Siya daw ay nakikinig mala sa Palayan, Nueva Ecija. Sarap naman ng turon at saka buko juice. Very refreshing.
0: Ayun, oo. Talagang very...
1: merienda.
0: Dito, merienda. Para alam na alam mo yung sasabihin.
1: Pala decision na sasabihin.
0: Pero yun nga, sasabihin ko nga, very merienda ang merienda ni Ate Len. Ayan. At si Ate Weng Fausto, sabi niya, mainit daw sa Marikina ngayon.
1: Uy.
0: Isa po ako sa kasama ni Ate Faustina Habla. At sobrang saya. At nice to meet you all. And nice to see you all. Ayan. Masaya rin po kami,
1: yes,
0: Ate Weng. Na kayo po'y naka-fellowship po namin noong Sabado.
1: Mm-hmm.
0: Iyon.
1: Si Ate Faustina may pahabol. Tuna pasta daw.
0: Ayun.
1: Kayang lulutuin na merong maraming kamatis at cheese.
0: Ay, ang sarap. Diba?
1: Makakagutom naman.
0: Parang pesto na talaga,
1: yes,
0: ang merienda natin.
1: Oo.
0: Right after this. Alam
1: basta
0: na.
1: Basta dumating nga ang mga hinihintay.
0: Oo,
1: alam na.
0: Diba? So, yun. Si,
1: salamat po.
0: Thank you po. Si Ate Brenda Pangilinan, sabi niya, blessed afternoon sa ating lahat at sa listeners din ng Inspirations Unlimited. At si Ate Princess Rojas, sabi niya, blessed afternoon. Nakangiti ako habang kumakain ng kamote cue.
1: Wow!
0: Ayan. Recess daw ng kanya mga estudyante.
1: Ay, hello po. Teacher.
0: Ayan.
1: Pala si Ate Princess.
0: Ayun. Hello po sa inyo and thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing

0: streaming.
1: Ito naman sa ating poster na ipinost kaninang morning, si Ate Susan Bulaklak, ang kanyang kasagutan ay both.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung individual daw ay nakakatulong sa kanya maging independent.
0: Yun.
1: At nashishare yung kanyang sariling thoughts and ideas.
2: Tama.
1: Sa group naman, I can learn from others at mas magaan ang work kasi nagtutulungang ma-accomplish yung task.
0: Ayun. Yun naman yung mahalaga eh, no? Pag by group, kailangan talaga tulungan kayo. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Diyan mo makikita yung kahalagahan ng collaboration.
1: Yung an hashtag. Oo. Collab.
0: Yun ang ating unang hashtag,
1: yes,
0: for today. Ito si Ate Guy Santo. Sabi niya, mas okay by group. Mas madali ang paggawa at mayroon kang makakatulong at meron ka din matututunan na iba't ibang idea at mas masaya pa pag may kasama.
2: Correct ka dyan.
0: Ayun. No. Correct ka dyan.
1: At meron tayong mga visitors.
0: Yes.
1: So, salamat po sa pagbisita sa amin dito sa 702 DZAS, ang ating friends from Biblica, si Paul, Joanna, and John.
0: Hello po.
1: Enjoy po ang inyong studio tour.
0: Hello po.
1: Welcome po dito sa DZAS.
0: Ayun. Happy listening po. At si Ate Len Agdon Reyes sumagot din sa ating question of the day kung ano mas gusto niya pagdating sa project, kung by group or individual. Ang sa kanya, para sa akin, by group. Kasi masaya na tulong-tulong sa paggawa.
1: Uy, basta tulong-tulong.
0: Oo, tulong-tulong po talaga, ha?
1: Si Ate Net Ongoko ay individual.
0: Mm-hmm.
1: May kalayaan daw siyang magbigay ng ayon sa kanyang kakayahan na may kagalakan.
0: Ayun.
1: So in short, di niya iniisip na meron siyang kagroup basta gusto niya yung individual siya.
0: Oo, individual.
1: Salamat po.
0: Thank you po. At si Kuya Aris Benito, siya naman ay individual. Kasi yan daw yung time for him to shine with confidence.
1: Taray.
0: And style. Oh, 'di ba? Panalo. At gusto din talaga niya, no. Siguro strong and independent man to,
1: mm-hmm,
0: si Kuya Aris. Gusto niya na siya lang, 'di ba? Pero may mga ganyan eh.
1: Yes,
0: may mga
1: oh.
0: ganyan tayong mga kaklase or mga co-work na parang mas nagpo-flourish sila or mas productive sila kapag ang work nila ay sila lang.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kunyari, siguro, makaka-help din pag kukuha sila ng input from other people. Pero, iba din sila pag mag-work sila mag-isa.
1: Mm-mm.
0: Para mas productive.
1: Yung sarili din nilang diskarte.
0: Oo. Diba?
1: Sarili nilang bilis.
0: Oo.
1: Diba?
0: Minsan kasi pag may kasama ka, ang tendency niya, nihintayin mo yung kasama mo.
1: Oo.
0: Diba? So, maganda rin kapag mag-isa ka.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, ano mo na yan? Call mo na yan.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, dito sa ating ongoing Facebook Live, balikan ko lang, no, si Ate Ruby Clet ay nag-good afternoon sa atin. Siya daw ay grupo. Gagawa ng palaman, pineapple with cheese.
0: Oh, wow.
1: Meron daw mayonnaise sa kanila. At siya daw ay nakikinig mula sa Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan.
0: Mm-hmm.
1: Tinapay na may kape na mainit.
0: Wow.
1: Ang kanyang merienda.
0: Oo, ang galing naman ng palaman niya, pineapple with cheese. Hindi ko pa yung na-try. Na-try mo na yan.
1: Di
0: siguro
1: pa.
0: Sa pizza lang.
1: Yes, oo, ako rin. Oo,
0: pero yung talagang pineapple at cheese lang.
1: Parang never ko pa natikin. Ikaw ba ko yan, Nat?
0: Na-try mo
1: di
0: na yan.
1: Hindi pa
0: rin. Sige.
1: Pero sa pizza, gusto mo may pineapple.
0: Oo.
1: Kasi di ba discussion din?
0: Oo. Oo nga eh. Parang ba't nga ba nagigidiskusyon yan sa internet, no? Ikaw,
1: diba?
0: Gusto mo ba?
1: Gustong-gusto ko.
0: Diba?
1: Oo, na may pineapple.
0: Iba yung ano, pag naglalaban yung asim, mm-hmm, yung savory nung karne ng, or ham ba yun? Ham yun, diba?
1: Yes,
0: pagdo sa Hawaiian pizza. Tapos lalagyan mo hot sauce. Diba? Sarap na combo yun. May parang, may pa sound effects si Kuya Nat.
1: Salamat po, Ate Ruby Clet.
0: Ayun. At si Ate Alma Abelia, dito sa ating poster, ang sagot niya ay individual. Kasi, or mas okay sana may ka-group. Kaso pagdating sa contribution, pahirapan. Pag-usapin daw sa pera. Nangyari na po kasi dati na need namin mabili kaso hindi nagbibigay ang iba. Kaya na-late daw sila sa project.
1: Aww.
0: Ay, naku po. Isa yan sa mga

0: yun ayaw din natin talaga mangyari, no, kapag meron tayong mga project at pag involve ang pera, no, minsan kasi nga mahirap magsingil.
1: Yes. Oo.
0: May mga ganitong pagkakataon, talaga extra patience ang kailangan.
1: Mm-hmm. Kaya nga ano, kapag talaga by group dapat ay nagkakaisa kayo. Totoo. Sa inyong contribution, sa division ng inyong task, yes, diba? Para mas magaan naman.
0: Totoo.
1: Ang gawain. Ito naman si Kuya John Lawrence Andaya. Mas maganda ba yung group para itama yung mali mo at may tulungang magaganap? May naisip yung bawat isa, syempre sa, yun nga, siya daw ay by group.
0: Mm-hmm.
1: Big shoutout daw sa Cavite kay Nanay Amor, kay Tatay Dolfo, kay Ikan Colombo, Perea Family at kila John Paul Zairin, Janrick and Angel. Happy listening po at salamat po sa pagsagot sa aming QOTD.
0: Mm-hmm. Thank you po. Si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, by group po. Kasi po para mas mapadali at mabilis matapos. At syempre, konti lang ang contribution.
1: Oo nga naman.
0: So, depende siguro, no? Depende doon sa project na gagawin ninyo. Mm-mm. Kasi baka nga naman kailangan malaki yung contribution. Or meron naman, diba? Kasi pag mas marami kayo naghahati, mas maliit yung contribution, diba? Lalo na kapag mga gala, diba? Meron mga pinaplanong, yes, gala, 'di ba? Mas lumiliit yung gastos kapag mas marami. Kasi maraming naghahati-hati. Yan din yung reason kung bakit maraming niyayaya. 'Di ba? Para ang bigat kasi pag kunwari apat lang kayo, tapos medyo pricey yung pupuntahan ninyo. Eh di kayo apat lang ang mag-aambagan. Maganda pag marami, mga 10.
1: Yes. Yeah. Tapos mga IOs.
0: Oo. Diba? Mga ganun. So, yun. Isa yun sa mga life hack na pwede niyong gawin. No? Magyaya kayo ng marami.
1: Mm-mm.
0: Para konti lang yung pag-aari.
1: Bukod sa mas masaya, eh mas, yun nga, mas marami yung
0: magka-contribute. Oo, diba? Meron kang kasama sa burden.
1: Yes. O, yun, kaya pa yan. May natutunan kayo sa amin today. Yan, kagapay, no? Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day sa school projects noon. Ano ang mas gusto mo, by group or individual? At marami na po ang sumagot at pwedeng-pwede pa rin po kayong humabol. Pero sa ating pagpapatuloy, we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin at kung team online ka naman, mapapanood ng ilang videos sa FEDC Ministry. Diyan ka lamang kagapay, magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante, ang ating pa rin pong QOTD sa School Projects noon. Ano ang mas gusto mo, by group or individual?
1: Yun.
2: Dito sa ating poster pa rin, sabi ni Anthony Abrenica, individual sa amin noon sa probinsya.
1: Ayun. Si Kuya Larry Alboreda, sabi naman niya, ang sagot niya ay individual. Mas magagawa ko po kasi ng maayos yung project kapag mag-isa ako.
2: Uy.
1: At mas may advantage naman po pag group project, pag masipag ang kasama mong gagawa.
2: Yun na nga.
1: Oo
2: nga.
1: Oo, no? Mas maganda rin, no? Talaga kapag magkaka-level kayo ng kasipagan.
2: Yes.
1: Oo, so, wag nang katamaran. Mahirap yun.
2: Lalo walang mangyayari, no?
1: Sabay-sabay kayo.
2: Nagkakasundo kayo na wag na lang natin gawin.
1: Wag ganon. Sino pa ang next?
2: Si Ate Rassi Ramirez. Good afternoon. Ang merienda daw nila ngayon ay champurado.
1: Ay, wow! Champurado. Isa pang napakasarap na merienda.
2: Ano po ba to? Gatas na may champurado o champurado na may gatas?
1: Ayan. Isa yan sa mga usapin kapag kumakain ng champurado, no? Ikaw ba? Anong mas prefer mo, Kayla?
2: Maraming powdered milk.
1: Oo, di ba? Yung ano, yung tipong hindi mo na kailangan ng asukal.
2: Yes.
1: Kasi yung powdered milk na yung magpapatamis ng champurado.
2: True.
1: Tapos yung champurado mo talagang grabe yung pagka-chocolate.
2: Yes, oo.
1: Ay, yung tapos medyo mainit. Mapait-pait pa.
2: Oo.
1: Ang sarap. Grabe.
2: Diba? Ginugutom namin yung mga sarili namin dito. Sabi ni Ate, Lassi, ang preferred daw niya ay by group.
1: Ayun.
2: Project. Lahat daw ay gagawa. At sabi niya, ang saya, na-meet ko si Abcy DNKL noong anniversary sa booth.
1: Ayun.
2: Family kaming nag-attend at nagpa-picture kami sa inyo. Hindi niya lang daw nasagot yung question, pero salamat daw si stickers.
1: Ayun.
2: So, salamat po, Ate
1: Thank
2: Rassi.
1: You po. Thank you po sa pagbisita ninyo sa booth. At talagang nag-enjoy po kami na mag-question and answer portion sa inyo, mga kaagapay. Talagang nakakatuwa.

0: no? yung excitement na pagbubunot sila. Tapos, yes, naghihintay sila ng tanong namin ni Kael talaga. Thank you so much
1: Salamat
0: po.
1: Salamat po sa ating mga kaagapan.
0: Sa inyong participation. Mm-mm. At ito, sa ating poster ulit, sabi ni Ate Susan Reyes Taylan. Sabi niya, syempre po, by group para may matututunan ka rin sa ideya ng iba. At mas mag-agree kayo kung ano ang best na approach para makabuo or mabuo ang isang project.
1: Yun
0: naman talaga. Kailangan meron kayong agreement as a group. At pareho kayo, no? Pare-pareho kayo ng page. Kasi pag iba-iba yung page ninyo,
1: ay mahirap.
0: Mahirap 'yon, 'di ba? Hindi kayo magkakaunawaan. Kailangan isa lang ang goal ninyo, matapos yung project.
1: 'Yon. Focus sa goal.
0: Oo.
1: Ayan, by group 'yan. Ito naman individual lang sagot ni Kuya Andres Mendoza, maging si Aris. Sige, ay individual din ang kanyang kasagutan.
0: Ayun. Thank you po. Si Saison Trias Antonio, by group daw, ganun din. Kay Ate Fia Mac, sabi niya, by group din ang kanyang sagot.
1: Yun, salamat po. Muli kaagapay ang ating question of the day. Sa school projects noon, ano ang mas gusto mo, by group or individual?
0: Ayun.
1: Ito si Kuya Vincent Garcia, nag-agree tayo. Hindi daw nawawala sa group project ang mga mag-jowa.
0: Pero medyo, di ko naranasan yun.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Ako rin eh.
0: Kasi pag focus lang tayo studies first.
1: Yes. Tsaka pag nalaman ni Mami na kuyari, hindi papayagan umalis.
0: Lagot.
1: Oo.
0: So may ganun eh, no? Pero ito, si dito sa ating PM, si Pia Reyes, sabi niya, by group ako, mas masaya kasi na may kahati sa trabaho at may kasama kang mag-isip ng ideas. Wow. So, totoo naman.
1: Yes. Si Ate Darlene Castro, individual. Gusto ko kasi hawak ko lahat ng beat. Hindi.
0: Oh.
1: Hawak ko lahat at sigurado akong matatapos sa oras. Wala nang hinihintay.
0: Totoo. Yun din naman talaga yung advantage, no? Kapag ikaw lang mag-isa.
1: Yes.
0: Kasi kontrolado mo yung mga gusto mong outcome. Ay, or yung paggawa pala. Mm-hmm. Yung outcome depende.
1: Depende.
0: Ito si Ate Leia Reyes. Sabi naman niya, by group. Lalo na kung close friends ko ang kagrupo.
1: Ay,
0: parang
1: oh,
0: bonding na rin habang gumagawa ng project.
1: Ay, totoo yan.
0: Oo. Pero ikaw, anong prefer mo pag gumagawa noon na tayo yung mga estudyante pa? Ano ba yung mas prefer mo pag gumagawa ng project? Yung kaklose mo o hindi mo kaklose?
1: Gusto ko kaklose ko.
0: Ah, mas
1: kasi
0: prefer
1: diba
0: mo?
1: Nga introvert ako.
0: Sa bagay.
1: Diba nga mahihain.
0: Oo.
1: Parang hindi mo na kailangan makalagay ng loob.
0: Oo,
1: kasi
0: sabagay.
1: Kalagay mo na talaga ng loob. Gusto ko yung close friends.
0: Oo, sa bagay. So, ano, siguro balance. Depende. Hindi lahat ay kaklose.
1: Okay,
0: kasi baka minsan kasi may tendency kapag super, super close mo, baka maging kampante na.
1: Ay, oo nga din naman. Naalala ko nung college ako.
0: Oo, di ba? May mga ganun. Kapag super, duper ka-close mo ang iyong kagrupo, may tendency na aasa na to or para magiging kampante na ay, okay na yan, kayo na gumawa.
1: Kaya na yan ni friend. Kaya na yan ni Beshi.
0: Oo. So, yun. Okay lang din kapag meron kang kagrupo na
1: hindi mo masyadong
0: close. Oo, hindi mo masyadong close. Pero, alam mo sa sarili, or dapat alam mo na ano rin siya, yung mag-aambag din.
1: Yes.
0: Diba? Mahalaga yun. Ayan. Thank you so much po, Ate. Sino ba yung sumagot? No? Ate Leia.
1: Si Ate Lovely, magpantay. Individual talaga. Mm-hmm. Mas mabilis para sa akin. Kasi hindi na nga kailangang maghintay.
0: Ayun.
1: Pero parang pag thesis, no? Sa dami ng gastos kapag thesis, para mas gusto mo na lang ng may partner ka or by group mo.
0: Oo. Tsaka hirap kaya mag-defend mag-isa.
1: Ikaw lang yung gigisahin, no? At least kapag may sasalo, di ba?
0: Kayo, nung thesis ninyo, ilan kayo?
1: Dalawa lang kami.
0: Dalawa? Oo. Wow. Kami naman tatlo. So, talagang sama-samang force kami. At talagang may mga panahon pa na dati talaga. Kasi hindi ako nag-overnight eh. Hindi ako pinag-overnight na nanay ko. So, talaga paggabi, susunduin ako. Ganyan.
1: Ah,
0: parang once lang ako pinayaga mag-overnight. Yun yung time na kinabukasan

0: yung defense namin. Na parang kailangan na po talaga namin na magsama-sama, sama-sama powers.
1: Pero sa thesis mo lang talaga na ano, na pag sinabi niyo yung gagawa, kasi oo, thesis yan eh, no?
0: Totoo, dyan nakasalalay ang mga bagay-bagay kung ikaw ay gagraduate or hindi. Kaya talagang kailangan, no? Pagpursigihan niyo kung kayo po ay nasa season ng thesis ninyo ngayon, no? Huwag kayo mag-aaway-away. Yes. Kasi means, meron kami yung mga, alam mo yon, friends sila bago yung thesis, during, pero after, F.O. na.
1: F.O. na. Oo. Yan yung version ngayon ng kapag election.
0: Oo, diba? Galit-galit kapag katapos. No? So, wag naman sana po, yes, no, na dumating sa ganung punto. Diba? Kaya, panatili natin yung harmony hanggat maaari. No? Sikapin natin.
1: True. Totoo yan. Makinig kayo sa mga tita nyo.
0: Titas of Ortigas. At ito naman, galing kay Ate Mary Lim, sabi niya, by group, mas marami kayong strengths na mapapagsama-sama, kaya mas creative daw ang output. Ayan. So, kaya para pala kayong Voltes 5. Yes. No? Magda-let's vault in kayo.
1: Oo,
0: para
1: tutulungan.
0: Sama-sama powers.
1: Ito naman si Aris Castrana, ay individual din. Ayokong umasa sa iba at ayoko rin ni umaasa sa akin, lalo na daw kapag last minute na. O yung mga mag-message na, ano na, nasa na yung ganit.
0: Oo nga din. Nakaka-ano din kasi yun, nakaka-panic,
1: yes,
0: nakaka-pressure na parang iniisip mo na may naghihintay or para may nagmamadali sa'yo.
1: Yes.
0: So, yun. At ito si Ate Zai Ayuban. Sabi naman niya, group project. Diyan ako natutong makisama at makipag-collaborate sa iba't ibang klase ng tao. Ay, oo.
1: Ay,
0: totoo.
1: True.
0: Isa yun sa mga early trainings natin nung tayo yung mga estudyante pa, no? Kasi syempre, pag real world na, wala na, hindi ka na talaga, ano, wala ka ng choice.
1: Wala ka ng no choice.
0: Wala ka ng choice na humindi. Talagang matututunan mo at talagang mag-go through ka doon sa journey na ikay makikisama at aaralin mo yung mga iba't ibang ugali. Kasi nga, galing tayo sa iba't ibang, ano eh, upbringing,
1: yes,
0: diba? Iba-iba ugali natin and personalities namin. Ay, natin. At doon natin matututunan talaga na makisama. No? Na kahit minsan naisipin mo, hindi naman kami magkaugali or hindi nagkiklik yung personality namin. Pero eto nga eh, dito ka nga mai-stretch. At dito ka rin mag-grow.
1: Agree.
0: Diba?
1: Oo. So, yun. In short, yung mga by group na project ay training na rin talaga.
0: Oo, diba?
1: Yes. Si Ate Maria Santos, siya naman ay individual.
0: Ayun, individual.
1: Di naman daw sa ayaw niyang makisama, pero gusto ko kasi yung hawak ko yung oras at sariling paraan ng paggawa. Mm-hmm. Nung student pa ako, isa sa mga frustration ko, yung group project, na lima kayo sa grupo.
0: Oh.
1: Pero dalawa lang talaga yung gumagawa.
0: Ay, nako.
1: Kapag daw individual, alam mong ikaw ang may responsibilidad sa output at kung ano man ang maging resulta.
0: Mm-hmm.
1: Sarili mo lang ang pwede mong sisihin or ipagmalaki.
0: Ayun.
1: Yun nga yung sinasabi natin, kapag lima sa grupo, dapat lima din kayong kumikilos, no?
0: Oo, totoo yun eh. At dapat nga, kapag mas marami kayo, gaya nga nung sabi natin kanina, no, mas gumaan.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kumbaga distributed yung burden ninyo. Kasi nga, group kayo, diba? At syempre, pag mga ganito, mga task, eh dapat din balance, eh, no?
1: Yung hatian.
0: Oo, yung hatian, walang lamangan.
1: Hating kapatid.
0: So, yun. Ito naman galing kay Dara Elomina. Sabi niya, by group, basta lahat may ambag. Nakakatuwang makita na sama-samang nabubuo yung project. Ayun.
1: Salamat po. Si Joshua Reyes ay by group.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa mga favorite memories ko ng school days ay yung mga overnight planning, brainstorming sessions at tawanan habang gumagawa ng project.
0: Mm-hmm.
1: Minsan nga, mas memorable pa yung proseso kaysa sa grade. Kahit stressful minsan, ang daming nabubuong friendships sa group project. So, totoo din naman.
0: Oo.
1: Pero sana all, pinapayagan mag-overnight. Kasi parang pinayagan ako mag-overnight nung wala nang no choice.
0: Oo.
1: Nung pag-graduate na kasi kailangan talaga mag-shoot, kailangan mag-thesis.
0: Totoo. Kasi talaga yung mga ano natin, yung program or course natin noon, ay talagang heavily involved.
1: Yes.
0: Ang daming task, diba? diba? Na kailangan talaga eh, paglaanan ng oras, mm-hmm. pag-edit. Tama, yun, sabi

0: Yung pagsushoot, pag-i-interview, pupuntahan mo, yung i-interview
1: kung saan-saan.
0: Diba?
1: Dami kong narating na nung college dahil sa shooting.
0: Oo, diba? Talagang stretching
1: yes.
0: yung ating mga pinagdaanan nung tayo'y college. At ito si Ate Shane Ranilio. Sabi niya, individual. Mas tahimik at mas nakakapag-focus ako kapag ako lang ang gumagawa. Ayun. Strong independent woman si Ate Shane.
1: Ganyan din, individual din si Angela Cruz. Kasi daw siya daw ay introvert.
0: Ayan, introvert.
1: Mas mabilis ako nakakaisip at nakakapagtrabaho kapag tahimik. At walang ibang opinion na kailangang i-consider. Kapag group project kasi, minsan mas matagal pa ang pagdidesisyon kaysa sa actual na paggawa.
0: Ayun nga din. Kumbaga nandyan kasing hintayan eh.
1: Oo.
0: Pag by group, parang, sige, sino magde-decide? Tapos yung iba naman, parang hesitant na maglapag ng kanilang ideas, no? So, hindi mo alam, sino mangunguna sa atin?
1: Ang tagal. Oo, gaantayan talaga.
0: Oo. So, meron din talaga advantage kapag individual ginagawa yung project. At ito si Ate Bessie, Mapanoo. Sabi niya, depende daw sa project. Kung research, individual. Kung presentation or performance by group, ay totoo. Oo, ito lalo na pag-performance. Kunyari ikaw lang mag-isa, parang nakakahiya.
1: Pag PE, pagpapasayawin ka sa PE, ay nakakahiya nga naman.
0: Nagganyan din ba kayo nung iyo kayo? Diba?
1: Oo,
0: ang hirap nun. Parang hindi ko
1: ma-imagine.
0: Hindi ko rin trip yon kapag kunyari mag-isa ka lang sa ano, yung presentation or performance, yung presentation ninyo. Mas maganda talaga by group.
1: By group.
0: Diba? Kasi pag ano, cringe. Tapos ayaw mo na makita. Kasi di ba minsan nang bi-video.
1: Bi-video.
0: Tapos eh, papakita sa'yo. Ay, grabe.
1: Parang ayaw ko makita.
0: Oo, same, same.
1: Ito naman si Mark Villanueva.
0: Oo.
1: By group, kasi doon ako natututong makisama sa iba't ibang klase ng tao.
0: Ayun.
1: Merong masipag, merong tahimik, may madaldal, may sinzo sa group chat. Kahit challenging, magandang training siya para sa real world at workplace.
0: Ayun.
1: Yung ngayon sinasabi natin kanina.
0: Mm-hmm.
1: Kala natin ay baliwala lang, pero tinitrainan pala tayo para makisama sa iba't ibang klase ng tao. I agree,
0: totoo.
1: Kuya
0: totoo.
1: Mark.
0: At ito naman, galing kay Ate Sara Mirabete. Sabi niya, group project ako. Ayan, kahit minsan mahirap mag-coordinate, mas memorable naman daw yung experience para sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ay, mahilig pala mag-coordinate to sa Ate Sara, no? Talaga, ang saya lang.
1: Apply po kayo sa...
0: Marami po kayong i-coordinate. Pero alam mo ba, isa din sa mga bagay talaga na, ano, yung parang, hindi naman sa hate. Siguro isa lang sa mga bagay na hirap ako before, nung tayo yung mga bago pa lang, yung pagko-coordinate.
1: Talaga.
0: Kasi nga, di ba, sabi mo nga, introvert tayo, di ba, parang, yung makikipag-usap ka, especially sa hindi mo kakilala, yung first time mo lang i-approach, i-message, na parang, anong sasabihin ko sa kanya?
1: Yes.
0: Paano ko sasabihin sa kanya na ini-invite namin siya sa ganitong programa at kakausapin siya? Pero yun, talagang iba. Iba din talaga ang Lord, no? Kung saan niya tayo ilalagay.
1: Mm-hmm.
0: Talagang gagawa siya ng way for us to grow. Kung saan niya tayo pinlant.
1: Amen.
0: Diba? At dapat nandun lang din talaga yung willingness natin to embrace kung nasan tayo ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At yun, isa yun sa mga bagay talaga na nakita ko kung, alam mo yun, na nag-improve ako. Diba? Salamat sa Diyos,
1: naman.
0: Diba? At salamat sa opportunity na masurround ng mga taong kagaya ninyo. Yes. Diba? Talaga itong DZAS family, isa to sa mga ipinagpapasalamat ko sa Lord lagi. Kasi, ayun, kumbaga, ni-nurture tayo
1: totoo.
0: Dito. Diba? Pinatibay ng panahon.
1: Yes, 7 years.
0: Ayun,
1: totoo,
0: praise
1: no?
0: God, diba?
1: So, ano sabi nga, malayo na, pero malayo pa.
0: Oh, hindi, malayo pa, pero malayo.
1: Balik ka pala. Baliktad pala. Float pa ako. Basta malayo na.
0: Oo, basta malayo na. Diba?
1: Basta
0: better than before.
1: Na. Yes.
0: Diba?
1: Float pa ako. Ito naman, si Trina Ramos.
0: Yun.
1: Individual. Gusto ko yung kontrolado ko lahat.
0: Ayan.
1: Hindi ako mag-aalala kung may magpapasa ba ng part nila o hindi. Mas kampante ako kapag alam kong sarili kong effort ang nakataya.
0: Ayun. Hmm. Oo nga naman. No? Kasi nga, mas kontrolado niya ang kanyang oras.
1: Yes.
0: At galing naman kay Dina Estejada. Sabi niya, by group, kapag nahihirapan ako, may matatanungan ako at mayroon daw siya malalapitan para sa tulong. Oo. Totoo nga naman, no? Iba yung may ka-journey ka talaga at may aagapay sa'yo. Especially kapag lost ka, no? Mm-hmm. Ang hirap din kasi kapag kunwari, individual, kunyari, no? Or may gagawin ka, especially, kunyari, ako, example ko na experience ko kasi nung college ako, ireg ako. Di ba ang hirap kapag wala kang kabatch?
1: Yes.
0: I mean, ang tawag doon? Ka-section. Yan, kasi syempre, ikaw lang mag-isa, tapos wala talaga yung matatanungan mo kasi nga ireg ka. Mm. Pero, I thank God na nakahanap din ako ng grupo ko kasi lahat kami ireg. Nung yung mga natagpuan kong friends nung college ako. So, yun lang din. Nakakatuwa rin may ma-experience na yung ganong klaseng way to learn. Diba?
1: Yun lang. Talagang ang Lord pa rin talaga magsusustain.
0: Totoo. Diba? So, yun.
1: Si Kuya Kevin De La Cruz, ay by group.
0: Oh, by group.
1: Aminin natin minsan nakakatulong din na may kahati sa workload. Ay, oo naman. Kapag mahirap ang project, mas gumagaan kapag may mga taong kasama kang nag-iisip at gumagawa. Oo nga, hindi ka lang mag-isa dun sa burden. Meron kang ka-journey,
0: yes.
1: Meron kang kaagapay sa task na kailangan yung matapos.
0: Mm-hmm. At ito, galing kay Ate Avril Santos. Sabi naman niya, individual. Mas gusto ko yung sarili kong style at diskarte ang nasusunod. Thank you po.
1: Salamat po. At panghuli na lang ito si Ate Ruby Clet. Sabi niya, pareho daw na tayo na gustong maraming powdered milk sa champurado. Gatas na malapot naman daw ang nilalagay niya sa champurado and asukal. Mm-hmm. Salamat po Ate Ruby Clet. At salamat po sa mga kaagapay natin na talaga namang nagbahagi ng kanilang kasagutan sa ating question of the day. Nagbahagi ng kanilang merienda, bahagi ng kanilang mga ganap ngayong Tuesday afternoon. Maraming salamat po sa inyo. At yun nga, kayo man ay by group or individual, ang mahalaga naman ay habang nandun sa journey ay may natututunan.
0: Oo. Totoo, no? Dahil tayo dapat ay maging lifelong learner.
1: Yun.
0: Diba? Hindi lang natatapos sa group project ang mga bagay na natututunan natin. Dapat kahit outside the school, diba? Meron tayong matututunan.
1: Yes.
0: At marunong tayong makipag-collaborate.
1: Yun. Hashtag column.
0: Oo.
1: Vlogger pala.
0: Yes.
1: So, maraming salamat po kaagapay sa inyong pakikipagkwentuhan. At tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa mga ka-group natin.
0: Yes.
1: Dito sa broadcast. So, salamat sa ating Protect on Duty. Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team. Andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University.
0: Ayun. Thank you so much din sa ating broadcast engineer si David Tabo at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you po sa inyong assistance.
1: At muli, sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan po sa amin ni Ab. At muli, ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan.

0: Against the Flow.
1: Hi guys, it's me, Jordan. So today I want to share to you some heart matters. Sa isang celebration ng kasalan, hindi ba ang laging sinasabi sa mga newlyweds, congratulations, because it was such a special occasion. But I want to say today, bakit kaya hindi din natin gawin yun sa mga single? Because singleness is also something to be celebrated. Kaya sino yung mga single dyan? Taas ang mga kamay. If you're single, I want to say to you, congratulations! Siguro okay lang kung yung iba sa inyo naiinggit sa mga may jowa. Kasi naman sa may jowa ka, tapos naiinggit ka sa mga single. We're gonna talk about your heart, okay? Kamusta naman yung mga puso nyo? Alam nyo, mga singles, ito ang tamang time para alagaan nyo yan.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Ang oras, alas 4:29 ng hapon.
4: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
6: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 9 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang iyong tagapag-ulat, Wen Balatukan.
7: At ito naman si Kayla Escalante.
4: Hudyat Balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, iba't ibang ahensya ng gobyerno pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga nilindol sa Mindanao.
7: Isang buwang sweldo kada senador na kasapi sa bagong mayorya ng Senado idodonate sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Hudyat, pangunahing balita.
6: Iba't ibang ahensya ng gobyerno pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga nilindol sa Mindanao. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
8: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa idinaos na situation briefing sa Malacanang, kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na inatasan ng Pangulo si Health Secretary Teodoro Herbosa at Public Works Secretary Vince Dizo na unahing bisitahin sa lalong madaling panahon ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Namigay na rin umano ang DOH ng mga tulong medikal sa mga biktima ng pagyanig. Nagbilin din ang Pangulo kay Energy Secretary Sharon Garina unahin ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga pagamutan dahil higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente ngayon. Iniulat din umano ng DOE na nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Nabatid na nakausap din ng Pangulo sa Zoom si General Santos Mayor Lorely Pacquiao at naiparating nito sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Nangako naman umano ang Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat ng makakaya para maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Iniulat naman ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na natutugunan ang pangangailangan sa mga apektadong lugar, katuwang ang Philippine Air Force at Coast Guard, para ma-airlift ang mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Samantala, patuloy pa rin umano ang pakikipag-ugnayan ni Education Secretary Sonny Angara sa mga lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ang mga mag-aaral sa eskwelahan. Binigyang DE naman ni Information and Communication Secretary Henry Aguda na stable ang connectivity sa mga apektadong lugar. Samantala, pinuri naman ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na pag-aksyon para sa taong bayan kasunod ng kalamidad. Nagpaalala naman ang Pangulo na kailangang ipagpatuloy ng pamahalaan ang paghahanda sa pagtama ng ganitong sakuna. Dagdag naman ni Jose Castro, kasama sa plano ang pagdalaw ni Pangulong Marcos sa mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Mindanao. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
4: Hudyat, pangunahing balita.
7: Kanselado ang aabot sa higit 60 flights matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang flight cancellation ay aabot ng hanggang Webes dahil sa malakas na lindol. Naapektuhan kahapon ang nasa higit 10 flights ng Philippine Airlines, PAL Express at Cebu Pacific na may biyaheng Cebu, General Santos, Angeles City at Iloilo. Habang ngayong araw ay nasa 18 ang apektadong flights mula sa mga naturang airlines at 20 flights naman ang apektado bukas.
4: Hudyat, pangunahing balita.
6: Isang buwang sweldo kada senador na kasapi sa bagong mayorya ng Senado idodonate sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
9: Mabilisang nagdesisyon ang mga kasapi ng bagong mayorya sa Senadong i-donate ang isang buwan nilang sweldo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang pagbibigay ng isang buwang sweldong ito anila ay bilang pakikiramay at pagtulong na muling makabangon ang mga mamamayan ng Mindanao na apektado ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon sa mga ulat, tumaas na sa 35 ang nasawi sa naturang lindol. Nananawagan naman ang bagong mayorya ng Senado sa bagong minoryang gayahin nito ang inisyatibo ng bagong mayorya at ibigay na rin ang isang buwang sweldo nila para makatulong sa mga nasalanta ng lindol. Anang bagong mayorya ng Senado, bagaman maliit lamang ang mayaambag nila sa layuning makatulong, ang paggaya ng mga nasa minorya ay magiging mahalagang tulong na rin. Tutal naman ay halal ang bawat senador ng mamamayang Pilipino. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Hudyat, pangunahing balita.
6: Patuloy na suporta ng administrasyon para sa modernisasyon ng Philippine Navy, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
8: Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commitment ng kanyang administrasyon na ibayong palakasin ang Philippine Navy. Ito ay sa harap na rin anya ng pangangailangan na protektahan ang soberanya ng Pilipinas at ang pambansang interes sa gitna ng mga nagbabagong hamong pangseguridad sa Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy sa Navy Headquarters sa Maynila, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng kakayahan at modernong naval force para bantayan ang maritime territories ng bansa, lalo na ang West Philippine Sea. Pinansin ng Pangulo na dahil mabilis ang economic at political developments, ay nagbago ang Indo-Pacific at naging sentro ng pandaigdigang geopolitical at economic activity, kaya naman anya lalong naging kritikal ang maritime security. Inatasan ng Pangulo ang Philippine Navy na pag-ibayuhin pa ang kanilang kapabilidad bilang bahagi ng mas malawak na modernization efforts ng gobyerno. Inatasan din ng Pangulo ang Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines na palawakin ang kanilang pagtutulungan at pakikilahok sa mga kaalyado at friendly nations. Ayon pa sa Pangulo, mahalaga ang naval modernization para protektahan ang economic lifelines ng bansa, matiyak ang ating pambansang seguridad at makapag-ambag sa katatagan ng rehiyon. Samantala, tampok din sa selebrasyon ang pangunguna ng Pangulo sa commissioning ng BRP Raha Lacandula na bagong naval vessel na ipinangalan sa pre-colonial ruler ng Maynila. Ayon sa Commander-in-Chief, ang barko ay simbolo ng tapang, pangunguna at pagiging makabayan. Binigyang pugay din ng Pangulo ang buong hanay ng Philippine Navy dahil sa kanilang profesionalismo at dedikasyon sa tungkulin. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Naval Eastern Mindanao na mabilis na rumesponde at nag-deploy ng rescue teams kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
4: Hudyat, pangunahing balita.
7: Simple pero marangal. Ganito inilarawan ang gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27 ngayong taon. Inihayag ito ni House Secretary General Cheloy Garafil sa unang Interagency Coordination Meeting na idinaos ngayon sa Batasan Complex. Ayon kay Garafil, target ng kanilang preparasyon ay gawing simple ang SONA. Dahilan para hindi na maglagay ng mga red carpet at hikayati ng mga dadalo lalo na ang mga kababaihan sa kanilang mga isusuot. Binanggit din ni Garafil na isasaad sa ipamamahaging mga imbitasyon ang pagsusuot ng simpleng barong Tagalog o Filipiniana dress. Pagtitiyak ni Senate Secretary General Renato Bantug, magkakaroon ng kooperasyon ang Senado para sa ikatatagumpay ng SONA. Present din sa pulong ang mga opisyal ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na may kinalaman sa paghahanda para sa SONA, kabilang na ang mga taga Malacañang, Philippine National Police o PNP at iba pa.
4: Hudyat, pangunahing balita.
7: Pagka-aresto ng utak ng pagpatay sa isang Korean national sa loob ng Campo Crame noong nakaraang administrasyon, ikinalugod ni Senador Panfilo Lacson. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
10: Sa wakas, makaraan ng halos 10 taon, nabigyan na rin ng katarungan ang pagpatay kay Ji-ik Ju, isang Korean businessman na pinatay sa loob ng mismo ng Camp Crame, ang headquarters ng Philippine National Police. Arestado ng mga otoridad si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, ang napatunayang utak ng naturang pagdukot at pagpatay noong 2016. Si Lacson ang nagpasimula ng investigasyon sa naturang krimen noon at ang kanyang committee report ang nagbunsod ng paghahain ng kaso laban kay Dumlao at iba pa ng mga panahong iyon. Sinabi ni Lacson binalaan na niya si dating PNP Chief Ronald De La Rosa noon ng Administrasyong Duterte na linisin ang kapulisan. Dinukot at pinagbabayad ng ransom noon ang pamilya ng Ji-ik Ju bago ito pinatay. Ayon kay Local Government Secretary John Vic Remulla, naipaalam na sa South Korean government ang naturang pagdakip kay Dumlao. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Hudyat, pangunahing balita.
6: 18 individual na nagpakilalang bagman na hindi nasira ang kredibilidad ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ng Vice Presidente ayon kay House Leader Prosecutor Representative Luistro. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
11: Nabigo ang tinatawag na 18 Marines na sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Luistro, ang pangalan ng mga prosecutors na nabanggit kabilang sina Representatives Leila De Lima, Terry Redon at House Trial Spokesperson Representative Zia Lautajong ay naninindigan sa kanilang record ng integridad at public service. Aniya, nananatiling kumpiyansa ang prosecution panel na matatag ang kanilang kredibilidad at hindi ito magigiba ng affidavit ng 18 marino. Sa bahagi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, tungkol ito sa ebidensya. Matagal na rin anyang naghihintay ang pagkakataon na ilatag ang ebidensya hindi lang sa senator judges kundi sa lahat ng mga Filipino. Sabi ni Jokno, matagal nang naghihintay ang taong bayan para sa impeachment trial at lumabas ang katotohanan kaugnay sa mga alegasyon laban sa pangalawang pangulo. Ang sabi naman ni House Trial Spokesperson at Kabataang Party List Representative Rene Co, ipinakita ng publiko ang kanila reaksyon sa mga naganap na hearing sa pag-question sa kredibilidad ng 18 marino kaysa sa kredibilidad ng mga prosecutors. Sa kabila ng mga komisyon at issues sa liderato ng Senado, binigyan din ni Luistro na makaasa ang taong bayan na mananatiling tapat sa kanilang constitutional duty ang 11 prosecutors ng House of Representatives. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
4: Hudyat, pangunahing balita.
7: Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ng kasalukuyang taon. Batay sa pinakabagong Labor Force Survey, iniulat ni PSA Chief Claire Dennis Mapa na bumaba sa 4.7% ang unemployment rate mula sa 5% noong March 2026. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 2.41 million na Pilipinong walang trabaho na mas mababa kumpara sa 2.96 million na naitala noong Enero 2026. Ayon sa PSA, ang mga sektor na kabilang sa mga nakadagdag sa trabaho ng mga Pilipino ay ang accommodation and food services activities, education, manufacturing, transportation and storage, mining at quarrying. Samantala, ang employment rate o may trabaho o negosyo ay tumaas naman.
4: Hudyat, pangunahing balita.
6: May posibleng umanong banta sa seguridad ng Senado ayon kina Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Panfilo Lacso. Ang ulat mula kay Bibilin Katso Resulta.
8: May posibleng umanong banta sa seguridad ng Senado ayon kina Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Panfilo Lacso. Anila, batay sa mga nakarating sa kanilang intelligence information, mayroong posibleng banta sa kaligtasan ng mga senador at mga kawanin ng Senado, kaya't pinag-iibayo ang mga istriktong paghihigpit at ang security check sa iba't ibang bahagi at sa kapaligiran ng gusali ng Senado, lalo na sa main entrance gate kung saan madalas isinasagawa ang mga kilos protesta. Ayon naman kay Lacson, may mga impormasyon siyang nakakalap na bagaman hindi pa talaga kumpirmado'y nagsasaad na may lumalalang pagkadismaya sa hanay ng mga miyembro ng sandatahang puwersa dahil sa kaguluhan sa Senado, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa digmaan sa gitnang silangan at sa usapin ng flood control. Dahil dito, anya, matamang binabantayan ng sandatahang lakas ang mga kaganapang ito. Baby Lynn Katso Resulta, FEBC Network News, Senado.
6: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 66 centavos.
7: Canadian dollar 44 pesos and 21 centavos.
6: Australian dollar 43 pesos and 45 centavos.
7: Singapore dollar 47 pesos and 89 centavos.
6: And Saudi riyal 16 pesos and 42 centavos.
4: Hudyat ng pag-asa.
7: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 4, ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila.
4: Hudyat Balita.
6: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, ang 9 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
7: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
4: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
12: And today guys, we are here in the Philippines, specifically in Manila Zoo. Real Travels.
13: Value for money.
12: Food trip.
13: Accommodation na sulit.
12: Real Travels.
13: Because adventures are the best way to learn.
14: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And right now, meron tayong special guest sa pag-explore natin sa Manila Zoo. And kasama natin ngayon, si Tita Yols. Ayan, hello!
15: Yeah, hello guys!
14: Ayan, good morning! Tita Yols, nako, how are you feeling today?
15: I'm so excited.
14: Anong nilook forward mong makita sa Manila Zoo today?
15: New Manila Zoo to eh. Gusto kong makita yung new. What's new?
14: So yung Manila Zoo kasi, ito na yung bagong Manila Zoo. Basically guys, para ni-renovate, ni-rehab, ni-rehabilitate yung ating Manila Zoo para mas makakater na siya sa mas madaming mga families at mas maganda yung ating mga facilities na sinasabi nila sa Manila Zoo. So, ayan, without further ado, tara, samahan nyo kami sa ating Day in the Life in Manila Zoo. So, tara guys, let's go!
15: Let's
14: tara,
15: go guys! Go, go!
14: Let's go! So, ito guys, yung mga current rates as of 2025 sa Manila Zoo. So, different yung rate if Manila resident ka and if non-Manila resident ka. So, for Manila resident na adults or children, 150 pesos lang. Pero if non-resident ka naman, 300. So, pag student ka naman na taga Manila, 100. If hindi ka naman taga Manila, 200 pesos. Tapos, syempre, mas discounted yung Manila residents na mga PWD and senior citizens for only 120 pesos. If non-resident naman, 240 pesos. Tapos, ang maganda dito, pag Manila LGU employee ka or school teacher under Manila, 100 pesos na lang. At pag 2 years old and below, no need to register. Libre po pumunta sa Manila Zoo ang mga 2 years old and below. At may kasama kaming napaka-cute na baby boy na mag-turn ng 1 year old today. Kaya siya po ay free. So yun po. Happy birthday. Shout out to Isaac. Ayan, ang ating inaanak. So yan. So at least alam na natin yung mga current rates. Hindi siya ganun kamahalan. At very, very affordable siya for the whole family. So tara, let's go! And napapasok tayo guys, binigyan tayo ng QR code. So ito yung sascan natin upon entering Manila Zoo. Yan guys, ito kakapasok lang natin sa Manila Zoo. First impression pa lang. First impressions, napakaganda ng tanawin na makikita mo. Kasi pinalibutan na nila ng napakadaming trees yung ating nilalakaran. So tingnan nyo guys yung trees sa taas ko. Sobrang taas. Tapos syempre, per tree, ginagawan nila ng name para makita din natin na napaka-educational ng ginagawa ng Manila Zoo, especially din for field trips, for students, and yung mga kids. And for us as well na malaman, ano ba tong mga tree na to? So itong tree na katabi ko, this is a Philippine national tree called Nara. So ito guys, tingnan nyo ang Nara tree. Ang galing lang kasi hanggang sa puno, pinag-iisipan nila na maging educational pa rin, na makakita tayo ng not only iba't ibang klaseng animals, but as well, iba't ibang klaseng mga puno and mga halaman. Yan guys, nakikita na natin yung zebra. Kakaiba yung kulay oh, parang brown na zebra na may mga stripes, parang Pilipinong zebra to guys. Grabe, unang bungad pa lang, zebra agad nakita natin. Grabe, ang galing kasi hindi nila totally kinikage lahat ng birds. Yung iba, freely lang sila nakaupo sa mga puno, sa taas. Kaya ang galing lang kasi at least hindi naman sila parang malulungkot na nakakage sila. So far, Tita Yols, ano yung iyong first impression sa Manila Zoo? Malaki ba? Maganda? Maliwalas?
15: Actually, nasa Bukana pa lang tayo, ah. And I think it's a wow. Kasi bata pa lang ako. Ngayon lang ulit ako nakabalik.
14: So, talaga?
15: Ang ganda.
14: Yung previous na punta mo sa Manila Zoo, yun pa yung dati?
15: Dati pa yon. Yung dating bata pa ako, maganda na. Pero syempre, lumipas ang panahon. Hindi na natin alam nangyari, no? Umangit na daw, sabi. Pero ngayon, ang ganda pa ang presko dito. Daming puno.
14: Malinis, no?
15: Oo, mukhang malinis talaga siya. And nakakatuwa.
14: Ayan guys, so nakakita na tayo ng isang capybara. So, ang galing kasi usually nakikita ko yung capybara online lang sa ibang bansa. Pero tingnan nyo guys, yung capybara na to, natutulog. Not one, but two. Ang cute-cute pala ng capybara sa totoong buhay. At ang galing na nasa Philippines sila dito sa Manila Zoo. Sa katabi naman, meron tayo nakikita mga tortoise. 1, 2, 3, 4. Iba nakatago, iba natutulog. Pero ayan, napaka-cute din pala nila. Kanina nakakita ko ng tortoise na mabilis maglakad. So, mabilis din pala talaga sila maglakad. Sa next naman natin na napuntahan, nakakita tayo ng isang doubled wattled cassowary. So, akala namin pika kasi ang kulay ng leeg niya. Color blue, tapos may teal. Ganda ng kulay, no? Ganda ng colorway. Tapos meron siyang parang nakalaylay na color red. Parang necklace sa kanyang leeg. Ayan. So parang Philippine colors nga, no? At ayan siya. Hello! Interviewin natin. Kamusta naman?
16: Okay lang ako!
14: Nag-enjoy ka ba sa, ano, sa mga nakikita mong tao? Ay, hindi! Nag-enjoy ka ba? Oh, nag-enjoy siya. Ayan. So, parang very gentle naman. Di naman niya tinutuka yung window. Oo. Tsaka, ang ganda ng ano niya, no? Yung parang buhok ba yan? Or palong? Matigas yung palong niya. Unlike yung mga chicken na malalambot na red. So, hello. Bye-bye. So, ito na. Papasok na tayo sa aviary. Kala nyo, yun lang yung bird na makikita natin ngayon sa Manila Zoo. Pero ngayon, papasok tayo sa mas malaking type of structure na ginawa here in Manila Zoo for the birds. So, ito parang cage structure siya. Tapos makikita tayo ng mga free roaming birds. So, tingnan natin. Let's go. Pagpasok pa lang dito, hindi ko in-expect na sobrang dami naman palang birds na makikita. Akala ko parang onting mga birds lang, one per species. Pero hindi eh, parang multiple animals per species. Tingnan nyo guys yung peacock. Ang dami, parang more than 5 yung peacock. Tapos napakalaki, parang mga fully grown. Tapos, ayan guys, so bilangin natin yung mga peacock ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang halos 10 na peacock na umiikot ngayon, tapos napakaganda ng kanilang feather. Yung iba nagpapahinga, yung iba pinapakita yung mga feathers nila. At makikita nyo dyan guys, oh, sa ano sa baba, merong 1 and 2 na peacock na nagpapakita ng feathers nila, parang pamaypay. At first time ko lang makakita ng peacock na nagpapakita ng feathers. Talagang, ang laki pala talaga, para silang nasa fiesta. Nakikita mo sa Manila Zoo ang Indian Blue Peafowl, which is a bird. So dahil dyan, tayo ay mag...
15: Jojo? Ano ba?
14: Kaya dahil dyan, ang sasabihin ni Tita Yols ay...
15: Hello, Madam Peafowl!
14: So guys, after the birds sa aviary, nandito na tayo sa mga apex predators. At unang-una natin nakita is a tiger. Napaka-cute naman guys kasi natutulog yung tiger. Tapos parang nananaginip po, gumagalaw-galaw pa. Naalala ko yung pusa ko kapag tulog ganyan na ganyan. Sobrang cute. Tapos ang chubby-chubby pa ng tummy, oh. Tsaka guys, ang na-appreciate ko sa Manila Zoo, hindi nila nilalayuan yung distance para makita natin ang malapitan yung mga animals. Yung kanina, tiger. Eto, white tiger. So ayan, tapos natutulog na naman ulit sila. So napaka-cute. After the tigers, sa kabila na tayo na area, may mga zebra daw dito, may mga giraffe at deer. So nasan po yung deer? Nasan po yung deer, Tita Yols?
15: Over deer. Oh, there you are.
14: Ayan.
15: There you are.
14: By the way, guys, yung deer na nakita natin kanina, it's actually called the Philippine deer. So amazingly pala, trivia, meron tayong sariling deer na native sa Philippines. So ngayon, ito, nakita naman na tayo ng ostrich na hanap na natin. At ito, guys, oh. Yung napakahabang leeg na parang merong katawan na parang punong-puno ng feathers, parang ano, duster lang yung peg. Ay, ostrich! Ostrich! Ostrich! Ostrich! Apat sila. Ayun na yung nililingan na yung ostrich. Para silang matangkad na chicken. Very, very tall chicken. Na mas matangkad pa sa atin, nakakatakot. Pero cute. Cute yung ostrich dito, guys. Guys, napaka-cute ng African lion. Look! Kitang-kita mo agad, sobrang lapit. Very, very up close. Para siyang nagme-meditate. Not sure if tulog siya or nagme-meditate, pero either way, ang cute. Ayan, dumilat na siya, guys! Hi, lion! Ayan, guys, nandito na tayo sa section ng map called Philippine Endemic. Sabi nila pandemic, pero endemic daw. Tingnan natin what it means. Let's go. Makikita natin dito sa loob ng cage, iba't ibang klase ng mga ibon. We have the white-collared dove, we have the white-eared brown fruit dove. So, napaka-cute kasi these are the birds that you can find in the Philippines. So, baka yun yung meaning sa Philippine endemic. At napaka-cute kasi tingnan nyo guys, ang kinakain nila napaka-healthy oh. Meron tayo nakikitang saging na sinasabit somewhere. And then may mga papaya. O, diba? Tapos may mga tinutuka silang mga seeds, mga herbs. Ayan, napaka-cute. So, nakaka-proud kasi we have a really good set and a good number of species na mga birds that can be found in the Philippines. And eto guys ha, yung pinaka-sikat, one of the well-known na bird species sa Philippines. Nakikita nyo ba yun? Ayan. Kahit wala nga siya sa cage, makikita mo siya anywhere, which is yung Maya. Ayan. So, yan yung typical na bird na nakikita natin sa pag naglalakad tayo sa labas. Sa reptile area na tayo ngayon. And grabe, unang bungad sa amin, oh. Napakalaking buwaya, guys. Sobrang laking buwaya. Tapos, hindi siya gumagalaw. Probably natutulog. Sobrang ano lang siya, steady. Pero, nakakatakot naman pag gumalaw yan. Baka gumapang na yan kung saan-saan. Pero, ang galing. Sobrang laki. Parang ano lang. Parang statue lang siya sa sobrang static. Pero, yung next naman natin, kung isang buhaya kanina, ito, napakadaming turtle. Sobrang daming turtle. Nakakatuwa kasi ang cute ng mga turtle. Grabe. Ang ganda. Ang ganda talaga so far ng Manila Zoo, guys. Kasi ang bilis lang din ng pacing. So, parang hindi siya dragging. Kitang-kita mo agad. Biglang aircon, guys. Ang galing kasi parang pagpasok natin, para siyang museum. Tapos, aircon. Grabe ang sarap ng aircon, guys. So, okay yan na nilagay nila sa gitna ng map, may aircon. So, para siyang museum na may mga reptiles ha, na makikita natin. So, tara, let's go. Ayan, guys. Habang in-enjoy natin yung aircon sa loob ng reptile house, kitang-kita natin ito. Meron tayong unang reptile na nakita. Parang iguana. Pero ang ganda ng kulay, guys. So, very orange. For me, mukha siyang isda na snake. Napaka-cute. O, ito guys, so tingnan nyo, ang cute oh. Parang nasa loob ng malaking aquarium lang. Pero itong mga turtles na to, parang mas malalaki, mga nagsiswimming. Ayan guys, oh. Oh, ha? Ang cute oh, nagsiswimming. So, ito naman, ang laki ng lizard, nagulat ako. Parang buhaya na maliit. Parang alam nyo guys, yung lizard sa bahay. Tapos yung buhaya na malaki na nakita natin kanina. Yung gitna nun. Yun, yung monitor lizard. Ayan, so nandito na tayo sa mga monkeys. So yung mga orangutan, mga monkey land. Naglalakad siya sa gilid, sinisilip niya yung mga tao sa baba. Ang cute. Actually, kung ano nakita natin sa picture kanina, ganun na ganun. Akala ko parang pina-edit lang yung buhok niya na parang mohawk. Pero mohawk talaga yung buhok ng monkey na to. Ang galing, parang tao lang. Ang cute. Ang cute, guys. So guys, grabe. Napakaganda ng Manila Zoo. So far, naikutan natin, punong-puno ng iba't ibang mga animals na pwedeng makita. So far, Tita Yos, anong masasabi mo sa Manila Zoo? What's your favorite part sa pag-iikot natin for today?
15: Actually, napagod na kami kaiikot. Eh, eto, tingnan mo yung surroundings. Para siyang park. Pagpagod ka, upo ka, meron silang fountain.
14: Ayop.
15: Yes, doon ang mga kahayupan dito, ang gaganda.
14: Marerecommend nyo po ba to, Tita Yols, ang Manila Zoo na pagpuntahan talaga ng mga family and friends?
15: Yes, of course. Bukod sa malapit lang to, alam ko lahat, pwede naman accessible. And then, mura lang naman ng entrance. At syempre, yung animals, syempre lalo na sa mga bata na ngayon pa lang nilang makikita actual, face-to-face, yung mga animals, unlike laging virtual, laging sa pad or videos. So dito, makikita na nila.
14: Diba? Super enjoy ba?
15: Yes, enjoy pareko. Oo. Nag-enjoy.
14: So yun guys ha, that's all for this episode. Narinig nyo na sa amin from Tita Yols and me na highly recommended talaga puntahan tong Manila Zoo for family and friends. So yun lang guys for today's video. I hope you enjoyed our Manila Zoo trip with Tita Yols.
15: Yes, thank you so much.
14: Ayan, so again, Always remember that adventures are the best way to learn. Again, this is Shira De La Peña, your travel buddy and host here in Real Travels. And I'll see you guys on the next episode. Bye-bye!
15: Bye! Bye-bye!
4: Sama sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan. Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Potpourri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 TCAS.
7: You play the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
8: Pagpalang araw po sa inyong lahat, Tuesday na naman. Kaya kapag Tuesday afternoon around 5 p.m. hanggang 6:30, tayo po yung magkakasama dito sa Potpourri Radio Show with your host, Junji Marcello. Shout out po sa ating mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, it's a new J103.3 DXJL, your positive choice. By the way po, ang mga Potpourri songs na inyong maririnig ay available po sa ating Potpourri official download site. Ito po ay ang papourrimusic.febc.ph. Muli po, papourrimusic.febc.ph. At ito po ay available din sa ating paboritong digital music platforms. Yan po ang Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. At ang ating pong 702 DZAS mobile app, ano po ba yon? Yan po ay app na pwede nyo i-download sa inyong mga smartphones or Androids at pwede nyo pong mapakinggan kami kahit nasaan kayo sa buong mundo. Yan po kagandahan nito. Minsan kasi yung radio natin ay may limitations, ano? Minsan mahina ang signal. Pero kung malakas ang inyong wifi, yung data at meron kayo ng mobile app, ang dali lamang po. Pwede nyo po kaming mapakinggan. Ito po available sa ating App Store or Play Store, Android man or smartphone. Ay pwede nyo po mapakinggan ang ating programa at lahat ng programa po ng 702 DZAS. By the way, happy birthday po, Mami Aleli Escalante. Pagbati po mula sa Escalante family, lalong-lalo na sa inyong anak na si Kayla. Alright, ang ating pong Potpourri 15 album ay ang ating feature album ngayon. Pinamagatang Luwalhatiin Ka na release noong 1994. Alam na alam ko po itong album na ito dahil ako po ang naatasan na mag-produce ng album na ito. Tatatanda ko pa si Brother Eric Dizon ang lumapit sa akin. Sabi niya, kapatid, kailangan namin ng tulong, kailangan namin ng mag-produce ng album na ito. At ako nga po ang naatasan. Ano po ba ang producer? Ang producer po ng isang album ay yung, kumbaga siya yung director or siya yung overall coordinator. Ngunit more than that, siya po yung pinagtitiwalaan ng karamihan para tahi-tahiin ang mga awitin sa isang album. At yan nga po ang aking naging trabaho. Ito po yung 1994, unang-unang album na aking pong na-produce under the Potpourri Music Ministry. At maraming salamat sa ating presidente noong time na yun, si Kuya FN Palurina, maging si Jonathan Mortiz na siyang paalis na noon eh. Pero at the time ay siya pa rin ang executive director ng Potpourri Music Ministry. Ngunit ang overall supervisor noong time na yon na siyang nag-utos, hindi naman nag-utos na humiling ng pagkakataon para mag-meeting kami. At kung nalaman na ako yung iniimbitahang maging producer ay si Brother Eric Dizon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ginamit kayo ng Panginoon upang ako ay magkaroon ng opportunity to start with the producing of the albums of Potpourri. Iba po yung producing yan po ay noong 1994. Unang-unang awitin ko naman po ay noong 1980. Imagine around ano ba yan? 14 years. It took a while. Ganun talaga po ang ating Panginoon. Minsan it takes a while for us to get to point A, from point A to point B. Pero meron pong magandang journey yon at in the process we learn a lot. At ako nga po ay maraming natutunan maging when I started producing albums. In fact, 1992 yata ako unang nag-produce ng album back in the day nung Viper Records pa. At sure enough, Potpourri Music Ministry ay trusted me with this opportunity. Kaya ako po excited to present this album to you. Album na na-produce noong 1994. At ito po yung mga awiting napili. Usually po kapag mayroong patimpalak ng Potpourri ay around 300 songs ang nagsasubmit at pinipili po ay 10 or 15 lamang or 12 lamang. Ito po yung mapapalad, pinagpalang mga awitin who made it dun sa album na Nualhatiin Ka 1994 ng Papuri 15. Let's start off with the title cut, likang awitin ni Abraham Gorospe Jr., pinangmulatang Nualhatiin Ka. Inawit ni Jim San Juan. At susundan naman ang awiting Mapagmahal. Isang magandang awitin din. Paborito ko to sa Papuri 15. Likang awitin Maestro Arnel De Pano. Inawit niya kasama si Kathy Garcia Alvarado. Nang ang buhay ko'y pagharian mo. Ulitin natin, nang ang buhay ko'y pagharian mo. Tandaan niyo po yan dahil merong dalawang awitin na nang ang simula. Nang ang buhay actually, ano? Kung di ako nagkakamali, magkahawig ng title. Pero ito yung mas mahabang version. Nang ang buhay ko'y pagharian mo. Likang awitin ni Jane Del Rosario at inawit ni Lani Mabilangan na ngayon ay Lani Mabilangan. Ligot na. Matapos niyan, kung may mga ilan pang mga request kayo na awitin, papatugtugin natin, isisingit natin dyan sa part na yan bago tayo magpatuloy sa ilan pang mga awitin from the Papuri 15 album. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CCAS.
6: You play the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon, mga papuring awitin dito lamang sa Papuri Radio Show Tuesday Edition. Yan, shoutout po muli sa ating mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. By the way, muli po ang mga awiting ito ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating paboritong mga digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating Papuri 15, Luwalhatiin Ka, release noong 1994, Selections. Nag-iisa, likang awitin ng aking good friend, Don G. Simon, inawit ni Jai Sabas. Sa Iyong Paanan, Ismael Ansaldo po ang composer na ito, inawit ni Ruth Rocabo, Arnel De Pano, Mario Laharca, Niner, and Dada De Pano. Ito po ay a cappella number na arrangement mismo ni Ruth Rocabo. At susundan ng Pagharian Mo. Yan yung sabi ko kanina, medyo malapit yung title, kaya medyo nalito ako kanina. Yung title nung isang awitin ay, na pinatugtog kanina, likang awitin ni Jen Del Rosario, ay Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo. Ito naman, Nang Pagharian Mo. Pareho may pagharian. Ano? Ito naman po ay iba, hindi ito balad. Upbeat po ito. Ito po ay areglo ni Albert Tamayo, likang awitin ni Darius Del Rosario. Ang ganda pong awitin ito, paborito ko rin ito. Inawit ni Zebedee Zuniga, lead vocals and backing vocals. Susundan ng Isang Panawagan, ay ang gandang awitin. Likang awitin ni Joel Navarro, Maestro Joel, kamusta ka dyan? At ni Verna Buentuseso, ang umawit po ay si Joel Navarro din mismo, si Maestro Joel. Abangan nyo po dahil ito pong awiting ito ay may time signature na shift from 3-4 ay nagiging 4-4, balik sa 3-4 at magtatapos sa 4-4. Napakagandang eksperimento, ngunit smooth, hindi nyo mararamdaman yung transition. Napakagandang composition. Higit sa lahat, ang ganda ng overall aspeto ng panawagan sa ating Panginoon para sa ating bayan. Bagay na bagay sa panahong ito. Okay, yan po muna. The next 1, 2, 3, 4 songs. At kung may oras pa, susubukan natin magsingit na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 CCAS.
7: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Greetings time sa ating Papuri Radio Show. Napakasayang pagkakataon para basahin ang lahat ng mga bumabati sa atin, lalo na yung nag-iiwan ng Bible verses. Ako po'y tuwang-tuwa kapag may Bible verses ko kayo. Kaya po ang request ko, ay huwag niyo pong kalimutang lakipan ang inyong paboritong Bible verse, ang inyong mga pagbati, at yan po ang babasahin natin. Ito po yung mga pagbati naman last week from Julie Bautista. Kanyang Bible verse, ay nako, lumaki ako with this Bible verse kasi meron kaming poster sa bahay, maliit na poster, at ito po yung nakasulat, Joshua 24:14, as for me and my house, we will serve the Lord. Sinundan naman yan ni Evangeline B. Dark One, yan loyal listener from Paco, Manila. Oy, yan ang gusto ko, meron siyang Bible verse, Galatians 2:20. Alam natin lahat ito, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ayan. Uy, Lenag Don Reyes, isa sa mga ating top fans. 1 Samuel 2:2, kayo lamang ang banal, Yahweh. Walang mga katulad sa iyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Ang sabi niya, sa Diyos ang papuri, mapagpalang araw hapon sa inyo, Maestro Junji, from Len Agdon Reyes. From other top fan natin, Albert Cubang, kapatid, ang sabi niya, magandang hapon muli, Maestro Junji, ganda ng mga station ID, nakatatak yan, sa Diyos ang papuri. Uy, salamat at nagustuhan mo yung ating trip down the memory lane last week. Kanyang Bible verse ay Matthew 5:3, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Next up, Marites Canindo Reñido Candanero. Ang kanyang Bible verse ay 1 John 5:13. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sabi niya, magandang hapon po, Maestro Junji Marcello. From Falesgon, Ruth. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse ay Isaiah 46:4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang pagputi ng inyong buhok at tumanda. Nilikha ko kayo, kaya't ang tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Yan, salamat sa inyong mga Bible verses, at yung iba hindi nag-iwan ng Bible verse. Kaya request ko po, iwanan po ng Bible verse para mabasa natin ang inyong mga pagbati. Pero just the same, babatiin ko na rin kayo, Helen Estremera, si Perlita Hinahon, Takneng Novelo, si Rosalinda Ojano Manzano, si Rosa Arigin at Lilian Guerrero. Next time po, request ko po, mag-iwan po tayo ng Bible verses para mabasa po inyong mga pagbati. Maraming salamat po sa inyong efforts at sa inyong pagtangkilik ng aking request, dahil gusto ko po talaga nakakabasa ng Bible verses. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating segment 3 ng mga awitin, the last 3 songs. Tagapagmana, likang awitin ni Robert More at ng inyong lingkod. Ito po ay inawit mismo ni Robert More, siya rin po ang nag-areglo. Punot Bunga, likang awitin ni Beryl Baybay at inawit ni Cathy Garcia Alvarado. Kahit papano, ito po ay collaboration ni Sock Villanueva at ng inyong lingkod. At ito po ay inawit ni Janet Rodrigo Areglo ni Henry Garcia. At matapos niyan, kung may oras pa, ay magsisingit tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

Ito kong actor sa silver screen, si Michael J. Fox. Yan. Alam po ng misis ko yan, kapag may Michael J. Fox movie, ay talagang hindi pwedeng ma-miss ko yan. Particularly yung ano po, Back to the Future. Ako, kapag nasa Netflix yan, hindi pwedeng palulusot yun. Kailangan panoorin ko from the first to the last sequel ng Back to the Future. Yan po ay noong 1961 pinanganak si Michael J. Fox. Bakit po ba tayo nagbabanggit ng mga dates sa history? Sapagkat ang history po ay ito po ay unfolding story ng ating Panginoon, ang kanyang character, ang kanyang covenant with us, at ang ultimate plan niya of redemption. Ito po ay napakalinaw sa history sa Bible, sa Daniel 2:21. Ito po ay storya ni Daniel nung kapanahon ni Nebuchadnezzar. Ang Bible verse po ito ang sabi, "He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning." Ang significance po ng Bible verse na ito, ito ay nagde-declare ng absolute sovereignty na ating Panginoon over history, human leadership, and intellect. Hina-highlight nito ang control na ating Panginoon through the passage of time, the rise and fall of rulers, and the source of all wisdom and knowledge. Muli po, He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. And He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Ang Diyos po ay may sovereignty over time. He orchestrates the changing of times, mga seasons, mga eras, remaining constant while everything else ay nagbabago and everything else shifts. Siya po ay sovereign over leaders. Kino-control niya ang global events by placing and removing secular rulers and governments. He is also the source of wisdom. Lahat po ng genuine human wisdom, insights, at discernment ay galing po sa ating Panginoon. Ito pong kwento na ito ay panahon ni Daniel na patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon despite the crisis, dahil si King Nebuchadnezzar, yan po ay yung king ng Babylon, si King Nebuchadnezzar, siya po ay nakithreaten to execute all the wise men, lahat ng kanyang mga nasa administrasyon, if they couldn't recall and interpret his troubling dream. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nanalangin. And God miraculously revealed the secret to Daniel in a vision. And this verse is Daniel's joyful prayer of thanksgiving and praise to God for his deliverance, wisdom, and power. Muli po babasahin ko ang Bible verse na ito. Napakaganda. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Hindi po ba't napakagandang paalala sa atin na ang Diyos ang siyang may control, sovereignty over everything. Kaya hindi natin kailangang matakot. Alam niyo po ba, natural sa ating pagkatao ang matakot. Ngunit kapag tayo nagpapatiilalim, tayo nagsasubmit sa ating Panginoon, ating masasabi na He changes times and seasons, He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. We can confidently say that ang ating confidence ay sa Diyos lamang at hindi sa ating sariling kakayanan. Yan, naku, napakasarap pag-usapan ang salita ng Diyos. Kaya yung mga bumabati po sa atin, huwag niyong kalimutang mag-iwan, maglakip ng Bible verses, dahil napaka-importante po yan sa lahat ng ating pagtatalakay sa ating buhay at sa ating kabuhayan, maging sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. At by the way, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga umattend last week nitong weekend. Napakasayang celebration, di po ba? Tayo po ay umawit, nakinig sa salita ng Diyos, umawit muli, nakinig ng drama, at higit sa lahat, nagkaroon tayo ng fellowship with each other, ang FEBC 702 DZAS people, with our dear listeners. Naku, napakasayang makita kayong lahat. At looking forward to the 79th anniversary next year. But for now, ating namnamin yung ating pinagdaanan na pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon nitong ating anniversary last week. Maraming salamat po sa lahat ng umattend. At syempre, special shout out sa mga kapwa broadcaster natin sa Papuri Radio Show from Monday
through Friday. Talagang pinaghandaan po namin yung number namin, aming medley na

Reglo ni Maestro Arnel De Pano, mga awiting na nakagisnan yung inawit namin sa history ng papuri. And with that, gusto ko na po magpaalam sa inyo dahil ako ubos ng oras, mag-alas 6:30 na at meron pa tayong last song na awitin ni Cheris K. Triel na awiting Pasan, likang awitin na inyong lingkod. Kaya bago dyan, gusto kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Side, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Reggie Villena, at ating engineer on duty, JV Tabua, ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. By the way, belated happy birthday nung June 6th anniversary ng FABC kay Sister Terry Javier Ellis. At huling hirit, hindi ko pwedeng kalimutan ito, batiin ko ang aking pinakamamahal na human being in the galaxy of galaxies. Ang bigay na ating Panginoon. God's gift to me. My dear Anna, I love you very, very much. Ayan, at patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Huwag kalimutang umawit ng mga papuring awitin dahil yan po ay magbibigay lakas at biyaya sa ating buong pagkatao. Mind, body, heart, soul, and spirit. Ako po si Junji Marcelo at laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Nais po nating ipagpasalamat patuloy yung ating mga kasama sa ating ministeryo na nagbibigay katiyakan na ang ating programa ay inyo pong masusubaybayan gamit po ang radyo at saka mga internet platforms. Maraming salamat po. At siyempre sa lahat ng ating tagapakinig, iba't ibang bahagi ho ng Pilipinas yan gamit ang radyo, at siyempre kasali rin ang iba't ibang bahagi ng mundo gamit naman ang internet. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ngayon yung intimacy with God. Ano po, napakahalaga na maunawaan natin na tinawag po tayo sa isang relasyon. Nangangahulugan po na pag pinag-uusapan ng relasyon, alam naman nating lahat yan, na kinakailangan pangalagaan ang relasyon. Kasi kahit sa human relationships, naobserbahan natin yan. Ano po, hindi naman sa mga pagkakataong merong relasyon, masasabi nating palaging malusog ang relasyon. May mga relationships po na nagsisimula na masasabi po nating punong-puno ng pag-ibig, pag-asa, pagtanaw sa hinaharap, di ba? And yet, nandun pa rin yung threat na yung magandang relationship na iyon ay pwedeng masira, pwede siyang manlamig, pwede po siyang mapabayaan. At ang dahilan nga po doon ay dahil pag pinag-uusapan ang relihiyon, yan po ay either meron kang religion or wala, o kaya saang relihiyong kakabilang. Pero pag pinag-uusapan ang relationship, obviously ang pinahahalagahan po dyan, yung quality ng relationship. Sa Bible, palagi tayong pinapaalalahanan. Halimbawa po, tinuturuan tayo sa Revelation chapter 2 verse 4 na matapos pong ma-evaluate yung church in Ephesus, binigyan sila ng commendation sa Revelation chapter 2 verse 3 and 4. Binigyan po sila ng napakagandang citations ng ating Panginoon. At dun sa verse 4 na yon, sinabi doon, "I have this complaint against you." So ibig sabihin sa kabila po ng napakagandang ipinakita nilang mga katangian, they were serving, they were sacrificing, they were basically knowledgeable still about scriptures. Pero pagdating sa verse 4, ang sabi po, "You have forsaken your first love." So that's a warning for all of us. Kaya sa banal na kasulatan, palaging merong encouragement. Di ba, familiar ho tayo sa 1 Corinthians 13, which is basically a chapter that explains God's love. At yan po ay pinaliwanag sa konteksto ng isang pagtatalakay tungkol sa iglesia bilang isang katawan. Na sinasabi ni Pablo, tayo po bilang iglesia ay kabilang ng isang katawan at bilang bahagi ng isang katawan, napakahalaga po ang relationship. Kasi yan po ang nagbibigay hamon dyan. Once you become a Christian, tayo po ay ginawang bahagi ng body of Christ at tayo po ay binigyang kakayahan so that we can actually participate in the body of Christ. So, ang ibig sabihin po ay walang dahilan na hindi tayo makibahagi, dahil ang anumang kailangan para tayo po ay makibahagi sa katawan, pinagkaloob sa atin. Ngayon, ang isang malaking hamon po dyan, yung relationship nga sa loob ng body of Christ. Kasi dyan po pumapasok yung differences ng ugali, differences ng background, hindi ba? Lalong-lalo na nung time ng early church. Imagine, merong Hudyo, merong Hentil. Nung time po na yun if you read yung Book of Acts sa early chapters, patungo sa chapter 15, makikita nyo po na talagang nung umpisa, ang alam nila, yung gospel po is limited only to the Jews. Kaya nung sinabi yung Acts 1:8, if you remember, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, saan daw po? In Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Now, may mga explanations po sa passage na yan. Some people would say na, okay, itong Jerusalem ay kung saan ka naroon, Judea is the neighboring areas, and then Samaria, yung mas malayo, and then to the ends of the earth. Actually, higit pa sa geographical distance, I would prefer yung interpretation po na nagsasabi na yung cultural differences. Kasi bakit binanggit yung Samaria before the ends of the earth? Understandable yung Jerusalem because that was basically ground zero. Nandun sila eh. Judea was the greater area. So obviously, masasaklaw yan. But of all places, bakit Samaria po? Hindi naman yan ang tanging lugar na makikita po natin doon. Maraming mga lugar. But bakit Samaria? Kasi nga, if you remember, we explained this in one of our lessons before, na yung Samaria po ay kinabibilangan ng mga tao na kinamumuhian ng mga Israelita. Sa kasaysayan ng Samaria, sa lumang tipan, sila po ay nasakop, so they were under exile and under captivity. Yung mga tao po sa Samaria, inalis po ron, pinalitan ng mga foreigners at yung mga iba pong mga Hudyo in the neighboring places, nag-asawa po ng mga foreigners. So, ang mga naging anak po nila ay mga mixed breed. So, ibig sabihin, para sa isang Hudyo na pinapahalagahan yung purity ng kanyang genealogy, ng kanyang line, ito po ay hindi acceptable. Kaya mapapansin nyo, naalala nyo yung storya nung Samaritan woman. Naku, grabe yun. Kung meron man sigurong bahagi ng Bible na nagbibigay ng napakalalim na pagpapaliwanag sa klase ng pag-ibig, makikita nyo ho yan doon sa John chapter 4. Bakit ko sinabing ganon? Kasi po, if you remember John 3:16, no? For God so loved the world. But how was it demonstrated? Sa John chapter 4, pinakita sa atin yung paliwanag. Imagine, Samaritan woman, kung ikaw ay isang Hudyo during that time, alam mo na yung pagmamahal sa isang Samaritano is actually something that is quite unthinkable. Pag ni-research nyo po yung travel patterns, no? Pagka merong mga Hudyo that will travel from south to north or north to south, iiwasan po nila yung lugar ng Samaria. In fact, yung iba po will cross over the Jordan para pumunta sa kabilang side ng Jordan River and then umakyat sa lugar ng Perea and then cross again. Okay? Para lang maskip nila yung Samaria. Yung iba naman will use the coastal area just to avoid yung sentro ng Samaria na ito. Ganun po yun. Kaya po nung si Jesus ay dumaan sa gitna ng Samaria, yan ho'y kakaiba. Kasi hindi yan ang ruta na kinukuha ng mga Hudyo. Hindi. Dahil iniiwasan po nila ang interaction with the Samaritans. Ano pa nangyari? Bukod po doon, ano pong nakita natin? Dumaan siya sa Samaria. Nakatagpo po niya yung babaeng Samaritana. Now, if you remember, ano po? Sabi nga, hindi yan accident. It was by appointment. Ano bang sinabi ng Panginoon? Nung una ho, hindi ko maintindihan yung ang sinabi lang naman, gusto ko ng tubig. Bakit big deal, di ho ba? Kasi nga po, bilang isang Hudyo, you don't associate with Samaritans. Dagdag pa, hindi lang basta Samaritan ito, babae ito, lalaki si Jesus. At hindi lang yon, tagapagturo si Jesus, at yung babaeng yun ay immoral, di ba? Kaya nga talagang makikita mo dun sa simple gesture of asking water from the Samaritan woman, God was actually expressing love to that woman. At naintindihan ng babae yun. Kaya nga ho, kung maalala nyo, di ba, siya yung ginamit ng Diyos para ipangaral, no, para pag-imbita, para sabihin sa mga tao, meron akong natagpo ang tagapagturo, kakaiba ito. Ang sinabi lang naman niya, somebody who knows who I am. Yung taong nakakaalam ng lahat sa buhay ko. Bakit importante yun? Dahil yung paghingi ng tubig ng Panginoon sa kanya, which is actually, kung iisipin natin, parang pabor sa Panginoon dahil siya yung pinaglingkuran, ano? Siya yung binigyan ng tubig. But actually, that gesture is pabor para dun sa Samaritana. Dahil ang ibig sabihin nun, I am accepting you. I am accepting from you because I am accepting you. Ganun kabigat yung impact po noon. And we know the rest of the story. Yung babae po ay nakakilala sa ating Panginoon at siya po ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. So kaya ko po sinasabi yan kasi yung intimacy sa Panginoon, yan po ay nagmumula, nagsisimula sa ating Panginoon. It is only because of God's grace, because of God's love, that intimacy with God is possible. Hindi ho natin kaya magkaroon ng intimate relationship. Hindi natin kaya magkaroon ng relationship with God without His initiative. Siya po ang nauna. Siya po ang umabot sa atin. Kaya nga sa Bible makikita natin, ano? For God so loved the world. Siya po ang unang humakbang. Maling-maling isipin na tayo ho ang gagawa ng paraan sa umpisa. So dahil po doon sa pag-abot ng Diyos sa atin, a relationship with God is possible. So posible. Now, pag meron na tayong relationship kay Jesus, of course, we repent of our sins, pinagsisisihan yan, and then we accept Him in our lives as Lord, acknowledge His Lordship in our lives. Na ang ibig sabihin po ay nagpapailalim tayo sa Kanya. May mga bagay pong ginagawa ang Diyos for this intimacy to happen. Pag binasa niyo yung Philippians chapter 2, verse 13, ang sabi po roon, "For God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him." Ang Diyos po ang kumikilos sa ating buhay at maliwanag pong pinapakita ang dalawang ginagawa. Binibigyan tayo ng pagnanais na dati po ay wala. Pangalawa, yung kapasidad para paglingkuran ng Panginoon. Now, bakit mahalaga sa intimacy yung desire and capacity? Now, if you have to go back sa definition ng sin, ang sin po ay kinapapalooban ng dalawang bagay. Tinatawag natin yan para madaling tandaan, the sin of commission, and the other one is the sin of omission. Sin of commission, merong bawal na mali ginawa natin. Ayan. You committed a sin. Yung omission, ang ibig sabihin, may pinagagawa, hindi naman natin ginawa. So yan po ang ibig sabihin. Halimbawa sa trabaho, pumasok ka, okay? And then, wala kang ginawa. Tapos pinagalitan ka ng boss dahil sabi sa'yo, wala kang ginawa. Pwede mo bang idahilan na wala na nga akong ginagawa, nagalit ka pa? Ay, siyempre hindi. Bakit po? Dahil obviously, you are expected to do something. So ganun din, pagka yung pinagagawa ay hindi natin nagawa, nagkakasala tayo sa Diyos. Maraming tao ang hina-highlight lang po yung mga pinagbabawal na ating nagagawa, yung sin of commission na tinatawag natin. Pero kailangan nating maintindihan na yung meaning po ng sin, sa original, yung word is hamartia, is to miss the mark. When we do what we are not supposed to do, and we don't do what we are supposed to do, we are sinning against God. Kaya ganun na lang kahalaga yung Philippians chapter 2 verse 13 na kung saan pinaliwanag nga sa atin doon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Ang tindi nun eh, kaya yung ayaw natin, gugustuhin natin ngayon. At yung hindi natin ginagawa, makakayanan na rin natin gawin. Kaya yan po ang napakagandang pinapakita sa Philippians 2:13. At habang habang inuunawa natin yung pong ibig sabihin ng kasalanan, ang ibig sabihin po ng pag-develop ng intimacy, mga kapatid, ay hindi lang yung pray tayo ng pray, nagbabasa tayo ng Bible. Of course, that's true. Hindi po kailangang alisin yan, hindi pwedeng tanggalin yan. You cannot imagine intimacy with God na wala po ang panalangin at wala ang pag-aaral ng kanyang salita. But we have to clarify several things, no? Nabanggit ko sa isang pagtatalakay natin na hindi lahat ng nananalangin ay actually may intimacy sa Panginoon. Baka masyak kayo, no? Baka isipin nyo, ano kaya sinabi nito? Ulitin natin, hindi po lahat ng nananalangin ay nananalangin to actually develop intimacy with God. At hindi lahat ng nananalangin ay masasabi nating may intimate relationship with God. So bakit? Ang tanong po kasi, anong klaseng panalangin? Kung ang panalangin po natin ay pagdidikta sa Panginoon ng gusto nating mangyari, kailan dapat mangyari, paano dapat mangyari. So walang pagpapasakop sa lordship ng Panginoon. Ibig sabihin, we are telling God what to do. And essentially, parang ang lumalabas po, tayo ang masusunod. Wala naman hong problema kung mananalangin tayo at specific tayo sa prayer. Gusto rin ng Diyos yun. Pero iba ho yung pagiging specific, iba ho yung nagdidikta na tayo sa Panginoon. Paminsan po, di ba may mga tinatawag tayong answered prayers. Yung mga answered prayers po, alam niyo ba na madalas, yan yung mga tinuturing nating answered prayer ay yung mga panalangin na nasagot sang-ayon sa paraang gusto natin. Yan ho yun. Kaya pag nagsabi tayong answered prayer, madalas po, yun yung mga panalangin nasagot sang-ayon sa paraan, panahon, na gusto natin. Yan po yun. Kaya nga, kinakailangan nating siya sa atin ng ating sarili. Kasi kahit ho tayo ay nananalangin nga, tayo naman pala nasusunod at tayo nagpipilit sa Diyos, mali ang theology natin ng prayer. So basically, hindi pwede magkaroon ng intimacy pagka ganon. Kaya po, napakahalaga pagdating sa ating intimacy, let's remember what God does for us. So sa John 15, let's talk about God the Father. Ang sabi po roon, my Father is the gardener. He prunes every branch that does not produce fruit so that it will become even more fruitful. So tandaan nyo, ang kasalanan po yung paggawa nung bawal. Pangalawa, ang kasalanan po ay yung hindi paggawa nung dapat. So pag sinabi nating fruitfulness, ang ibig sabihin po, nagagawa natin yung dapat sa masaganang paraan, okay? Sa mas mataas na level. Yan po yan. Kaya ho, that is also a way to develop intimacy with God. So hindi lang ito

0: Ito yung pag-iwas sa kasalanan, kasama po rito yung paglalaan ng sarili para mamunga ng sagana. That's also both an indication of intimacy with God and at the same time, a result of intimacy with God. So, isa yan. And then the Holy Spirit is also at work. Di ba? Sa Galatians 5:22 and 23. Ako, napaka-pamilyar po sa atin yan, yung bunga ng Espiritu. Tandaan nyo po, lalong-lalo na pag binasa mo yung Galatians 5:19 to 21, yan po yung kapaligtaran, yan yung bunga ng laman. At palagi ko sinasabi, mas maa-appreciate mo yung bunga ng Espiritu pagka nakita mo yung contrast sa bunga ng laman. Galatians 5:19 to 21. Anyway, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yan po. At napakaganda po niyan kasi mapapansin mo na yung Holy Spirit is actually at work in our lives, creating what is necessary. So, kung tayo po ay sumusunod sa pagkilos ng banal na Espiritu, tayo po ay magkakaroon ng patuloy na intimacy. Eh, hindi lahat pinagtatagumpay ang sarili. Kaya ang nangyayari po, may mga pagkakataon na ang nagaganap sa ating buhay ay hindi po natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Yung bunga ng banal na Espiritu, hindi nababakas sa ating buhay. Kaya napaka-importante po yon that we submit to God and we allow the Holy Spirit talaga na makita yung bunga sa ating buhay. And of course, hindi naman natin pwedeng alisin ano po yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Eh siya po ang nag-alay ng kanyang buhay para tayo po ay patawarin sa ating kasalanan, di po ba? At siya rin po ang dahilan kung bakit tayo po ay magtatagumpay sa kasalanan. Whoever the Son sets free is free indeed. Yan po ang napakagandang katotohanan. Kaya kailangan lumakad tayo to live in victory. Mamuhay po tayo sa tagumpay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan po ang hamon dyan. Mamuhay tayo sa tagumpay sa inumpisahan ng Diyos sa ating buhay. So, mapapansin nyo, God the Father, the Holy Spirit, and the Son are all at work to develop that intimacy. Ngayon, we have the same God. Halimbawa, meron tayong relationship sa Panginoon. But does that mean na tayo po ay may pare-parehas na level ng intimacy sa Diyos? Of course, obviously, the answer is no. Kasi may bahagi rin tayo God is working in you, giving you the desire. So ang tanong, what do you do with that desire? Some people will follow that desire to obey the Lord. Some people will submit to God. Some people will not or will be less sensitive to what God is doing. So as a result, hindi ganun ka sagana ang bunga. God gives us the capacity. But it's up to us, no? Para gamitin yung mga provision at yung kapasidad na binigay ng Diyos sa atin. So kahit sabihin mo na binigyan tayo ng capacity, nasa atin pa rin kung paano natin gagamitin yan. Kaya ho, iba-iba. So pag pinag-uusapan ng intimacy, again, let us always remember na ang unang hakbang ay sa Panginoon. Siya pong kumikilos. Kung wala ang pagpapatawad, pagpapalaya ng Panginoong Jesucristo sa atin, walang intimacy. Kung wala ho ang pagkilos ng banal na Espiritu, we cannot develop that intimacy. Kung wala po yung pruning process by God the Father, we cannot establish and achieve intimacy with God. So, yan po, siya ang kumikilos para po maganap ito sa ating buhay. Sana po ay naging maliwanag ang ating pag-aaral, naging pagpapala sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: sa pagharap sa salamin ng isang tao, malimit niyang nakikita ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang sarili. Gumagawa siya ng paraan upang ito ay baguhin para niyang sinasabi na hindi nararapat ang bahaging ito sa kanyang katawan sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Makatwiran bang isipin ito ng isang tao sa kanyang sarili? Maging sa espiritual na kalagayan ay hindi ito nararapat. Ganito ang sinabi ni Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 12, Talatang 18. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid ng Diyos sa oras na ito na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 12, Talata 12 hanggang 31. Ito ay hatid sa atin, Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere, sa ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Simulan naman po natin ang ating pag-aaral ng banal na kasulatan dito sa 12 talata ng 12 kabanata sa aklat ng 1 Korinto na ganito po ang sinasabi, sapagkat kung papaanong ang katawan ay iisa at marami nga ang bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sa 20 talata, muling ginamit ni Apostol Pablo ang paghahambing na ito. Sinabi niya, subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. At sa talatang 27, sinabi po niya, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Maliwanag ang paghahambing ni Pablo sa katawan ng isang tao. Bilang isang katawan, tayo ay binigyan ng Panginoon ng iba't ibang gawain na dapat gampanan sa loob ng iglesia. Pansinin po natin na ang ating katawan ay binubuo ng daan-daang bahagi at ang bawat bahagi nito, gaano man kaliit, ay may tungkulin na dapat gawin. Ang iglesia bilang katawan ni Kristo ay gayon din. Pinagkalooban ng Panginoon ang kanyang katawan ng iba't ibang mga kaloob na dapat nilang gampanan. Minsan, ako ay nagpunta sa isang lugar na medyo mabundok. Walang sasakyan na umaabot sa lugar na iyon, kaya't lumakad na lamang kami. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay nagkamali ako ng tapak sa isang bato at ako ay bumagsak. Sa labis na sakit, dinila ako ng aking mga kasama sa doktor. Tinanong ko sa doktor kung ilan ba ang buto na matatagpuan sa aking paa. Ang sabi niya, 27, sagot niya. Sa labis na sakit ng aking nararamdaman, sinabi ko sa doktor na

Marahil ang lahat ng 27 buto ko sa paa ay nasaktan. Matapos niyang suriin ito ay sinabi niya na isa lamang daw maliit na buto sa aking paa ang nasaktan at hindi pa ito gaanong malubha. Tandaan po natin mga kapatid, na kung ang isang bahagi ng ating katawan ay nasaktan, hindi lamang ang bahaging iyon ng katawan ang nakakaramdam ng sakit, kundi ang buong katawan. Tulad po ng isang kasabihan, ang sakit daw ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, maraming uri ng mga buto, maraming himay-mayang laman, iba't iba ang mga bahagi sa loob ng ating katawan ang nagpapatakbo nito, at maraming mga ugat na dinadaanan ng dugo ang bumubuo ng ating katawan. Lahat ng ito, gaano man kaliit o kalaki, ay mahalaga at may gawain na ginagampanan sa buong katawan. Minsan na isang doktor ang nagtanong sa isang mananalita matapos ang kanyang talumpati kung ano ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang katawan. Sandaling nag-isip ang mananalita at nagsabi, "Ang aking dila, sapagkat ito ang gamit ko upang maipaliwanag ang aking mga iniisip." Ngunit ang doktor ay nagsabi, "Hindi po, ang pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan na ginagamit ninyo habang kayo ay nagsasalita ngayon ay ang hinlalaki ng iyong paa." Ang mananalita ay napangiti at tinanong ang doktor kung bakit niya sinabi iyon. "Sapagkat kung wala daw ang mga hinlalaki sa paa ay hindi maaring makatayo ang isang tao sa harapan at hindi makapagsasalita." Subalit, saglit na inisip ng mananalita ang sinabi ng doktor, "Paano na kung sabihin ng hinlalaki sa paa, ayaw ko nang sumama sa iyo sa paglalakad sapagkat sa dami ng taong iyong nakakausap, niminsan ay hindi mo ako nabanggit o binigyan man lamang ng pagpapahalaga. Nakikita ng mga tao ang iyong mga labi, ang iyong mukha, subalit ako ay palaging nakatago at di man nakita niminsan. Bakit kaya hindi mo hubarin ang iyong sapatos at medyas at ako naman ang iharap mo sa mga tao habang ikaw ay nagsasalita upang mapahalagahan mo naman ako? Ano kaya ang sasabihin ng mga nakikinig kung ang pangit na paa ng mananalita ang nakaharap sa kanila? Subalit wala mang kagandahang iharap ang mga hinlalaki ng paa, ito ay napakahalagang bahagi ng ating katawan. Tulad ng ating katawan, marami ring bahagi ang katawan ni Kristo. May mga bahagi na nakikita, subalit marami rin ang mga mahalagang bahagi ang nakatago. Sa katunayan, ang ilan sa pinakamaraming nagagawa sa ating iglesia ay mga taong hindi gaanong kilala. Hindi sila ang mga taong nagtuturo o mga mang-aawit o mga palaging nangunguna sa mga pagpupulong. Sila ay ang mga taong tahimik na nananalangin at matibay na mananampalataya sa pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang kalagitnaan. Subalit, paano po ba na ang isang tao ay makasama sa katawan ng mga mananampalataya? Ipagpatuloy po nating basahin at alamin sa talatang 13 na ganito ang sinasabi, "Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa iisang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu." Ano po kaya ang pagbabautismo na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Ito po ay ang pagbabautismo ng banal na espiritu sa bawat mananampalataya. Ang banal na espiritu rin ang nagbibigay sa atin ng mga kaloob upang lalong mapatatag ang katawan ni Kristo. At sa bawat kaloob na ibinibigay sa atin ng Espiritu ay dapat nating gampanan ng buong puso, anuman ito o gaano man ito kahirap. Kung tayo man ay nilikha bilang isang hinlalaki sa paa, gampanan natin ito ng buong kagalakan at walang pagmamalaki o pagrereklamo. Basahin po natin ang nasusulat.
na sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 10 ang ganito. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kanyang tinanggap ng bawat isa. Sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroon ang pangamoy? Bago iniwan ng Panginoon ang kanyang mga alagad ay ipinangako niya na ipadadala sa kanila ang kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo. At sa araw nga ng Pentecostes ay pinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan na ipahayag ang kapangyarihan ni Jesus. Nagkaroon sila ng kakayanang makapagsalita ng iba't ibang wika. Nagturo sila sa buong bayan at marami ang naligtas. Subalit hindi natapos doon ang kaloob sa kanila ng Espiritu. Pinagkalooban din sila ng kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, tumulong sa nangangailangan ng ibang tao, magpalakas ng pananampalataya, magdala ng mabuting balita sa ibang lugar at manalangin. Iba-ibang mga kaloob ang ibinigay ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya, at kung ang mga ito ay gagamitin natin sa Kanyang kapurihan, itinataas natin ang katawan ni Kristo. Sa unang Korinto, talatang 18 ay ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang kanyang pangangaral. Sinabi niya, "Subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya." Sa Diyos nagmumula ang bawat kaloob. Ibinibigay niya ito kanino man niya nais upang siya ay maluwalhati. Ang handog na ito ng Panginoon sa Iglesia ay magkakaiba upang lalong maging maayos ang pamamalakad ng Iglesia. Nung ako ay nagpapastor pa sa Cavite, ay may isang nanay na kakaiba ang kaloob na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sa tuwing dadating siya sa simbahan, ay nakangiti siya at binabati niya ang lahat na naroroon. Pagkababa niya ng kanyang mga gamit, ay nilalapitan niya ang mga bagong nanay na may dalang anak. Inaalagaan niya ang mga sanggol hanggang matapos ang pagsamba upang ang nanay ay makapagpahinga at makapakinig na mabuti ng mensahe. Kung may maingay namang mga bata habang nagsesermo ng pastor, ay tinatawag niya sila sa isang tabi upang turuan at patahimikin. Napakalaki ang naitulong niya sa buong iglesia at marami ang nabiyayaan sa kaloob na bigay sa kanya ng Diyos. Marami akong naririnig na nagsasabing wala daw ibinigay ang Diyos na talento sa kanila sapagkat hindi daw sila marunong umawit o mangaral. Mga kaibigan at mga kapatid, iba-iba ang kaloob ng Panginoon sa atin. Merong binigyan ng kakayanang magpatotoo at magturo. Meron namang magaling magluto o manahi. Sina Ananias at Sapphira ay binigyan ng kaloob ng Espiritu, subalit hindi nila ginamit ang mga kaloob na ito sa ikaluluwalhati ng Panginoong Hesukristo. Nagsinungaling sila sa Espiritu at itinago ang kaloob na ipinagkatiwala sa kanila sa halip na ibahagi ito sa iba. Bilang parusa, bumagsak sila sa harap ni Simon Pedro at namatay. Hindi pinapahintulutan ng Panginoon ang ganitong kasinungalingan sa loob ng iglesia. Si Dorcas na isang mananahi naman ay naging matapat sa mga kaloob na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Gumagawa siya ng mga damit at ipinamimigay niya ito sa mga balo at sa mahihirap. Kaya't nang si Dorcas ay mamatay, wala na siya ay buhay pa ang kanyang mga alaala. Malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya. Si Simon Pedro ay binigyan din ng isang mabuting kaloob. Noong una siyang tawagin ng Panginoon, siya isang tahimik na mangingisda. Sa simula ay mainitin ang kanyang ulo at marahas.
subalit nang lubusan na niyang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon, binigyan siya ng kakayanang mangaral at mangunas sa mga alagad. At sa araw ng Pentecostes, binigyan siya ng kakayanang mangaral at libo-libo ang nanampalataya sa Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Siya ang nagtatalaga kung ano ang mahalaga at kanais-nais sa kanyang mga nilikha. Kung tinawag tayo ng Diyos upang magluto, umanahi, umangaral, kailangan lamang tayong gumawa ayon sa mga kaloob sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang kakayanan upang gamitin natin ang mga ito sa ikalulwalhati ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ay basahin naman po natin ang talatang 19 hanggang 20 sa Unang Korinto kabanatang 12. At kung ang lahat ay isang bahagi lamang, at kung ang lahat ay iisang bahagi, saan naroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. Madali para sa isang tao ang humatol. Madalas ay pinaghahambing natin ang ating kakayanan sa iba. At kapag nakita natin na higit ang mga kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon, madali tayong magmataas. Mas binibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga tao na may higit na kakayanan o kaloob kaysa sa mga taong ang tingin natin ay walang kakayanan na maaring parangalan. Sa mga talatang 23 hanggang 25 ay ipinagpatuloy ni Apostol Pablo at sinabi niya, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan, at ang mga nakakahiyang bahagi natin ay siya lalong pinararangalan. Na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Ang iglesia sa Korinto noon ay tulad ng isang bata na nagsisikap palakasin ang kanyang sarili. Nagsasanay siyang maglakad, iginagalaw niya ang kanyang mga kamay, sinusubok niyang buhatin ang kanyang ulo at katawan, hanggang siya ay tuluyan ng maging malakas at kayanin ang kanyang buong katawan. Tinutuklas niya ang gamit ng kanyang katawan at ginagamit niya ang mga ito hanggang siya ay lumakas at masanay. Ganito rin ang layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang bawat isa ay bahagi ng kanyang katawan at bawat bahagi ay may kani-kaniyang gawain. Nais ng Diyos na ang bawat bahagi ay kumilos ayon sa hangarin niya sa kanilang buhay. Tulad ng isang bata, kailangan nating alamin kung ano ang mga katangi-tanging kaloob ng Diyos sa ating buhay. Subalit hindi sapat na malaman lamang natin ang mga ito. Nais ng Diyos na paunlarin at pagyamanin natin ang mga kaloob na ibinigay niya sa atin at magamit sa ikalalago ng iglesia. Marahil para sa isang kabataan, isang kamangha-manghang bagay ang matuklasan na may mga kaya siyang gawing katangi-tangi. Sa atin namang buhay bilang isang Kristiyano, malaking kagalakan na malaman ang mga handog na katangian sa atin ng Panginoon. Subalit, higit pa riyan, mas malulugod ang Panginoon kung ang mga kaloob niyang ito ay ating pinagyayaman at ginagamit para sa kanyang kapurihan. At bilang isang katawan, pananagutan natin sa ating kapatid sa pananampalataya na paalalahanan sila kung hindi nila pinahalagahan at gamitin ang mga kaloob na bigay sa kanila ng Panginoon. Sa ganitong paraan ay naipapakita natin ang ating pagmamahalan at pagmamalasakitan sa isa't isa.

Panginoon. Lahat tayo ay mula sa iisang katawan, ang katawan ni Kristo. Kung ang isa ay napararangalan, ang buong katawan ay nakatatanggap ng parangal. Subalit kung ang isang bahagi ay dumaranas ng sakit at paghihirap, ang buong katawan ay nahihirapang kasama niya. Sa talatang 27 hanggang 30 ng kabanatang 12 sa aklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi at ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba-ibang uri ng wika. Lahat ba'y mga apostol? Lahat ba'y mga propeta? Lahat ba'y mga guro? Lahat ba'y mga manggagawa ng mga himala? Lahat ba'y may mga kaloob ng pagpapagaling? Lahat ba'y nagsasalita ng mga wika? Lahat ba'y nagpapaliwanag? Maliwanag na iba't iba ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iglesia ayon sa kanilang pangangailangan. Hindi niya ginawang propeta o apostol o tagapamahala ang lahat ng nasa iglesia upang hindi magkaroon ng pagkakagulo. May mga iglesia na hindi niya binigyan ng kaloob ng himala o pagsasalita ng mga wika sapagkat hindi nila kailangan ang ganitong mga kaloob sa kanilang kalagitnaan. Subalit sa bawat kaloob na ibinibigay ng Panginoon, ang mga ito ay may maitutulong sa pagpapalago ng kanyang katawan. At sa huling talata ng kabanatang ito ay ganito po naman ang nasusulat. Subalit pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob at ipakita ko sa inyo ang isang daan na walang kahambing. Sinabi ng apostol na hindi sapat na hintayin na lamang natin kung ano ang kaloob na ating tatanggapin. Sinabi din niya na dapat ay pagsikapan nating mithiin ang higit sa dakilang mga kaloob. Nung una ko pong makilala si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas, hindi ko kayang tumayo sa harapan ng maraming tao upang magsalita. Nakikita ko na ang mga kabataan na kasama ko ay maraming mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Subalit ako ay pagsisibak lamang ng kahoy at maglaro ng basketball ang nalalaman ko. Isang araw ay may narinig akong isang magaling na tagapagsalita. Matapos niyang ipangaral ang salita ng Diyos, marami ang lumapit sa altar upang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Noon ay nagsimula na akong magtanong sa Panginoon kung ako ay tunay ngang tinawag niya sa paglilingkod. Sa aking palagay ay wala man lamang ni isang kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos. Hiningi ko sa Kanya ang kaloob ng pangangaral. Hindi ko hiniling ang maging tanyag o hiniling ang maging mahusay. Ang hiniling ko lamang ay ang tulong ng Panginoon na maipahayag ang Kanyang salita. At makikinig ang mga tao at mailapit ko sila sa Diyos. Tinugon ng Panginoon ang aking panalangin. Mga kaibigan, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Binigyan Kanya ng kakayahan na maaari mong itulong sa iyong kapwa upang siya ay mailapit kay Jesus at mapalakas ang kanyang paniniwala at pananalig. Kumilos ka at tanggapin mo ang hamon sa iyo ng Panginoon sa araw na ito. Sa huli ay basahin po natin sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12, ika-6 na talata na ganito. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, dakilang Diyos naming tagapagligtas at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, taglay po namin ang taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Salamat po Panginoong Diyos sa pangunguna ng Banal na Espiritu

0: ituturo sa amin ang mga katotohanan ito upang maipahayag sa pamamagitan ng radyo. At sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, itinataas ko po sila, ipinapanalangin ko po sila, inilalagay ko po ang bawat isa sa kanila sa iyong mga kamay. Tugunan mo po, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangangailangan at ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na naroroon sa kanilang hanap buhay. At gayun din marahil, Panginoon Diyos, nangaroon sila sa loob ng bilangguan sa oras na ito, Panginoong Diyos. Buksan mo po ang kanilang mga mata, buksan mo ang kanilang mga isipan, buksan mo po ang kanilang mga puso. Magkaroon sila ng kalayaan na dumulog at lumapit sa iyo. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: New birth has to happen to you from a force outside of yourself. God has to do this in you. You can't do it yourself. There's no such thing in the universe as a do-it-yourself salvation. It's not there.
3: Join Dr. David Jeremiah for his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ating napag-aralan sa mga nakaraang araw ang kaibahan ng kalagayan ng mga namumuhay ayon sa Espiritu at ng mga namumuhay ayon sa laman. Ngayon naman, dadako tayo sa isang bahagi na puno ng pag-asa at katiyakan para sa mga mananampalataya. Makikita natin na tayo ay inilipat na ng Diyos mula sa kaharian ng kasalanan tungo sa kaharian ni Kristo. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat tunay na mananampalataya bilang patunay na tayo ay pag-aari ng Panginoon. Mayroon tayong katiyakan ng muling pagkabuhay sapagkat ang Espiritong bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan din sa atin. Narito po si Brother Juram Ramos sa pagtatapos ng mensaheng A New Life in the Spirit.
4: So ano itong blessed realities dito sa mga kasama sa you? Dito sa kasama talagang tumanggap kay Jesus Christ sa totoong mga mananampalataya. First of all, sila have been transferred from one realm to another. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 9, you are not in the flesh but in the spirit. Yung salita dito na in points to the sphere, the ruling power. So ang sinasabi ni Pablo dito, yung mga mananampalataya have been moved from one realm, from one power to another. Bago naging Kristiyano ang isang tao, he was in the flesh. Ito yung kanyang realm. Ito yung power na namumuno sa kanya. So pag sinabing in the flesh, hindi simply meaning may physical body siya. It means that is a spiritual condition. To be in the flesh means to be controlled by the sinful nature. Siya ay separated from God. He is not indwelt by the Holy Spirit. He remains in the old realm of sin and death. Ito ang condition ng isang unbeliever before God. Hindi pinag-uusapan dito yung kanyang ginagawa sa labas. Ang pinag-uusapan dito, anong kanyang kondisyon, sino namumuno sa kanya. But when a person is born again and becomes a Christian, he is no longer under that realm in the flesh. He is transferred into the realm where the Holy Spirit rules. He is in the Spirit. Ang pagkakagamit ni Pablo dito sa Colossians 1:13-14 ay ganito, sabi niya, He rescued us from the authority of darkness and transferred us to the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Parang ang gusto sabihin ni Pablo dito, salvation is not only forgiveness, it is also the transfer of authority. God has moved us from the authority of darkness, which refers to a life under the rule of sin, under the rule of Satan, separation from God, and God actively moved us from itong rule of sin na to, to the rule of Christ, His beloved Son. So yan ang unang blessing na sinasabi na, ni Pablo dito. Patungkol dun sa mga living according to the Spirit and whose minds are set on the Spirit. Pangalawa, those in the Spirit are indwelt by Him permanently. Him, the Holy Spirit. Sabi ni Pablo sa verse 9, If indeed the Spirit of God dwells in you. Etong if indeed na to, hindi ibig sabihin ito, nag-express si Pablo ng doubt. Hindi, ibig sabihin ito, this is reality. Parang gustong sabihin ni Pablo, since this is true, since the Holy Spirit, you have been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of God's Son, Jesus Christ, since the Spirit of God dwells in you. Yun ang gusto niya sabihin dito. Hindi kinu-question ni Pablo yung presensya ng Holy Spirit sa kanila. He is assuring them. Yung salitang dwells dito means that the Holy Spirit lives in a settled and permanent way. Hindi pumapasyal ang Holy Spirit dun sa'yo and then maya-maya aalis na naman. Hindi ito, He comes and then He goes. Hindi. Ginagawa niya ang tahanan niya sa puso ng isang mananampalataya and this is going to be forever. Yan ang marka ng bawat Kristiyano. At klaro na pinakita ito ni Pablo na sinabi niyang, But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Pagka ang tingin mo ay pumapasok ang Holy Spirit, tapos pag may ginawa kang kasalanan, hindi lang siya nag-grieve at na-offend, umaalis din siya, then anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, umalis ang Spirito sa iyo, you do not belong to Him. You are no longer a Christian anymore. So paano ka maging Christian? Eh di tanggapin mo lang ilo si Lord, tanggapin. Eh sa buong buhay mo, ilang, baka abuti nga 1,000 na pag nagkasala ka, umalis ang Holy Spirit, nag-repent ka, pumasok alo yung Holy Spirit. 1,000 kang naging unbeliever at naging believer uli. Hindi, kaya yung sinasabi ni Pablo, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Kaya ang implication yan, permanente. Ang Holy Spirit sa iyong puso. Kaya pag nagkasala ka, you grieve the Holy Spirit, you quench the Holy Spirit. Nasasaktan siya, pero nandun pa rin siya. Hindi ka niya iiwanan. At itong sinasabi dito, na indeed the Spirit of God dwells in you, hindi pinag-uusapan dito isang extra blessing for advanced Christians. Ay, minsan yun nga yung pananaw eh. Noong 1980s, na-born again ako, 1981. Noon, grabe ang charismatic movement, grabe ang Pentecostal movement ng mga time na yun. Even before, ang lakas-lakas na, pero na, lalo na yung time na yun. Talagang noon, kahit na ikaw ay Christian na, parang pag kinausap ka ng mga nando sa kabilang grupo, sabihin, so born again ka na? Oo. Pero teka mo, baptized ka na ba ng Holy Spirit? Hindi pa. Kasi hindi nila naiintindihan ng kanilang theology eh. Pero ayon sa Bible, pag sinabi mong baptized, pag na-born again ka, you are already baptized by the Holy Spirit. Kukunin ka ng banal na Espiritu Santo, ilalagay ka niya kay Jesus Christ. So, you are united with Christ in His death, in His burial, in His resurrection. You are already filled by the Holy Spirit. Of course, may level of filling, pero yung Holy Spirit mismo, with all of His power and fullness, nando na sa iyong puso. Again, kung wala ang Holy Spirit doon, you do not belong to Christ. Kaya hindi ito yung, baptize ka lang. Ay, baptize ka lang. Ay, kailangan mabaptize ka muna in the Holy Spirit or else kulang ka pa. Anong gagawin ng ibang grupo? Ikapunta ka dito. Pag-pray natin siya, paano sila mag-pray? Pare-pareho ang tunog ng speaking in tongues. Puro shandala. Doon nagsisimula nun eh. Yan ang naalala ko, shandala, tapos kung ano-ano na. Pare-pareho. Kala ko, speaking in languages yun, pag-speaking in tongues. So, hindi eh. Again, kailangan mabalik yung isipan natin dito. Ano sinasabi rito? Is this a second level of Christianity, a deeper level of Christianity na ang makakatanggap lang ay yung mga mature o mga special Christians? No. This is for everybody. Dalawang klase lang ito. Either you are according to the flesh or you are according to the Spirit. Either your mind is set on the flesh or your mind is set on the Spirit. Yun lang. Pag nandun ka sa kabila, nako, lahat ng nakalagay sa Romans chapter 8, totoo na sa'yo. Lahat. Until the end. Ano pa hahanapin mo? Wala na. Nandun na lahat eh. At hindi ka iiwanan. Hindi yun sa kalagitnaan ng proseso mabibitin at hindi tatapusin ng Panginoon yung sinimulan niya. Hindi. By the way, isang mapapansin nyo rito, no? Sino ang pumapasok sa puso ng tao? Interesting, sabi ni Pablo, minsan gamitin niya Spirit of God. Minsan sabihin niya Spirit of Christ. Minsan sabihin niya Christ in you. Ano ba to? Tatlong iba't ibang mga spirito? Hindi. Kinapakita nito yung close unity ng Father, Son, and the Holy Spirit. The Lord Jesus Christ lives or dwells in believers through the Holy Spirit. Pinapakita dito ang kilos ng Trinity in the work of salvation. And so again, ito yung ikalawang blessing, ito yung ikalawang blessed reality ng mga nasa Espiritu. The Holy Spirit lives permanently inside of them. Ikatlong blessing. Those in the Spirit, they are now recipients, gusto kong gamitin ito, the God kind of life. Tingnan niyo sabi ng verse 10. Pinapakita niya rito ang condition ng isang believer. Though the body is dead because of sin, dito nagsisimula yung tension sa Christian life, kahit na ikaw ay justified na, you are no longer under condemnation, your body still bears the effects of sin. Ang katawan natin, dahil sa epekto ng kasalanan, ito ay humihina, ito ay broken, ito ay subject to death. Ang salvation has not yet remove that reality. Darating pa lang yung future resurrection, pero ngayon, hindi pa. Pero hindi natatapos si Pablo doon. Although sinabi niya, your body, kumbaga, is dead because of sin, yet, tinan niyo yun, verse 10, the Spirit is alive because of righteousness. Pinapakita dito ng Panginoong Diyos kung ano yung ginawa na niya sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi dito, because of righteousness. Ibig sabihin, because you have been declared righteous in Christ, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, yung perfect righteousness si Jesus Christ ay nilalagay sa iyong account, dahil doon, the Spirit now gives you life. At itong life na ito is this God kind of life. Yung inner man mo has already been made alive. You are not waiting to become alive. You are now alive to God. Tingnan niyo tong salitang alive dito. Sa LSB nakalagay, the Spirit is alive. Kung gumagamit kayo ng LSB, may mapapansin kayo, may footnote dun sa alive na yon sa ilalim ng page, nakalagay dun sa ilalim, lit life. So kumbaga, the Spirit is life. Tingnan niyo sabi ng Colossians chapter 3 verse 4. Sabi doon, when Christ, who is our life, is manifested, so hindi lamang si Kristo tagabigay ng buhay, siya mismo ang ating buhay. Yan ang sinasabi dito, the Spirit is life. Yan ang binibigay ng Panginoong Diyos sa atin because of the righteousness of Jesus Christ imputed to us. And then tingnan nyo, dinikit ni Pablo itong Spirit of Life na ito, or Spirit is Alive. Tinabi niya doon sa kamatayan. Sabi niya, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive. Anong ginagawa niya dito? Pinapakita ni Paul yung reality na ganyan talaga yung mundong tinitira natin. Nandiyan pa tayo sa sitwasyon na yan eh. Oo, sabi niya, though the body is dead, ibig sabihin nun, yung katawan natin, patay o patungo ito talaga sa kamatayan. Hindi maalis yan eh. Eh, ito yung sinasabi eh. Though the body is dead because of sin. Dahil sa effect ng sin, humihina katawan natin eh. Tumatanda tayo. Darating yung time, dati tayo mo ganyan, ngayon, ganun ka na. Dati, kitang-kita mo malayo. Ngayon, pag tumingin ka, hindi ka talaga mabasa. E yan yung sinasabi niya rito. The body is dead because of sin. But, sabi niya, the spirit is alive. Ang spirito natin, hindi mo man nararamdaman, pero eto na, yung God kind of life is already there because of righteousness. Hindi yung because you're good, hindi. Because the perfect righteousness of Jesus Christ is placed into your account. Yun ang sinasabi dito. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, yung kanyang katuwiran nilalagay sa iyo. Parang binabalutan ka ng damit ng Panginoong Diyos na pagtiningnan ng Diyos ikaw, pagtiningnan niya yung kaluluwa mo, ang nakikita niya sa iyo, yung perfection ni Jesus Christ, hindi yung mga pagkukulang mo. Remember, yun ang dahilan kaya pagpasok natin ang langit, bubuksan ni Lord ang pintuan. Hindi dahil we were 95% good. No, because we were 100% good. Paano ka naging 100% good? Because of the goodness of Jesus Christ that's put upon you? Yun ang dahilan. Hindi dahil sa iyo. Hindi dahil sa iyong kabutihan. Dahil sa kabutihan ni Jesus Christ na binalot sa iyo. Finally, another blessed reality of those in the Spirit is that they are guaranteed a future resurrection. So, hindi lamang sila nalipat from one realm to another where the Spirit rules. Ikalawa, hindi lamang the Holy Spirit lives in them permanently. Kung hindi, the Holy Spirit gives them a God kind of life now. Pero, isa pang blessed reality for those in the Spirit, they are guaranteed a future resurrection. Tingnan niyo sabi ng verse 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Again, hindi sinasabi yung salitang if dito, ina-assume yung reality. Ang sinasabi dito, since the Holy Spirit who raised Jesus from the dead ngayon ay nananahan na, now lives in you, your future resurrection is certain. Hindi pa natin na-experience yung fullness ng eternal life, pero natikman mo na yon. Nandyan na yung eternal life sa'yo. You experience it now, although not yet in its full expression. It is the beginning. It is the first taste of resurrection life. Kung ano na tayo ngayon, inwardly will one day be true outwardly as well. Kaya ang katawan mo man ay nanghihina, namamatay, but it will not remain that way. Pag ikaw ay namatay, that is not a period. That is only a comma. Magpapatuloy ka pa later on dahil bubuhayin ka muli ng Panginoon. So yan ang pinapakita dito ni Pablo. Yung logic niya is simple and strong. God has already acted in the past by raising Jesus Christ, and that same power is at work in believers now through the Holy Spirit. Therefore, the future resurrection of believers is certain. Kung ano sinimula ng Panginoong Diyos, tatapusin niya. Kaya tinan niyo ang mga salita ni Paul. For example, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, therefore, we do not lose heart. But though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Merong decay dito sa labas, but there is life within. Sabi ng Philippians 3:21, Christ will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory. Ang katapusan ng kwento ng mananampalataya is not death. Ang katapusan ng kwento ng buhay niya is resurrection. Kaya yan ang buong litrato. Your mindset reveals who you are. Your direction reveals where you are going. Your nature shows your inability apart from God. But the Spirit gives you assurance, life, and future glory. Yan ang pinapakita niya dito sa verses 5 up to 11. So, tapusin natin itong ating pag-aaral by way of application. Bawat application na isishare ko sa inyo may connection dun sa mga punto na shinare ko. Una, base dito sa verse 5. Suriin mo kung ano ang kumokontrol sa inner life mo. Examine what governs your inner life. Base dito sa natutunan natin, ilagay natin ito sa ating isipan. Huwag nating i-measure ang ating sarili base sa panlabas na activity natin. Tumingin tayo sa mas malalim. Pagka walang nakatingin sa atin, pag tayo ay nag-iisa, pag malaya ang isipan mo na mag-isip, saan ito pumupunta? Ano ang nagbibigay ng excitement sa iyo? Ano ang kumokontrol sa iyo? Ano ang humuhubog ng mga choices mo? Ano ang pinoproteksyonan mo? Ano yung pinopursue mo? Ano yung tinetreasure mo? Ano yung kinakatakutan mong mawala? Kung ang salita ng Panginoon Diyos, kung si Kristo, kung ang holiness, kung ang pagsunod sa Panginoon ay bihira o hindi pumapasok sa iyong isipan o hindi ito ang kumokontrol sa inner life mo, huwag mong sabihin na, eh kasi busy ako pastor eh, kaya hindi ko nagagawa yung mga yon. Hindi. Maaring pinapakita nito na ang puso mo ay talagang hinuhubog ng laman. Maging honest ka sa Panginoon Diyos. Ikalawa, evaluate your life in light of where it is going. Ito ay nakabase dito sa verse 6 na nakita natin. In other words, suriin mo ang buhay mo ayon sa patutunguhan ito. Saan ba ito papunta? Again, madalas ay ginajudge natin ang sarili natin base sa ating nararamdaman. Huwag doon. Huwag mong tanungin, ano ba ang pakiramdam ko pag ginagawa ko to? Hindi. Ang tanungin mo, saan ba ito patungo sa mata ng Panginoong Diyos? Ito ba'y ayon sa kanyang kagustuhan o hindi? Kung ang pagnanasa mo ay humahatak sa puso mo palayo sa Panginoong Diyos, kahit maliit lang, ang patungo niyan ay kamatayan. Huwag nating kakalimutan ito. Ang bawat kasalanan ay nagbibigay ng pangako. Pangako na aayos buhay mo, pangako na sasarap ang buhay mo, pangako na mag-enjoy ka, pero hindi niya sasabihin sa iyo kung ano ang tunay na dulo nito. Kaya ulit, huwag mong tatanungin, nag-enjoy ba ako? Ang tanong is, where is this leading me before God? Think about the end. Ang isang wise na believer lives with eternity in view. Ikatlong application, related sa verses 7 and 8. Deal with sin as rebellion against God, not merely weakness. Harapin mo ang kasalanan bilang paghihimagsik laban sa Diyos. Hindi lang ito simpleng kahinaan. Maraming mga tao, pag nagkasala, sabihin nila, pumalpak ako, nag-struggle ako, I had a bad day. Pero ang sinasabi ni Pablo ay mas mabigat. Ang sinasabi niya, a fleshly mind is at enmity toward God. Ang kasalanan ay hindi lamang maliit na pagkakamali, hindi lang ito bad habit, hindi lang ito personality problem. Ito ay kumokontra, lumalaban sa authority ng Panginoong Diyos. Kaya itigil mo ang pagbibigay ng excuse sa paggawa mo ng kasalanan. Come before God honestly. Acknowledge it as rebellion. Talikuran mo ito at mag-submit ka sa Panginoon. Ang tunay na repentance ay nagsisimula when you view your sin the way God views it. Ang daming mga bagay ngayon, no? Pag tinitingnan ko, parang dati, nung panahon namin, kumbaga nung mas mabata-bata pa ako, yung ganong mga ginagawang kasalanan, parang ang laking skandalo yun. Pag gumawa ka ng ganon, talagang kikilabutan ka, parang ayaw mong ipaalam dun sa mga ibang ngayon, iba na. Ngayon, ko-congratulating ka pa ng mga ano sa radyo, sabihin, congratulations, si ganyan, may baby na. Pero pag tinanong mo, paano nagka-baby? Wala, nabuntisan, di pa sila mag-asawa, may nangyari. Parang, hindi na sila nahihiya na sabihin yun. Pati nga yun noon, sa peryahan eh. Sabi ko nga, nakwento ko na yata noon sa inyo. Pagka manunood ng mga nagsusuot ng mga damit na kwan, oh, tawanan ang tawanan. Ano? Pero yung mga gumawa nung act na yon, pagbalik nila pagbaba sa normal, nagbibihis, tinatanggal yung makeup, parang normal na namang mga lalaki. Ngayon, wala na. Ang punto ko is, tingnan mo yung ginagawa mo sa pananaw ng Diyos. Huwag mo sabihin, eh, katanggap-tanggap na to sa lahat ng mga tao eh. Okay na naman sa mundo eh. Acceptable na to. Believe nga sila, bida ka pa nga. Ilalagay ka pa sa mga headlines sa ganito, ganyan-ganyan eh. Yan ang tingin ng mundo. Ang tanong, ano ang tingin ng Diyos? Napupuot ba, nagagalit ba ang Panginoong Diyos dun sa ganung ginagawa? Yun ang magbago ng isipan mo, hindi ko pwede gawin ito. Ayaw to ng Diyos eh. Galit siya dito eh. Ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Dahil dun sa mga ganong klaseng mga kasalanan. Huwag na nating hintayin, ay buhos ni Lord yung ganon. Magsisi na tayo. Pag nakita mo, ayaw pala ito ni Lord, hindi ko ito gagawin. So yun yung sinasabi natin, deal with sin as a rebellion against God, not merely weakness. Ika-apat, look for the Spirit's work as evidence that you belong to Christ. O hanapin mo yung kilos ng Espiritu Santo bilang patunay na ikaw ay na kay Kristo. Huwag mong ibase sa feelings mo. Tingnan mo, anong ginagawa ng Holy Spirit sa iyong buhay? Ano ba itsura nun pag gumagalaw ang Holy Spirit sa buhay mo? Meron ka bang nararamdamang conviction pag bumabagsak ka sa kasalanan? May desire ka bang sumunod sa Diyos? Lumalaki ba yung pag-ibig mo kay Jesus? Mas gusto mo bang mag-grow sa holiness? Ikaw ba ay nag-grieve pag nadi-dishonor mo ang Panginoong Diyos? Hindi mga natural na feelings ito eh. Ito ay mga senyales, ebidensya, na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyo at ikaw ay talagang kay Kristo. Kaya huwag mong basahin, ibase sa feelings, ito nararamdaman ko. Okay, siguro ito, sarap naman ang pakiramdam ko. Hindi, ang tanong, kilos ba ng Holy Spirit nakikita mo sa buhay mo o hindi? Paggalaw ng Espiritu Santo, yung mga bagay niya ng ilan sa makikita mo. And so, muli dito sa ating pag-aaral, tanungin natin itong mga pinaka-importanteng tanong. Ano ang nag-govern? Ano ang nagdidirect sa iyong isipan? Saan ang direksyon mo? Saan ka patungo? Meron bang klarong ebidensya na ang banal na Espiritu Santo ay kumikilos sa iyong puso? Dahil remember, meron tiyak na ending ito. Hindi mo man nakikita ngayon. Hindi ka naniniwala sa langit at impyerno. Ang feeling mo, eh, ayos naman. Dami ko namang mga kaibigan at kung ano-ano pa. Huwag mong ibase doon. Ibase mo sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Kung ito sabi ng Panginoon, mangyayari yon. Mangyayari yon. Whether you feel it or not, whether you believe it or not, it will happen. And so ako muli sa pagtatapos natin, nakikiusap ako para sa inyo na hindi pa kayo born again. Hanggang ngayon, hindi nyo pa sinusuko buhay nyo sa Panginoon. Please. Huwag nyo nang hintayin an hour from now. Sana ngayon, habang nagsasalita ako, kausapin mo na ang Panginoon, Lord. Kinukonsyensya ako dito sa sinasabi ni Pastor. Mamaya, habang tayo ay nagko-closing prayer, sabi mo, Lord, I believe I am a sinner. I believe I'm going to hell. Alam ko, puso ko hindi nagmamahal sa iyo. Palayo sa iyo. Pero Lord, nakukonvict ako dito sa sinasabi ng inyong salita. Gusto ko yan ang mangyari sa akin. Pero Lord, alam ko nagsisimula ito by faith in Jesus Christ. Nananampalataya ako sa Kanya ngayon. Tinatanggap kita, Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas. Maawa po kayo sa akin. Lumapit ka sa Kanya. Quickly, run to Him now. Open your heart and receive Him into your life. Maybe that will mean you will have to do something. That's repentance.

0: silence, examine your own heart before the Lord. Lord, will you wash us clean? We thank you for the assurance. We thank you for the pardon. We thank you for the declaration that we are made clean, pure, and right again before you. We thank you that you renew us from the inside out. We thank you that your grace reaches the farthest horizon. As we prepare to come to your table, will you once more welcome us home? Feed us with your grace and send us out renewed. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen.
1: You have listened to The Better Way here at 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. If you would like to hear this message again or any other messages, you can find them at The Better Way by UCM on Spotify, the Union Church of Manila YouTube channel, or on our website, unionchurch.ph. Come join us at Union Church of Manila, Rada, Corner Legazpi, Makati City.
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sinecheck ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba, napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan, mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, oh, papasok sa church. Magkakantahan ng malakas. May palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na sila.

0: Ang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko noong college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus." Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
2: Eh, bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mami.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawa ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat sanubin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active and proud member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong Martes ng gabi. Kumusta ka, Kaagapay? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at bumabati rin po tayo sa ating mga kaagapay na nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM radio, sa transistor radio o sa inyo mga car stereo na habang nagmamaneho ay ginagawa nyo kaming background habang kayo ay pauwi. Marahil ay mula sa inyong trabaho ay happy listening po sa inyong lahat. At syempre, hindi po natin nakakalimutang batiin ang mga kaagapay natin na nakatutok via 702 DZAS mobile app. Ayan nga po ang official mobile app ng inyong agapay ng sambayanan na maaari nyo pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaagapay, kung hindi mo pa yan na i-download, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at i-download na ang ating official mobile app para mapanood at mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello din sa mga viewers natin sa ating ongoing Facebook and the YouTube live streaming. Hello, hello po sa inyong lahat. Kaagapay, kung ikaw ay present na sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming, mag-iwan ka na ng iyong komento at syempre huwag kalimutang i-share ang ating ongoing live streaming sa inyong mga social media accounts. I-share mo na rin or itag ang iyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya, mga kabarkada, si kumare, si kumpare, para po sama-sama tayong matuto sa ating discussion ngayong Martes ng gabi. And syempre, huwag nyo rin pong kalimutang i-follow, i-like ang ating mga social media platforms sa Facebook, sa YouTube, may sa Instagram, sa TikTok para updated ka sa mga happenings dito sa ating himpilan. At salamat sa iyo, Kaagapay, ha, na nakatutok at sinasamahan ako ngayong gabi. Binabati rin po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ang mga kaagapay natin all over the world. Lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers, mga kaagapay nating OFW na nakatune in pa rin kahit sila ay nasa malayong lugar. At syempre, pinapasalamatan natin yung mga kaagapay natin na naka-fellowship natin sa nagdaang anniversary celebration ng FEBC Philippines noong Sabado. Nako, kaagapay, maraming salamat sa pakikijoin sa amin sa masayang celebration na iyan. 78 years old na nga ang inyong FEBC Philippines. Yan po ay dahil sa biyaya ng Panginoon and of course sa inyo pong suporta at pananalangin. At sa mga susunod pang taon, kaagapay, patuloy po ninyong suportahan, patuloy po ninyong pakinggan, patuloy po ninyong ipanalangin ang FEBC Philippines, ang 702 DZAS, maging ang mga regional stations ng ating network. Salamat po muli sa inyong pakikipag-fellowship, sa pag-attend po at maging sa mga team online. Maraming salamat po sa inyo. At this time, batiin po natin ang ating mga kaagapay, mga suking kaagapay na laging nakatutok dito sa ating programa. Happy listening po kay Nora Cancela, kay Manay Christy Hupanda, kay Liza Dayrit, kay Oscar Maliari, kay Tolitz Ilagan, kay Lawrence Laid, kay Monch Nerida, kay Aaron Gacho, maging kay Abong. At binabati ko rin ang aking pinakamamahal na Mami Aleli Escalante ng kanyang happy birthday. Happy birthday, Mami. I pray na patuloy kang pagpalain, patuloy kang palakasin, bigyan ng mabuting kalusugan ng Panginoon at lahat ng desire ng iyong puso nawa ay pagpalain ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. And salamat sa araw-araw na pagluluto ng masasarap na food. Yan ang aking mami ay napakasarap magluto. Salamat mami, and I hope na-enjoy mo ang iyong special day. And alam natin na mga gustuhin mo sa buhay, dalangin natin na yan ay pagpalain ng Panginoon. Happy birthday mami, I love you. At maging sa ating mga kaagapay na nagse-celebrate din ng inyong birthday ay happy happy birthday po sa inyo, and happy anniversary na rin. Kaagapay dito nga sa ating Tuesday edition ng Heartline ay pinag-uusapan po natin ang mga legal concerns. Mamaya po ay may paksa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. Kaya huwag kang bibitiw kaagapay, at kung kayo po ay mayroong mga legal concerns, legal questions, ay maaari nyo po yung ipadala. Mag-comment lang sa ating ongoing Facebook live streaming o mag-message sa ating official Facebook page. At bukod po dyan sa mga legal concerns, legal questions, ay bibigyang linaw din po natin ang mga usaping legal. Meron po tayong pag-uusapan nga, at samahan nyo lamang po kami hanggang alas 11 ng gabi. Huwag nyo po akong hayaang mag-isa dito kaagapay. Samahan nyo po ako at tumutok lamang po kayo. Mag heart react na rin sa ating ongoing Facebook live streaming, at muli i-share nyo na po ang ating episode ngayong gabi. At itaga ang iyong mga barkada, kaibigan, at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. Sa ngayon ay magbibigay daan po muna tayo sa mga paalala, pero dyan ka lamang kaagapay. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Muli, ito po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Ito pa rin po si Kayla Escalante. Dyan ka lamang kaagapay, narito ang ilang paalala.
3: Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa FEBC.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Heartline.
4: Magandang gabi sa iyo kaagapay. Muli kayo po ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta po kaagapay ang inyong pakikinig so far? Sana kayo po ay patuloy lamang na tumutok hanggang alas 11 ng gabi. At samahan niyo po kami para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot ng mga katanungang legal. At kung kayo rin naman po ay may mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, comment ka na kaagapay dito sa ating ongoing Facebook live streaming, o kaya naman po ay mag-send ng message sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS, FEBC Radio. At muli, ako po ang inyong kaagapay ngayong Martes ng gabi. Ito po si Kayla Escalante. At sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating makakaagapay na lawyer ngayong gabi. Walang iba kundi si Attorney Jedrek Nang. Magandang gabi po, Attorney Jed. Bago po tayo mag-start sa ating kwentuhan, sa ating diskusyon ay baka po may mga gusto po muna kayong i-shout out, batiin dito po sa ating programa.
7: Salamat po, Sis Kayla, at sa ating mga listeners for tonight. Magandang gabi at shoutout ulit sa aming dito mga lawyers namin and staff of Baand Law Office. Salamat po.
4: Yan. Happy listening po sa inyong lahat at maraming salamat po, Attorney Jed, dahil available po lagi kayo para po dito sa ating programa. Bukod nga po sa pagsagot po sa mga questions from our listeners and viewers, eh nais din po namin kunin na itong pagkakataong ito para po makapagbahagi po tayo ng mga kaalaman tungkol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Yan naman po talagang ating goal dito po sa ating programa. Kaya po para sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa Republic Act number 10627, o yan po yung Anti-Bullying Act of 2013. Mainam po na malaman ito, no, ng ating mga kaagapay, lalo na yung mga magulang na mga kaagapay, para at least ay sila ay guided sa kung ano ang dapat gawin sa tungkol sa usaping ito. Ito nga po yung batas na naguutos sa lahat po ng elementary and secondary schools na mag-adapt sila ng policies para maiwasan yung anumang acts ng bullying sa kanilang institution o sa kanilang mga school. Kaya mahalagang malaman ito ng publiko ano nga ba yung sakop nito, ano yung nilalaman nitong Anti-Bullying Act of 2013. Kaya naman, tutuka lamang kaagapay, kunin ang lapis at papel at isulat ang mga madidiscuss, maishishare ni Attorney Jed. Kaya naman sa puntong ito, Attorney, ano po ba itong Republic Act RA 10627 o yung Anti-Bullying Act of 2013.
7: Right, sis. So yung batas, meron tayong batas, no, that deals with bullying. Mm-mm. I think medyo relevant talaga itong topic na bullying, lalo na po sa mga kabataan at sa eskwelahan nangyayari talaga bullying, no? So meron tayong batas na nagsasabi na hindi po pwedeng mag-bully. Alam naman natin, hindi talaga dapat mag-bully, no? Pero nangyayari ito sa mga eskwelahan. So this law, actually, ang ginagawa nito is it mandates every elementary or and secondary schools na meron po dapat silang updated na anti-bullying policies. Mm-hmm. Dapat pagpasok sa schools, eh may nakahanda na talagang polisiya dito ang eskwelahan, no? Ano ba tong mga policies? What does it include? Well, dapat nandun po ang polisiya na paano po mag-report, no, ng mga bullying incident, paano ito imbestigahan, no? At mas importante, paano proteksyonan at suportahan ang mga nabibiktima ng bullying. And another important thing is, syempre, dapat nakalagay din doon sa policy, ano ba ang mga appropriate disciplinary measures sa mga bullies. Dapat kumpleto 'yon, no? Okay? And the law basically covers different forms of bullying. Sama dito yung physical, siguro yung panununtok, ganun. Mm-hmm. Typical 'yan, eh, no? Verbal lalo na, no? Verbal, psychological, at kasama rin dito ang mga paggamit ng electronic devices and technology such as cyberbullying na tinatawag. So yan po yung nutshell yung batas natin.
4: Okay po. So basically, Attorney, ito po ay naguutos lang po sa school, sa elementary and secondary, ng dapat po ay meron silang policy kung paano po maiiwasan ang anti-bullying. So ito po yung mainly na ipinag-uutos. So ibig sabihin po, Attorney, ay wala po talaga itong general na ipinag-uutos kung paano. Ito po ay depende po sa elementary and the secondary schools. Tama po ba?
7: Yes, dapat lang ang school ready, no? May ready policy to address, definitely to make sure how the school would address different forms of bullying.
4: Okay po. Bukod po dyan, attorney, meron pa po ba itong ibang sakop or ipinag-uutos?
7: Ayun nga eh. So lahat dapat ng elementary, secondary schools ay meron dapat pulisiya to address these forms of bullying. And kung sino ba ang dapat mag-implement ito ay dapat yung principal, no? Mm-hmm. O anybody who's who has that role, no? So ang nakalagay naman sa pataas, importante na mayroong very very clear procedures paano nga mag-report, mag-imbestiga, protect the victim, lalo na yung mga nagre-report ito ang bully, at ano ba ang disciplinary actions against perpetrator. So dapat kaya reporting, di ba? Eh dapat

0: ina-allow nila, for example, ang anonymous reporting. Diba, no? Tapos kailangan ma-educate din yung mga students and parents, no? Meron dapat mga records, yung mga ganun po. At dapat those who should be the ones to report then and how is it done, 'di ba? No. Ano bang gagawin ng principal pag naka-receive siya ng mga report? So dapat imbestigahan agad, no? Eh, ganun yung sinasabi ng batas, no? Okay. Ganun po.
1: Okay po. So talagang ipinag-uutos dito sa institution na meron silang policy tungkol dito sa anti-bullying. Attorney, sino po ang implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
0: Right. Ang implementing agency dito ay ang ating Department of Education. So, sa batas din kasi sinasabi na dapat ang DepEd ay maglabas din ng mga implementing rules and regulations, no? Pati na rin ang pag-train, no, sa mga school personnel kung paano implementahan itong mga polisiya and up schools, no, through their division superintendents, no? So that's Department of Education po.
1: Okay po. So mainly ay DepEd, Department of Education, ang implementing agency dahil nga ito ay tungkol sa mga paaralan. Attorney, meron po bang penalties na dito na sinasabi itong batas na ito?
0: Penalty, meron naman, no? Pero kunwari, yung eskwelahan ay wala, no? Walang anti-bullying policy. Ayaw nila mag-adapt or mag-implement. Ano bang gagawin? So, syempre, papasok na ngayon ang DepEd, no? So, the DepEd shall prescribe the administrative sanctions dito sa mga school administrators na ayaw talagang mag-comply dito sa mga requirements ng batas, no? So, karagdagan dyan, pag talagang yung eskwelahan ay talagang ayaw na mawala, ayaw mag-implement, gumawa ng polisiya, eh pwede i-suspend ang kanilang permit to operate. Kasi yung DepEd naman ang may authority dyan, no, to allow them to operate as a school. So, parang talagang requirement na yan, syempre. Diba? Pag operate ka ng school, you should have this policy. Anti-bullying policy. Itatanggalan ka ng permit.
1: Okay po. Maganda nga rin po, no, na meron talaga ang bawat school dahil lalo na sa mga bata, parang talamak ang bullying, kaya mainam nga na sundin itong batas na ito. Nako, Attorney, maraming salamat po sa mga paglilinaw na yan. Muli ka agapa, iyan po ang RA 106227 o yung Anti-Bullying Act of 2013 na naguutos sa lahat ng elementary and secondary schools na mag-adapt ng kanilang policies para maiwasan ng anumang bullying sa kanilang institusyon. Panghuli na lang po, Attorney, ano po ang reminder po ninyo para po sa ating mga kaagapay tungkol po sa batas na ito?
0: Alright, so tandaan natin, ha? Siguro tayo as parent din, eh, alamin din natin, siyempre, ano ba ang mga anti-bullying policies ng ating eskwela na pinapasokan ng ating anak, no? Let's be familiar with it, no? Para, siyempre, ayaw naman natin may mangyaring mga bullying incident, pero it's better na we know what are the policies that the school will be implementing, no? Kung sakali lang na may mga ganong insidente. Maganda alam natin. Tsaka siyempre, makapagtulungan na rin tayo. Diba? Ano bang maitutulong natin dito sa paano? Paano ma-prevent ang bullying? Siyempre, nasa atin din yan. Dapat turuan natin mga anak natin na huwag mambully in the first place.
1: Yes.
0: No? Pero turuan din natin na kuyari, may nakita naman silang bully incident, they can sabihin natin, they can report. Diba?
1: So, Okay po. So, gandang reminder po no, no, para po sa mga kaagapay nating magulang na merong nag-aaral na na syempre first ay turuan ang ating mga anak na wag mang-bully. Salamat po attorney sa mga paglilinaw na yan at sa reminder na yan. For now po ay we will pause po muna for a break para po sa ating mga tagapakinig na nasa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin at kung ikaw naman ay team online kaagapay, mapapanood ang ilang videos about FEBC Philippines. At patuloy nyo pa rin pong ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate, mensahe, komento, at lalo na po kung kayo pa ay mga merong legal concerns, padala nyo na po yan dito sa ating ongoing Facebook live streaming o magpadala ng inyong mensahe at babasahin po namin yan dito sa ating programa. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman dyan ka lamang kaagapay, tuto ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, o Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya naming gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy ang Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hello, hello po sa ating mga tagapakinig sa ating online streaming via Facebook Live. Hello, hello po maging sa YouTube channel po natin at of course sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa 702 DZAS mobile app, maging sa radio, yan man ay sa transistor radio ninyo, sa PM Radio, maging sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanilang mga sasakyan, na ingat po sa pagdadrive. At hello, happy listening po sa inyong lahat. Muli, ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Jedrek Nang para sagutin po ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. At muli, patuloy nyo pa rin pong ipadala ang inyong mga questions and comments dito po sa ating programa, mga pagbate, pabate ay atin po yung babasahin. This time ay sagutin na po natin, Attorney Jed, ang ating mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay may client daw po sila na hindi nagbabayad ng kanilang obligasyon habang tuloy pa rin po yung service base sa contract. Ngayon daw po wala na pong pang finance service at ilang demand letter na rin po yung ipinadala sa kanila, pero wala silang aksyon at puro kondisyon na wala naman daw po sa kontrata. Pwede po ba nilang i-pull out yung service sa kanila since tapos na ang 7 days na final demand para i-settle yung unpaid billing?
2: Okay, ito ay hindi nagbabayad sa kanilang services. Very basic na question din naman, but napakahalaga rin na maintindihan natin, mm-hmm, anong karapatan natin. So, syempre, ay yung inyong servisyo at ang pagbayad sa iyo ay sakop yan ng kontrata, no? Amo between the two of you, no? So dapat ang point niyan, kaya kayo nag-enter ng kontrata, nag-agree kasi kayo, di ba? Na ito yung gagawing service, ito naman yung bayad doon sa servisyo. That is the contract, the agreement. So, pag merong hindi tumupad doon sa kontrata na yun, like what you're saying in this case, hindi ka binabayaran, mm-hmm, edi ang tawag po dyan ay breach of contract. Mm-hmm. So, meron po talaga hindi sumunod sa obligasyon na galing sa isang kontrata. So, ano ang batas na sakop dyan? Yung civil code natin na tinatawag, no? So, sabi dyan, civil code natin, pag ganun, meron talagang hindi tumupad sa usapan sa isang kontrata, pwede tating sabihin na ire-rescind na natin yan. Mm. Sabihin, hindi na natin itutuloy yung kontrata dahil merong hindi sumunod, no? Kasi yung continuous non-payment niya for the services, despite, no, lawful and repeated demands, ay ibig sabihin niyan, meron talagang substantial breach ng contract, no? So, rescission ang tawag to, no? Rescind, ibig sabihin, bawal ang visa na yung kontrata, pero ibig sabihin niyan, may pwede kang mag-file ng kaso po for damages din, for breach of contract.
1: Okay.
2: No? Kunin yung, so yung action niyan, ibig sabihin, dapat magbayad sila ng kanilang obligasyon plus danyos pa, no? Kaysa ginawa nilang breach of contract.
1: Okay po.
2: Ayan po.
1: So, bukod po dun sa pagbabayad po sa obligasyon nila, ay pwede rin pong danyos. May karagdagang danyos
2: na po. In addition na, kasi parang sinira nila yung usapan. Parang ganun, di ba? No? Yung dati, may agreement tayo . Bakit hindi mo sinunod? Mm-hmm. So, with that, liable siya, no? Yung nag-breach ng contract, that person is liable, no? For damages.
1: Okay po. And pero pwede na rin po nilang i-pull out yung service nila.
2: Ayun nga, tanong din nila. Oo, pwede nilang i-pull out dahil meron na talagang breach. Para nangyari dyan, na ano na yung kontrata nila . Nawala, nawalang visa na.
1: Mm-mm.
2: Dahil sa hindi pagsunod ng isang partido.
1: Okay po. So, breach of contract ito. Malinaw na merong hindi sinusunod dun sa kontrata. Thank you po, Attorney. Another question po ay siya daw po yung respondent. Sabi kasi nila, libre daw po yung abogado at sa kabilang panig naman ay private po yung lawyer. Paano daw po ba makakakuha ng free attorney sa PAW? Diretso na daw po ba iyon o kailangan pa pong merong asikasuhin? Wala daw po kasi siyang alam and the first time po niyang masampahan ng kaso. So, magandang question po ito, no, attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay, paano nga daw po ba makakakuha ng libreng service ng lawyer sa PAW?
2: Alright, so ito, magandang opportunity rin na mapapaliwanag natin ang mga means for access to justice. No? Okay, so ang PAW, alam natin, the Public Attorney's Office. No? Ito ang opisina under the Department of Justice na pwedeng puntahan kung sa mga nangangailangan ng legal na serbisyo or abogado. No? So, ganito kasi yan eh. Anyone who is facing criminal charges has the right to avail of a lawyer. No? Mm-hmm. Eh, paano nga eh? One cannot afford one. Then, nasa batas din naman natin, no? That they can go to the public attorney's office, no? Kasi sila rin ang mandated ng batas din that to provide free legal service to indigent litigants.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so yan yung pinaka fundamental doon. So yung tatanong is how can this person avail of the PAW, Public Attorney's Office? Well, hindi naman automatic na ibibigay sa iyo yan. No? Ang magagawin mo dapat yan ay kayo dapat ay lumapit sa opisina ng PAW. Eh saan naman located? No? Saan naman makikita ang PAW office? Usually, nandyan yan sa Hall of Justice.
1: Mm-mm.
2: No? Or sa City Hall, kung saan kayo, sa ang syudad, nandun kayo. Kunyari, halimbawa lang, sa Manila. Eh, nandun lang yun sa yung PAW office. Katapat lang ng City Hall yun, yung kanilang opisina. Yun sa katabi ng SM Manila. No? Nakita nyo, PAW office. So, pupunta po kayo ron. No? Ngayon, ano ba ang kailangan? No? To be qualified to be service to get the services of a PAW lawyer. So, you will be asked to submit proof of indigency. Kasi nga, indigent ang kanilang mga kliyente. Indigent. Mm-hmm. Ano ba yung indigent? Sister Kay, Sister Kay, alam nyo ba ano yung indigent?
1: Yung mga kaagapay po natin na mas nangangailangan.
2: Ibig sabihin, yung mga low income, na? Or yun nga, income bracket. So, yan lang talaga yung pwede. Kung ikaw ay employed, no, hindi ka qualified, of course, to be indigent. No? Ito ay talagang, you know, wala talagang means of income. No? Eh, nakalagay sa batas. But, syempre, you have to prove it. Diba? No? Ano bang hingiin sa ating mga kaagapay dito? Yung proof of indigency, una, i-issue yan ng barangay, mag-issue ng barangay yon, ng certificate of indigency. No? O, punta kayo sa barangay, yung hingi kayo. Oh, ayun. Kumbaga, dapat check na yun ng barangay captain niyo, di ba? Kung talaga bang indigent to. O, baka naman mayaman to. Di ba? Kasi siya yung ang idea doon, dapat kilala ka nung iyon ba ng iyong barangay captain, no? Or pwede naman nila tingnan or verify. So sila mag-issue ng certificate. Or pwede ka magdala ng latest income tax return niyo showing that your income falls below the threshold, no? Papasok ka doon sa qualification ng PAW, no? So once verified na 'yan, nakita na ganito, may certification, may income tax, bibigyan na, i-assign na lang po kayo ng lawyer that would represent you. No? So, ito experience ko naman. Pag nasa korte ka na at wala ka talagang abogado, may inaharap ka ng criminal case sa korte, siyempre, tatawagin ka ng judge, no? Sa kaso ninyo. At pag sinabi mong wala po talaga kayong available, cannot afford one, no? The court will assign the PAW, kasi lahat ng korte naman may assigned PAW lawyer. Specifically for that purpose kasi, for a criminal, for those facing criminal cases na walang maka-afford ng lawyer. So pwedeng ganun, you can go to their office. Maganda, you go to their office, no? Then present your requirements. Or pag nasa korte ka na talaga, typically i-assign naman yung PAW sa inyo, no? In the court itself, no? Okay? So ganun lang, kailangan lang mag-submit ng proof in the agency. No? After that, the PAW will represent your case, no? Okay. Free of charge. So,
1: So yun, kaagapay, no, para sa kaalaman nating lahat kung paano nga ba yung process ng pagkuha ng service nitong PAW ay kailangan lang syempre ng proof of indigency na makukuha ninyo sa mga barangay ninyo o kaya ay latest na ITR. So yan, kaagapay, sana po ay kayo po ay nalinawan sa kung paano nga ba yung pagkuha ng service na ito, free attorney from PAW. Salamat po, attorney, sa inyong clarification na yan. Ito naman po ang ating susunod na question ay about po sa utang. May nag-utang daw po kasi sa kanila gamit yung loan app nila. Pinagamit po yung loan application. Nakiusap daw po kasi gipet at matagal na rin kaibigan at inaanak yung anak niya. So sila po ay magkumare. Nagtiwala daw po siya dahil nagtiwala kami pero ngayon daw po ay overdue na po ng 3 months. At syempre po dahil identity niya yung gamit and application niya, siya po yung hinaharas ngayon ng mga agent. Sila po yung galit sa kanila kapag naniningil. Ano po kaya ang case na pwedeng isampa sa kanila? May mga pinirmahan po at screenshots ng conversation pati ID na binigay nila. So, yun po.
2: Right. So, dito, may nangutang, di ba?
1: Apo, may nakigamit po ng loan application.
2: Nakigamit ng loan app, tapos di binayaran. Mm-mm. Tapos parang galit pa raw, wag sila ay sinisingil.
1: Yun kung agent po ang nanghaharas.
2: Agent daw nanghaharas. So, this concerns a loan, no? Debt, no? Payment of a monetary obligation. So, ang tanong niya ay ano ba pwede i-file? Pwede niyo pong ma-file dito tinatawag na small claims, no?
1: Mm-mm.
2: If the amount of the loan does not exceed 1 million pesos, pwede tayo sa tinatawag na small claims. Ano ba tong small claims? Sa quarter nito, pero di na kailangan abogado.
1: Mm-mm.
2: No? Magkuha lang kayo ng form, may standard form na ito na pwede nyong kunin lang dito sa mga Hall of Justice, fill upan nyo lang. Pero bago mag-proceed sa small claims, remember, kasi kailangan may mapatunayan kayong nagbigay muna kayo ng written demand, no?
1: Mm-hmm.
2: Na sinisingit nyo. So maganda muna mag-issue kayo ng demand letter sa kanya para sinisingit nyo lang, magbayad kayo, no? Nung utang ninyo. No? Then pwede kayo mag-proceed to file a small claims.
1: Mm-hmm.
2: Claim case, no? Ito 'yung nasa Hall of Justice lang din ng lugar ninyo. No? Ano pa pwede niyo isama? Sabi mo may screenshots, may ID, isama niyo na rin doon, no? To prove that hindi nagbayad ng utang.
1: Mm-hmm. Okay po.
2: So 'yun po. Ano 'yung mm-hmm. magagawa niya?
1: Okay po. So ito pong small claims na to, attorney, ay against po dito sa kaibigan na naghiram po ng loan application.
2: Opo. Hindi pa siya nagbabayad.
1: Mm-mm.
2: Oh. Isingilin niya ngayon.
1: Opo. How about po, attorney, yung sa sinasabi niya po na yung agent po ang nanghaharas ngayon sa kanya. Ano po kaya ang pwede niyang gawin dito?
2: Yung nagaharas yung agent, baka yun yung nasa loan
1: sa loan application, no?
2: Kasi siguro
1: sa company po.
2: Well, pwede naman kung umabot na sa puntong sabi niya harassment, no? Kasi may ethical considerations.
1: Mm-mm.
2: No? Eh pag unethical na at hinaharas sila, pwede ring ireklamo syempre itong agent, no?
1: Opo.
2: Ang ang may regulate, ang regulating body kasi ng mga financial institutions sa ngayon ay yung Securities Exchange Commission, no? SEC. So, pwede silang pwede ireklamo doon at baka pwedeng patanggalin din ang kanilang lisensya to operate. Pag ganun sila, that's how they operate. They harass, nangaharas sila ng mga tao. Okay, hindi po pwede yan.
1: Okay po. So, pagdating doon sa kaibigan na hindi nagbayad na nung loan, small claims, while doon naman doon sa agent ay meron din pwedeng gawin sa SEC para pag nangaharas. So, pero ang gandang, ano po ang reminder po ninyo, attorney, pagdating po sa ganito na nagpapahiram po ng identity and application po nila?
2: Sakit talaga sa ulo, yung mga ganyan. Ay, utang-utang, lagi ay gano'n yan eh, issue sa atin. ang hirap din, no? Siyempre, ito kasi ang tanong niya, parang nagmagandang loob siya eh, no? Dahil kilala daw yung tao, so rin niyang tulungan talaga, no? Kaya pinagamit niya ng loan app. Diba, may parang, ako lang, may practical na kasabihan sa atin, diba? No? Kung baka if you want to help someone financially, you think about well, and baka isipin mo na rin, there's a high possibility that you will not get it back. Diba, the amount? Mm-hmm. If you give it away, parang ganun eh. Mm-hmm. Nangyayari. Lalo na gusto kang tulungan na tao. Mahirap na mag-expect. Huwag mo na rin expect na ibabalik dahil lalo lang kayong matitisbaya. Mag-away kayo. Parang ganun na yung principle. Eh. Pero syempre, tayo naman. Syempre, we're promoting biblical values, di ba po? Siyempre, pag tayo nanghiram, may dapat, may obligasyon tayo to return, di ba? No? The amount. Kung nakaluwag-luwag na tayo or ganun eh, obligasyon natin yan eh. Di ba? No? Mahirap pa pag ikaw pa yung galit.
1: Yun po ang matindi.
2: Yun. Kung ikaw sinisingil, ikaw pa galit, ikaw na nga ng utang. Di ba? No? No? Sa akin, yung mga ano ko lang, practical advices ko. Mahirap talaga. Napakahirap, no? Yung gumaganyang usapin. Pero kung tutuusin, ang point lang naman yan, we just fulfill our obligations, diba? Morally and legally, you know? Taparin lang natin mga obligasyon natin.
1: Opo, napakagandang reminder po na kapag tayo ay pinagkatiwalaan na pahiramin ng certain amount ay syempre wag nating baliin yung tiwalang iyon na talagang yung responsibility natin ay ating agawin. Another question po, attorney, sa usaping lupa naman po ito. Bibigyan po kasi ako ng lupa.
2: Laging meron yan.
1: Opo. Utang at lupa po ang hindi nawawala.
2: Utang at lupa ay hindi nawawala sa ating mga ano.
1: Sa ating mga kaagapay. Ito po ay bibigyan daw po siya ng lupa ng tito niya na nagpapaaral sa kanya. Paano po ipapangalan daw po sa kanya yung lupang iyon? Deed of sale daw po ba or deed of donation?
2: Okay, gandang tanong yan. So, kung yung tito mo ay ibibigay lang sa iyo yung lupa, no? Walang bayad. Napakalaking blessing naman yan.
1: Yes.
2: Ang proper transfer or instrument dyan ay yung deed of donation. Donation kasi, ibig sabihin donation kasi gratuitous. Ay out of one's goodwill lang talaga. Ibibigay na. No? Nawalang kapalit. So that's a deed of donation. However, kung gusto talaga ibenta sa'yo, no, ng iyong tito, di ba? Kahit na in any amount, no? Then the proper instrument there would be a deed of sale. Kasi may bayaran na nangyari, no? So depende, no? Kung ano pa talaga ang intensyon ng iyong tito. Pero I think if I may surmise sa question, possibly baka ibibigay, baka parang ganun eh, no? Ibibigay na lang out of then deed of donation. Ang gagawin mo lang dapat you should just write your acceptance lang that you accept the donation. Pero the point here is that if either a donation or a sale, there are consequent there are tax consequences. Kasi may bawat lipat kasi niyan eh, no, ng property ay kailangan magbayad. Ganun na ang principle dyan eh, no? Merong pagbabayad dapat na mangyayari. So, merong donor's tax na kailangan bayaran pag donation, at pag sa sale naman, may tinatawag na capital gains tax.
1: Mm-mm.

0: amount na involve kung merong
1: Mm.
0: bayarang mangyayari. Dito po papasok yung deed of sale.
1: Deed of sale.
0: Okay po, salamat po, attorney, sa clarification na iyan. Ito naman po ay usaping estafa, so pera po ulit. Saan po ba daw makukuha or saan, paano po yung process ng pagkuha ng demand letter para po sa kasong estafa?
1: Naku, napaka-generic na tanong. Sino bang itong... Excuse me. Sino ba nagtatanong? Napaka-generic. Saan po kukuha? No? Siguro, ito ay kailangan natin paliwanag. No? Alright. Unang-una, yung demand letter kasi, siguro yung tanong niya, magsasampa siguro si daw siya ng kasong estafa. Siguro laban sa baka may nanloko sa kanya,
0: apa,
1: most likely. No? Gusto niyang padalhan ng demand letter. Yan ang pagkaintindi ko sa tanong na ito. Okay? So, sige, paliwanan natin. Yung demand letter ay unang-una, eh hindi naman basta nakukuha yan kung saan-saan. No? Wala po tayong government office or any other no office that you can just get a demand letter. Hindi pwede kunin niya. No? Paano naman to? Ibig sabihin kasi ang demand letter ay isa ito yung dokumento na sinasadyang isulat yan. No? Typically, gumagawa niyan ay abogado, usually prepared by lawyers. No? Pero siyempre, hindi kasi pwedeng ano yan eh, basta-basta lang kunin in a sense that iba-iba kasi ang sitwasyon. No? Ano ba ang nakalagay dapat sa demand letter? So, dapat nakalagay doon, ano ba yung, sino ba ang involved muna? Di ba? Sino yung sisingilin mo? Ano ba nangyari sa inyo? Ano ba ang transaksyon ninyo? Di ba? Iba't iba kasi lahat yan. Magkano ba ang hinihingi mo? At kano katagal bago ka magbabayad? No? So, marami kasing kailangang mga facts na ilagay dapat, detalye na ilalagay sa isang demand letter. So kaya, ang demand letter typically ay sinusulat ng isang abogado that would really fit or tailor into your transaction or ano bang nangyari between you and the other party. So ang demand letter basically saying that, okay, we have this transaction, you and me, and you failed, no, to pay me. Because of this transaction, no? You failed to pay me so and so amount, no? Now I'm asking you to please pay me within, let's say, five days, seven days. You have to pay me this amount. Now, if you do not, then I will just, I will now resort to my legal remedies like a court action. So that's typically a demand letter, di ba? Simple yan na natin, di ba? Kaya may utang si Skyla, di ba? May utang siya sa akin. At naman lang, yung sulat, ibibigay ko lang sa kanya. Pwede naman kahit sino magsulat niyan, technically, no? But usually, no? In practice, it's done by lawyers. Para may dating nga ito. Pag nakakuha ka ng letter from a lawyer, talagang mas siseryosohin mo kasi kesa yung sulat kamay lang ng isang tao, no? So, sa lawyer, siya yung ginagawa namin. Kaya I'll write a demand to si Skyla that si Skyla, because you know some months ago, di ba, we have this transaction, so and so I give you the amounting to this, right up to now you haven't paid me, no, so right now I'm formally asking you to please, di ba, give me that payment, let's say 20,000, please pay within the next 5 days, okay, otherwise I will be forced to file a case against you. Ganun lang naman typically ang demand letter.
0: Okay po.
1: No? So, pag merong demand letter, usually, pinapadala na yan personally, no? Or registered mail, no? So, ang point nito ay hindi basta, yun nga, very personalized kasi yung demand letter. You cannot just get it from any office. So, it requires, again, para maintindihan lang, no? Pwede mong paggawa sa abogado. Ikwento ano lang, ano ba nangyari with the other party that you're asking a demand. No?
0: Okay po.
1: Ang demand letter kasi preparatory din yan eh, to file kanina, di ba sinabi natin, pwede ka mag-small claims kung may utang sa'yo. Pero kailangan you have to prove na binigyan mo muna.

0: ng written demand. Kasi ang obligation, dapat may demand muna, no? To be, na bago ka makapag-kolekta, no? It requires merong demand. Eh, the demand letter is the most, kumbaga, clearest evidence, no? Na nagbigay ka ng demand to pay, no? Sa isang may utang sa iyo. So,
1: okay.
0: Kaya yan ang ginagamit typically, a demand letter.
1: Mm-hmm.
0: So in this case kasi wala kang masyadong facts, no? Inaano ko lang na baka estafa. Sa estafa naman, well, of course, a demand letter can also prove na talagang may nawalan ka ng pera, no, from this person. So pwede rin that you can write a demand letter, no? So it has to be written. No, it's not you know, obtained from a particular office.
1: Okay po. Pero basically, ito po ay from lawyer.
0: Oh, basically, siguro nandun yung, syempre, shock factor. Hindi naman. Siguro yung more of ano kasi, para, the point is para sigurado rin matanggap nung, di ba? Kabila. Demand letter. At dapat seryosohin din nila. They should take that seriously. So,
1: okay po.
0: So, hindi na dapat balabalain. Kasi minsan, yung mga singin-singin, binabaliwala.
1: Yes, opo.
0: Diba yung mga text-text, o magbayad ka na, ano, ay binabaliwala.
1: Mm-mm.
0: Eh, pag nakatanggap ka ng, di ba, eh, from a law office, no, na talaga sinasabing magbayad ka na, o hindi, dedemanda na kami, medyo, iseryosohin mo na dapat yan.
1: Parang formal po ito. Na paniningila. So yan kaagapay ang demand letter, yan ay from the lawyer. Another question po, attorney, usapang anak din naman po, custody po ng anak. Pwede daw po bang makuhanan ng restraining order ang tatay ng anak ko? Ginagamit niya kasi ang sakit ng bata para umutang ng umutang, pero hindi naman po napupunta sa needs ng bata yung mga pera. Nasa custody daw po niya yung bata, 7 months na daw po silang hiwalay, and hindi po sila kasal. Yun po.
0: Alright. Ito, medyo masalimuot. Oh, pero sagutin natin. Oh. TRO ang hinihingi.
1: Apo.
0: So ganito, no? Paliwanag natin yung batas na Violence Against Women and Their Children, o yung BAUSI, o yung RA 9262. So, applicable ito, tingin ko, sitwasyon ninyo. Hindi lang ito sa mga kasal, may asawa, basta't meron kayong relasyon. No, romantic relationship. In this case, I think meron. Baka, diba, anak nila yan. No? So, kahit hindi kayo kasal, papasok ang batas ng BAUSI. Ang BAUSI ay, it prohibits any act of violence against a woman. No, by, yun nga, ang kanilang karelasyon. No? So, in this case, eh, ang ginagawa daw nung tatay, ginagamit yung illness ng bata para kumuha ng pera at hindi ginagamit pang support.
1: Apo.
0: With that, I think you can use the provisions of BAUSI with regards to ang tawag kasi dyan, pwedeng sabihin na nagkakaroon siya ng financial abuse. Ibig sabihin, hindi pagbigay ng suporta doon sa bata. No? Or yun nga, kinokontrol niya yung behavior ng babae or yung bata. No? So, pwede yan pumasok sa violence against women and children. So, ito ay isang criminal case. No? At with that, no, yung BAUSI kasi, ito yung maganda rin dyan. Pag nag-file ka ng kaso ng BAUSI, pwede kang lumapit sa barangay ninyo, yung tinatawag niyong TRO. Ibig sabihin, may barangay protection order, no, na nagsasabi na hindi pwedeng lumapit sa iyo yung karelasyon mo.
1: Mm-mm.
0: Okay? So, yan ang barangay protection order. Pwede ka rin kumuha sa korte ng protection order. So, yan ang kagandahan ng batas sa BAUSI. Merong itong corresponding remedy, no, that would prohibit the other party, you know, from going near you or your child. So, yan ang maganda. Sa barangay, very immediate yun, no? Sa court, ganun din naman, no? So there are two options here.
1: Mm-mm.
0: So ano ang payo natin? So, pwede ka mag-file ng BAUSI Pwede ka po lumapit sa iyong malapit na women's desk, police office, police, di ba? Lahat ng city, meron namang women's and police desk, no? Ikwento mo 'yung nangyari, no? Mag-file ka ng complaint laban sa itong kinakasama mo.
1: Okay po. So, pwede pong barangay protection order or protection order from the court para po ma-proteksyonan ang bata maging siya bilang nanay ng bata. Pero okay lang, sa batas po ay sakop din po niyan ang mga tatay para lang po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay.
0: Oo. Yung vowsy naman covered yan, no? In any romantic relationship, no, between a woman, siyempre pinaka basic is a kasal, di ba? Mag-asawa, no? Pero kahit hindi kayo mag-asawa, covered yan, no? Live-in, boyfriend, girlfriend, kung ano man, no? Basta mayroong romantic relationship or may anak kayo.
1: Okay.
0: So covered.
1: Covered po ito. Salamat po, Attorney. Another question po ay tax declaration naman po ito. Tama lang daw po ba na yung processing fee na kinukuha sa kanila ng agent ay 47,000 para po sa pag-aayos ng tax declaration only para po sa 150 square meters na binili nilang lupa. Ang location daw po ay sa Ordaneta, Pangasinan. Hahatiin po individually ang 150 square meters pero 47,000 po yung processing fee. So, ito daw po ay tama po ba?
0: Okay. 47,000 para sa paglakad ng tax debt. Alright. So, medyo shady talaga ito. Sa term mo nga ng sinabing paglakad, the term itself, it appears na talagang something illegal. Okay. So, I can say it's downright illegal, no? And it appears very high, no? So, kailangan tignan natin, no? Kasi para saan ba yung servisyo? Kasi pag hindi ma-explain what are the specific services, ano ba yan? Service fee, na kasama mo government charges, professional fees, no? So, mukhang hindi appropriate din yung amount, no? Okay? The tax declaration is, papunta ka lang naman sa local assessor's office ninyo, eh, no? And the official charges are usually quite low. Not anywhere near the 47,000 amount, no? Okay? So, hindi talaga legal yan, no? Okay? What actually is payable is the actual whatever related cost, no? Plus any service fee. So if the agent is acting parang real estate practitioner, no? Pag talagang broker siya, ano, eh may requirement that you should act in good faith, no? In honesty dealing with clients, no? Mukhang itong 47,000 hindi angkop. No? Sa kinatawag na service fee, no? Okay. For just a tax deck transfer or processing. So, siguro maganda, sabi mo, ano bang i-breakdown mo? Ano ba ang coverage ito? 'Di ba? And ano ba, bigyan mo kami ng OR din, official receipt. Ano ba saan napunta ito, no? Pag hindi nila ma-justify, ano? Eh baka namang talaga for profit lang 'yan. 'Di ba? Or anything else, no? So yun.
1: Okay po.
0: Maganda yan. Punta ka na lang sa mga talaga license na real estate brokers.
1: Broker. Pero ito pong 47K ay masyado pong malaki para po sa pagpa-process dito. Okay po. Salamat po, Attorney. Ang susunod naman pong question ay about sa pension. 5 years lump sum daw po ang kinuha ng mama niya at malapit na po niyang matanggap ang monthly pension niya sa GSIS. Ang tanong daw po nila, ano daw po kaya ang magandang gawin sa kanilang sitwasyon kasi may cancer po yung kanyang mother at ayaw niyang mapunta sa kanyang father yung pension kasi ay separated po sila, hiwalay na daw po sila. Gusto po sanang mapunta sa mga anak pero lagpas 18 years old na po silang magkakapatid. Kaya hindi raw po mapupunta sa amin yung pension. Ayaw daw po ng kanyang mama na mapunta sa kanyang father dahil pinabayaan po sila. Hindi po sila legally separated, kaya nahihirapan po sila. Ano po kaya ang maipapayo ninyo sa ganitong sitwasyon?
0: Ang point dito pag later on namatay siya, no, while she is still married to the father, then because of the survivorship of GSIS, mapupunta sa spouse talaga. Siya yung primary beneficiary. No? Yung spouse eh. No? Tsaka pa lang mapupunta yan sa children pag nag-qualify sila.
1: Okay.
0: So, yun yung mangyayari doon. No? That's the principle here. No? Pwede niya gawin habang buhay siya siguro yung pension, sa kanya naman talaga yung pension, no? Di dapat, pwede naman i-save na lang ngayon yung pension para hindi makuha ng father. Diba? No? Pa bang pwede niya gawin? Alive. Deposit. Tapos, pwede niya gumawa siya ng last will and testament. No? At lahat ng kanyang property pupunta doon sa mga bata. Ganun na lang pwede niya gawin. No? Okay? Then, kung gusto talaga niya mapigilan yung father na makuha yung kanyang pension, hindi kailangan talaga niyang mag-file ng legal separation or annulment. No? Because kung wala talaga yan, the law will recognize the father as the legal spouse. No? Okay? So, hindi magagawa niya eh, no? Oo.
1: Pero sa ano po talaga, sa batas po talaga ang magiging beneficiary po dito ay yung asawa.
0: Yes, yung asawa eh. Unless yun nga may mga disqualifications.
1: Opo.
0: No, pero mahirap yung porket hindi lang sinuportahan yung ano yung reason na sinabi niya dito. Hindi ano eh.
1: Hindi po enough.
0: That would not disqualify the legal spouse, no, from being the beneficiary.
1: Okay po.
0: So, gusto niya, ang papayo ko lang, you can cut ties with your the marital ties while you're still alive, or, you know, ipunin mo na lahat ng pera nyo, asset mo, then later, make a will na ibigay na lang lahat dapat sa anak mo. Ganun na lang yung mag-inagat nyo. Pwede naman yun.
1: Okay po. Sige po. Okay. Salamat po, attorney. Ito po another question po ay usaping asawa pa rin po. Ano daw po kaya yung first step para po makasuhan yung kanyang asawa dahil po sa pananakit sa mga anak and psychological violence, pati na rin po sa mga kamag-anak niya nakasabwat sa pagbebenta ng mga conjugal property nila. So, yung asawa po ay nanakit na sa mga anak, meron din pong psychological violence, and yung mga kamag-anak po ay kasabwat po sa pagbebenta ng kanilang conjugal property.
0: Alright. So, yung ganoon nga, na-explain natin kanina, no? Asawa, covered dito yung tinatawag na violence against women and their children. So, ang pananakit, siguro ang ibig sabihin niya, physical na pananakit at psychological daw, no? Physical and psychological. Ay papasok yan sa tinatawag na bawsi. No? So, physical violence, any bodily harm yan. Psychological, anything to cause mental or emotional suffering no? On the woman. So, papasok yan sa bawsi. No? So, maganda dyan. So, lapit kayo sa police station agad. No? Sa Women and Children's Protection Desk. No? Or sa local DSWD nyo no? To report the incidents. No, so para ma-file lang ng kaso ng bawsi at para maitigil din yan agad gaya nung sabi ko kanina, punta agad kayo sa barangay nyo to file a barangay protection order. Ibig sabihin, para lumayo, hindi pwedeng lumapit na sa iyo yung iyong asawa. No, para hindi ka na ma-subject to any form of abuse, no? Okay?
1: Okay po.
0: Oo.
1: Okay po. So under po again ito ng vow C, for immediate na action po ay pwedeng sa barangay po muna and then tsaka po mag elevate po yung case po para at least lang po ay maprotektahan yung kayong mag-iina. Pero attorney, ito po, paano po yung mga kamag-anak po na naging kasabwat sa pagbebenta po ng conjugal property?
0: May mga kamag-anak na kasabwat na pagbebenta
1: ng properties po nila.
0: Ng mga property nila. Well, unang-una dyan, pag property involved, the action would be you can file a civil case again, parang yung kaninang na-mention natin yung first part, may ano yan, no? To recover the properties that were sold, no? And damages against those who are involved. No, pwedeng ganun. Pwedeng danyos kasi mali yung ginawa nila. Binenta yung mga property na wala yung pahintulot. Kasi pagbenta ng married, pag married kayo eh, kailangan.
1: Parehas po na
0: may
1: agree.
0: Consent ninyo dapat. No? So you can file a civil action for damages against these relatives. I'm not quite sure about the criminal case. No? Pag sinabi niya kasi yung kasabwat, hindi ko na alam mismo kung ano yung ginawa nung iyong mga kapag-anak. So assuming lang, if I just take it literally na lang, na binenta sila ng mga property na wala iyong pahintulot, ay yung magagawa mo is sa civil case, singilin nyo ng danyos dahil walang pahintulot. Hindi ko na alam what would amount to a criminal case. Baka may ibang kailangan pa tayo makita ng facts. Kung may panlulokong involved, niloko ka, o talagang kinuha lang na wala iyong pahintulot, maaari itong magbunga ng mga kasong kriminal. No? Depende po talaga sa facts of the ano nangyari po dito. Okay?
1: Okay po. Salamat po, Attorney, sa pagsagot po ninyo sa ating mga questions from our listeners and viewers. Marami pa po kong actually question, pero since limited lang po ang ating time, ay atin po yung babasahin sa susunod na episode natin. Pero sa lahat po ng ating mga pinag-usapan at muli po, no, ang nakikita po natin dito, pera, utang, lupa, usaping asawa. Ano po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay tungkol po sa mga legal na usapin?
0: Oo nga. So again, it's good to know about the law. Okay? It's good na mag-humingi rin ng mga konsulta kung ano bang gagawin sa ating maprotektahan ang karapatan natin, no, para matulungan tayo. So, maraming avenues, no? At maganda, ginagamit nyo rin itong 702 DGS para ma-enlighten kayo at makuha ng mga ng wisdom, no? At least some tips here and there to help you decide on your course of action. So, maganda at kailangan din, no, makakuha ng pag-unawa, no, pag-intindi. Kasi, oo nga, tama naman, lahat recurring naman lagi ang problema sa yun nga, pera, sa utang, sa lupa, relasyon. So, oo, talagang recurring yan eh. Sabi ko lang, of course, mag-ingat tayo lagi, of course. Maging mapagmatsyag tayo, alamin natin ang batas, karapatan po natin para in case, no, na may nagka-problema sa ating sa lupa, sa pera, o relasyon man, alam natin po kung ano po ang gagawin natin. Oo.
1: Nako, salamat po, Attorney, sa mga reminder po na iyan para po sa ating mga kaagapay. Pero sa mga nais na lang din po na makipag-ugnayan po sa inyo at sumangguni po sa kanilang legal concerns, saan po ba nila kayo, paano po ba nila kayo pwedeng makontakt?
0: Eh, salamat po, sis. So, it's an opportunity also to para maano lang namin, may paalam din na kung may kailangan kayong legal may legal concerns or matters, pwede po kayo lumapit sa opisina namin sa 1209 East Tower Tektite. Tektite Towers, Ortigas, Pasig. So, 1209 East Tower Tektite Towers, Tektite Towers Pasig, Ortigas. No, malapit rin kami sa
1: Yes
0: DZAS,
1: po.
0: opisina ng DZAS sa Ortigas area. So, pwede nyo i-check yung website po namin. No, lahat ngayon, puro website na ngayon. Yung Baandlaw, BAAND. Yan po ang mga initials ng aming mga partner sa Baandlaw. Tingnan nyo na lang yung website namin. Kung meron po kayong katanungan po, pwede nyo may email address po nakalagay doon na pwede nyo sulatan. No? So, thank you po.
1: Maraming salamat po, Attorney Jedrek, at sana po ay makasama pa po namin kayo sa mga susunod pang edisyon ng Heartland
0: Yes,
1: Tuesday
0: yes, po.
1: Legal
0: Tama po.
1: Edition. Thank you so much po, Attorney, and God bless you po.
0: Okay, God bless, Sis Kayla.
1: Kaagapay, muli atin pong nakasama si Attorney Jedrek Nangata. Nagpapasalamat tayo sa kanya na laging available para dito sa ating programa. Salamat po, Attorney Jed, sa inyong pagsagot sa mga legal questions, sa legal concerns ng ating mga kaagapay. At muli, kaagapay, kung kayo po ay nagnanais na makipag-ugnayan kay Attorney Jedrek, ay ang kanila pong office ay located sa 1209 East Tower ng Tektite dito po sa Ortigas, Pasig City. O kaya naman ay hanapin nyo po sa internet ang Baandlaw. Ayan po ang kanilang website. Muli po, Baandlaw, B-A-A-N-D, Law. Hanapin nyo lamang po yan sa Google at ayan po ay inyong makikita po yung website nila. Again, ang kanilang location, 1209 East Tower sa Tektite dito po sa Ortigas, Pasig City. At mga napag-usapan nga natin ay tungkol sa pera, tungkol sa lupain, sa relationship ng mag-asawa, at salamat sa mga reminder ng ating kaagapay na si Attorney Jedrek Nang. Sa puntong ito, kaagapay, samahan mo ako na manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa programang ito. Nawa po ay maging pagpapala po ito sa mga listeners and viewers. Salamat din po sa buhay ni Attorney Jedrek Nang. Lord, ang prayer po namin ay patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy po siya, Lord, na maging pagpapala po sa mga tao na kanya nakakasalamuha, especially, Lord, sa mga nagiging kliyente niya. At dalangin po namin, Lord, kung meron na po kami mga kaagapay na sa ngayon po ay dumadaan po sa mga legal concerns, Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, ikaw po ang Diyos na nagbibigay, Lord, ng justice. Ang prayer po namin, Lord, kayo po ang manguna sa mga sitwasyong ito, Lord. Maaring hindi po namin alam yung solusyon, hindi po namin alam, Lord, yung tunay na nangyayari, pero ikaw, Lord, sovereign ka anuman yung season ng aming buhay. Kaya po ang prayer po namin palagi, Panginoon, pangunahan niyo po kami, Lord, sa aming mga decisions. Gumamit ka, Lord, ng mga tao na magiging blessing po sa amin, at kami rin po ay maging blessing po sa mga tao na makakasalamuha namin. Ikaw, sa iyo po namin lamang ipinagkakatiwala, Lord, yung mga kanya-kanyang sitwasyon ng aming mga buhay, dahil ikaw po ang tunay na nakakaalam nito. Purihin ka, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ay laging kumikilos sa aming mga buhay. Kaya minsan pa, Lord, sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa puntong ito, tayo po ay magpapasalamat na sa mga nakatuwang natin sa broadcast. Salamat sa ating protex, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, at kay Kuya Benji Musura. Salamat din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho. Salamat sa assistance ng ating masipag na kagapay na si Shaira Gabornes, maging sa ating broadcast engineer, JV Tabo, at ang ating mga kasamahan sa Bukawi transmitter site. At muli sa ating naging kaagapay na attorney, si Attorney Jedrek Nang, maraming salamat po sa inyong pakikiagapay sa amin, at sa iyo, kaagapay, na tumutok dito sa ating programa, maraming salamat po. Let us know, kaagapay, paano naging pagpapala ang programang ito, at patuloy po ninyo itong i-share sa iba pa para sama-sama nga po tayo matuto dito sa ating programa. At kung may nais po kayong paksa na mapag-usapan na dito sa ating programa, ay maaari nyo pa rin po yung ipadala sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition dito pa sa 702DZAS. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. God bless you kaagapay. Good night!

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi kaagapay, magandang araw. Kumusta ka? Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Magsimula tayo sa isang kwento. Sa gilid ng isang tahimik na lawa, may isang lotus na unti-unting bumubuka. Napakaganda ng kanyang kulay pink na bulaklak. At halos lahat ng mga paru-paro at bubuyog ay laging lumalapit at naa-amaze sa kanyang ganda. Pero sa kabila nito, halata yung kanyang kalungkutan. Isang umaga, dumapo sa kanya ang isang makulay na paru-paro. Sabi ni paru-paro, "Oh friend, bakit parang malungkot ka?" Sabi ni Lotus, "May tanong kasi ako sa isip. Sabi nila at sabi mo, ang ganda ng bulaklak ko. Pero ang lugar na pinanggalingan ko, tingnan mo, puro putik. Nasa gitna ako ng tubig, tapos ang ilalim nito ay burak. Habang yung ibang bulaklak, tumutubo sa magagandang hardin, kagaya nung nakikita ko sa banda roon. May mabangong lupa, may nag-aalaga, may mga bakod na nagpoprotekta. Pero ako, nandito sa putikan." Napangiti ang paru-paro. Sabi niya kay Lotus, "Ako, ang nakikita ko ay isang bulaklak na hindi hinahayaang diktahan ng kanyang pinagmulan, ang kanyang magiging anyo. Kahit galing ka sa putik, maganda ka. Siguro kung sa magandang garden ka tumubo, baka isipin ng lahat, maganda ka lang kasi sa paligid. Ikaw, galing sa putik. Ako, alam mo ba pinanggalingan ko? Galing ako sa isang madilim na bahay. Nagmula ako sa pagiging uod, mabagal, pangit sa tingin ng marami, at madalas iniiwasan ako, yung iba nga inaapakan pa. Pero dumating ang panahon, kailangan kong pumasok sa isang madilim na bahay na tinatawag nilang cocoon. And for several days, dun ako magsistay." Sabi ni Lotus, "Ha, mag-isa ka lang doon, di ka ba natakot?" Sabi ng paru-paro, "Natakot, akala ko nga katapusan ko na. Pero ang lugar na akala kong kulungan ay lugar pala ng pagbabago. Paglabas ko mula sa cocoon, eto na ako. May dahilan ang bawat sugat, may dahilan ang bawat luha, ang bawat hamon na ating pinagdaraanan. Kaagapay, para tayong Lotus." Sabi nga, "The mud does not define the lotus. It develops it." Ang mga hamon ay hindi sukatan ng ating halaga, kundi ito ay bahagi ng proseso ng Diyos para tayo mas maging malakas at mas maging maganda ang ating character. We can use this as a stepping stone upang maging mapino ang ating pagkatao. Marami tayong mga putik, mga hindi magandang nakaraan, mga pagkakamali, mga challenge, pero dito nagkakaroon ng muscle memory. Dito nagkakaroon ng pagkatuto, lalong-lalo na kung paano umasa sa Panginoon. Sabi po sa James 1:2-4, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Faith is important and precious. And when our faith is tested, syempre sa simula nang hihina. Pero kapag tayo ay lumakas, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-stretch ang ating pananampalataya. Maraming nagtatanong, bakit inaallow ni God na masubok yung ating faith, gayong ibinigay naman natin ito sa Kanya? Kasi ang mahalaga at ang mga mamahaling bagay gaya ng ginto, dumaraan sa apoy, dumaraan sa masusing pagsusuri. Ang ginto, dinadalisay ng apoy. Ang diamante, hinuhubog sa ilalim ng matinding pressure bago ito magkaroon ng napakaraming makikintab na character. Ganun din ang ating faith. We can also compare it sa exercise, di ba? Sa unang workout, masakit ang katawan, madaling mapagod, hindi mo na halos alam kung kakayanin mo pa yung kabuuan ng exercise, di ba? Kasi mahina yung resistensya. Pero habang inuulit-ulit yung exercise, lumalakas yung muscle, nagkakaroon ng memory ang ating katawan, at ang mabigat nagiging mas magaan kasi nakakayanan natin sa pamamagitan ng practice. Ganon din ang pananampalataya. Sa bawat pagsubok na nalalampasan natin kasama ang Diyos, tinuturuan niya tayong magtiwala ng mas malalim. Naaalala natin, paano nga ba tayo niligtas ng Panginoon noon? Because of that muscle memory. Kaya kapag dumating ang panibagong pagsubok, maaari pa rin tayong masaktan, maaari pa rin matakot, pero mas mabilis tayong makaka-bounce back sa pagtitiwala kasi nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Ang pananampalataya na hindi sinusubok ay paano mapapatunayan na ito ay napalakas. Kaya po, kailangan natin ng pagsubok, kailangan natin ng disiplina, kailangan natin ng challenge. And kung ikaw ay nasa ganyang karanasan ngayon, huwag mo isipin na iniwan ka ng Panginoon, parang yung lotus na sa gitna ng putikan. Maring ginagawa niya ang isang pinakamahalagang gawain sa ngayon, and that is to strengthen your faith. Para palang araw, kapag lumingon ka, makikita mo na ang mismong mga pagsubok na nagpaluha sa iyo, ayan din ang gagamitin sa iyo ng Diyos para patatagin ka. Gaya ng paalaala ni James, consider it pure joy. Imagine yung challenge, you will consider it pure joy. Reminder po sa atin sa James 1:2-4, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mga heroes of faith natin, ang mga tao na nilulook up natin dahil ang kanilang pananampalataya ay matibay, minsan din itong tinibag ng Panginoon. At ang kanilang katibayan ngayon ay bunga ng napakaraming pagsubok na pinagdaanan nila. Ang pagsubok ay hindi patunay na mahina ang iyong pananampalataya. Ito ay paalala sa iyo at sa akin na patuloy na magtiwala sa Kanya. Ang pagsubok hindi dumarating para sirain tayo, kundi palakasin at pagandahin ang ating pagkatao. Kagaya ng lotus na namumulaklak sa putik, ang mga hamon sa buhay ang humuhubog sa atin para maging matatag at mas maging maganda.

0: Tayo po ay manalangin. Lord, thank you po dahil kayo po ay matalino, dahil kayo po ay marunong, malakas, makapangyarihan, at higit sa lahat, maunawain at mahabagin. Sa inyong character, O Diyos, kami ay kumakapit. Kami po ay imperfect. We are prone to make mistakes. We are prone to compare ourselves to others. We are prone to look at the things na hindi nakakatulong po sa amin. Salamat po for telling us that the mud will not define our lives. That the challenge that we are experiencing right now will develop us. Thank you po kasi hindi nyo kami iniiwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa iyo, Kaagapay, sa pakikinig sa programang Reflections, at salamat din sa patuloy mong pananalangin para sa mga programa ng 702DZAS maging ng buong himpila ng FEBC. Isa kang malaking encouragement sa aming broadcast, sa ministry na ito, at patuloy namin na kagalakan na ikaw ay mapagsilbihan sa pamamagitan ng mga programang aming hatid. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
3: This is 702DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: It's a big week for sports. Fans are glued to the NBA and Stanley Cup finals, but the world at large is riveted on the World Cup, now returning to North America for the first time in over 3 decades.

Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kaagapay. At sa mandako ka ng mundo, isang magandang araw. Magandang umaga po sa mga papasok pa lang. Nagsisipaghanda na po sa pagpasok sa eskwela at sa trabaho. Meron akong kaibigan, Sister Shekinah, na madalas niyang sabihin, to the salt mines. Muli tayo po ay aharap na naman sa hamon ng buhay. Sa mga papauwi po, galing naman sa night shift, mga nakakaramdam po ng pagod na. Ngayon, nararamdaman mo na yung pagod ng magdamag na pagtatrabaho. Salamat sapagkat may mga sinisimula ng araw sa panalangin, may mga tinatapos ang kanilang araw sa panalangin. Salamat sapagkat kasama ko kayo ngayon sa kalahating oras ng devotion at prayer time. Ako po, ang inyong hardinero, Pastor Eric Cortez, sa Hardin ng Panalangin, Tuesday Edition. Kayo po ay nakikinig dito po sa 702 DZAS FABC Radio TV at napapakinggan po at napapanood din po kami sa iba pa pong mga platforms sa Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan po ng GCTV, sa live stream po sa Facebook at sa YouTube at sa ating pong 702 DZAS app. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, dama po ninyo ang aming kapaguran, ang aming kahinaan. Sisimula pa lang ang araw, nararamdaman na namin ng pagod. Iniisip pa lang namin ang mga gagawin namin sa araw na ito. Napapagod na kami. Subalit salamat, O Diyos, sapagkat sa inyo pong piling ay may kapayapaan at kapahingahan. Nawa, Panginoon, sa amin pong sandaling panahon na gugulin sa panalangin at pagbubulay-bulay sa inyong salita, makasumpong kami ng makahugot kami ng kalakasan, kapayapaan sa inyo. Salamat po, O Diyos. Tinatalaga namin ang amin pong programa at nawa maging daluyan ng inyong pagpapala sa aming mga tagapakinig. Sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po, ito po ang Hardin ng Panalangin at ako po ang inyong hardinero ng panalangin, ang plantito ng panalangin sa oras na ito. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Mga kaagapay, pakibahagi na po ang inyong prayer request at pakitype na po sa comment section ano man ang nais po ninyong ipag-pray at kaagapay po natin ang ating production team upang maisama ka sa prayer time. At sakali man po na hindi may pag-pray on air, meron po tayong mga kaagapay na kasama po nating nananalangin. At kung kayo po, naghahanap po kayo ng pagkakataon makapaglingkod, ito na po. Katapos po ng ating programa, scroll po ninyo yung comment section and take time to pray for those prayer needs. At alam ko, yung mga prayer partners din ng FEBC ay dinudulog sa Panginoon ang ating pong mga kahilingan. Sisikapin po namin sa biyaya ng Diyos na may panalangin as much as possible po yung mga prayer request. At natutuwa kami, nakakatanggap kami ng mga patotoo. Meron ako isang nabasa na ang kanyang anak ay sa aking pagkakaalala ay nakapasa dahil kahit na po hindi daw na ipag-pray on air, alam niya na ipag-pray siya. Purihin po ang Panginoon sapagkat alam po ninyo, sabi nga ng Biblia, bago pa nga daw pumasok sa isip natin yung ating mga kahilingan, alam na po ng Panginoon yan. At tayo binigyan niya ng privilege to be able to participate sa kanyang himala. Kaya kaagapay, pakicomment na po ang inyo pong mga patotoo at ang inyo mga kahilingan sa panalangin. At sa ating pong sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos, bagamat tayo po ay
nagpapatuloy doon po sa ating series sa Judges, no, sa June. Ang ating pong theme sa buwan ng Hunyo ay, alam ko, nabawa-nawa naman ng ating mga kasama na pupunta po muna tayo sa Awit 46. Sapagkat hindi naman po kaila sa atin na meron pong naganap na lindol sa Mindanao, sa Sarangani, sa Jensan, sa Davao at sa iba pa pong mga lalawigan. At kahapon, hindi ko pa na-check ngayong umaga eh, sa kahapon po ay mga 19 na po yung fatalities. Nakita po ba ninyo yung video ng gumuhong building kung saan nandun po yung isang kilalang fast food chain at saka yung isang station ng radyo, bumagsak talaga. At yung mga bata na sabi nga excited pumasok ang karamihan, although nandun yung usual na pag-iyak. Nung mga unang papasok pa lang, iiwan na ng magulang doon sa eskwelahan. At nag-flag ceremony, napanood ko pa yung nagsasayawan yung mga teacher bilang calisthenics, no? Tapos lumindol. Hanga nga tayo doon sa mga guro na hindi inisip yung kanilang sariling kaligtasan kasi kitang-kita po yung mga guro na niyakap at tinipon ng mga bata kahit na, kumbaga, nasa open field po yung mga bata eh. Nakita po natin yung trauma na inabot po. Naririnig natin sa mga video. Sakto kasi dahil opening ng class, may mga nagvi-video talaga. Kaya nung lumindol, nakunan ho talaga. Hindi ho ito yung tipo nung ginagawa po na iba na pag may lindol, bago mag-duck cover and hold, nagbi-video. Ito ho ay nataon na dahil first day of class, kinukunan nila ng video activity tapos lumindol. 7:39 po ng umaga kahapon. At ang sabi po sa Awit 46, sa kabila po ng ating pong naranasan, yung pinagdadaanan po ngayon ng mga kababayan natin kasi may mga lugar na walang tubig, walang kuryente, salamat sa mga maagap na tumulong at nawa ay patuloy na may mga tumulong. Mamaya po ay i-announce namin sa Oras na Pilipinas kung paano po kayo makakatulong. Pero ang ganda nung sinabi rito sa Awit 46, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. Pansinin po ninyo, no, dalawang beses pong binanggit dito yung pagyanig. At sa gitna daw po nito, ay hindi tayo dapat matakot, sapagkat ang Diyos, ang ating lakas at kalungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Palagay ko, Sister Shecky, hindi ka pa buhay nung time na yun, 1990. Hindi pa. Si Reggie. Kaedad lang yata tayo, Brother Reggie. Naalala ko na nag-i-exam ako noon eh. Tapos, doon sa Lumindol. Hindi ko alam kung nagdadasal yung katabi ko na siguro hindi nag-review. Sana wag na matuloy yung exam. Pambihira naman. Talagang yung lindol, yun yung July 1990 earthquake. Naalala ko yun kasi birthday ko the next day. At karotuloy ako ng katwiran na huwag maghanda eh. Pero yung tindi ng lindol na yun kasi hindi lang naman no, yanig na pakanan, pakaliwa. Meron pang paakyat pababa. At yung wala na kaming nagawa kundi manatili sa kinaupuan namin. Di pa namin alam yung duck cover and hold dun eh. Hindi na kami nakaalis. Ang magawa na lang namin ay magdasal. At nung pinapanood ko yung gumuhong gusali, naisip ko lang kasi may gumuho din na gusali noon eh. Sa Nebaysia, tapos yung sa Baguio, yung parang accordion, yung hotel. Naisip ko, biyaya na lang ng Diyos, no, na nakasurvive ako doon.
Hindi gumuho yung building namin. Dito makikita po natin na sa gitna po ng ating kahinaan, makasusumpong tayo ng katatagan. Sa kabila ng kaguluhan, makatatanggap tayo ng kapayapaan. Dito po binigyang diin na sa mundong ito may kahinaan, may kaguluhan. Kasi wala ka ng control. Ang lindol po ay paalala na we are not in control. Pero sa kabila po noon, nandun pa ang Diyos na ating lakas at kanlungan. Ang mahirap nun kung tumakbo ka sa isang lugar na akala mo maliligtas ka tapos yung doon ka pa pala maguguan. Pero ang Diyos, kung may kaguluhan, siya ang handang saklolo. At ang sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay di matitinag. Ang sabi nga sa verses 4 and 6, may ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira. Itong tahanan ng Diyos na dakila mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos lupa'y napaparam. Dito natin makikita na bagamat sa mundong ito may kaguluhan, may kahinaan, ang katatagan at kapayapaan ay masusumpungan sa tinatawag po na unshakable kingdom of the Lord. Kaya nga binigyan din muli sa verse 7 na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Kaya po, ang sabi po dito, tumigil tayo sa, huwag nating hayaan na lamunin tayo ng pag-aalala, huwag nating hayaan na igupo tayo ng ating kahinaan. Ang sabi ng Panginoon, siya ang ating panghawakan. Mabigat pa nga yung pagkakasabi dito sa verses 8 and 10 eh. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga, maging pagbabaka, ay napatigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Let's stop struggling, let's stop battling against God. Alam niyo, sino mang taong lumalaban sa Diyos ay hindi kailanman magwawagi. Kaya nga sabi ng Panginoon, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat niyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. O yung pong sa English, be still and know that I am God. Sa New American Standard Bible, cease striving. Sa mundong ito, walang katatagan, walang kapayapaan. Sa Panginoon, may katatagan, may kapayapaan. Kaya siya po ang ating kapitan. At muli, inulit po dito sa awit po ni Korah. Ang sabi po rito, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ilang beses pong binanggit dito, kung inyo pong mababasa, yung salitang kanlungan. At tunay nga, mga kaagapay, sa gitna ng mga bagay na ito, siya ang ating kanlungan. Sa Diyos, matatagpuan ng katatagan sa gitna ng kahinaan. Sa Diyos, makasusumpong ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. Sapagkat siya ang ating kanlungan. Nawa, ang ating pong naging devotion sa pagkakataon pong ito ay maging kalakasan po natin. Hindi po natin pwedeng sabihin na buti na lang hindi kami nalindol dito sa Metro Manila kasi may nakaamba din sa atin eh. Kung hindi man tayo ang nasalanta, ang ibig sabihin, tayo naman po ang binigyan ng pananagutan ng Diyos na tumulong sa mga nasalanta. Tayo po yung maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa mga kababayan po natin na nalindol, sa mga kababayan po natin
na nalindol dyan po sa Mindanao.

we make special mention, O Lord, doon sa mga OFW na may kamag-anak sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Ang aking pong panalangin, Panginoon, ang hirap nung malayo ka, maaaring sa panahon na to, baka hindi pa nila nakokontak ang kanilang mga mahal sa buhay dahil walang kuryente doon sa lugar at naubusan na ng baterya yung mga cellphone nung mga nandun sa mga lugar na nasalanta. Payapain po ninyo ang mga kababayan po naming malayo sa kanilang mga mahal sa buhay na kasama po sa mga nalindol kahapon. Yung mga kababayan po naming nasa ibang bayan, alam ko po, Panginoon, dinidilig nyo ang kanilang mga dalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. O Lord, kayo po ang makapangyari. May balik na po ang power, ang tubig, at makarating na agad ang tulong mula sa pamahalaan at iba pang non-government organization sa lalong madaling panahon sa mga nalindol. At sabi nga ninyo, Panginoon, do not withhold good to those who are in need, to those who deserve it, especially if it is within your power to do so. Nawa, binibigyan nyo kami ngayon ng pagkakataong makatulong. Nawa, kami po ay maging bukas ang palad sa pagtulong. Lord, amin din pong tinataas ang mga pangangailangan ng aming mga tagapakinig. Pinapanalangin namin yung, as we have prayed na sa mga OFW, yung asawa po ni Marites Valencia na may humihiling siya ng healing sa sakit ng likod at balakang ng kanyang asawa na nasa ibang bayan. Hiniling po namin din, Panginoon, na sa mga kababayan po namin na ngayon po ay nagre-recover sa stroke, hiniling namin na kayo po, O Diyos, ang magbangon sa kanila mula sa banig ng karamdaman. Si Arturo na humingi ng healing dahil po sa kasalukuyan siyang nasa ospital dahil sa leukemia. Si Arturo Flake. We also pray, O Lord, sa kay Joe na may heart enlargement at sa anak na may sakit sa thyroid. We also pray, O Lord, sa healing para sa asawa ni JRB Limbaga na mababa oxygen level pero hindi ma-determine kung ano yung sakit niya. Tulungan niyo po yung kanyang mga doktor na matukoy talaga o ang kanyang sakit upang talagang mabigyan ng karampatang lunas. We also pray for Menchie Rosquillo na may lagnat at si Gina Mergal na tinatamaan po ng asthma lalo na po sa panahon ngayon na nagbabago ang panahon, ang klima. At lalo rin namin tinata sa inyo si Nanay Marina Batotok na makarecover mula sa medical procedure at mapigil ang pag-accumulate ng tubig sa kanyang tiyan. Lord, ang mga kababayan po namin may karamdaman, maging yung mga hindi namin nabanggit, ay amin pong idinudulog sa inyo. Sa inyo po kami, nakasusumpong ng kalakasan sa gitna ng aming kahinaan. Your grace is sufficient for us. For in our weakness, your strength is made perfect. So we pray for healing. We believe, O Lord, na kayo po ang Diyos na hanggang ngayon ay nagpapagaling.

We also pray, O Lord, sa mga kahilingan na katulad po ng spiritual breakthrough and financial breakthrough kay sa pamilya po ni Leo Vell. Iniling din po namin, Panginoon, na yung kaligtasan ng stable mental health sa pamilya po ni Marites Valencia at yung kaligtasan din ng pamilya ni Nel Maniapao, papasok sa eskwela at sa trabaho. Lord, we also pray na ma-approve na rin yung student visa ng anak ni Noemi Ronario na si James Patrick para sa Australia. Lord, ito po yung mga pagkakataon na malaki ang may tutulong sa kanya, sa kanyang kinabukasan. And we pray that you would grant James Patrick favor in the eyes of the consul and that you would open a door for him to be able to study sa Australia. We also pray sa kapatid po ni Julius Lau na makatagpo po ng trabaho sa Oman. Maging si Juliet Ginahan na nawa, makuha niya na yung titulo ng lupa nila at kausapin po ninyo, Panginoon, yung land developer. At si Sister Rubinocum sa na nag-aasikaso po ng mga kailangan niyang benepisyo mula po sa SSS. Lord, we lift up to you these concerns and we believe, O Lord, na kayo po ang Diyos na kikilos ng higit sa aming iniisip, higit sa aming inaasahan, higit sa aming hinihiling. Dahil tunay nga, kayo ang aming kanlungan, handang saklolo sa lahat ng pagkakataon. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba, umaasa kami ng kasagutan, Panginoon, ng ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan po muli tayo. Hindi lang po sa susunod na linggo, kundi araw-araw naman po ang Hardin ng Panalangin, alas 6 ng umaga. At bukas pakakasama nyo ang ating hardinero, ang Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Mapapakinggan nyo po ang Hardin ng Panalangin sa radyo, sa live stream po natin sa Facebook, sa YouTube, sa ating 702 DZAS app at sa Channel 185 sa Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, salamat nga po pala sa mga lumapit po na doon sa ating anniversary at nagpasalamat sa ating programa. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Hello kaagapay, mapagpalang araw sa iyo. Ako po si Kayla Escalante para sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe o nasa trabaho o nagpapahinga? Samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaagapay, huwag mo rin kalimutang i-share ang ating episode ngayong araw o kaya ay itag ang inyong churchmate, kapamilya, kamag-anak, kaibigan at sama-sama nating pagbulayan ang salita.

Sa panahon natin ngayon, marami tayong naririnig na mga negatibong balita at usapin. Pero ang tanong, paano nga ba maging leader na sumusunod sa Diyos? Pag-uusapan natin ang isang karakter sa Biblia na maaaring hindi gaanong napag-uusapan kumpara kina David, Moses o Daniel. Pero napakaganda ng kanyang halimbawa. Yan ay si Josiah. Ang ating Bible verse ay matatagpuan sa Kalawang Mga Hari, Kabanata 22, Talata 2. Sinasabi rito, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Sino nga ba si Josiah? Siya ay naging hari ng Juda sa edad na 8 taong gulang. Imagine kagapay, 8 taong gulang pa lang tayo noon, iniisip pa lang na

natin kung paanong maglalaro, kung anong laruan ang lalaruin o anong cartoon ang panonoorin. Pero siya, hari na ng isang bansa. Mas lalo pang nakakabilib dahil bago siya naging hari, maraming hari ng Juda ang lumayo sa Diyos. Maraming sumamba sa Diyos-Diyosan at ipinagsawalang bahala ang mga utos ng Panginoon. Sa madaling salita, hindi maganda ang kalagayan ng bayan nang maupo siya bilang hari. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niya na sundin ang Diyos. Hindi naging hadlang para sa kanya ang edad para gamitin siya ng Diyos. Minsan kasi diba sinasabi natin bata pa naman ako o kaya naman matanda na ako. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi tumitingin sa edad. Tumitingin siya sa puso. Maaring estudyante ka pa lang, maaring bagong empleyado, maaring baguhan sa ministry. Pero kaagapay kung handa kang sumunod sa Diyos, maaari kang gamitin ng Panginoon para maging mabuting impluwensya sa iba. If you will read his entire story, tampok din dito ang kanyang skills sa leadership. Kapag narinig natin ang salitang leader, madalas ang naisip natin ay manager, supervisor, pastor, teacher o mga taong may mataas na posisyon. Pero kaagapay, alam mo ba na lahat tayo ay leader sa iba't ibang paraan? Kung ikaw ay magulang, may influence ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay kuya o ate, may influence ka sa iyong mga kapatid. Kung ikaw ay empleyado, may influence ka sa iyong mga katrabaho. Kung ikaw ay kaibigan, may influence ka sa iyong barkada. Si Josiah ay naging leader na pinapahalagahan ang utos ng Diyos kaysa opinyon ng tao. Sa panahon natin ngayon, napakadaling sumabay sa uso. Madaling sundin ang karamihan, madaling gawin ang ginagawa ng lahat. Pero minsan, ang tama sa paningin ng Diyos ay hindi laging popular sa paningin ng tao. Kaya nga napakahalaga ng halimbawa ni Josiah. Kahit iba ang ginagawa ng marami sa kanyang paligid, pinili pa rin niyang sundin ang Diyos. Isa pang magandang bahagi ng kwento niya ay nang matagpuan ang aklat ng kautusan habang inaayos ang templo. Nang marinig niya ang salita ng Diyos, hindi niya ito binaliwala. Nakinig siya. Nagpakumbaba siya at gumawa siya ng pagbabago. Napakagandang paalala nito para sa atin. Ang tunay na leader, faithful, available, at teachable. Hindi dahil may posisyon ka ay alam mo na ang lahat. Hindi dahil matagal ka na sa pananampalataya ay wala ka ng kailangang matutunan. Ang isang pusong sumusunod sa Diyos ay laging handang makinig at magbago. Kaagapay, baka may mga aspekto sa buhay natin na kinakausap tayo ng Diyos ngayon at kailangang baguhin. Maaaring ang ating ugali, ang ating relasyon, o ang ating priorities. Ang tanong ay pareho rin kay Josiah. Makikinig ba tayo? Alam nyo, napansin ko na ang mundo ay maraming leader na magaling magsalita. Pero ang kailangan natin ay mga leader na marunong sumunod sa Diyos. Dahil ang pinakamagandang leadership ay nagsisimula sa obedience. Bago manguna sa iba, matuto munang sumunod sa Panginoon. Bago baguhin ang iba, hayaan mo nang baguhin ng Diyos ang iyong puso. At gaya ni Josiah, maaring hindi perpekto ang paligid natin. Maaring maraming maling impluwensya. Maaring hindi lahat ay sumasang-ayon sa pananampalataya natin. Pero, maaari pa rin tayong mamuhay ng tapat sa Diyos. Tandaan natin kaagapay, hindi kailangang maging sikat para maging mahusay na lider. Hindi kailangang magkaroon ng mataas na posisyon para makagawa ng malaking impact. Ang kailangan ay isang pusong handang sumunod sa Diyos araw-araw.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante, laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortis.
2: At Beth Mortis Flores. Magandang umaga po ngayon. All a trusting Tuesday, mga kagapay. Alam niyo naman, sinusundan ko lagi si Daddy. Di ba? Ganun yan. So, kayo po yung nakikinig sa programang gabay ngayong trusting Tuesday. Ayan. So, maganda po yan kasi pala sabi, lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon. Di ba po? Ano man ang pinagdadaanan natin, kapit lang talaga tayo sa Panginoon. So kung kayo po ay narito sa Luzon at ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, napapakinggan niyo po kami ay sa inyo pong mga radyo yon. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, di ba po? At ang gamit niyo rin po Transistor Radio PM Radio, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula ang Parihang hanggang Hulo, di ba? Kung maganda po ang inyong internet connection, ay nakukuha niyo po ng maliwanag. Ang maganda po ang inyong reception. At maraming salamat sa patuloy po ninyong pag-comment dun sa ating program kasi nalalaman natin kung nasaan kayo, nasa San Jose del Monte ba, nasa Mindanao, di ba po? Or nandyan kayo sa Cavite, o nandito kayo sa Marikina, o nasaan kayong lugar, o yung iba nasa Saudi, di ba po, nasa Middle East. Naku, maraming pong salamat sa patuloy yung pagsuporta sa gawain ng Panginoon. At ngayon din, araw din to ng ating Ministry Partners Day, di ba? So di ba nakita nyo yung mga pumunta sa GCF nung Sabado? Nakita nyo kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga programa para po maabot ang iba. Sabi nga, na makakilala sila sa Panginoon o lalong lumago sila sa Panginoon. Sabi nga natin, amen. Until all have heard, hanggang lahat ay makarinig ng mabuting balita. So marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa gawain, maging ito ay sa panalangin o ito ay sa financial support. At patuloy kong ini-encourage kayo ha, gawin niyo. Kasi naalala ko po, may nakausap akong babae last week. Sabi niya, ang mga parents ko hindi mananampalataya, pero ang programa sa DCIS, sabi niya, yun ang nagpalago sa akin. Diba? So, ganyan. Nag-iisa pa lang yan. Eh, marami po yan, mga kaagapay. So, let us continue to support the work of FEBC Philippines for His glory and honor. So, maraming salamat ha. Patuloy tayong maging magkakaagapay sa gawain ito. So, hold on lang po kayo, mga kaagapay. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po lalo tayong makapag, we could really rely and trust the Lord for today. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayahatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 8 reasons why you should donate blood regularly. O yan. Kasi nga po, ang June 14 sa Sunday yan, World Blood Donor Day. At sabi nga, ito ay na-establish noong 2004 bilang collective effort ng apat na global health organization. World Health Organization, International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, International Federation of Blood Donor Organization, at International Society of Blood Transfusion. At pinagkasundoan nila na yung event na to ay gawin at isabay, parang ganun, sa birthday ni Karl Landsteiner, June 14 yun, 1868, ang Nobel Prize winner scientist na nakadiscover ng ABO blood group system. O, di ba? Dagdag kaalaman talaga. Kaya nga itong pinag-uusapan natin. Kahapon, pinag-usapan na natin yung mga unang mga death, mga benefits ng pagdo-donate ng dugo. At ito, kagaya nung nagbibigay ng free check-up at pathology test. Nalaman din natin na walang natural na paraan ng katawan na maglabas ng sobrang iron sa ating katawan, kundi sa pamamagitan ng blood loss. Kaya nga, mas maganda kung maging blood donor para ma-reduce ang risk ng heart at liver disease. O ano pa? Ano pa yung benefits? O hindi lang yon ha. It also lowers the risk of cancer. Nagpapababa ng risk ng cancer. Sa isa pong study na na-publish sa Journal of the National Cancer Institute, na associate po ang iron reduction sa pagbaba ng risk ng cancer at mortality. Doon po sa study, na-observe na ang mga patient na meron tinatawag na peripheral arterial disease o PAD, isa pong kondisyon na ang dugo ay hindi na po dumadaloy sa ng tama sa mga binte. Pero pag nag-donate ng dugo regularly, ay nagre-reduce ng risk ng development ng cancer kaysa doon sa mga hindi nagdo-donate ng dugo. O, diba? Maliban daw po sa finding na nabanggit, ang study po ay nag-highlight din ng ilang health issues. Yung pagdami ng iron ay nagpapataas ng risk ng chronic diseases tulad din daw po ng colorectal cancer. So, sa mga kababaihan, ang risk ng cancer ay tumataas pagkatapos ng menopause dahil ang katawan ay wala ng paraan upang ma-eliminate ang sobrang iron. Kaya nga, pag-donate ng dugo regularly, ang nakakatulong upang mabalance ang iron level sa katawan at ang risk ng iba't iba pang uri ng cancer, bumababa din yan. So yon. Another, eto rin, kapag nag-donate ka, nagde-develop ng bagong blood cells, di ba? Kasi po, may approximately 10 pints ng dugo sa katawan ng isang average adult. So kapag nag-donate ka ng dugo, nagamit mo yung 1 pint ng blood supply. Subalit ang mas amazing ay ang realidad na ang ating katawan ay may pamamaraan upang ma-replace ang dugo na nawala. So sa katunayan, ang katawan ay nangangailangan lang ng ilang araw upang makagawa ng bagong oxygen-rich blood cells. O diba? So paano? Sabi, kapag nag-donate ka ng dugo, nade-detect ng katawan ang pagbaba ng blood volume at oxygen levels. Ito ay nag-trigger sa bone marrow na mag-produce ng bagong cells. So ang natural regeneration process ay nag-work sa pamamagitan ng isang highly efficient biological response. So ang specialized cells sa kidney ang nakaka-detect ng pagbaba ng oxygen carrying capacity at volume. So bilang tugon, ang kidney ay nagre-release ng hormone na ang tawag ay erythropoietin o EPO. Ito ay nag-a-act bilang messenger na nag-i-instruct sa stem cells sa bone marrow ng mabilisang pag-develop ng bagong red blood cells. So habang ang plasma ay napapalitan sa loob ng 28 hours, ang ating katawan ay patuloy na nagpo-produce ng milyong-milyong bagong red blood cells kada segundo at napapalitan ang donated blood sa loob ng 4 hanggang 8 weeks. Ang tindi ng system, ano, kung paano nilikha ng Diyos ang tao. At pinag-uusapan lang natin, dugo, ha? Vascular system. At ang dugo natin na dumadaloy sa lahat ng bahagi ng ating katawan. So napag-alaman natin sa school na ang dugo ang nagdadala ng oxygen sa lahat ng bahagi, kumukuha ng carbon dioxide mula sa mga cells sa ating katawan. So dito natin nauunawaan kung gaano kahalaga ang dugo sa ating katawan at kalusugan. So mga kagapay, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng isang malusog na pangangatawan. Nararapat lang po na pangalagaan natin ito, hindi lang para po sa ating sariling kapakanan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos na lumikha sa atin at para din po sa iba na nangangailangan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak yung sinabi mo, kung kaya donate blood regularly for organizations na nagsama-sama for this cause. Free check-up resulta, maging talagang blood donor, pagdami ng iron problema na mag-donate, replace blood, so donate blood. Kidney, nagpapalit ng bagong blood, oxygen blesser, care for it. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ganito ang tanong, sino silang mga katiwala ng Diyos or caretakers of God's truth? Ang 1 Peter chapter 4, 7 to 11, ang pag-aaral sa gabay. Wow, wow, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Anong siyaking na deklarasyon ang inihayag ng piniling apostol ng langit? Ano po ang kanyang totoong inihahayag? Naririto po, malapit nang matapos ang lahat sa mundong ibabaw o sa langit man. What a shocking declaration! Kung ito ay totoo, ano kung gayon nga po ang dramatic steps from our part to take o tamang paghahanda on our side? Tayong kanyang pinagsasabihan, naririto po. Siguraduhin ninyong malinaw ang isip ninyo at may self-control kayo sa inyong buhay. Malinaw ang isip ninyo at may self-control sa inyong buhay. Para ano nga po? Para makapag-pray kayo ng maayos. At malaman ninyo ang pinaka-best thing sa lahat. Ano po ang pinakamahalaga sa lahat sa mundong ibabaw o sa langit man? Wow, wow, wow, amen. Na mahalin ninyo ang isa't isa ng tapat. Dahil sa nagmamahal kayo, kaya napatatawad ang maraming kasalanan. At saka ano pa ang dapat gawin? I-welcome ninyo ang isa't isa sa mga bahay ninyo na hindi nagrereklamo. Gamitin ninyong mabuti ang iba't ibang gifts na ibinigay sa inyo ng Diyos. At gamitin ninyo ang gift na iyan sa ikabubuti ng kapwa ninyo, right? Pagkalinga sa ibang tao. Yung mga nagpipreach, gamitin ninyo ang mensahe ng Diyos. Yung mga nagsiserve, gamitin ninyo ang lakas ng Diyos na ibinigay niya para bigyan siya ng papuri dahil kay Jesus Christ, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang maging ating tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay magpakailanman. Siya rin po ang kahapon, ngayon at magpakailanman, looking unto Jesus, the author and the finisher of what? Of our faith. Wow, wow, wow, amen, amen. Romans 8:28, and this we know, that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose and at eternal plan. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe nga si Lord sa kahabagan para sa kabaguhan ng lahat sa mundong ibabaw at sa langit man. Wala nang luha o mga sakit man. I am doing a new thing, God said. Amen, amen. Di ba, anak?
2: Opo, Ama. Totoo yan. Pero ang linaw po ng sinabi ng ni Apostle Peter dito. Sabi niya ganun, the end of all things is at hand. Malapit nang dumating, malapit nang matapos. So ang kanyang sinabi, kailangan, dahil tayong mga mananampalataya, parang ang point niya, maging sober-minded na tayo, maging handa na tayo. Hindi lang yun, sinabi rin niya sa atin, patuloy na magmahalan sa isa't isa, di ba po?
1: Correct.
2: Tapos dahil ang pag-ibig, it covers multitudes of sin. So alam natin sa atin pong mga mananampalataya, mga sa church, meron yung mga pagkakataon na magkakasalunga tayo sa opinion, magkakasamaan ng loob. Pero ang sabi nga, love covers a multitude of sins. So dapat, yung love pa rin ng Panginoon ang siyang gagawin natin. Tapos, sabi niya ganun, magkaroon ng hospitality na hindi nagre-reklamo. Natawa ako dyan eh. Pag ano, ba't ako? Di ba? Misa ganyan, ba't ako? Ganyan. So dapat siya, pag binigyan ka ng responsibility, take it. Dahil, lalo na, kung ay, yung gift na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, 'di ba? Yung service, halimbawa ganun. Ako nga po minsan nabibigla ako, halimbawa, may narinig kasi akong comment noon. Talagang ang ano niya, ang gifting niya, pagtuturo sa mga bata. Tapos ang comment niya sa akin, one time na tanong ko siya, "Bakit hindi ka nag-involve sa Sunday school sa mga bata?" Ang dialogue niya sa akin ganito. Sabi niya sa akin, "Dad, bakit pa? Lunes hanggang Biyernes nga, puro na nga mga bata yung aking kaharap. Tapos pagdating pa ba ng Linggo, bata pa rin. Ganyan pa rin ang gagawin ko." Tapos napag-isip ako, sabi kong gano'n, di ba dapat, sa akin lang sarili dada, hindi ko na siya sinagot. Kasi sabi nga kailangan understanding love. So hindi ko siya sinagot, hindi ko siya kinontra. Pero ang naisip ko noon, ganire. Di ba? Ang pagtuturo ng bata is gift na binigay sa akin ng Panginoon para sa kalawalhatian ng kanyang pangalan, para sa ikalalago ng church. Yun yung primary rule. Tapos, yung pagtuturo ko sa labas, yun na lang yung benefit ng gift na yun. Diba? Hindi yung, it's the other way around. We serve the Lord sa ating churches through teaching, and we use teaching sa labas as a method of mission, as also as God's provision for us. Di ba? Ganun.
1: Baligtad.
2: Opo. Sabi ko, ba't ganun? So, magandang reminder yan sa atin mga kaagapay na when we serve the Lord with our gifts, ang pagkatawag ng Panginoon sa atin is for the building up of the church. Kung nagagamit
1: natin... And that is his body.
2: Opo, his body. So, kung nagagamit natin ito sa ating secular na mundo, like for me, I use my optometry. I mean, I told you before, I surrendered optometry to the Lord nung nag-full-time kami, not realizing that the Lord will bring it back to me, diba? And ngayon, nakita ko, it's His way of providing for our needs on ngayon na senior na kami ng pastornes. Diba? The Lord has His plan. So, we will continue to serve God. So, ano man po yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ano man yung gift, whether it's in speaking, or whether it's in serving, or whether it is in everything that we, in whatever God gives. Sabi niya ganun, all of it is for God's glory. Diba po? Amen. For Him. Kasi sa Kanya lang, dominion forever and ever. So mga kaagapay, let us serve the Lord, di ba? Yun yung ating encouragement. At yung kagaya nga na sinasabi natin doon sa mga kaagapay natin na who faithfully prays for FEBC, kayo yung mga intercessors, kahit sa inyong mga churches, gawin nyo yun. Pray for the people in the church. As you continually support FEBC with finances, support the ministry of your church. Ganun yun. If you are being used of God to teach sa labas, use your teaching gift in the church, God, that you belong. Diba? It is for His glory and honor. So mga kaagapay, let's be part of what God is doing kasi God is continually at work. At huwag nating kakalimutan, huwag tayong tumabilang at hayaan, si Lord na gumawa niya, mga pastor na, mga leaders na. No, mas magandang kabahagi ka sa ginagawa ng Panginoon ngayon. Diba? So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi talaga you are at work. Sabi nga, hindi ka humihinto sa paggawa. Oh, may mga times na hindi namin maintindihan. pero Lord, you are at work. At ang magandang challenge, at ang magandang opportunity is that you have given us gifts. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng mga gifts na to upang magamit namin para po sa aming paglilingkod sa iyo. So Lord, ang dalangin namin, may you find us faithful stewards of the gifts of this that pinagkaloob mo sa amin. At ang dalangin namin, Panginoon, we will continue to serve you. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay. Today is a special day kay Don Alisa Rugon, kay Ronald Regala, kay Nenita Bautista, kay Carla Maghanay, kay Celso Marqueses, Panginoon. We pray for him and the whole family. Kay Ronald Abelilia, kay Richelle Balmes, kay Chinky Liwanag Punsalan, kay Feli Iruna, at gandun din kay Andy Marcelo at John Robles. Panginoon, ilan lang po sila sa mga nakalista sa amin simula pa noon, di ba, Lord? Pero may mga aring, may mga bago kaming mga kaagapay na today is their special day. So Lord, we declare blessings upon them. So Father God, today we also pray for families who lost loved ones today. Naalala ko po ipagpray ang Atienza family, Lord. Sila Kuya Rolly, sila Pastor Rolly, sila Sam, Jen Rev, Gosped. Because Lord, pinauwi mo na po si Ate Eva. So Lord, we just pray that you will continue to hug them with your peace and comfort. Not only them, Panginoon, I remember to pray for the Manmim Team family. I just pray for them, Lord. I pray for the Magsino, kila Ma'am Sarah, Panginoon. Patuloy na pagyakap ng mahigpit. At sa mga kaagapay po, Panginoon, na hindi man namin nalaman, but lost loved ones today, or this just going through the crisis of grief, Lord, we pray for your comforts and embrace them tightly. So Lord, saan kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Marami pong salamat.
1: Panginoon, grabe nga si Lord sa kanyang kahabagan para sa kabaguhan ng lahat sa mundong ibabaw at sa langit man. Wala nang luha at sakit man. I am doing a new thing, God said. Amen, amen, amen. Paano kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen.
2: Maganda yung verse na nabanggit ni Daddy sa kanyang prayer. Isa po yun sa favorite verses ko. I remember, ginamit po yan ng Panginoon when we were going through the valleys of our lives. Yung Christian ministry, na frustrate kami sa mga tao. Ayun, mga Kristiyano, di ba? Yung ministry na ginagalawan. Pero ang sabi ng Panginoon yan, forget the former things, do not dwell in the past. I am doing a new thing. So doon kami nananangan, di ba? Pinatawad namin yung mga tao naka-offend sa amin, naka-hurt sa amin. Kasi alam namin, it's also for us. At patuloy.
1: Correct. Hindi ka makakatulog pag hindi ka nagpatawad.
2: Totoo yun, Daddy. Totoo. Kaya hindi ka mag-move on pag hindi ka nagtutong-tumingin that God is doing a new thing. So that's Amen. A choice we have to make, mga kaagapay. And as I will remind, kung ano man po yung pinagkatiwala sa'yo ng pangalaman,

0: Panginoon Todo Todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Faye, sa'yo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBPO, ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin

0: ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702-DZAS-FEBC Radio TV page. At kaagapay, pakilike and share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at mga pa-shoutout dito sa ating comment section. At update nyo na rin po kami, kaagapay, no? Kami ni Kayla, kung ano po ang inyong pinagkakaabalahan. Yun. Ngayong hapon, ano ang inyong merienda, no? Magkaroon tayo ng merienda check. Kung EPE, may lunch check. E pag-ayo po, may merienda check.
1: True.
0: So, iwan nyo lang po dito. Update nyo po kami ni Kayla sa comment section.
1: Oo, abangan namin yan, mga kaagapay. At syempre, hindi din natin nakakalimutang batiin ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band.
0: Yan yes.
1: Ay sa inyong transistor radio, sa PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background sa kanilang pagmamaneho sa kanilang car stereo. Eh hello po, happy listening po sa inyong lahat. Syempre, hello rin sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating pinakabagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app.
0: Yes.
1: Na maaari nyo po ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-download niyan, kaagapay, eto muna sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at hanapin ang 702 DZAS. Yung merong orange logo, yun na yung kaagapay.
0: Hindi yung may orange.
1: Yes.
0: Hindi ano.
1: Hindi
0: Charmin.
1: Habang may nag-aabutan sa... Pero kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, eh, welcome po dito sa ating programa at samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. And syempre, makisagot ka na rin sa ating question of the day na may kinalaman dahil kakapasok lang ng ating mga estudyante. Oo, sana all ay estudyante pa.
0: Oo, diba? Na parang nilook forward ang kanilang pagpasok. Mm-mm. Syempre, pagbago ang bag.
1: Sapatos.
0: To, isa yan sa mga nilook forward natin ng pasukan. Diba?
1: Yes, kaya related dyan, kaagapay, ang ating question of the day na, eto, sa school projects noon, ano ang mas gusto mo? By group or individual?
0: Ayan. So, dito natin malalaman, no, kung ano ang mas prefer ng ating mga kaagapay, no, pagdating sa school projects.
1: Mm-mm.
0: So, yun, sagot ka sa aming question of the day, kung ano ang mas gusto mo kaagapay kapag school projects, ikaw ba ay by group or individual? Ayan, iwan nyo lang ang sagot ninyo dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yes, abangan namin yan kaagapay, ha? Kaya ipadala nyo na po ang inyong mga kasagutan.
0: Yes.
1: Again, ang ating question of the day, sa school projects noon, ano ang mas gusto mo? By group or individual? At dito sa ating, basa muna tayo sa ating ongoing Facebook live streaming. Bumabati na si Ate Faustina Frankie Habla. Ito, na-meet ko ng face-to-face.
0: Yes, same. Talagang dinayo tayo,
1: yes,
0: ni Ate Faustina sa ating booth noong nakaraang Saturday,
1: yes,
0: sa pagse-celebrate na atin ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. At talagang what a joy na makita po kayo, Ate Faustina.
1: True.
0: Pati ng iba natin mga kaagapay. Ayan, salamat po sa pagbisita ninyo at pakikipag-celebrate po sa faithfulness ng Panginoon sa ministry ng FEBC.
2: Amen!
1: Alam mo, tuwang-tuwa ako kay Ate Faustina kasi sabi niya, Kayla, parang pumapayat ka.
0: Ayan, 'di ba? Yan ang mga magandang pambunga.
1: Yes.
0: 'Di ba? Isa sa mga nakaka-motivate na pagsisimula ng araw, eh talagang hello po pag ganyan ang inyong mga pabati.
1: Kaya ginanahan ako lalo magbawas ng pagkain.
0: Oo.
1: Kasi nag-work yung aking less rice.
0: 'Di ba?
1: Kaya pagpapatuloy ko. Eh pero sabi to, sabi ni Ate Faustina, "Good afternoon, Ate Kayla and Ate Absidy, nakikinig daw siya. Salamat daw sa pa-picture. Masaya daw siyang makita tayong lahat, pati daw ang mga papuri singers."
0: Ayos.
1: Nako, kami rin po, Ate Faustina, ay nagagalak na maka-fellowship po kayo nung Saturday, pati nga yung iba pa nating mga kaagapay. agapay na iba't galing sa iba't ibang ano panig ng Pilipinas.
0: Totoo.
1: Akala ko mga Metro Manila lang, pero meron pa palang galing Pampanga, galing Laguna,
0: galing Bataan.
1: Yes, 'di ba? Dumayo talaga, kaya
0: Pangasinan.
1: Salamat po. Oo, 'di ba? Layo.
0: Talagang maraming salamat po sa pagsama sa amin nung last Saturday. At si Kuya Oscar Hokar Malyari, sabi niya blessed day daw sa ating lahat. At listening daw siya mula sa Paco, Manila. At ang merienda daw niya sa mga oras na ito ay pansit canton.
1: Wow.
0: At tuna sandwich.
1: Sarap.
0: Ayan. At niyayaya niya tayong kumain.
1: Naku.
0: Thank you po sa inyong pag-alok, Kuya Oscar. At napakasarap naman yan. Gusto ko yan, tuna sandwich.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ako, panalo.
1: Ilang araw na ako nagkikrave ng pansit canton. Kaso nakukonsensya akong
0: meron
1: kumain.
0: Dyan.
1: Oo nga eh. Nakukonsensya akong kumain ng, ano, ng junk food ngayon.
0: Wow, talaga nga.
1: Talaga, wakala mo naman talaga.
0: Hindi, kasi pinaninindigan mo lang din ang iyong nasimula.
1: Yes.
0: Which is good, ha? Kaya pagpatuloy mo lang.
1: Hashtag disiplina.
0: Ang kailangan. Ayan, thank you po.
1: Salamat po. Ito naman si Kuya Angel Gorospe ay nag-God bless na sa atin. At si Ate Weng Fausto ay nag-hello na rin sa atin. Good afternoon daw. Sabi niya, ang kanya daw merienda ay avocado na mayroong ice.
0: Hala.
1: Avocado season na.
0: Oo, isa yun sa mga favorite natin.
1: Yes.
0: Diba? At nilulook forward natin kapag season na ng avocado.
1: Mm-mm.
0: Kasi gustong-gusto ko rin yan. Kapag powdered ang gatas.
1: True.
0: Tapos maraming yelo or malamig siya. Talagang parang pa-frozen ice cream.
1: Pa-ice cream, oo. Sarap.
0: Ang sarap. At ito si Kuya Oscar, sumagot na din sa ating question of the day. Sabi niya, better para sa akin ang buy group kasi mas makakatipid ka. At tulong-tulong, sama-sama, mas masaya. Ayun!
1: Yun.
0: So gusto niya, yung may ka-journey siya sa school project. May kasama siya. At totoo naman din talaga. No, iba ang sayang dulot kapag group project kayo. Pero dapat talaga, kapag ano, no, pag meron kayong mga group project at mag-meet kayo, gagawin nyo talaga yung project.
1: Ay, oo.
0: Oo. At yung call time, di ba? Yung call time dapat talaga eh, nasusunod.
1: Yes.
0: Di ba? Parang ano, no, may hugot. Kasi naalala ko, nung kami high school, eh ganyan. Diba? Pag may mga school project, kunyari, magyayaya sa isang bahay ng kaklase. Tapos, may call time. Pero yung call time, mga after 2 hours kami makukumpleto.
1: Oh, totoo yan.
0: Yan. Hanggang sa, ano na lang, 1 oras na lang yung laan para doon talaga sa school project. Tapos after nun, laro na.
1: Para mas matagal yung antayan, no?
0: Oo. Tsaka yung ano, yung bonding after the school project,
1: mm-hmm. 'di
0: ba? Mas matagal kaysa sa
1: Totoo.
0: School project.
1: Tapos ang merienda niyo diyan minsan pansit kanton.
0: Ay, oo. 'Di ba? Lalo na nung thesis.
1: Yes.
0: Naku po, talagang isa 'yan sa mga kasama natin nung thesis day.
1: Pansit kanton. Yan ang nagtawid sa atin. Oo. Ito naman si Ate Guy Santos, ang kanya daw merienda ay otap na mayroong matcha.
0: Ayun. Ay, gusto ko rin pala magpasalamat kay Ate Guy Santos. Maraming salamat po, Ate Guy, sa inyong paleche plan.
1: Wow.
0: Talagang favorite ko yan. Salamat po. At ubos na po.
1: Agad-agad.
0: Oo, talaga. Siyempre, favorite ko yun.
1: Oh,
0: hindi na
1: yung
0: abutin ng 1 linggo. Kinabukasan, kinain ko na siya po agad. Kaya, thank you so much po, Ate Guy.
1: Hello po, Ate Guy. Wala tong.
0: At ayun, hindi ka daw niya na-meet kailan.
1: Oo nga daw. Oo nga daw. Oo nga. Eh, Ate Guy, di po tayo nagtagpo.
0: Oo, kasi na-busy po si Kayla sa kanyang role. Yes, a role.
1: Oo, bilang papuri singer. Ay, iba pala.
0: Pero yon, thank you so much po.
1: Yon. Natahimik. Ito naman, si Ate Weng.
0: Yun.
1: Pausto ay nag-good afternoon sa atin mula sa Marikina. Kamusta po ang weather dyan, Ate Weng? Makulimlim po ba? O, mainit din. Happy listening po.
0: Dito finally, malamig-lamig na at makulimlim. Ayan ang ating mga nilulook forward noong isang linggo pa.
1: Nakakapag-jacket na.
0: Yes, diba? Ayan, thank you po. At ito si Ate Cynthia Salazar. Ayan, hello daw, Inspirations Unlimited. At kami naman ang hindi nagkita kaila.
1: Uy, ako nga.
0: Ayan, sayang po. Pero sa susunod pong anniversary, baka po magkita na po tayo.
1: Oo.
0: At si Ate Faustina, ayan, ina-update tayo. Sabi niya, mang-iinggit daw siya. Magluluto ako ng pesto! Pasta! At sabi niya, sayang malayo kayo. Sa sunod na punta daw niya sa station, eh magdadala daw siya ng mahal.
1: Wow!
0: Ay, ano po namin yan? Aabangan po namin yan, Ate Faustina. Dahil napakasarap niyan, no? Maha. At ang sarap din po na niluluto ninyo, pesto.
1: Pesto,
0: ano
1: yes.
0: po ba yan? Tuna o chicken?
1: Ang sarap. Oo, parang diba? Gusto ko tuloy magpasta mamaya.
0: Ay, alam na. Alam na ang pupuntahan later. Kasi today's the day that the Lord has made.
1: Ayaw nga pala, nalimutan.
0: Oo, diba? Oh,
1: happy birthday nga pala. Hindi, bukod doon.
0: Oo, bukod doon.
1: Doon sa inaantay natin na kanina pag nagtatanong sa paligid.
0: Yes.
1: Eh, happy birthday din pala sa aking mami.
0: Yes.
1: Kay Mami Aleli Escalante. Happy, happy birthday. At dalangin ko na matupad na ang isa sa iyong mga hiling.
0: Ayun. Happy, happy birthday po, Tita Aleli. Uh-oh. Ayan. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon, ng good health.
1: Amen.
0: Ayan. Thank you so much po and enjoy your day. Abangan namin ang papesto ninyo.
1: Abangan natin. Isa rin ako sa mag-aabang.
0: Magparinig.
1: Happy birthday, Mami. Uwi ako maaga.
0: Ayun. At ito, si Kuya Vincent Garcia, nandito na rin sa ating comment section. In-update niya na rin tayo, nagluluto daw siya ng breakfast niya. Ang breakfast niya ay deep fried pork.
1: Wow.
0: Ayun, talagang
1: ang healthy.
0: Oh. Ayun, thank you so much po sa update na yan, Kuya Vincent. At
1: salamat
0: happy listening po.
1: Si Nanay Thelma Manjares.
0: Ayun.
1: Nakakatuwang ma-meet ito noong Saturday.
0: Yes.
1: Sabi niya, salamat daw at nakadalo siya sa anniversary. Salamat daw sa mga natutunang message from Pastor Panlilio kay Pastor Carlo.
0: Mm-hmm.
1: Masayang-masaya po kaming umuwi. Maraming pagpapala, maraming na-meet na host ng DZAS. Nag-picture at salamat daw sa ating lahat.
0: Yes.
1: Ako, salamat din po. Nanay Thelma, masarap din yung pasalubong
0: yes
1: din.
0: Yes po, thank you so much po, Nanay Thelma. Naalala ko talaga yung dala niyang ube.
1: Yes.
0: Halaya, sabi ko nga, eh, nung nakatanggap ako kay Ate Guy Santos ng leche plan, tas siya may pa-ube. Sabi ko,
1: bagay.
0: Parang maghahalo-halo na yata ako pag uwi ko.
1: Oo, tsaka bagay yun, na combination,
0: oo,
1: diba?
0: Oo, kaya maraming salamat,
1: salamat
0: po. Ayun. At si Kuya Vincent, eto, sabi niya, sumagot na siya sa ating question of the day. Ang gusto ko, paggagawa ng project ay by group.
1: Oy.
0: Mag-aambag na lang, tapos kanya-kanyang skills na iaambag. Tapos magsasama-sama sa isang place para bonding na rin. Minsan may joke, masayang-masaya. Tapos minsan sa bahay lagi kumukuha pa kami ng buko. At hindi mawawala ang taga-akyat.
1: Wow.
0: Ayun, so umaakyat pa pala ng puno.
1: Oo, may pag-akyat ng puno. Salamat po Kuya Vincent. Pero sana, no, pag by group, lahat talaga may ambag.
0: Ay, totoo.
1: No? Lahat may contribution na skills. No? Hindi yung merong nakaupo lang.
2: Tama!
0: Hindi, diba? Siguro yung iba, ganito ang eksena nila. Paggagawa na, wala sila. Pero pag presentation,
1: andyan na.
0: Doon sila babawi, 'di ba? May mga ganyan tayong kaklase at ranas ko 'yan.
1: Saan ka doon? Doon ka sa preparation.
0: Oh, usually sa preparation ako. Kasi pag presentation as a shy girl. Wow.
1: Totoo.
0: 'Di ba? As an introvert minsan talagang parang weakness mo 'yan, yung mag-present sa harap. Pero ayun, eto tayo ngayon. Praise God! Kasi
1: praise
0: palagi
1: God.
0: Niya tayong tinatawid sa ating broadcast.
1: Amen.
0: Kahit tayo yung mga introverts.
1: Oo. Dalawa lang naman daw tayo nag-uusap.
0: Oo, di ba?
1: Walang nakikinig.
0: Thank you po, Kuya Vince.
1: Salamat po. Si Ate Len Agdon Reyes, makulimlim daw na hapon.
0: Ayun.
1: Para daw sa kanya, by group ang gusto niya kapag school project. At ang kanya daw merienda ay buko juice at turon.
0: Ayun.
1: Siya daw ay nakikinig mula sa Palayan, Nueva Ecija. Sarap naman ng turon at saka buko juice. Very refreshing.
0: Ayun, oo. Talagang very... merienda. Tawag dito.
1: Merienda.
0: Para alam na alam mo yung sasabihin.
1: Pala decision na sasabihin.
0: Pero yun nga, sasabihin ko nga, very oo. Merienda ang merienda ni Ate Len. Ayan. At si Ate Weng Fausto, sabi niya, mainit daw sa Marikina ngayon. Uy. Isa po ako sa kasama ni Ate Faustina Habla. At sobrang saya. At nice to meet you all. And nice to see you all. Ayan. Masaya-masaya rin po kami,
1: yes,
0: Ate Weng. Na kayo po'y naka-fellowship po namin noong Sabado. Iyon.
1: Si Ate Faustina may pahabol. Tuna pasta daw.
0: Ayun.
1: Kayang lulutuin na merong maraming kamatis at cheese.
0: Ay, ang sarap. Diba?
1: Makakagutom naman.
0: Parang pesto na talaga,
1: yes,
0: ang merienda natin,
1: oo,
0: right after this. Alam
1: basta
0: na.
1: Dumating nga ang mga hinihintay.
0: Oo,
1: eh, alam na.
0: Diba? So, yun.
1: Si, salamat po.
0: Thank you po. Si Ate Brenda Pangilinan, sabi niya, blessed afternoon sa ating lahat at sa listeners din ng Inspirations Unlimited. At si Ate Princess Roja, sabi niya, blessed afternoon. Nakangiti ako habang kumakain ng kamote cue.
1: Wow!
0: Ayan. Recess daw ng kanya mga estudyante.
1: Ay, hello po. Teacher, ayan, pala si Ate Princess.
0: Ayun, hello po sa inyo. And thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming.
1: Mm-mm. Ito naman sa ating poster na ipinost kaninang morning. Si Ate Susan Bulaklak, ang kanyang kasagutan ay both.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung individual daw ay nakakatulong sa kanya maging independent.
0: Yun.
1: At nasi-share yung kanyang sariling thoughts and ideas.
2: Tama.
1: Sa group naman, I can learn from others at mas magaan ang work kasi nagtutulungang ma-accomplish yung task.
0: Ayun, yun naman yung mahalaga eh, no? Pag by group, kailangan talaga tulungan kayo. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Diyan mo makikita yung kahalagahan ng collaboration.
1: Yung hashtag,
0: oo,
1: collab.
0: Yun ang ating unang hashtag,
1: yes,
0: for today. Ito si Ate Guy Santo. Sabi niya, mas okay by group. Mas madali ang paggawa at mayroon kang makakatuwang. At mayroon ka din matututunan na iba't ibang idea at mas masaya pa pag may kasama.
2: Correct ka dyan.
0: Ayun. No. Correct ka dyan.
1: At meron tayong mga visitors.
0: Yes.
1: So, salamat po sa pagbisita sa amin dito sa 702 DZAS. Ang ating friends from Biblica, si Paul, Joanna, and John.
0: Hello, yan, po.
1: Enjoy po ang inyong studio tour.
0: Hello po.
1: Welcome po dito sa DZAS.
0: Ayun. Happy listening po. At si Ate Len Agdon Reyes sumagot din sa ating question of the day kung ano mas gusto niya pagdating sa project, kung by group or individual. Ang sa kanya, para sa akin, by group. Kasi masaya na tulong-tulong sa paggawa.
1: Uy, basta tulong-tulong.
0: Oo, tulong-tulong po talaga, ha?
1: Si Ate Net Ongoko ay individual.
0: Mm-hmm.
1: May kalayaan daw siyang magbigay ng ayon sa kanyang kakayahan na may kagalakan.
0: Ayun.
1: So in short, di niya iniisip na meron siyang kagroup basta gusto niya yung individual siya.
0: Oo, individual.
1: Salamat po.
0: Thank you po. At si Kuya Aris Benito, siya naman ay individual kasi yan daw yung time for him to shine with confidence,
1: taray,
0: and style. Oh, 'di ba? Panalo. At gusto din talaga niya, no. Siguro strong and independent man to,
1: mm-hmm,
0: si Kuya Aris. Gusto niya na siya lang, 'di ba? Talaga. Pero may mga ganyan eh.
1: Yes,
0: may mga ganyan tayong mga kaklase or mga co-work na parang mas nagpo-flourish sila or mas productive sila kapag ang work nila ay sila lang.
1: Mm-mm.
0: Diba? Kunyari, siguro, makaka-help din pag kukuha sila ng input from other people. Pero iba din sila pag mag-work sila mag-isa. Mm-mm. Para mas productive.
1: Yung sarili din nilang diskarte.
0: Oo. Diba?
1: Sarili nilang bilis.
0: Oo. Diba? Minsan kasi pag, ano, pag may kasama ka, ang tendency niya, nihintayin mo yung kasama mo.
1: Maganda yan.
0: Diba? So, maganda rin kapag mag-isa ka. Mm-mm. Kumbaga, eh, ano mo na yan? Call mo na yan.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oo. Dito sa ating ongoing Facebook Live, balikan ko lang, no, si Ate Ruby Clet ay nag-good afternoon sa atin. Siya daw ay grupo. Gagawa ng palaman, pineapple with cheese.
0: Oh, wow.
1: Meron daw mayonnaise sa kanila. At siya daw ay nakikinig mula sa Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. Mm-hmm. Tinapay na may kape na mainit.
0: Wow.
1: Ang kanyang merienda.
0: Oo, oo. Ang galing naman ng palaman niya, pineapple with cheese. Di ko pa yan na-try. Na-try mo na yan.
1: Di
0: siguro
1: pa.
0: Sa pizza lang.
1: Yes, oo, ako rin. Oo,
0: pero yung talagang pineapple at cheese lang.
1: Parang never ko pang natikin. Ikaw ba kuya Nat?
0: Na-try mo
1: di
0: na yan.
1: Hindi pa
0: rin. Sige.
1: Pero sa pizza, gusto mo may pineapple.
0: Oo. Oh, oh.
1: Kasi di ba discussion din?
0: Oo. Oh, oh. Oo nga eh. Parang ba't nga ba nagigidiscussion yan sa internet, no? Ikaw,
1: diba?
0: Gusto mo ba?
1: Gustong gusto ko.
0: Di ba?
1: Oo, na may pineapple.
0: Iba yung ano, pag naglalaban yung asim, mm-hmm. yung savory, nung karne ng, or ham ba yun? Ham yun, di ba?
1: Yes,
0: pag
1: doon
0: sa Hawaiian pizza. Tapos lalagyan mo hot sauce. Di ba? Sarap na
1: Perfect.
0: Combo yun. May parang, may pa sound effects si Kuya Nat.
1: Salamat po, Ate Ruby Clet.
0: Ayun. At si Ate Alma Abelia, dito sa ating poster, ang sagot niya ay individual. Kasi, or mas okay sana may ka-group. Kaso pagdating sa contribution, pahirapan. Pag-usapin daw sa pera. Nangyari na po kasi dati, na need namin mabili kaso hindi nagbibigay ang iba. Kaya na-late daw sila sa project.
1: Aww.
0: Ay, naku po. Isa yan sa mga, yun ayaw din natin talaga mangyari, no? Kapag meron tayong mga project. At pag-involve ang pera, no? Minsan kasi nga, mahirap magsingil.
1: Yes. Oo.
0: May mga ganitong pagkakataon. Talaga, extra patience ang kailangan.
1: Mm-hmm. Kaya nga, ano, kapag talaga by group, dapat ay nagkakaisa kayo
0: Totoo.
1: Sa inyong contribution, sa division ng inyong task,
0: yes.
1: diba? Para mas magaan naman
0: Totoo.
1: Ang gawain. Ito naman si Kuya John Lawrence Andaya. Mas maganda ba yung group para itama yung mali mo at may tulungang magaganap? May naisip yung bawat isa, syempre sa, yun nga, siya daw ay by group.
0: Mm-hmm.
1: Big shoutout daw sa Cavite kay Nanay Amor, kay Tatay Dolfo, kay Ikan Colombo, Perea Family at kila John Paul Zairin, Janrick and Angel. Happy listening po at salamat po sa pagsagot sa aming QOTD.
0: Mm-hmm. Thank you po. Si Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, by group po. Kasi po para mas mapadali at mabilis matapos. At syempre, konti lang ang contribution.
1: Oo nga naman.
0: So, depende siguro, no? Depende doon sa project na gagawin ninyo. Mm-hmm. Kasi baka nga naman kailangan malaki yung contribution. Or meron naman, diba? Kasi pag mas marami kayo naghahati, mas maliit mm-hmm. yung contribution, diba? Lalo na kapag mga gala, diba? Meron mga pinaplanong
1: yes.
0: gala, di ba? Mas lumiliit yung gastos kapag mas marami. Kasi maraming naghahati-hati. Yan din yung reason kung bakit maraming niyayaya. Di ba? Para, ang bigat kasi pag kunwari apat lang kayo, tapos medyo pricey yung pupuntahan ninyo, edi kayo apat lang ang mag-aambagan. Maganda pag marami, mga 10.
1: Yes. Yan. Tapos mga I-host.
0: Oo. Diba? Mga ganun. So, yun. Isa yun sa mga life hack na pwede niyong gawin. No? Magyaya kayo ng marami. Para konti lang yung pag-aati.
1: Bukod sa mas masaya, eh mas, yun nga, mas marami yung
0: mag-contribute. Oo, diba? Meron kang kasama sa burden.
1: Yes. Oh, yun, Kaagapay. May natutunan kayo sa amin today. Yan, Kaagapay, no? Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day sa school projects noon. Ano ang mas gusto mo, by group or individual? At marami na po ang sumagot at pwedeng-pwede pa rin po kayong humabol. Pero sa ating pagpapatuloy, ay we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. At kung team online ka naman, mapapanood ng ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And dito naman, kaagapay, si Kayla Escalante, ang ating pa rin pong QOTD sa School Projects noon. Ano ang mas gusto mo, by group or individual?
1: Yun.
2: Dito sa ating poster pa rin, sabi ni Anthony Abrenica, individual sa amin noon sa probinsya.
1: Ayun, si Kuya Larry Alboreda, sabi naman niya, ang sagot niya ay individual. Mas magagawa ko po kasi ng maayos yung project kapag mag-isa ako.
2: Uy.
1: At mas may advantage naman po pag group project, pag masipag ang kasama mong gagawa.
2: Yun na nga. Oo nga.
1: Oo, no? Mas maganda rin, no? Talaga kapag magkaka-level kayo ng kasipagan.
2: Yes.
1: Oo, so wag nang katamaran. Mahirap yun.
2: Lalo walang mangyayari, no?
1: Sabay-sabay kayo.
2: Nagkakasundo kayo na wag na lang natin gawin.
1: Wag ganun. Sino pa ang next?
2: Si Ate Rassi Ramirez. Good afternoon. Ang merienda daw nila ngayon ay champurado.
1: Ay, wow! Champurado. Isa pang napakasarap na merienda.
2: Ano po ba to? Gatas na may champurado o champurado na may gatas?
1: Ayan. Isa yan sa mga usapin kapag kumakain ng champurado, no? Ikaw ba? Anong mas prefer mo, Kayla?
2: Maraming powdered milk.
1: Oo, diba? Yung ano, yung tipong hindi mo na kailangan ng asukal.
2: Yes.
1: Kasi yung powdered milk na yung magpapatamis ng champurado.
2: True.
1: Tapos yung champurado mo talagang grabe yung pagka-chocolate.
2: Yes, oo.
1: Ay, yung tapos medyo mainit. Mapait-pait pa.
2: Oo.
1: Ang sarap. Grabe.
2: Diba? Ginugutom namin yung mga sarili namin dito. Sabi ni Ate, ano, Lassi, ang prefer daw niya ay by group.
1: Ayun.
2: Ang project. Lahat daw ay gagawa. At sabi niya, ang saya, na-meet ko si Abs, D, and KL noong anniversary sa booth.
1: Ayun.
2: Family kaming nag-attend at nagpa-picture kami sa inyo. Hindi niya lang daw nasagot yung question, pero salamat daw si stickers.
1: Ayun.
2: So, salamat po, Ate
1: Thank
2: Rassi.
1: You po. Thank you po sa pagbisita ninyo sa booth. At talagang nag-enjoy po kami na mag-question and answer portion sa inyo, mga kaagapay. Talagang nakakatuwa. No, yung excitement na pagbubunot sila tapos
2: yes,
1: naghihintay sila ng tanong namin ni Kael. Mm-hmm. Talagang thank you so much.
2: Salamat
1: po.
2: Salamat po sa ating mga kaagapay.
1: Sa inyong participation.
2: Mm-hmm.
1: At ito sa ating poster ulit. Sabi ni Ate Susan Reyes Taylan. Sabi niya, syempre po by group para may matututunan ka rin sa idea ng iba at mas mag-agree kayo kung ano ang best na approach para makabuo or mabuo ang isang project.
2: Mm, yun.
1: Yun naman talaga. Kailangan meron kayong agreement as
2: yes.
1: a group. At pareho kayo, no? Pare-pareho kayo ng page. Kasi pag iba-iba yung page ninyo,
2: ay mahirap.
1: Mahirap yun, di ba? Hindi kayo magkakaunawaan. Kailangan isa lang ang goal ninyo, matapos yung project.
2: Yun. Focus sa goal.
1: Oo.
2: Ayan, by group yan. No? Ito naman, individual ang sagot ni Kuya Andres Mendoza, maging si Aris. Sige, ay individual din ang kanyang kasagutan.
1: Ayun. Thank you po. Si Saison Trias Antonio, by group daw, ganun din. Kay Ate Fia Mac, sabi niya, by group din ang kanyang sagot.
2: Mm-hmm. Yun, salamat po. Muli kaagapay ang ating question of the day. Sa school projects noon, ano ang mas gusto mo, by group or individual?
1: Ayun.
2: Si, eto si Kuya Vincent Garcia, nag-agree tayo, hindi daw nawawala sa group project ang mga mag-jowa.
1: Pero medyo, di ko naranasan yun.
2: Talaga?
1: Oo.
2: Ako rin eh.
1: Kasi pag focus lang tayo studies first.
2: Yes. Tsaka pag nalaman ni Mami na kuyari, hindi papayagan umalis.
1: Lagot.
2: Oo.
1: So may ganun eh, no? Pero ito, si dito sa ating PM, si Pia Reyes, sabi niya, by group ako, mas masaya kasi na may kahati sa trabaho at may kasama kang mag-isip ng ideas. Wow. So, totoo naman.
2: Yes. Si Ate Darlene Castro, individual. Gusto ko kasi hawak ko lahat ng beat. Hindi. Oh. Hawak ko lahat at sigurado akong matatapos sa oras. Wala nang hinihintay.
1: Totoo. Oh. Yun din naman talaga advantage, no? Kapag ikaw lang mag-isa.
2: Yes.
1: Kasi kontrolado mo yung mga gusto mong outcome. Ay, or yung paggawa pala. Mm-hmm. Yung outcome depende.
2: Depende.
1: Ito si Ate Leia Reyes. Sabi naman niya, by group. Lalo na kung close friends ko ang kagrupo.
2: Ay,
1: parang
2: oo.
1: Bonding na rin habang gumagawa ng project.
2: Ay, totoo yan.
1: Oo. Pero ikaw, anong prefer mo pag gumagawa noon na tayo yung mga estudyante pa? Ano ba yung mas prefer mo pag gumagawa ng project? Yung kaklose mo o hindi mo kaklose?
2: Gusto ko kaklose ko.
1: Ah, mas
2: kasi
1: prefer
2: diba
1: mo?
2: Nga introvert ako.
1: Sa bagay.
2: Diba nga mahihain.
1: Oo.
2: Parang hindi mo na kailangan makalagay ng loob.
1: Oo,
2: kasi
1: sabagay.
2: Kalagay mo na talaga ng loob. Gusto ko yung close friends.
1: Oo, sabagay. Ikaw? So, ano, siguro balance. Depende. Mm. Hindi lahat ay kaklose.
2: Oh,
1: kasi baka
2: rin.
1: Minsan kasi may tendency kapag super, super close mo, baka maging kampante na.
2: Ay, oo. Oo nga din naman. Oo nga. Naalala ko nung college ako.
1: Oo, di ba? May mga ganun. Kapag super, duper ka-close mo ang iyong kagrupo, eh may tendency na aasa na to or para magiging kampante na ay, okay na yan. Kayo nag-goy.
2: Kaya na yan ni friend. Uh-oh. Kaya na yan ni Beshi.
1: Oo. So, yun. Okay lang din kapag ano, meron kang kagrupo na
2: hindi mo masyadong
1: close. Oo, hindi mo masyadong close. Pero, alam mo sa sarili, or dapat alam mo na ano rin siya, yung mag-aambag din.
2: Yes.
1: Diba? Mahalaga yun. Mm. Ayan. Thank you so much po, Ate. Sino ba yung sumagot na? Ate Leia.
2: Si Ate Lovely, magpantay. Individual talaga. Mm-hmm. Mas mabilis para sa akin. Kasi hindi na nga kailangang maghintay.
1: Ayun.
2: Pero parang pag thesis, no? Sa dami ng gastos kapag thesis, parang mas gusto mo na lang ng may partner ka or by group. No?
1: Oo. Tsaka hirap kaya mag-defend mag-isa.
2: Ikaw lang yung gigisahin, no? At least kapag ano, may sasalo, di ba?
1: Kayo, nung thesis ninyo, ilan kayo?
2: Dalawa lang kami.
1: Dalawa? Oh. Wow. Kami naman tatlo.
2: Tatlo kayo.
1: So talagang sama-samang force kami. At talagang may ano pa, may mga panahon pa na dati talaga. Kasi hindi ako nag-overnight eh. Hindi ako pinag-overnight ng nanay ko. So talaga paggabi, susunduin ako. Ganyan.
2: Ah,
1: parang once lang ako pinayaga mag-overnight. Yun yung time na kinabukasan na yung defense namin. Na parang kailangan na po talaga namin na magsama-sama. Sama-sama powers.
2: Pero sa thesis mo lang talaga na ano, na pag sinabi niyong gagawa. Kasi
1: oo,
2: thesis yan eh, no?
1: Totoo. Diyan nakasalalay ang mga bagay-bagay.
2: Oo.
1: Kung ikaw ay gagraduate
2: yes.
1: or hindi. Kaya talagang kailangan, no? Pagpursigihan niyo kung kayo po ay nasa season ng thesis ninyo ngayon, no? Huwag kayong mag-aaway-aaway.
2: Yes.
1: Kasi means, meron kami yung mga, alam mo yon friends sila bago yung thesis, during. Pero after, F.O. na.
2: F.O. na. Oo. Yan yung version ngayon ng kapag election.
1: Oo, diba? Galit-galit kapag katapos. No? So, wag naman sana po
2: yes.
1: no, na dumating sa ganung punto. Diba? Kaya, panatili natin yung harmony hanggat maaari. No? Sikapin natin.
2: True. Totoo yan. Makinig kayo sa mga tita nyo.
1: Titas of Ortigas. At ito naman, galing kay Ate Mary Lim, sabi niya, by group, mas marami kayong strengths na mapapagsama-sama, kaya mas creative daw ang output. Ayan. So, kaya para pala kayong Voltes 5.
2: Yeah.
1: No? Magda-let's vault in kayo.
2: Oo,
1: para
2: tutulungan.
1: Sama-sama powers.
2: Ito naman si Aris Castrana, ay individual din. Ayokong umasa sa iba at ayoko rin may umaasa sa akin, lalo na daw kapag last minute na. O yung mga message na, ano na, nasa na yung ganit.
1: Oo nga din. Nakakaano din kasi yun, nakakapanik,
2: yes.
1: nakaka-pressure na parang iniisip mo na may naghihintay or parang may nagmamadali sa'yo.
2: Yes.
1: So yun. At ito si Ate Zai Ayuban. Sabi naman niya, group project. Diyan ako natutong makisama at makipag-collaborate sa iba't ibang klase ng tao. Ay, oo, ay, totoo. True. Isa yan sa mga early trainings natin eh. Nung tayo yung mga estudyante pa, no? Kasi syempre, pag real world na, wala na, hindi ka na talaga, ano, wala ka ng choice.
2: Wala ka ng no choice.
1: Wala ka ng choice na humindi. Talagang matututunan mo at talagang mag-go through ka doon sa journey na ikay makikisama at aaralin mo yung mga iba't ibang ugali. Kasi nga, galing tayo sa iba't ibang ano eh, upbringing, yes. Diba? Iba-iba ugali natin and personalities namin. Ay, natin. At doon natin matututunan talaga na makisama. No, na kahit minsan naisipin mo hindi naman kami magkaugali or hindi nagki-click yung personality namin. Pero eto nga eh, dito ka nga mai-stretch at dito ka rin mag-grow.
2: Agree. Diba? Oo. So yeah. In short, yung mga by group na project ay training na rin talaga.
1: Oo, diba?
2: Yes. Si Ate Maria Santos, siya naman ay individual.
1: Ayun, individual.
2: Hindi naman daw sa ayaw niyang makisama, pero gusto ko kasi yung hawak ko yung oras at sariling paraan ng paggawa. Mm-hmm. Nung student pa ako, isa sa mga frustration ko, yung group project, na lima kayo sa grupo.
1: Oh.
2: Pero dalawa lang talaga yung gumagawa.
1: Ay, nako.
2: Kapag daw individual, alam mong ikaw ang may responsibilidad sa output at kung ano man ang maging resulta.
1: Mm-hmm.
2: Sarili mo lang ang pwede mong sisihin or ipagmalaki.
1: Ayun.
2: Yun nga yung sinasabi natin, kapag lima sa grupo, dapat lima din kayong kumikilos, no?
1: Oo, totoo yun eh. At dapat nga, kapag mas marami kayo, gaya nga nung sabi natin kanina, no? Mas gumaan.
2: Yes.
1: Diba? Kasi kumbaga distributed yung burden ninyo. Kasi nga, group kayo, diba? Mm-hmm. At syempre, pag mga ganito, mga task, eh dapat din balance, eh, no?
2: Yung hatian.
1: Oo, yung hatian, walang lamangan. No?
2: Hating kapatid.
1: So, yun. Ito naman galing kay Dara Elomina. Sabi niya, by group, basta lahat may ambag. Nakakatuwang makita na sama-samang nabubuo yung project. Ayun.
2: Salamat po. Si Joshua Reyes ay by group.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga favorite memories ko ng school days ay yung mga overnight planning, brainstorming sessions at tawanan habang gumagawa ng project.
1: Mm-hmm.
2: Minsan nga, mas memorable pa yung proseso kaysa sa grade. Kahit stressful minsan, ang daming nabubuong friendships sa group project. So, totoo din naman.
1: Oo.
2: Pero sana all, pinapayagan mag-overnight. Kasi parang pinayagan ako mag-overnight nung wala nang no choice.
1: Oo.
2: Nung pag-graduate na kasi kailangan talaga mag-shoot, kailangan mag-thesis.
1: Totoo. Kasi talaga yung mga ano natin, yung program or course natin noon, ay talagang heavily involved.
2: Yes.
1: Ang daming task, di ba, na kailangan talaga paglaanan ng oras, mm-hmm. pag-edit. Tama, yun, sabi mo yung pag-shoot, pag-i-interview, pupuntahan mo yung i-interview.
2: Kung saan-saan.
1: Diba?
2: Dami ko narating na ng college dahil sa shooting.
1: Oo, diba? Talagang stretching,
2: yes.
1: Yung ating mga pinagdaanan nung tayo'y college. At ito si Ate Shane Ranilio. Sabi niya, individual, mas tahimik at mas nakakapag-focus ako kapag ako lang ang gumagawa. Ayun. Strong independent woman si Ate Shane.
2: Ganyan din, individual din si Angela Cruz. Kasi daw siya daw ay introvert.
1: Ayan, introvert.
2: Mas mabilis ako nakakaisip at nakakapagtrabaho kapag tahimik. At walang ibang opinion na kailangang i-consider. Kapag group project kasi, minsan mas matagal pa ang pagdidesisyon kaysa sa actual na paggawa.
1: Ayun nga din. Kumbaga nandiyan kasing hintayan eh.
2: Oo.
1: Pag by group, parang, sige, sino magde-decide? Tapos yung iba naman, parang hesitant na maglapag ng kanilang ideas, no? So, hindi mo alam, sino mangunguna sa atin?
2: Ang tagal. Oo, gaantayan talaga.
1: Oo. So, meron din talaga advantage kapag individual ginagawa yung project. At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, depende daw sa project. Kung research, individual. Kung presentation or performance by group, ay totoo. Oo, ito lalo na pag performance. Kunyari ikaw lang mag-isa, parang nakakahiya.
2: Pag PE, papasayawin ka sa PE, ay nakakahiya nga naman.
1: Nagganyan din ba kayo nung iyo kayo?
2: Diba?
1: Oo, ang hirap nun. Parang hindi ko
2: ma-imagine.
1: Hindi ko rin trip yun kapag kunyari mag-isa ka lang sa ano, yung presentation or performance, yung presentation ninyo. Mas maganda talaga by group.
2: By group.
1: Diba? Kasi pag ano, cringe. Tama, sayo mo na makita. Kasi di ba minsan nang bi-video.
2: Bi-video.
1: Tapos eh, papakita sayo. Ay, grabe.
2: Parang ayoko makita.
1: Oo, same, same.
2: Ito naman si Mark Villanueva.
1: Oo.
2: Bay group, kasi doon ako natututong makisama sa iba't ibang klase ng tao.
1: Ayun.
2: Merong masipag, merong tahimik, may madaldal, may sinzo sa group chat. Kahit challenging, magandang training siya para sa real world at workplace.
1: Ayun. Yung
2: nga yung sinasabi natin kanina.
1: Mm-hmm.
2: Kala natin ay baliwala lang, pero tinitrain na rin pala tayo para makisama sa iba't ibang klase ng tao. I agree, Kuya Mark.
1: At ito naman, galing kay Ate Sara Mirabete. Sabi niya, group project ako. Ayan, kahit minsan mahirap mag-coordinate, mas memorable naman daw yung experience para sa kanya.
2: Mm-hmm.
1: Oo, ay, mahilig pala mag-coordinate to sa Ate Sara, no? Talaga. Ang saya lang.
2: Apply po kayo sa...
1: Marami po kayong i-coordinate. Pero alam mo ba, isa din sa mga bagay talaga na ano, yung parang hindi naman sa hate. Siguro isa lang sa mga bagay na hirap ako before nung tayo yung mga bago pa lang, yung pagko-coordinate.
2: Talaga.
1: Kasi nga 'di ba, sabi mo nga introvert tayo, mm-hmm. 'di ba? Parang yung makikipag-usap ka, especially sa hindi mo kakilala, yung first time mo lang i-approach, mm-hmm. i-message, na parang, ano sasabihin ko sa kanya?
2: Yes.
1: Paano ko sasabihin sa kanya na ini-invite namin siya sa ganitong programa at kakausapin siya? Pero yun, talagang iba. Iba din talaga ang Lord, no? Kung saan niya tayo ilalagay.
2: Mm-hmm.
1: Talagang gagawa siya ng way for us to grow. Kung saan niya tayo pinlant.
2: Amen.
1: Diba? At dapat nandun lang din talaga yung willingness natin to embrace kung nasan tayo ngayon. Mm-hmm. Diba? At yun, isa yun sa mga bagay talaga na nakita ko. Kung, alam mo yun, na nag-improve ako. Diba? Salamat sa Diyos,
2: naman.
1: Diba? At salamat sa opportunity na masurround ng mga taong kagaya ninyo.
2: Yes. Aww.
1: Diba? Talaga itong DZAS family, isa to sa mga ipinagpapasalamat ko sa Lord lagi. Kasi, ayun, kumbaga na, ni-nurture tayo
2: totoo.
1: Dito, diba? Pinatibay ng panahon.
2: Yes, 7 years.
1: Ayun, totoo, praise no? God, diba?
2: So, ano sabi nga, malayo na, pero malayo pa.
1: Hindi, malayo pa, pero malayo.
2: Balik ka pala. Balik ka pala. Proud pa ako. Basta malayo na.
1: Oo, basta malayo na. Diba?
2: Basta
1: better than before.
2: Na. Yes.
1: Diba?
2: Proud pa ako. Ito naman, si Trina Ramos.
1: Yun.
2: Individual. Gusto ko yung kontrolado ko lahat.
1: Ayan.
2: Hindi ako mag-aalala kung may magpapasa ba ng part nila o hindi. Mas kampante ako kapag alam kong sarili kong effort ang nakataya.
1: Ayun. Mm. Oo nga naman. No? Kasi nga, mas kontrolado niya ang kanyang oras.
2: Yes.
1: Ito galing naman kay Ate Dina Astehada. Sabi niya ba, group, kapag nahihirapan ako, may matatanungan ako at mayroon daw siya malalapitan para sa tulong. Oo. Totoo nga naman, no? Iba yung may ka-journey ka talaga at may aagapay sa'yo. Especially kapag lost ka, no? Mm-hmm. Ang hirap din kasi kapag kunwari individual, kunyari, no? Or may gagawin ka. Especially, kunyari ako, example ko na experience ko kasi nung college ako, ireg ako. Diba ang hirap kapag wala kang ka-batch?
2: Yes.
1: I mean, ang tawag doon? Ka-section.
2: Uh-oh.
1: Yan, kasi syempre, ikaw lang mag-isa tapos wala ka talaga yung matatanungan mo kasi nga ireg ka. Pero I thank God na nakahanap din ako ng grupo ko kasi lahat kami ireg nung yung mga natagpuan kong friends nung college ako. So yun lang din, nakakatuwa rin yung ma-experience na yung ganong klaseng way to learn. Diba?
2: Talagang ano no, ang Lord pa rin talaga ang magsusustain.
1: Oh, totoo. Diba? So, yun.
2: Si sino Kuya pa? Kevin De La Cruz, ay by group.
1: Oh, by group.
2: Aminin natin minsan nakakatulong din na may kahati sa workload. Ay, oo naman. Kapag mahirap ang project,
1: mm-hmm.
2: mas gumagaan kapag may mga taong kasama kang nag-iisip
1: mm-hmm.
2: at gumagawa. Oo nga, hindi ka lang mag-isa dun sa burden. Meron kang ka-journey.
1: Yes.
2: Meron kang kaagapay sa task na kailangan yung matapos.
1: Mm-hmm. At ito, galing kay Ate Avril Santos. Sabi naman niya, individual, mas gusto ko yung sarili kong style at diskarte ang nasusunod. Thank you po.
2: Salamat po. At panghuli na lang ito si Ate Ruby Clet. Sabi niya, pareho daw na tayo na gustong maraming powdered milk sa champurado. Gatas na malapot naman daw ang nilalagay niya sa champurado and asukal. Salamat po Ate Ruby Clet. At salamat po sa mga kaagapay natin na talaga namang nagbahagi ng kanilang kasagutan sa ating question of the day. Nagbahagi ng kanilang merienda, nagbahagi ng kanilang mga ganap ngayong Tuesday afternoon. Maraming salamat po sa inyo. At yun nga, kayo man ay by group or individual, ang mahalaga naman ay habang nandun sa journey ay may natututunan.
1: Oo, totoo no. Dahil tayo dapat ay maging lifelong learner.
2: Yun.
1: Diba? Hindi lang natatapos sa group project ang mga bagay na natututunan natin. Dapat kahit outside the school, diba? Meron tayong matututunan.
2: Yes.
1: At marunong tayong makipag-collaborate.
2: Yun. Hashtag column. Vlogger pala.
1: Yes.
2: Oh, maraming salamat po kaagapay sa inyong pakikipagkwentuhan. At tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa mga kagroup natin dito sa broadcast. So, salamat sa ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, maging sa RTV team. Andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University.
1: Ayun. Thank you so much din sa ating broadcast engineer si JB Tabo at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
2: At muli sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan po sa amin ni Ab. At muli, ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

Hi kaagapay, magandang araw. Kumusta ka? Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Magsimula tayo sa isang kwento. Sa gilid ng isang tahimik na lawa, may isang lotus na unti-unting bumubuka. Napakaganda ng kanyang kulay pink na bulaklak. At halos lahat ng mga paru-paro at bubuyog ay laging lumalapit at naa-amaze sa kanyang ganda. Pero sa kabila nito, halata yung kanyang kalungkutan. Isang umaga, dumapo sa kanya ang isang makulay na paru-paro. Sabi ni paru-paro, "Oh friend, bakit parang malungkot ka?" Sabi ni Lotus, "May tanong kasi ako sa isip. Sabi nila at sabi mo, ang ganda ng bulaklak ko. Pero ang lugar na pinanggalingan ko, tingnan mo, puro putik. Nasa gitna ako ng tubig, tapos ang ilalim nito ay burak. Habang yung ibang bulaklak, tumutubo sa magagandang hardin, kagaya nung nakikita ko sa banda roon. May mabangong lupa, may nag-aalaga, may mga bakod na nagpoprotekta. Pero ako, nandito sa putikan." Napangiti ang paru-paro. Sabi niya kay Lotus, "Ako, ang nakikita ko ay isang bulaklak na hindi hinahayaang diktahan ng kanyang pinagmulan, ang kanyang magiging anyo. Kahit galing ka sa putik, maganda ka. Siguro kung sa magandang garden ka tumubo, baka isipin ng lahat, maganda ka lang kasi sa paligid. Ikaw, galing sa putik. Ako, alam mo ba pinanggalingan ko? Galing ako sa isang madilim na bahay. Nagmula ako sa pagiging uod, mabagal, pangit sa tingin ng marami, at madalas iniiwasan ako, yung iba nga inaapakan pa. Pero dumating ang panahon, kailangan kong pumasok sa isang madilim na bahay na tinatawag nilang cocoon. And for several days, doon ako magsistay." Sabi ni Lotus, "Ha, mag-isa ka lang doon, di ka ba natakot?" Sabi ng paru-paro, "Natakot, akala ko nga katapusan ko na. Pero ang lugar na akala kong kulungan ay lugar pala ng pagbabago. Paglabas ko mula sa cocoon, eto na ako. May dahilan ang bawat sugat, may dahilan ang bawat luha, ang bawat hamon na ating pinagdaraanan. Kaagapay, para tayong lotus." Sabi nga, "The mud does not define the lotus, it develops it." Ang mga hamon ay hindi sukatan ng ating halaga, kundi ito ay bahagi ng proseso ng Diyos para tayo mas maging malakas at mas maging maganda ang ating character. We can use this as a stepping stone upang maging mapino ang ating pagkatao. Marami tayong mga putik, mga hindi magandang nakaraan, mga pagkakamali, mga challenge, pero dito nagkakaroon ng muscle memory. Dito nagkakaroon ng pagkatuto, lalong-lalo na kung paano umasa sa Panginoon. Sabi po sa James 1:2-4, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Faith is important and precious, and when our faith is tested, syempre sa simula nanghihina. Pero kapag tayo ay lumakas, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-stretch ang ating pananampalataya. Marami nagtatanong, bakit inaallow ni God na masubok yung ating faith, gayong ibinigay naman natin ito sa Kanya? Kasi ang mahalaga at ang mga mamahaling bagay gaya ng ginto, dumaraan sa apoy, dumaraan sa masusing pagsusuri. Ang ginto, dinadalisay ng apoy. Ang diamante, hinuhubog sa ilalim ng matinding pressure bago ito magkaroon ng napakaraming makikintab na character. Ganun din ang ating faith. We can also compare it sa exercise, di ba? Sa unang workout, masakit ang katawan, madaling mapagod, hindi mo na halos alam kung kakayanin mo pa yung

kabuuan ng exercise, 'di ba? Kasi mahina yung resistensya. Pero habang inuulit-ulit yung exercise, lumalakas yung muscle. Nagkakaroon ng memory ang ating katawan at ang mabigat nagiging mas magaan kasi nakakayanan natin sa pamamagitan ng practice. Ganon din ang pananampalataya. Sa bawat pagsubok na nalalampasan natin kasama ang Diyos, tinuturoan niya tayong magtiwala ng mas malalim. Naaalala natin, paano nga ba tayo niligtas ng Panginoon noon? Because of that muscle memory. Kaya kapag dumating ang panibagong pagsubok, maaari pa rin tayong masaktan, maaari pa rin matakot, pero mas mabilis tayong makaka-bounce back sa pagtitiwala kasi nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Ang pananampalataya na hindi sinusubok ay paano mapapatunayan na ito ay napalakas. Kaya po, kailangan natin ng pagsubok, kailangan natin ng disiplina, kailangan natin ng challenge. And kung ikaw ay nasa ganyang karanasan ngayon, huwag mo isipin na iniwan ka ng Panginoon, parang yung lotus na sa gitna ng putikan. Maring ginagawa niya ang isang pinakamahalagang gawain sa ngayon, and that is to strengthen your faith. Para palang araw, kapag lumingon ka, makikita mo na ang mismong mga pagsubok na nagpaluha sa'yo, ayan din ang gagamitin sa'yo ng Diyos para patatagin ka. Gaya ng paalaala ni James, consider it pure joy. Imagine yung challenge, you will consider it pure joy. Reminder po sa atin sa James 1:2-4, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mga heroes of faith natin, ang mga tao na nilulook up natin dahil ang kanilang pananampalataya ay matibay, minsan din itong tinibag ng Panginoon. At ang kanilang katibayan ngayon ay bunga ng napakaraming pagsubok na pinagdaanan nila. Ang pagsubok ay hindi patunay na mahina ang iyong pananampalataya. Ito ay paalala sa iyo at sa akin na patuloy na magtiwala sa Kanya. Ang pagsubok hindi dumarating para sirain tayo, kundi palakasin at pagandahin ang ating pagkatao. Kagaya ng lotus na namumulaklak sa putik, ang mga hamon sa buhay ang humuhubog sa atin para maging matatag at mas maging maganda.

0: Tayo po ay manalangin. Lord, thank you po dahil kayo po ay matalino, dahil kayo po ay marunong, malakas, makapangyarihan, at higit sa lahat, maunawain at mahabagin. Sa inyong character, O Diyos, kami ay kumakapit. Kami po ay imperfect, we are prone to make mistakes, we are prone to compare ourselves to others, we are prone to look at the things na hindi nakakatulong po sa amin. Salamat po for telling us that the mud will not define our lives, that the challenge that we are experiencing right now will develop us. Thank you po kasi hindi nyo kami iniiwan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Salamat sa iyo, kaagapay, sa pakikinig sa programang Reflections, at salamat din sa patuloy mong pananalangin para sa mga programa ng 702DZAS maging ng buong himpilan ng FEBC. Isa kang malaking encouragement sa aming broadcast, sa ministry na ito, at patuloy namin na kagalakan na ikaw ay mapagsilbihan sa pamamagitan ng mga programang aming hatid. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang umaga po sa kanila lahat. Kami po ay natutuwa. Wala pa pala akong mic. Magandang umaga po sa kanila lahat. Kami po ay natutuwa dahil kasama namin kayo ngayong umaga. Welcome po sa ating Tuesday edition ng Family Matters. Kami po ay natutuwa dahil kasama nyo kami ngayong umaga. At napakaganda po ng usapin natin today dahil usapang tatay po ang ating pag-uusapan. No? Yan po ay inaabangan natin dito. Makasama namin kayo ngayong umaga. Kami po ay ang Family Matters, 702 FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hello. Tayo rin po ay napapakinggan sa live streaming. So, iba sa inyo, nasa Facebook, no, na FEBC PH, pwede naman po dyan, o pwede naman po sa app natin na pwede i-download sa, ano, sa atin pong Android or sa Apple app. Makikita niyo po yan. Napakaganda pong mobile app yan kasi para din kayo nasa radyo, no? Pero kung click nyo lang, automatic lahat ng broadcast natin for the day ay papasok. Makikita rin po kami sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, at sa kung sa ano-ano pa. Or sa GCTV, sa Radio TV natin, makikita rin po tayo dyan. No? ngayon po ay kasama ko ngayong umaga, absent po, cutting classes na naman, ang aking asawa. Siya po ay nagle-lecture sa parang national conference, no? Through the NACC. So, nandun po siya ngayon. Pero, ano, babalik din po siya balang araw kung makikita niyo po nasaan siya. Pero kasama ko po sa studio ngayong umaga, ang madalas ko nakakasabay na alternate ni Ate Isa at Pastor Paul Cruzado, pakibati mo nga.
5: Ayan, magandang umaga po sa ating mga kaagapay, sa lahat na nakikinig ngayon sa 702 DJS. Kayo po'y nakikinig sa Family Matters. Hindi po kasi Ma'am Isa, ako po'y kapalit lamang at binabati ko po ang aking pamilya, ang aking asawa na nasa opisina at ganoon din ang aking pamilya ngayon nandyan sa Mandaluyong. Magandang umaga po.
4: Yeah, magandang umaga po sa kanila lahat. Kami, una sa lahat po, uunahan ko na. Salamat po at salamat sa mga nag-attend ng ating 78th anniversary ng FEBC Philippines sa Green Hills Christian Fellowship nung Monday.
5: Happy anniversary po.
4: Napakaraming tao po nandun. At alam mo, Pastor Paul, tuwing anniversary ng FEBC, tumataas sa sugar ko.
5: Dahil sa dami ng...
4: Kasi...
5: matatamis.
4: Salamat po talaga. Salamat po. Hindi ko na kayo mababanggit lahat. Eh, gumagawa ng listahan yung asawa ko eh. Nag-uwi po kami ng kakanin. Nag-uwi po kami ng embutido. Nag-uwi kami, pati gulay. At kung ano-ano pa. Kala ng mga anak ko, kala ko nagpunta kayo sa celebration. Eh bakit parang nag-grocery kayo? Ang dami namin mga halaya.
5: Mga pabaon, Pastor.
4: Dahil pabaon. Salamat po. Salamat po talaga. Kami po ay natutuwa na nakasama namin kayo. Nakapag-picture-picturean tayo doon. Nagkabatian tayo. Nagkakwentuhan ng kaunti. Kami po ay natutuwa. Yan po ay kinatutuwa ng naming mag-asawa kapag tuwing anniversary ng FEBC. Kasi po, we're able to see, no, meet the people na nakikinig, nanonood on a weekly basis, daily basis. Yung pong mga kasama namin, yung mga fellow broadcasters, okay lang. Nakikita nyo lang siya maya-maya eh. Pero yung kayo po na nakasama namin, nakamayan, at lahat, kami po ay tuntuwa dahil nakakasama namin kayo, no? Pero naka-recover na po yung blood sugar ko nung araw na yon. After mga one day, medyo okay na.
5: Medyo... The following day, may ano naman kayo, isang celebration naman.
4: Opo, kaya tuntuwa po, salamat po sa lahat na nag-attend. What a blessed event that was. Nakatuwa po na nagkasama-sama po tayo, nagpuri sa Panginoon, nagpasalamat sa 78 years. Sino, Pastor Paul, 78 years. No, 78 years ng kabutihan ng Panginoon. No?
5: Amen, amen.
4: Si Bishop Ruben lang ata ang buhay na nandoon. Niloko nga nila kasi meron daw mga tao nandoon nung year 1. Niloko nila.
5: Wow.
4: May possibility kasi po marami pong mga seniors na nag-attend. Na iba po sa inyo, layo pa, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, kung saan-saan, Mindoro, na bumiyahe all the way, getting there so early in the morning. Bago pa kami dumating, naroon na kayo. And yung lagay na yun, maaga kami dumating. No? Pero salamat po talaga, napakalaking blessing po na nakasama namin kayo, nakapanayam namin kayo, na kadaupang palad namin kayo sa araw na yun. Napakalaking blessing po nito. So salamat po sa inyo lahat.
5: Amen. Salamat po.
4: Sana po ay next year, magkita-kita po tayo ulit. Magkakwentuhan, magkapicturan at kung ano-ano pa. Huwag niyo pong kalimutan yung hashtag. Yung matatanda kasi tinong, ano ba ang hashtag, Pastor? Yung hashtag FEBC78 or FEBCPH or Until All Have Heard. Yan, yun yung mga hashtag. Pag-click niyo po yan sa social media, lalo sa Facebook, lalabas po lahat ng post tungkol doon. Lahat ng picture, lahat ng yan. Kaya pag nag-post po kayo, lalagay nyo ng hashtag, tapos ilalagay nyo yun. Yan. Para instantly, dun kayo papasok agad. No? So, pero salamat po. Napakasaya po na nakakalaki ng puso na nandoon po kayo at na we are able to serve you sa ganong kaparaanan. So salamat po ng marami. Talagang as much as possible, hindi namin na minimiss mag-asawa itong event na ito. Talagang pag nalaman namin na itong taon na to, itong time na to, yung calendar, matik yan. Ano na kami doon, Pastor Paul? Ando na kami kaagad. So, Salamat po ng marami sa inyo. Napaka laking blessing niyo po. Hindi po kami ang blessing sa inyo, kayo po ang blessing sa amin sa inyong pagdalo sa event na ito. Napakalaking blessing po nito. So salamat po sa inyo. Also, a happy 65th anniversary ng PCLI-PCBS.
5: Yes po. No?
4: Philippine Christian Literature ba yun?
5: Bookstore.
4: And then PCBS, yung kanilang bookstore company, na Philippine Christian Bookstore, na ni Ma'am Dizon. Salamat po. At ni Ate Marlene Aragon. Talaga Aragon, naman.
5: Sa Mandalu yung.
4: Parang mga celebrity yung dating ang kahapon. Bagsik eh. Oo. Salamat po sa inyong pagpaparangal, sa mga partners ninyo, lalo po sa Mandaluyong Christian Church Association. Yan po ay isa sa mga nabigyan po ng award. Kasama ko kahapon, nag-receive si Pastora Sally at si Pastora Connie.
5: No?
4: So, salamat po sa inyo, sa inyong pagkilala ng partnership. Alam mo, Pastor Paul, ang PCBS ay talagang ano yan, partner ng ministerial ng Mandaluyong yan, no? Pagka lalo pagka yung Pastors Month, you know, may mga ganun sila. Salamat po. Napakalaking tama yung sinabi ni Pastor Masakayan. Sabi niya ano, iba pa rin talaga yung may hakatotoo libro. Oo, no, call me old school, pero maganda magbasa online, pero iba pa rin yung may hawak ang totoo libro na pwede mong guhitan, pwede mong anuhan, iba pa rin talaga.
5: Hindi nalulobat.
4: Oo. Oh, pwede mong dalahin kung saan-saan. Yung ganun ba? Kasi pag may hawak ka libro, talagang yun lang yung focus mo talaga. Nandun ka lang. No? Hindi ka nalilingat nga na walang notification. Walang istorbo. Talagang basa ka lang. Natuwa ako kasi pagpasok namin, nag-start na yung worship. Sabi ko, bakit kilala ko yung boses na yun? Aba, ipapasok ko si pastor pala. Isa sa ating mga pastor na ano, meron ng papuri, si Kuya Ricky, siya ng special number. ang host, of course, sino pang gagawin nating host?
5: Naging teacher ko si ano, si Bishop John Aberloklukan.
4: Well, hindi, nandun kahapon si Ate Heidi, yung ating host. Sabi ko, parang nasa studio lang ako ulit ah. Kami-kami din pala yun. Tapos of course, yung mga FEBC was recognized, no, dahil sa partnership ng PCBS and FEBC. And sabi ko, parang umikot lang tayo. Nandito, magkakasama lang kami na isa araw. Ngayon ulit. Pero nakatuwa dahil makita mo yung body of Christ involving together, uniting Amen. Together in one cause. Diba? Yung isang cause, sama-sama din. Nasa, you know, broadcasting. Paglipat mo sa kabila, sa literature, same people, same churches, basically same people uniting together, no, for one cause, di ba? Kaya nakakatuwa po dahil mas tama po yung sinabi ni ano eh ni Presidenteng Ronald Reagan. Sabi niya na it's amazing what we can accomplish when no one cares to get the credit, no? Kapag ka si Kristo lang ang naitataas.
5: Amen.
4: Kapag ka nagsama-sama tayo papatungo sa isang kosa, ay malayo ang mararating ng ating gawain para sa Panginoon, no? Hindi ka pares ng mundong secular na mapagobyerno, mapabusiness, kanya-kanyang bangka, kaya basag-basag, no? Pero kapag ka nagkaisa ang mga tao sa isang kosa, higit lalo sa mga banal na kosa, ay mas malayo ang ating nararating. Pastor Paul, magbigay ng ilang report natin sa Jensen, no? Pag-pray natin ng Jensen.
5: Oo nga po. Isama po natin patuloy sa panalangin. Alam po natin, alaman ito ng balita na papanood nyo sa Facebook feeds nyo ninyo, or sa iba't ibang balita itong nangyari pong Lindol kahapon. Ano po? At meron po tayong mga ilang kapastoran na mga gawain po, lalo na sa Jensen and South Cotabato. Ang ating kasama rin sa isang organization, si Ma'am Ann Rabang, na kwento nga niya na tinutulungan niya ang kanyang husband na si Dr. P na nag-ano sa ospital dahil nga siguro sa mga na-injured.
4: Kasi si Doc,
5: orto eh, si Doc. Hello po, Doc Pete. At kasalukuyan, wala pa rin pala silang kuryente. Nagkakuryente na dun sa lugar ng South Cotabato, kila Pastor Dave, kila Pastor So, Pastor Celso ng...
4: So umabot hanggang South Cotabato?
5: Umabot po, umabot. Pero wow, so far, nagkakuryente kaagad.
4: Oo.
5: Pero sila Pastor JP...
4: No, sa kotse na natutok. Buntis yung asawa.
5: Oo, nasa labas sila, mainit. At yun nga, yung may mga aftershocks pa po pala. So isama po natin sa panalangin po mamaya. At salamat din po sa mga nagpaabot kaagad ng concern. And ito po Pastor, may mga nagpabati na po kaagad. Ano?
4: Oo nga eh. Sila, at si Ate Lovelyn, magandang umaga sa iyo.
5: Good morning po.
4: Epifanio Salvador, inaanak Alex Fajardo, good morning sa iyo. All the way from Japan. Japan.
5: Wow.
4: Ate Edna, thank you. Good morning. Ate Mona Pascual, hello po. Ate Thelma, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Pastor Bing Placino, good morning.
5: Pastor Julius.
4: Pastor Julius. Ito inaanak pa, isang buntis. Hindi ko lang kung sinong buntis. Siya ba yung asawa niya? Parang mas buntis itong inaanak natin na ito. Eh, no? Pastor Julius Bacani, magandang umaga sa iyo. Ate Mel, Ate Guzman, Ate Luz, good morning sa iyo, Ate Luz.
5: Good morning.
4: Oh, si Mami.
5: Si Mother, opo, nakikinig. Good morning, Mother.
4: Yan. Sabi niya, good morning po, sabi ni Ate, si Tita Faustina. Sabi niya, good morning po, nagpa-picture sa inyo mag-asawa, nakabless po talaga. Amen po, kami po natutuwa. Magkasama po tayo, Pastor JR Robles. Si
5: JR,
4: good morning.
5: Ng Nebaisia.
4: Good morning, sabi niya. Watch si Pastor Dudes Magrino. Good morning, yeah. Ate Laura. Sanidad and Ate Cheryl, Pastor Attorney Pat Monte, yung mga idol ko yung mga yan. Yung malulupit.
5: Si Ninang Che, nakikinig din.
4: Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay natutuwa dahil kasama namin kayong lahat at ngayong umaga. At ngayong umaga po ay usapang tatay.
5: Yun.
4: Kasi ano eh, kailan ba ang Father's Day?
5: Sa 21 daw, Pastor eh.
4: Oo, so 2 weeks from now.
5: 2 weeks from now.
4: Ayan po, ay meron tayong Father's Day today. Aagahan na natin, no? Ang ating pong pag-uusapan is the Father's Impact on Parenting. No? Kanina nagkukwentuhan tayo, eh, di ba? Yung malungkot na datos ng education,
5: mm-hmm,
4: no? Na ano daw, ang grade 11 na umpisa na po ng pasukan.
5: Opo,
4: start so, pasukan na po this week. So, sa mga magulang, no?
5: Mm-hmm.
4: Kahapon eh, yung eskwelahan katabi ng church natin, nag-umpisa na yung public school. Daming bata, no? At ingat po sa mga bata. No? Mag-ingat po tayo, abantayin natin ating mga bata at pasokan na. No? Pero yung lumabas na datos just before mag-start yung pasokan,
5: mm-hmm,
4: na grade 11, sino patapos na ng high school? Grade 11, either hindi marunong pa magbasa o ang baba ng comprehension level. Now, of course, that says something about the current state of the educational system,
5: mm-hmm,
4: ng ating bayan, lalo tigit sa public schools, no? Pero at the same time, based on the studies natin dito, may kinalaman din pala ang performance ng bata sa relationship niya sa kanyang ama.
5: Mm.
4: Malaki pala yun. Pero, yun po ang topic natin today. The father's impact on parenting. Anong impact ng fathers on parenting? Right? Pero, bago po yun, ay tayo muna ay dadako sa ating scripture reading. Babasahin po ni Pastor Paul ang Tagalog. At ako naman po ang babasa ng wikang Ingles. So, Pastor Paul.
5: Sige po, tayo po'y dumako sa malayang pagbasa ng salita ng Panginoon sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Sabi, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon.
4: Sabi po sa Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up in the discipline and instruction that comes from the Lord. Anong nakita mong take mo dyan, Pastor Paul? Ito madalas Madalas itong basahin pagka mga family ano yun.
5: Yung mga bata kami, Pastor, yung Ephesians 6:1.
4: Oh, 6:1.
5: Children, obey your parents.
4: Pagbakulit ka.
5: Naalala ko, yung lagi pinapasulat sa akin. Eh, pagka
4: children, obey your parents.
5: Disobey ka eh.
4: Pero sa 6:4, Pastor Paul, anong take mo dyan?
5: Na talagang obvious po na sinasabi rito po ng passage yung role ng tatay na talagang sa Tagalog, binasa natin, napakaganda po na binabanggit dito na talagang huwag nating hayaan na ibuyo mo yung iyong mga anak laban sa yun nga, laban sa iyong mga anak. At kung titingnan natin mula sa Book of Ephesians, bukod sa mga tinuturo ni Apostle Paul yung doctrine, dito naman practical eh. Practical na sinasabi na yung theology, practical talaga.
4: Oo.
5: So kung paano i-implement ito sa tahanan. At ang ganda nung sinabi po rito kung paano na ng isang tatay, direct po eh, sinabi sa tatay, palakihin nila at disiplinahin sa, siyempre, sa mga paraan ng Panginoon, hindi yung disiplina lang na alam natin na kakastiguhin mo lang, ano po. Pero yun nga, sa akin po, ang ganda ng realization sa akin dito, lalo na po ng discussion natin na to. Maganda po yung ipinapaliwanag dito kung paano natin gagawin, lalo na sa panahon ngayon na parang natatakot yung magulang o yung tatay magdisiplina, Pastor eh.
4: Mm-hmm.
5: Kasi baka ang iniisip nila, lumayo yung loob ng bata. At parang pakiramdam nila, gusto nila, ano lang tayo, friend lang, barka-barkada lang. Meron akong ngayon kaibigan, ganun lang sila eh. Trato daw ng magulang sa kanila, barka-barkada. So, paano ibig mong sabihin? Kaya minsan, pag iinom kami, kasama namin yung tatay namin. Parang may mali yata yun. Pero dito, ang ganda po nung excited po akong mapag-usapan natin ito, Pastor.
4: Sa, kasi yung word na ano eh, no, na ibuyo.
5: Yung provoke.
4: Ibuyo. Ano? Ano ba ibig sabihin ibuyo? Para itulak.
5: No? Itinutulak mo po. Tulak.
4: Huwag mong itulak. Huwag mong ibuyo ang sa paghihimagsik. Bagsik na yung salita. Sa paghihimagsik ang iyong mga anak. Pero nakikita ko dito, may dalawang commands, no? Mm-hmm. Yung una yung prohibition, pagbabawal. Sabi niya, wag eh, do not. Tapos yung isa, pagsulong. So in other words, ang nakikita ko dito, sabi ko nga is that we are always provoking our children. Mm-hmm. Always. Ang pinag-uusapan natin, saang direksyon? Kaya sabi niya eh, do not provoke your children to anger or to wrath, paghihimagsik, but rather, sakali, ang gawin mo, sa halip, ay palakihin mo ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So in other words, the command isn't just na wag mo siyang i-treat in a way na, you know, magkakaroon siya ng pagkamuhi sa iyo.
5: Mm-hmm.
4: Pero at the same time, ibusod mo din siya, ibuyo mo din siya papunta sa pagkakilala sa Panginoon.
5: Tama.
4: At sa relationship sa Panginoon. So in other words, yung pong role ng tatay po dito ay dalawa. Na kinikilala natin at sinasabi sa verse na ito, ang tatay, sabi fathers eh, hindi parents,
5: mm-hmm.
4: hindi mothers, fathers. No? Something about fathers eh. Kasi alam mo, sa pagpunta ka sa social media, sa mga ano, di ba, maraming video ngayon, kunyari yung bata, makulip. Tapos yung nani, oh, alam mo, ganito. Dating yung tatay, hindi. Tapos tapos na yung usapan. Di ba?
5: Sinabi ni tatay, tapos.
4: There's something about the leadership of the father.
5: Mm-hmm.
4: Maybe it's the voice, maybe it's the presence, I don't know. Dahil pareho tayong tatay, no? Yari, pag iba yung pag sinabi ng tatay na magbihis na kayo, magsisimba tayo today. Walang tao sisimba eh. Walang talong-talong, di ba? Walang talong-talong, walang ano, oh, kasi gato.
5: Pag mabagal ka, iiwan ka.
4: Oo, walang ganun eh, di ba? Walang ganun. So yung mandato ng provoking and nurturing, discipline, no? Ang ganda ng word sa Tagalog eh, discipline. Disiplina. Ibig sabihin, to create a pattern. Hindi po yung disiplina dito, yung correction.
5: Mm-hmm.
4: No, hindi po punishment ang pinag-uusapan dito. Ang sinasabi niya is to create a discipline. Ibig sabihin, mag-create ka ng discipline o gawe o kilos ng iyong anak. No, create a discipline of knowing God. Create a discipline in the instruction of the Lord. That's such an important thing. Kasi today, maraming mga tatay ay parang ipinaubaya na natin sa nanay. No? O sa eskwelahan.
5: Eskwelahan.
4: O sa simbahan. Ang paggabay sa ating mga anak. Ang intindi ng mga tao today, pag sinabing discipline, ay pagtatama. No? Pag sinabing disiplina, ibig sabihin it's a form of correction, a form of parang punishment. Hindi po yun ang discipline. Pag sa larang edukasyon, pag sinabi, anong disiplina mo? Ibig sabihin, ano ang area kung saan ka nag-expertise?
5: Yes.
4: Diba? Anong what is your discipline? Oh, I am an educator. Oh, I am an engineer. Oh, I am a pastor. That is your discipline. Sabihin, within that realm, merong galawan, kaisipan, salita, na expected of you because of practice na natutunan mo as form part of your discipline. Sa martial arts, ganun din.
5: Discipline.
4: What is your discipline? Paano malalaman ng isang tao ay nasa isang disiplina? Well, makikita mo sa kanyang kata, sa kanyang galaw. So, a person involved in martial arts like myself, pag nakita ko tumayo yung isa at yung galaw, may idea na ako kung anong discipline niya. No? Ganun po sa lahat ng bagay. Hindi po yun ni correction. Kundi po mag-create ka ng pattern for life or lifestyle ng tao. Yun ang discipline. Yung po siya sabi dito.
5: Yung uhubog sa'yo.
4: Oo. But raise them up in the discipline and instruction of the Lord. No, hindi yun pagalitan mo ng pagalitan. Kundi imbis na kamuhian ka ng iyong anak, imbis na magalit ang iyong anak, teach them, create a discipline for them, a pattern for life. A pattern that's patterned after, you know, the Lord and the ways of the Lord. Doon palang papasok yung ano, train up a child. Diba? Sa Proverbs 8.
5: Proverbs 8.
4: Oo. Doon palang papasok yun eh. Doon mo makikita yun eh. No? Unfortunately, ang nagiging common ngayon na understanding, lalo sa mga tatay ng discipline, ano, Pastor Paul?
5: Ano kaagad eh, pag sinabing discipline, natatakot yung bata kasi iniisip nila, kakastiguhin sila.
4: Oo.
5: May mali akong nagawa.
4: May pamalo.
5: May pamalo. Lalo pag binanggit yung buong pangalan mo. Ako Pastor, meron akong nickname eh, na Street sa Mandaluyong. Pag tinawag yun, alam ko, atrasa na ako.
4: Oh.
5: Policarpio, alika rito. Alam na kaagad. So,
4: oo, di ba?
5: May ganun eh.
4: Ang picture natin ng discipline, ano eh, may pamatpat,
5: nakatakot,
4: may sinturon, may chinelas, lulod sa asin, yung mga ganun ba? Hindi po yun ang sinasabi dito. Sabi nila, bring them up. Bring them up, raise them in the discipline and instruction that comes from the Lord. No? Palakihin nyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Napaka gandang hamon. And today po, pag-uusapan natin yan, yung role ng mga tatay. No? Bago po tayo mag-break, batiin ko na yung mga nandito. Si Pastor Dudes, praise God for the ministry of DZS.
5: Amen.
4: Praying for continued support in God's favor to uphold His kingdom. Ate Phoebe Nambio, good morning po. Ate Rowena Carino, good morning. Tita Che, good morning po. Ayan, praying po sa mga kapatiran sa Lindol. Ate Emily, praise God po. No, nakita namin kayo noong Saturday. O nga po, ano po, saan nagkabatian tayo doon. Ate Christina, good morning po sa inyo. Ate Emily Sumabong, praying po, praying for my son to have a baby and protection for my husband OFW. Opo, Mahirap mag-OFW ngayon. No? Mm-hmm. Square Romy, speaking
5: Romy,
4: of,
5: Salazar.
4: Watching from British Columbia, yeah, Canada. Mga tatlong tricycle po layo niya dito sa atin. Yeah. Si Ate Dolores, Gabriel, good morning. And si Nanay Leonida Rubio, good morning po. Advance, happy Father's Day po. Salamat po sa inyong lahat. Nakikinig daw mula umaga hanggang gabi. Mm-hmm. Nay, galaw-galaw ko ha. Bakit sa radyo ko lang, baka magkasakit ka. Yan po. At tayo po ay magbe-break sa social media. Meron tayong mga loop videos dyan. And of course, sa radyo, makinig po kayo ng tugtog ng papuri. So, break time po mo tayo. After this, babalik po tayo on the Father's Impact on Parenting.

0: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fe Dumaplin, ina ni John Paulo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
1: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Alright, magandang umaga po. Nagbabalik po ang Family Matters Tuesday edition. And ang kasama ko po ngayong umaga ay si Pastor Paul Cruzado na ating co-pastor doon po sa IBC. At ang pinag-uusapan po namin is the father's impact on parenting. The father's impact on parenting. Batiin ko muna yung mga nandito sa online. Si Bishop Pony or Jorkia, magandang umaga sa iyo.
3: Morning, Bishop.
2: Oo, yan. Ate Malu, Robles, good morning. Ate Cynthia, good morning po, sabi ni patuloy, sabi Tita Thelma, patuloy po na pangaralan turuan at huwag maginaw ay padama pagmamahal. Kahit medyo makulit ang bata, laging kalma. Ay nako. Sabi ni Kuya Romy, nakaka-miss ang radio program. Good morning po, good morning sa iyo. Sabi ni Bishop Pony, I just want to share that the best relationship with our children as a parent is to become a friend of our children. Happy Father's Day po sa lahat, mga partner. O nga, Happy Father's Day sa iyo. Advance Happy Father's Day po sa mga tatay. Pero ngayong umaga, ang topic natin ay, ano ba talaga ang impact ng tatay sa parenting?
3: Parenting.
2: Mm-hmm. Alam mo, may sad situation din kasi, no? Lalo sa Pilipinas, na palat natin siya sabi na ang pinakamalaking export daw ng Pilipinas ay ang mga manggagawa. Mm-hmm. And while totoo po yan, bago sa atin yung usapang OFW, nandyan, no? Totoo po yan. Pero at the same time, madalas po ang nagiging casualty po ay ang ating mga anak. Ang ating mga anak na lumalaki po ng walang tatay o nanay. In this regard, tatay po ang usapan. No? Sabi dito, the numbers behind, ang datos po nito, mm-hmm, sa All for Kids Children's Bureau, sabi nila, the numbers reveal just how much is presence or absence shapes a child's future. Wow. According to research highlighted by the Children's Bureau, adolescents po, yan po ay late childhood to early childhood, early, mm-hmm, teens yan. 7 pasulong, okay? Who grow up with highly involved fathers are 80%

0: 80%. Wow. 80% less likely to spend time in jail.
1: Mm-hmm.
0: Grabe, no? 80%. 43% likely to earn A's or maganda ang grade sa school. Compared to those who live without an active father, fatherhood is far from secondary parenting. It is a foundational pillar that directly dictates a child's academic trajectory, emotional resilience, social behavior. When we look at how closely a father influences a child's development, the contrast between a present dad and an absent one is stark. Malaki daw ang impact ng pag ang tatay ay active, hindi yung nasa bahay lang, ano? Active, actively involved sa buhay ng bata.
1: Present talaga.
0: O wala.
1: Mm-hmm.
0: Wow. May tatlo po. Tatlo po tayo na based sa datos na effect ng positive and negative impact ng tatay. No? Pastor Paul, ikaw yung number one. Tinangan natin yan.
1: Yun mo. Meron po tayong pag-uusapan tatlong Stark's negative effects. Of course, may positive po. Sabi po rito, yung future success versus economic and academic struggles.
0: Mm.
1: So, meron pong positive impact po. When fathers are actively engaged, children excel. They are 40% more likely to earn, sabi nga kanina, A's in school. Tapos may 33% naman less like to repeat a grade.
0: Wow!
1: Grabe, no? And twice as likely to either attend college or find stable employment after high school.
0: Positive yun.
1: Yun po yung magandang...
0: Pagka-active yung tatay.
1: Pag present okay. And active. Doon naman sa pag negative contrast naman, without a father's presence, children face a steep upward climb. They consistently score lower on reading, math, and thinking skills, are more likely to drop out of school early and face a significant high risk of experiencing poverty and systematic unemployed as adults.
0: Wow. Sa mga nakikinig po sa atin, kung meron po kayong
1: dagdag na
0: meron
1: no,
0: pa yung
1: komento.
0: Nagkaroon kayo ng positive father's influence, i-comment nyo naman dito para ma-share natin, ma-encourage natin yung. Kung negative, pag-pray na lang po natin.
1: Huwag nyo na lang pangalanan.
0: Huwag nyo na lang pangalanan. Pero kung positive po, nagkaroon kayo ng positive father's influence, ayan po. Ako po ay praise God sa nagkaroon ng ama na you know, about as ideal as could be. You know, na hanggang kahapon sa... Ang father ko po, si Pastor Gavino Tika, ay matagal nang nasa Panginoon. Pero hanggang kagabi, yung mga nasa PCBS at iba-ibang aspect of ministry, they still remember him. No?
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko nga, I'm the non-famous Tika version. Kasi nung nabanggit yung Tika doon sa awarding, lahat sila Tika. Familiar yun ah. Pero ba't iba mukha niya nasa stage? Sino ba yan? So, you know, salamat po sa Panginoon na nagkaroon ako ng, nabiyayaan ako ng ganun. Alam niyo naman yung kwento ng aking asawa na aking father-in-law ay nakakilala sa Panginoon. Pero late na in life.
1: Mm-hmm.
0: And he was a great, my father-in-law was a great
1: provider.
0: Father in regards to how he provided for his children, you know, and how he, paano siyang, you know, nakikitungo sa kanyang mga anak. Pero pagdating talaga, dahil nga po siya ay nakakilala sa Panginoon, later na in life, mga 4-5 years bago siya mamatay, actually.
1: Mm-hmm.
0: No? Yung kanyang moral influence talagang matindi, malabo. No? Malabo. Alam niyo na po, nakikinig kayo, alam niyo naman po yan. 10 magkakapatid, ang nanay ay 5. 4-5. No? So, yung pong part na yon naging pero kung kayo po nagkaroon ng positive father's image influence or lolo, paki ano niyo po,
1: lagay
0: niyo rito, share niyo para ma-encourage
1: natin
0: iba. Pero Pastor Paul, di ba pag-usapan natin kanina yung yung datos ng Department of Education na ang mga bata ay grade 11.
1: Yes po.
0: Imagine, magtatapos na ng high school. Mababa pa rin ang scores. Hindi makapagbasa. ang reading comprehension. Na bago po natin sisihin ang educational system, etong datos po na ito, ano, hindi nagsisinungaling. No? Pero alam mo, didepend ko naman yung ibang tatay. Kasi naalala ko dati, si Pastor Andrew, panganay namin lalaki. Meron siyang assignment.
1: Sa math.
0: E kaso, math. Sabi ko, anak, gusto mo kitang tulungan. Gusto mo kitang tulungan. Sa ibang subject, tutulungan kita. Pag sa math, doon tayo kay nanay mo.
1: Nangyari po yan sa amin eh. Nagpatulong ang anak ko. Tapos, ginalingan ko po, dinorawing ko. Sabi, dad, hindi po drawing ang pinapatulong ko, yung math. Andyan ang mama mo, kaya drawing lang yung kaya kong gawin.
0: Oo. Alam ko dati, nung ako eh, ano ba to, kinder ba, grade 1. No? Eh, pag may project, papadrawing ako sa tatay ko. Drawing naman daddy ko, drawing. Napansin ko lang nung much older na ako, bakit lahat ng drawing namin mukhang kabayo tsaka kalabaw? Sabi niya, pasensya ka na, anak.
1: Yan lang yung meron sa tanay.
0: Yan lang ang meron sa tanay. Aso, kabayo tsaka kalabaw. Pwede na rin. Pero grabe, ano? Ang involvement pala ng ano, ng magulang, napakalaki po pagdating sa ano, sa impact ng mga bata. Pagdating sa economic and academic struggle,
1: yes,
0: may kinalaman din. Ito po, actually, pangalawang datos na to eh. No? Mm-hmm. Meron akong isang ginagamit sa National Fatherhood Association sa Amerika. Ganito din ang lumabas. Ibang research din. Barna Research Group, ibang research group, same pa rin talaga. Na kapag ka ang tatay ay involved sa bata, sa buhay ng bata, active, no? Hindi yung nagtatrabaho lang. And I understand po, mga magulang, mga tatay, tatay din kami. You work hard and you make sure that the children are provided for. And nasa Bible naman po yan.
1: Yung nga, binanggit nyo kanina, Pastor, yung sa Proverbs 22.
0: Oo.
1: Na binabanggit sa verse 6 na to train up a child the way he should go, and when he is old, he will never depart from it.
0: Oo.
1: So when a father is involved, makikita po natin, not just nagpo-provide, but he provides direction, talagang, and encouragement. Yung purpose talaga ng, o yung role ng tatay, talagang matutulungan niya yung anak niya to strive.
0: Right. Iba talaga yung presence ng tatay. Hindi madi-deny. I mean, statistics show it.
1: Sa atin na lang, basta sa church, makikita natin.
0: Oo, di ba?
1: Sa amin, nung nagkaroon tayo ng men's conference, kami mga in-interview nyo, di ba? Dumaan din kami sa mga ganun.
0: Oo, di ba? Napakalaki po ang role ng ano ng tatay pagdating sa emotional resilience, no? Kaya ano po eh, napakahalaga po nitong aspeto na to.
1: Yes po.
0: No? The positive impacts and then the negative impacts. Yung number two ay ano, emotional resilience and severe mental health risk. Naku, ito pa man ding
1: uso ngayon yan.
0: Generation na to, napaka emotional. Again, I think may kinalaman talaga yung pagiging masyadong emotionally fragile ang generation na ito sa presence ng mga tatay. Again, sabi po ng statistic, sabi niya, an authoritative, loving father who sets clear boundaries acts as a buffer against mental distress. High father involvement is linked to 50% reduction of multiple depression symptoms and significantly lowers anxiety and psychological distress, particularly in young women, sa kababaihan.
1: Siguro
0: kaya hindi depressive yung panganay ko, si Andrea. Siga.
1: Halaban lagi.
0: Siga. Kaya Pastor Kenji,
1: good luck.
0: Apo namin. Si Emma.
1: Si Emma. Okay. Oo nga.
0: Tibayan mo. Okay. Pagtulungan natin para maging siga din. Eh ngayon eh, siya nag-opisina sa office ko eh. Oo. Ang negative impact naman, nakalagay dito, when the father is absent, often, children often battle deep-seated security issues leading up to diminished self-concept and self-loathing. These children are overly overrepresented in mental health struggles, experiencing much higher rates of anxiety and depression and self-harm or suicide.
1: Mm-hmm.
0: Matindi, no? Matindi yung effect pagka ganito. No? Sabi ni Kuya Failure Espejo, it's sad to think I never learned how to love my father. O nga, no? Meron po talaga ang ganun. So, from the day I learned how to talk to the day he died, it was all hate between us. Sad po talaga mm-hmm. na ganun po yung nangyayari talaga. Meron po talaga ang ganun, no?
1: Kay Brother Jeffrey Evangelista naman, Pastor, sabi, good morning, thank the Lord, even po my father was an OFW.
0: Mm-hmm.
1: We three boys grew up under the mercy and grace of God. Yan. Now, we three, sabi na, three boys are successful in our own lives. Yan, biyaya ng Panginoon.
0: Aha. Sabi ni Kuya Romy, kaya ako, pinasok ko sa Kumon, tapos nilulutuan ko ng masarap. Tama po. Eh, chef po kasi si Kuya Romy. Yun, chef po yan sa Canada, no? Talaga pong matindi po ang impact ng mga tatay. No? Very strong. Sabi nga ito, positive, lalo sa mga babae.
1: Mm-hmm.
0: Kaya alam mo, merong binanggit nung si isa sa mga speakers nung sa FEBC na yung kabataan natin today na sabi daw na ang rise of HIV mm-hmm. HIV AIDS mm-hmm. sa Pilipinas
1: mataas po yan,
0: after the COVID ay pumutok ng more than 500%.
1: Wow.
0: Sabi nga sabi ni Pastor Romel Guevara ang nag-quote nito. Sabi niya nangyayari lang to sa Africa na rampant po ang HIV/AIDS. Totoo po yan. Dahil very active po sa ministerial ang presentation ng issues ng HIV/AIDS
1: mm-hmm.
0: at karamihan po ng naapektuhan mga kabataan.
1: Mm-hmm.
0: No, bakit? Bakit? Na ilagay na natin na ang mga kalalakihan may lalaki, promiscuity, common sa lalaki, pero paano po magkakaroon ng ganoon kung walang babae?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ibig sabihin, yung pong emotional resilience ng kabata, sabi kasi mga babae ang naapektuhan madalas, no?
1: Mm-hmm.
0: Pag absentee ang father, ay ganito ang nangyayari. No? Grabe, ano?
1: Nakatakot.
0: Yung pangatlong negative and positive, Pastor Paul, pakibasa mo nga.
1: Yan, sabi rito yung social self-control versus behavioral and legal risk. Ano ang positive doon? Ang positive impact na nakikita natin dito sa lesson, involve daddies foster strong social skills, self-confidence, and self-control in their kids. Consequently, these adolescents are 80% less likely to spend time in jail and 75% less likely to experience a teen birth as they feel less compelled to seek risky validation elsewhere.
0: Ha.
1: Ganda. Oo. 80%, hindi na ako wala.
0: Ang taas to na.
1: Oo, wala. Mag-i-spend sa kulungan.
0: Pero yung negative, grabe din. No?
1: Ito yung
0: 85%
1: negative.
0: Currently in prison, grew up in fatherless homes. Wow. Ito, this echoes the statistic ng yung national fatherhood.
1: Mm-hmm.
0: No? Na, and I think, alam mo, sa Pilipinas, hindi din malayo ito. Hindi din malayo ito na kapag ka ang mga tatay no ay ganito din ang nangyayari.
1: Sabi
0: mo, tinan mo, likely to abuse drugs, alcohol, experience early unprotected teenage pregnancies.
1: Mm-hmm.
0: Yung nga yung binanggit natin kanina, yung issues pagdating sa HIV/AIDS, no? Grabe yung sa mga nakikinig po, ang pinag-uusapan po natin ay the impact of fathers. Kung kayo po ay nagkaroon ng magandang experience sa mga tatay ninyo, paki-comment nyo nga dito at mabasa naman natin at maging encouragement po tayo sa sa mga taong nakikinig, no?
1: Yung kanina, Pastor, na binasa natin sa Ephesians 6:4, meron palang ka-reference yun sa Colossians chapter 3:21 na winawarn yung mga tatay, sabi, do not embitter your children or they will become discouraged. So talagang yung role, yung pagiging active ng tatay, lalo na pag pinag-usapan natin yung father's love and yun nga, hindi lang yung presence but actively involved dun sa mga bata, paano natin sila gagabayan. Malaking paalala din to sa akin. Talagang nag-a-act siya as a safe harbor, as an anchor po. Kasi kung ang mga batang ito ay kulang sa, yun nga, naramdaman nilang pag-aaruga sa kanila ng tatay, eh, ito yung nagiging resulta, sir, no, binasa natin. Oo. Grabe.
0: Grabe, ano? You would think na, of course, ang mga tatay, inisip lang naman nila, lalo sa mga nagtatrabaho, gusto ko lang naman provide sa ating pamilya. And again po, hindi natin sinasabi na huwag kayong magtrabaho o mag-provide sa inyong pamilya. Mm-hmm. Pero kitang-kita po sa datos na ito, kung gaano kahalaga ang presence ng active fathers.
1: Yes, po.
0: Hindi po natin may deny yan. Sabi ni Pastor Dudes Migrino, sabi niya, praise God for the privilege of fathering. Had God our Father refrained from intervening our lives with Jesus, fathering was end up the best that we could do simply because of our individual standards. Opo, napaka halaga po ito. So, ano ba ang pwede natin gawin?
1: Ayun.
0: Ito na. Meron po tayong anim na suggestions na pwede natin gawin. Essential tips for dads.
1: Mm-hmm.
0: For healthy engagement. Kasi, alam mo, ito yung usapan namin ni Ate Isa noon, yung kanilang ano, sa kanilang bahay noong unang panahon.
1: Mm-hmm.
0: Noong unang panahon kasi, nung mga bata sila, ang kainan sa gabi o pag kumakain, bawal magsalita.
1: Sa gabi?
0: Oo. Ang pwede lang magsalita, si Lolo tsaka si Lola.
1: Mm-hmm.
0: Parang panahon yun ng sermon, tsaka paalala, tsaka ano. Pero bawal magsalita noong unang panahon. So yan ang discarding nga noong unang panahon. Hindi pwede. No? Iba naman, ang picture ng mga bata ay old picture, ay yung tatay, nakaupo sa silya, may hawak na dyaryo, tsaka nagkakape. Alam mo, when I was starting, younger father, wala pa si Noah nun, si Franklin ng bunso nung time na yun. Nagkaroon ng project si Franklin. I think si Franklin was maybe mga grade 2, siguro ganun. Ang drawing niya, i-drawing mo ang pamilya mo. Drawing mo ang pamilya mo. Drawing mo daw. So, kami yung tipong mga magulang na hindi kami gumagawa ng assignment ng project para sa mga anak namin. So, dumrawing siya.
1: Mm-hmm.
0: Eto yung drawing niya, Pastor Paul. Nung drawing niya to, talagang naplakda ako. Parang, wow, labo. And drawing niya ganito. Eto siya, ang nanay niya nasa gitna.
1: Mm-hmm.
0: May hawak na kala ko pa matpat, yung pala sandok. Kasi nagluluto. Pero nakahawak sa kamay niya, nakahawak ang ate niya, ang tatlong kuya niya, tapos siya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ako, nakaupo sa lamesa. Tapos may square. Sabi ko, sino yun? Ito parang grade 1 ata. Sino yun nasa square na yun? Si Noah, baby pa nito, baby pa.
1: Mm-hmm.
0: Sino yung nasa square na yon? Ikaw, Dad. Anong ginagawa mo? Nagko-computer.
1: Mm.
0: Bakit ako nagko-computer? Ba't si Mama makakata pamalo? Hindi. Nagluluto ya si Ma. Ako, kasi parati ka nasa laptop.
1: Mm.
0: Alam mo na ano ko dun. I mean, you know, nag-aaral ako ng preaching. Ginagawa ko yung ano ko, pero
1: nandun ka naman, kasama mo sila.
0: Oo, napaisip ako. Sila lahat sama-sama.
1: Mm-hmm.
0: Ako yung nakahiwalay. Sabi ko, teka lang. Parang may mali ata. Na-confront talaga ako doon, Pastor Paul.
1: Mm-hmm.
0: Na-guilty talaga ako doon. I was a child. It was, you know, ano ba, preschool, kinder or something, or prep, something like that. Pero ano talaga ako doon, parang wow. Walang kamuang-muang yung bata, pero na-rebuke niya ako. Si parang nahiya ako sa sarili, parang mali, tama yung idea ko pero mali, sabi mm-hmm. ko. Merong hindi dapat, no? Sabi dito sa comments natin, sabi ni Ate Lelia, lagi po ako napapalad ng teacher ko sa palad nung elementary kasi po hindi ako makasaulo ng multiplication table. Tatay ko po ang nagturo sa akin. Yan. Amen. Na mag-multiplication ng fingers, ako po pati sapatos tinatanggal para mahusto yan. Senior na po ako now pero lagi ko po naalala ang aking parents. Ako po ang tatay ko noon, ang hina ko talaga sa math. No? Wala akong patience sa math. So, tatay ko, alam mo, binilihan ako ng multiplication table. Pas, memorizein mo yan, anak. Yun, no? Sabi ni Ate Emily, sabi niya, my husband is a seaman, a good provider. Mm-hmm. Yun nga lang po, lahat ng special events sa buhay ng mga bata, wala. First, seventh birthday, mabuti na lang po at narito na siya nung namatay ang youngest ko. God bless us with 2 boys. Very active in music ministry. My husband is a giver to the needy at namana po ito ng kanyang mga anak. Amen. Taga-spoiled when it comes to material things, yan po ang dilemma ng absentee father na hindi nakikilala ang kanyang mga. Tama po yan. Mm-hmm. Sabi ni Ate Prem, hi po Ninong James, advance happy Dad's Day po, Pastor Paul, to my dad-in-law, Pastor Ray, and to my ever-loving hubby. Yan.
1: You know.
0: Sana. Praising God for my late dad, Armin Flores. He was very intentional, loving, teaching, and encouragement. His presence brought heaven home to me and to our family, even to our church community, when he was still around. Remembering his 34th death anniversary. Wow, 34 na pala. No? Yan po. Yan po. Totoo po, napakalaki po ng impact ng tatay. No? Again, okay lang po mag-provide tayo. Okay lang po yan. Good po yan. Spoiling yung mga anak nyo. Ako po, ako spoiler sa bahay namin. Si Pastor Paul, ganyan din. Pero yung presence, iba po. Hindi po kayang tapatan ng Air Jordan ang presence ng ng atin, no? Natin. So, ano ba yung mga pwede natin gawin? You will believe, won't believe na it's not as difficult as you might think, no? Sabi niya, whether you live in the same house as your children or parenting from afar, the article emphasized the quality of your relationship matters much more. Mm-hmm. Sabi niya, ano daw yung una, Pastor Paul?
1: Yes. Nako! Sabi rito, number one, speak positively about their mother.
0: Wow! And
1: foundation yan of respect. Always stay on the same page with their mother regarding your role. Be clear and respectful and never speak poorly of her in front of the kids. Witnessing respect between parents builds a child's sense of security.
0: Wow! Tama po, ano? Huwag niyong pupulaan ang kanilang... Talagang, man, this is hard. Pero lalo sa panahon ngayon na masikip ang buong mundo, huwag kayong mag-away, magtalo sa harap ng mga anak niyo. Mm-hmm. Higit sa lahat, do not speak badly about their mother. No? Actually, mothers the same. No? You can explain kung minsan hindi maintindihan ng mga anak natin yung desisyon ng aking asawa o vice versa the same way. Pwede po tayo magpaliwanag. Huwag naman po yung pagpasensya niyo yung nanay niyo, ganyan talaga yan.
1: Labas di ko lang bukan. Pero minsan yung mga bata rin, pastor, diba, yung mga anak natin, minsan, ibat kay mommy, ganito, may mga ganun-ganun sila. Kaya mas maganda mag-usap muna.
0: Huwag niyo sisiraan.
1: Hindi yung sinabi niya yun.
0: Huwag niyo sisiraan ng isa't isa. Bagkos, ipaliwanag niyo po ang posisyon. No?
1: Tama.
0: Ngayon, ang problema kung kayo mismo, hindi niyo maintindihan ang decision ng asawa niyo, mag-usap muna kayo. Speak positively about their mother. Ang laking bagay niyan. Napansin ko, puro lalaki, when you speak positively about their mother, your children, lalo your sons, para tayo puro boys, except sa akin may panganay akong babae, your boys will have a healthier respect for women in general when we speak positively about their mother. At the same time, pag may nakita silang pangit na ugali ng babae, kababaihan, sa ibang tao, iko-compare nila sa nanay nila.
1: Nanay nila.
0: How you as a father spoke about their mother. Again, hindi po kuminsan talaga may mga points of conflict talaga yan. Mm-hmm. No? Away-away, points of conflict. Ipaliwanag nyo. Oh, pagpasensya nyo si mami. She's, you know, tired today. Sabi nga, may mga issues tayo na dinideal, ganyan. Pero wag po nating siraan o pulaan ang nanay, no? Sabi ni Ate Marisa Rino, sabi niya, yes po, my father, he's good example, humble, mababa ang loob na wala. Ayun, mababa at ahaba ang pasensya. Very bold siya when it comes to evangelism. Open air, house-to-house Bible study, 40 years as leader ng church. Good legacy na iniwan sa amin bago siya kinuha ng Diyos at 2025 August, age of 90. Wow, faithful to the end, no? Amen.
1: Mm, amen.
0: Amen. Totoo po yan. Napakalaking, bagay ang magkaroon ng faithful father, no? Number two, sabi niya, create a vision of your fatherhood. Wow. Ibig sabihin po yan, intentional parenting.
1: Mm-hmm.
0: Think ahead in the future sa mga mag-aasawa pa lang. Pastor Andrew, photoshoot nila ngayon. Photoshoot
1: nila.
0: Pangalay namin anak, ikakasal na po kung wag mauntong si Fiona.
1: Sa December na.
0: Ikakasal na po. Ano? Magkaroon kayo ng pangitain. Anong klaseng tatay mo gusto maging? No? What do you want your children to say about you when they grow up?
1: Mm-hmm.
0: And use that answer to clarify your purpose in your daily parenting decisions. No? Ikaw ba, Pastor Paul, nung bago kayo ikasal, no? Nisip, pag nagkaanak ako, ito gagawin ko. Anong mga naisip mong doon?
1: Nung nag-usap po kami ni Boram, una, binilang namin ilang bagos na nating anak.
0: Pero hanggang ngayon po, yan pala ang pinag-uusapan nila.
1: pero bukod doon, may mga bagay kami pinag-usapan na pareho kami galing sa broken family.
0: Oo.
1: So, isa yan sa mga sinabi namin sa isa't isa na para magawa natin hindi maging ganito rin yung ating pamilya, yun nga, the way we need to treat each other. Lalo na ako rin bilang tatay, bilang asawa sa kanya. Yun ang kailangan naming ipakita, i-reflect sa mga anak namin. And at the same time, just like yung mga binasa natin kanina, i-rundown natin kanina, malaking bagay po na ako po talaga dapat ang manguna dun sa mga bata kaysa ipaubaya ko sa nanay. Although yung nanay, talagang very hands-on din. Kapag nakita niya na kailangan ng disiplina or kailangan...
0: Mas delikado mag-disiplin mga Koreano.
1: Nako.
0: Kasama po ni Pastor Paul is si Ate Boram, yun ay full Korean. Nako, kamay na bakal.
1: Pero yung panganay ko, ang kanyang ideal na gusto mo pangasawa katulad daw ng mama niya.
0: Ha, talaga ba?
1: Sabi ko,
0: kaya nga, di ba? So that says something, no? Yung pagtingin nila. Yung nga po eh, no? Never speak negatively about your mother. Kasi your child, pag nakita nila yan, alam naman na hindi perfect.
1: Yes.
0: Alam naman ang mga anak natin, hindi perfect tayo, no? Pero if we do that, then meron silang pattern na makikita. That's what I want, no? In today's modern world, ayaw nila yun.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba yun? Sabihin na yung naghahanap ka ng tao na just like mapangasama, lang sa lalaki, no? Tulad ng nanay mo. Ngayon, negative yan sa mundo today. Pero you know what? Kung ang inyong nanay ay makadiyos at maayos na magulang, dapat din ang hanapin ng mga anak nyo.
1: Mm-hmm.
0: I want a husband or a wife na tulad ng tatay ko, tulad ng nanay ko. Yun ang ganun, no? Ang sagwa naman ko, sabihin na ayoko pa sa tatay ko. Nakaw! You know? Kami
1: po
0: mag-asawa, when we were younger, nagkakasal na kami early on, meron kami mga non-negotiables based on experiences na mag-asawa on marriage and family. So, for example, bago pala kami kasal, nilagay na namin na, tinaguyod na namin na walang aalis ng bahay.
1: Mm-hmm.
0: Walang alis ng bahay magtrabaho sa ibang bansa. Talagang, yun po yung personal core values namin. Di baling magtulak tayo ng kariton, basta sama-sama tayo. Yun ang aming kaisipan. Bata pa, 32, 33 years na po.
1: Mm.
0: Ganon katagal. Isa pa ay walang aalis ng bahay ng magkaaway. No? Sabihin, kaya kung mag-aaway kayo, hapon.
1: Hindi na makakalabas.
0: Para hanggang kinabukasan, magkasama pa rin kayo. You know, yung mga ganon. Meron mga non-negotiables kami na nilagay.
1: Mm-hmm.
0: Walang violence in the home. Walang violence in the home. Ibig sabihin, kung kailangan palamig, magpalamig, pero walang mababasag ng kung ano-ano.
1: Mm-hmm.
0: Wala nun. May mga non-negotiables kami. A lot of them came from, you know, experiences we saw sa ibang tao, or in the case of my wife, experiences niya sa kanyang paglaki. Mm-hmm. You know, those has been challenging many times.
1: Mm-hmm.
0: But tatayuan mo talaga yon. Yun yung ideal mo eh. Yun yung ano mo, yun yung foundational principle mo na lahat ng decision mo, doon mo iumang lahat, ibabase mo doon. No, agree ba to dito? Agree ba to dito? Ganun. Napakahalaga po niyan, no? Number three, Pastor Paul.
1: Sabi dito, be the bridge across generations.
0: Breaking, be the bridge to cross generations.
1: Cross generations.
0: Ibig sabihin, kapag ka po merong mga bad cycles, masamang kaugalian, no? Tayo po ang bumasag nun.
1: Mm-hmm.
0: No? Reflect honesty in your relationship with your own father. Ibig sabihin, sabi mo nga ikaw, nagkaroon ka ng broken home, kayo mag-asawa. Mm-hmm. So, dapat itinaguyod mo yon. Meron mga bagay na, kumbaga, red flag sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Na nakita mo, dahil kinalakhan mo yon. Pag nakita ko to in my own life, teka lang, hindi pwede to. Hindi pwede to. Like I said, sa amin po ay, wala namang perfect family, no? Pero sa amin, ang akin pong lolo sa mother's side, no? Siya po ay nakakilala sa Panginoon later in life na rin. We had a violent temper.
1: Mm-hmm.
0: No, ang nanay, tatay po ng aking nanay. Si and Lola. I witnessed that as a young child. As in, Pastor Paul, violent talaga yung lola ko. You know? Of course, pagbata ka, hindi mo naisip yun eh. Na parang sa'yo, parang action movie lang yun eh. Mm-hmm. Ganon. Pero pag tumatanda ka na, parang pambira. Pangit nun ah. Yung ganon. So, nakita ko yung negative effects ng violence inside the home.
1: Mm-hmm.
0: No? Nakita ko yan sa, hindi lang sa salita, kundi sa physical na aspeto ng lolo ko. Lalo pag wala ang father ko, no? Matindi yun. So sa akin, yun ang talaga isa sa mga bagay na I broke the cycle in my home. Yung ganon. Yung violence inside the home. Yung, mm-hmm. Not just like against a person, but rage. Yung pagwawala, mm-hmm. pag-uramentado, yung ganon. Talagang sa akin, hindi yon. So, when I was growing up, lalo na nung binata na ako, tapos naka-girlfriend na ako, tapos ganyan, pag napapansin ko yung kaisipan, isip pa lang eh, na yon, teka lang. Ugali ni Juan Balion to. Parang, teka, delikado. Talagang nare-red flag talaga sa isip ko. Kasi hindi ko, and nung nagkaanak na ako, pamilya, I talagang put it in my heart na my children should never see me violent,
1: mm-hmm.
0: no? Na magkaroon ng violent reactions na ganun. Kasi ano eh, mahirap eh. Sabi ni Attorney Leo,
1: good morning.
0: On the topic of vision of what you want your child to be, nung bagong tatay po ako, nakakuha ako ng baloktot na payo. Halos lahat daw ng magaling na combat athlete, NBA player, NFL player, iniwan ng tatay. Kaya kung gusto ko daw pagkaroon mayamang atleta, iwan ko daw, balikan ko nilang pag mayaman na. Ganyan yung kwento ni, ano, I remember si Dennis Rodman, Pilipino pala yung tatay na, no? Tama, ano, Attorney Leo, balik ko nga yung topic na yan.
1: Balik kong payo.
0: Pero ang idolin mo, kung gusto mo, may dalawa. Si David Robinson at saka si Shaquille O'Neal.
1: Mm.
0: Yan. Pareho yan. Dalawang yan.
1: David Robinson, Christian yun. Eh?
0: Christian yan. Ah. Hard Christian yan, David Robinson. Multi-decorated Hall of Famer, US Naval Academy. pinakamataas yan na Naval Academy sa Amerika. Ang tatay niyan present simula dulo.
1: Kaya pala tawag sa kanya, The Admiral.
0: The Admiral, oo. The Admiral. Si Shaquille O'Neal, ganun din. Hanggang sa, ano niya, andyan ng tatay niya, hanggang ano. So yan. Tama po. Oh. Sabi niya, Lewis Hamilton Sr., yan, oo. Mga ano yan, maging ano, yan si Attorney Leo, yan. Very present yan sa kanyang mga anak.
1: Anak.
0: Oo, yan. Very present yan. Member ng men's group natin. Pag may nakita po tayo na hindi maganda from our own fathers or sa mga tatay nila, tayo po yung bumasag nung cycle nun.
1: Mm-hmm.
0: Be the bondage breaker. Be the bridge to the next generation.
1: Mm-hmm.
0: Na makita ng ating mga anak na ang kinalakhan niya ganito, pero siya ay ganito. No? No? Sabi ni Ate Telma, hindi ko po nais na ang mga anak ko ay mag-abroad. Gusto ko sama-sama kami.
1: Kahit mahirap.
0: Kahit na mahirap ang buhay.
1: Mm-hmm.
0: Nakikita ko po kung ano ang kanilang ginagawa. Tama po, Ate Telma. Yan po ay sa amin ding naging ano namin yan ni Ate Isa na personal ano namin. No? Number 4, Pastor Paul.
1: Sabi, establish ritual dad time.
0: Mm.
1: Ibig sabihin nun, yung consistency. Crave out regular dedicated one-on-one time to do activities you both genuinely enjoy.
0: Mm.
1: So, gamitin daw yung moments na yon to talk, listen, and build an unbreakable personal connection.
0: Yan.
1: Ganda.
0: Kami po ni Pastor Paul, siya mga bata. May binata na siya isa. Ilan taon na?
1: Si Poy, 17.
0: 17 na, wow. Ako po, puro binata na. Ang youngest namin si Noah, 16. Pero the rest talagang, si Franklin, magka-college na ngayon taon na to. No? Puro binata na. Pero alam mo, Pastor Paul, itong part na to, sobrang mahalaga sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Yung ano, magkaroon ng ano, dedicated one-on-one time. Sometimes lalabas ako, babatakin ko yung isa lang. Alika, sama ka sa akin, kain tayo. Mm-hmm. Something, pagka, you know, makapag-usap lang. Or we find things in common. Kapalas ko yun, jiu-jitsu. Yeah, competition, yan. Sama ka. And kahit po busy ka, you know, mga tatay, dalhin yung laptop nyo sa competition. Manood kayo. Habang hindi siya lumalaban, mag-aral kayo ng mensahe, whatever. Yung mga ganyan po, establish one-on-one time. You know?
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko po ang tatay ko, napaka-busy yung tao ng tatay ko. Pero alam mo, nung grade 4, intramurals, isipin mo, taba-taba ako nun, nilagay ako sa marathon. kasi nun ako... Nandun siya. Yung 20 na ikot sa dalawang basketball court, gold medal ako dun sa unang dalawa.
1: Sa unang
0: oo. Yung pangatlo, napagod na ako, tumakbo na ako palabas ng gate. May fishbowlan nun sa labas ng JRU dati. Sa labas, tsaka gulamat sa go. Mamay, tatay ko kasunod niya. Sabi niya, pagod ka? Oo, dad, kain lang tayo squid ball. Fishbowl na lang kami. Pero sa akin, memorable yun.
1: Hmm.
0: Ha? Gumawa tayo ng ritual na alam ng mga anak natin na nandun tayo, no? And lastly.
1: Ayan, know your children and let them know you.
0: And know your children and let them know you. Ibig sabihin po, be predictable.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang po tayo dapat predictable na kung saan tayo magagalit o magdi-disapprove. Maging predictable po tayo sa kanila sa lahat ng bagay.
1: Mm-hmm.
0: Yung alam ba nila? Alam nila kung ano ikatutuwa natin. Alam nila kung anong hindi natin katutuwa. Alam nila kung, you know, what brings us satisfaction, what brings us in this interest.
1: Mm-hmm.
0: Important po yun. Sabi niya, humanize yourself by sharing your stories of your own childhood and lessons to invite open dialogue. Magkwento po kayo. No, let them know you. So that they can, you know, introduce themselves to you.
1: Mm-hmm.
0: Masakit man po ay madalas, and I said this last broadcast namin, ano, kahit po anong sabihin ng magulang na wala kami sikreto sa aming mga anak. Promise you, mga kapatid, the parents are always the last to know. Kasi kung maganda po ang relationship niyo with your child, tapos meron siyang nagawa na hindi maganda, ayaw nilang ma-disappoint kayo. So ayaw nilang sabihin sa inyo. Pagka pangit ang relationship niyo sa inyong anak, ayaw nilang malaman niyo kasi trouble na naman sila, no? So how do you take care of that issue? Let them know you. Let them know you. What brings pleasure to you? What brings displeasure to you? Ano yung bagay na makatutulong sa inyo? Anong bagay na katutuwan ninyo? Ano kinalakhan nyo? Mm. What was it like? You know, yung ganon. Hindi sermon, kundi just stories. Kwento.
1: Mm.
0: Stories that they can pass on to their generation when they are old.
1: Kaya may ibang mga anak, medyo reserve, ayaw mag-open up. Kasi ganon din yung tatay. O yung magulang.
0: Yan.
1: Malaking ano po ito.
0: Pastor Paul, anong last nabilin mo sa ating mga tatay na nakikinig today?
1: Napakaganda na itong topic po natin na ito. Talaga maganda, may part to Pastor.
0: No, okay.
1: Pero alam nyo, kanina nag-uusap nga po kami ni Pastor James dun sa naging preaching niya Before No Seasons for the Family. I was reminded of this lesson dun sa verse Psalms 127. Yes, famous yung unless the Lord builds the house. Pero yung particular verse dun sa 3 and 4 that says, children are heritage from the Lord, like arrows in the hands of a warrior. So ito, pinapakita rito yung fatherhood is not just a title, but it's a sacred stewardship. Talagang napaalalahanan ako na ang mga tatay pala dapat actively present, and tinutulungan natin yung mga anak natin to shape their life. Talagang dun na ma-hit nila yung mark, yung just like what the word says, na para silang arrow. So tayo mga tatay po ay talagang malaking role natin para maging backbone of a strong family. So, siyempre sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang salita. So, yun po, Pastor, yung aking nakita dito sa ating pinag-aralan.
0: Napakaganda po na makita natin ang next generation na kung kayo po ay hindi nagkaroon ng ganung relationship with your father, then let it begin with you.
1: Mm-hmm.
0: No, let it begin with you. Sa inyo mag-umpisa. Sa inyo mag-umpisa. You know, ang panibagong panibagong panimula sa inyo. No. If you have a great father, well, thank the Lord.
1: Amen.
0: Salamat ka sa Panginoon. And sa mga kalalakihan na nakikinig sa atin, ask yourself and promise yourself that you will be at least umabot dun sa bar set by your own father. You know? Mm-hmm. By doing so, you become the effective father that you need to be and that you can be. You know? Manalangin po tayo, Pastor Paul.
1: Sige po. Close us in prayer. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Our loving Father, we thank you, God, for this day. Salamat po sa napagandang paksa na aming pinag-usapan. Lalo na po in celebration ng Father's Day, salamat po sa mga tatay, sa mga ama ng tahanan. At gaya ng aming napag-aralan, Lord, sa tulong ng iyong salita, sa tulong ng iyong presensya, sa lubos naming pagkilala na kayo po ang dapat maging pundasyon ng aming pamumuno, magagawa po, Panginoon, at ma-accomplish na gabayan namin ang mga anak at matutunan nila, Panginoon, na magkaroon ng takot sa iyo, matutunan nila, Panginoon, na ang kahalagahan, Panginoon, ng sinasabi ng iyong mga salita at pangako na magdadala rin sa kanila sa tagumpay. So salamat po. Salamat po sa mga tagapakinig at nawa naging pagpapala po sa kanila ang programang ito at ang buong FEBC. Lord, we thank you for using this as an instrument ng marami pang kaluluwa ang mabahagian ng iyong salita. At also we pray sa mga naapektuhan ng lindol dito po sa Gawing Mindanao, sa Jensan, sa Davao, sa South Cotabato, at ang ilang mga kapatiran, kapastoran. Lord, dalangin po namin ang patuloy niyo pong gabay, pag-iingat, kalakasan sa kanila. Salamat po, Ama. Purihin po iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaagapay. Kami po ay natutuwa na kasama namin kayo. Next week po, promise, andito na po si Boss. No? Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you po. And again, advance Happy Father's Day po sa inyo lahat.
1: Happy Father's Day po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS. info@febc.ph.
3: Agapay ng sambayanan.
4: Agapay ng sambayanan. 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan. 702 DZAS.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, Adyes ng Hunyo, mga Salmo chapter 20 to 24.
2: Pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ikay nagdurusa, at ang Diyos ni Jacob, ingatan ka sana. Mula sa templo, ikaw sana'y kanyang tulungan, at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at pahalagahan niya ang lahat ng iyong haing susunugin. Nawa'y ipagkaloob niya ang iyong hangarin, at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo, kami ay magbubunyi, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa ni Yahweh ang lahat mong kahilingan. Ngayon ko nalalaman na si Yahweh ang nagbigay. Sa pinili niyang hari ng kanyang tagumpay, siya'y tinutugon niya mula sa kalangitan, mga dakilang tagumpay, kanyang makakamtan. Mayroong umaasa sa karuwahing pandigma, at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo'y tatayo at mananatiling matatag. O Yahweh, ang hari iyong pagtagumpayin, ang aming panawagan ay iyong sagutin. Natutuwa ang hari Yahweh dahil sa bigay mong lakas, dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak. Iyong ibinigay ang kanyang inaasam, ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Nilapitan mo siya't lubos na binasbasan, dalisay na gintong korona sa ulo niya'y inilagay. Humiling siya ng buhay at iyong ibinigay ng mahabang buhay na magpakailanman. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan, dangal at kadakilaan sa kanya'y iyong ibinigay. Pagpapala mo'y nasa kanya magpakailanman, ang iyong patnubay dulot sa kanya'y kagalakan. Sa kataas-taasang Diyos, ang hari ay nagtitiwala dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala. Dadakpin ng hari ang lahat niyang mga kaaway, bibihagin niya ang bawat isa na sa kanya'y nasusuklam. Sa kanyang pagdating, sa apoy sila'y susunugin, sa galit ni Yahweh, sa apoy sila'y tutupukin. Walang matitira sa kanilang lahi sapagkat sila'y lilipulin ng hari. Sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. Sila'y kanyang papanain, sila'y uurong at patatakbuhin. Pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kalakasan. Aawit kami at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. O Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan at sa Israel ikaw ay pinapupurihan. Ang mga ninuno nami nagtiwala sa iyo. Sa iyo umasa, kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila nabahiya. Ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan ng kahit na sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh. Hayaang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Noong ako ay iluwal, ikaw, O Diyos, ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Mula nang ako'y isilang, sa'yo na umaasa. Mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan, pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapamakan. Akala mo'y mga toro ang nakapaligid na kalaban, mababangis na hayop na galing pa sa Bashan. Bibig nila'y nakabuka, parang mga leyong gutom, umuungal at sa aking nakahandang lumamon. Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-linsad. pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila ang puso ko, natutunaw na uubos. Itong aking lalamunay, tuyong abo ang kagaya. Ang tila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid, para kong nasa gitna ng mga asong ganid, mga kamay at paako'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto, tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. O Yahweh, huwag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad na saklolohan. Iligtas mo ako sa talim ng tabak at sa mga asong sa aki gustong kumagat. Sa bibig ng mga leyon, ako'y iyong hanguin. Sa sungay ng mga toro, ako ay iyong sakipin. O Yahweh, panalangin ko, sana'y dinggin. Mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya'y inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, luwalhatiin siya't sambahin. Mga dukhay di niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang. Ang panata kong handog ay doon ko iaalay. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain, mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupa'y kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi maaalala siya't sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Magsisiluhod lahat ang palalot mayayabang, yuyuko sa harap niya mga taong hahatulan. Mga susunod na salinlahi maglilingkod sa kanya, ang tungkol sa Panginoon ay ipahahayag nila. Maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan, iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagabay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihat, pag-ibig mo, sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakilanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan. ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan, ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang tumudulog sa Diyos ni Jacob. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan, buksan ninyo pati mga lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan niyo pati mga lumang pintuan at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Ang makapangyarihang si Yahweh. Siya ang dakilang hari.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Kumusta ka ngayong umaga? Sa panahon natin ngayon, hindi laging madali manindigan para sa tama. Minsan mas madali na lang kasing makisabay. Or mas madali na lang manahimik. Or kaya naman, mas madali yung gawin na lang natin kung ano yung ginagawa ng karamihan.

para hindi tayo mapansin o kaya para wala tayong maging conflict at para walang tumutol sa atin. Pero bilang tagasunod ni Kristo, may mga pagkakataong tatawagin tayo ng Diyos na manindigan kahit tayo lang ang naiiba. Hay kaagapay, ito po ang unang salmo at kasama mo ako, Absidy Ferrer Tabua.

ang pag-uusapan natin ay ang kwento ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Sa Daniel chapter 3, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng napakalaking gintong rebulto at nagbigay siya ng utos. Kapag tumunog ang mga instrumentong pangmusika, lahat ng tao ay kailangang yumuko at sumamba sa rebulto. At kung sino man ang tumanggi, itatapon sa naglalagablab na pugon. Imaginin mo yun kaagapay, hindi ito biro dahil buhay nila ang nakataya. At kung tutuusin, may dahilan naman silang matakot dahil bata pa sila, malayo sila sa sarili nilang bayan at nasa banyaga silang lupain at hawak ng hari ang kanilang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, tumayo sila para sa Diyos. At doon natin nakita ang tunay na pananampalataya ay lumalabas kapag may pressure. Madali kasing sabihin na mahal natin si Lord kapag okay ang lahat. Madali magpuri kapag maraming blessings. Or kaya madali magsimba kapag wala tayong pinagdadaan ng problema. Pero paano kapag may pressure? Paano kapag pinagtatawanan ka dahil Kristiyano ka? O kaya paano kapag ikaw lang yung may ayaw na makisali sa mali? At paano kapag ang pagsunod kay Lord ay may kapalit na pagkawala ng opportunity, ng popularity, at comfort? Doon na susubok ang tunay na pananampalataya. At iyon ang sitwasyon ni Shadrach, Meshach at Abednego. Mababasa natin sa Daniel 3 verses 17 to 18. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Grabe no, hindi nila sinabi na sigurado kaming ililigtas kami ni Lord or hindi rin nila sinabi na susunod kami basta may assurance ng milagro na makakaligtas kami. Ang sinabi nila, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. At pagkatapos sinabi rin nila, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa ibang Diyos. Tignan mo kaagapay, grabe yung faith, di ba? Hindi siya yung faith na nakabase sa outcome, kundi faith na nakabase sa kung sino ang Diyos. Hindi sila sumunod dahil may garantiya na maliligtas sila. Sumunod sila dahil kilala nila ang Diyos. Kaagapay, minsan parang ganito rin ang buhay natin. May mga pagkakataong lahat ng tao sa paligid mo ay parang iba yung values, diba? Sa trabaho natin, sa school, sa social media, sa barkada. Parang lahat okay lang na mag-compromise, okay lang magsinungaling, o kaya mandaya, o gumawa ng mali basta walang nakakahuli. At minsan, kapag ikaw ang tumanggi, parang ikaw pa yung mali or kakaiba. Pero tandaan mo ito, hindi dahil marami ang gumagawa ay tama na. At hindi dahil mag-isa ka ay mali ka na. Minsan ang pagiging faithful ay nangangahulugang tumayo kahit walang ibang nakatayo. At alam mo kung bakit naging matapang sina Shadrach, Meshach at Abednego? Hindi dahil wala silang takot. Hindi rin dahil immune na sila sa pagiging pressured, kundi dahil mas malaki yung conviction nila kaysa sa takot nila. Mas mahalaga sa kanila ang pagsunod sa Diyos kaysa sa sarili nilang kaligtasan. At ganyan din tayo dapat bilang mga Kristiyano. Kapag alam mong totoo ang Diyos, kapag alam mong Siya ang Panginoon, at kapag alam mong Siya ang nagligtas sa iyo, may lakas kang manindigan. Ito yung isa sa pinakamagandang bahagi ng kwento kaagapay. Tinapon sila sa apoy. At siguradong akala ng mga tao, itapos na ang lahat doon sa nangyaring yon. Pero nang silipin ni Nebuchadnezzar ang pugon, nagulat siya. Tatlo ang itinapon niya, pero apat ang nakita niya. May kasama sila sa apoy. At napakagandang paalala nito kaagapay kasi hindi ipinangako ng Lord na hindi tayo dadaan sa apoy, pero ipinangako niyang sasamahan niya tayo sa apoy. Kaagapay, baka may pinagdadaanan kang pagsubok ngayon. Feeling mo na mag-isa ka lang,
or walang nakakaintindi sa'yo. Pero tandaan mo ito, kapag kasama mo si Lord, hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. Dahil sa kanilang paninindigan, may nangyaring hindi inaasahan. Nakita ng hari ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanilang testimony ay naging dahilan para makilala ang Panginoon. Minsan hindi natin alam kung sino ang mga nakatingin sa buhay natin. May mga taong tahimik na nag-o-observe kung paano ka mamuhay. Pwedeng katrabaho mo, kaklase mo, mga kaibigan, o maski pamilya. At kapag nakita nilang nananatili kang tapat kay Lord kahit mahirap, nagiging testimony yun. Hindi man agad sila magsalita, pero may impact yun. Dahil ang pagiging faithful kay Lord ay hindi lang nangyayari sa malalaking sitwasyon. Nagsisimula ito sa maliliit na desisyon sa araw-araw. Kapag pinili mo magsabi ng totoo, pinili mong umiwas na mag-compromise, pinili mong magpatawad, pinili mong sumunod kahit mahirap, doon nahuhubog ang paninindigan. At kapag dumating ang mas malaking pagsubok, handa ka nang tumayo para kay Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nananatili kapag madali ang buhay. Ang tunay na pananampalataya ay naninindigan kahit mahirap. Katulad ni na Shadrach, Meshach at Abednego, piliin natin maging tapat sa Diyos kahit tayo lang ang nakatayo. Dahil minsan, ang isang taong buong pusong naninindigan para kay Kristo ay sapat na para magliwanag ang isang madilim na mundo. At tandaan mo ito, kapag pakiramdam mo na mag-isa ka, ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, at sa bawat apoy na iyong daraanan.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Absidy Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sumasa sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Mortis.
2: At Beth Flores po. Kamusta na kayo mga kaagapay? How are you? On a winnable Wednesday. O diba? Wonderful Wednesday. Ayan, wonderful Wednesday talaga. Kasi maaring ang Wednesday mo ngayon ay wonderful talaga. O diba? Maaring wonderful talaga. Maaring wobbly, o maaring wondering, nagtataka ka, o maaring wondering, di mo alam saan ka direction pupunta ang Wednesday ito. But supposedly, ano ba dapat, Daddy Paul?
1: Kung na kay Kristo ka, wow, wow, wow, wow, hallelujah!
2: Amen, di ba? Wow, wow, wow, wow, hallelujah. Yun nga yung pinag-usapan natin kahapon dahil sa gabay, ano? Forget the former things, do not dwell in the past. God is doing a new thing. So, ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo?
1: Something new is going to happen to you.
2: Ako, yun, diba? So, mga kagapay, kamusta na kayo on a wonderful and winnable Wednesday? Kahit minsan wonderful, ngayon maulan na, diba? Alam natin yan, lagi na natin kasama ang payong. Nagsisimula na rin maging malamig uli. But salamat sa Panginoon. At nagre-rejoice ang mga halaman. Yun. Dahil sa ulan, salamat sa Panginoon. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi, di ba? At kung kayo naman po'y nakikinig, gamit din po ang transistor radio at PM radio at kayo po ay nandyan po sa Visayas at around Visayas and Mindanao, nakukuha niyo po ang ating program na galing po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa'y nakikinig ng Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, di ba? Kung maganda po inyong internet connection, definitely maganda ang inyong reception. And that goes as well for our mga kaagapays dyan po sa iba't ibang bansa, di ba po? Pag nakikinig po kayo ng Facebook live stream, 5:30 to 6:00 to sa atin, pero doon po sa inyong mga bansa according to your time. So sa ating mga kaibigan dyan sa Australia, you're 2 hours ahead of us. So, kay Bess sa Tasmania, sa mga Barrio Quinto, Raimundo sa Melbourne, di ba? Yan yan. Yung mga ating mga kaagapay dyan, mga Christian, mga friends natin dyan na who had been supporting our ministry, ang personal ministry namin for so many years. Di ba po? God bless you. That goes as well sa ating mga kaagapay dyan po sa bandang New Zealand na 4 hours ahead of us. Mga kaibigan natin, mga Filipino churches dyan sa Christ Church. So pagpalain kayo. At sa Auckland din, marami din. So pagpalain kayo ng Panginoon. And as well as going back naman sa Asia, Middle East, pabalik. Siyempre, mas earlier kayo, may ibang gabi sa mga Ate Minda at saka Kuya Mon de la Paz dun sa London na patuloy ding nakikinig sa programa natin kung pagpalain kayo ng Panginoon. So wherever you are, God has placed you. Sabi nga, continue serving the Lord, di ba? Continue serving the Lord. So hold on lang kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, siyempre po encouragement para pong ating Wednesday maging wonderful and winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kaihatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-

0: usapan natin 8 reasons why you should donate blood regularly. Kasi nga po sa Sunday, June 14, World Blood Donor Day. At ito po ay na-established noong 2004 bilang collective effort ng World Health Organization, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International Federation of Blood Donor Organizations, at International Society of Blood Transfusion. E napakahalaga po kasi talaga ng dugo. Ito po mga grupong to, sila po yung nag-launch na ang June 14 ay World Blood Donor Day. At isinabay ito sa birthday ni Karl Landsteiner na siya po yung Nobel Prize winning scientist na nakadiscover ng A, B, O blood group system. So ang tanong ko, anong blood type mo, diba? So, kaya ito yung pinag-uusapan natin. So, nung Lunes, pinag-usapan natin yung benefits. Nagsimula tayo. Ang pag-donate ng dugo, nagbibigay ng free check-up. Totoo yan. At pathology test. So, nalaman din natin na walang natural na paraan ang katawan na maglabas ng sobrang iron. Kundi, sa ating katawan, kundi sa pamamagitan ng blood loss. So, mamili ka, ma-aksidente ka, mawala ng dugo o mag-donate. Di ba yun yun? Kaya mas magandang kung maging blood donor para ma-reduce ang risk ng heart at liver disease. Kahapon naman, napag-alaman natin na ang pag-donate din ng dugo, nagpapababa ng risk ng cancer at ang nakakahangang paraan ng Diyos sa pag-develop ng bagong blood cells sa ating katawan. O di ba? Ang galing talaga. So, ngayon naman, ano pa yung benefits? Sabi, maintain your body weight. Napapanatili ang bigat ng katawan. Sa bawat pagkakaroon, ang pagkakataon daw po na nagdo-donate ng dugo, nabiburn hanggang 650 calories ang body fat. Ito ay dahil ang katawan ay kinakailangang mapalitan ang blood cells. So ang katawan ay nag-expend ng energy o gumagamit ng energy na 450 to 650 calories upang ma-synthesize ang mga bagong blood cells at mapalitan ang nawalang dami ng dugo. Ito yung nagko-contribute sa weight management. Pero sabi nila, huwag nyo itong laging gagawin bilang weight management, no? Ang dugo ay nagko-consist ng water at plasma. Ang physical na pagtanggal ng isang unit ng blood ay nagre-resulta sa biglang baba ng body weight pagkatapos ng procedure. Ang weight na ito ay kadalasang mabilis maibalik sa pamamagitan ng pag-rehydrate sa sarili ng fluids at pagkain ng mga snack na provided usually ng mga donation center. At habang ang bone marrow ay patuloy na gumagawa para ma-rebuild ang nawalang red blood cells, ang body naman natin ay nagbe-burn ng energy 400 to 650 calories sa loob ng ilang araw at linggo pagkatapos ng donation. So yun yun. Another, it also lower cholesterol level. Ayan. So kapag nag-donate ka ng dugo, nag-aalis ka rin ng sobrang amount ng lipid o fatty substances sa dugo. Ito ay mahalaga upang ang mga fat deposits ay hindi mag-fellowship o magsama-sama at dumami sa arteries o daluyan ng dugo na nagpapababa ng cholesterol nagpapababa ng cholesterol at risk ng heart disease. Yun po yung ibig sabihin. So sa pag-donate po ng dugo, ito ay maaaring magpababa ng cholesterol at nag-i-improve ng lipid profile primarily sa pamamagitan ng iron reduction at blood dilution. So kahit pa ang scientific research patungkol dito, hindi pa sila ganun ka-solid, o halo-halo pa. Ang mga pag-aaral ay nagsasuggest ng ilang mga mechanisms, underlying mechanisms. So, ang sobrang iron ay nag-a-act bilang catalyst para sa oxidation ng LDL o yung bad cholesterol. Ito yung susi sa pagdami ng plaque sa ating arteries. So, ang palagi ang donation ng blood ay nag-aalis ng sobrang iron na nagre-reduce ng oxidative stress at nagpapababa ng risk ng atherosclerosis. Oh, biro mo. Diba? Ang pag-donate ng dugo ay nagpapababa ng cholesterol level at nag-maintain ng ating body weight. Oh, kaya nga mga kaagapay, kung may kakayahan ka, di ba, gawin mo. mag-donate ng dugo dahil hindi mo alam na mangangailangan ka rin ng dugo or para sa iyong mahal sa buhay o sa mga kaibigan. Tandaan, ito pa rin yung gustong-gusto kong verse, Proverbs 3:27. Sabi nga, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Diba? This is saving lives. So mga kaagapay, if you are healthy to do it, go. Mag-donate ng dugo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, anak. Uli, so sinabi mo, donate blood, good for you. Benefits, free check-up, rest ng blood cells, change, bone marrow, lower body substance, iron reduction, blood donation, put your body in order. Loving kindness, ayon sa Bible, ay napakagandang pag-uugali ng mga tunay na mga Kristiyano. Amen, amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang suffering ng mga Christians ay ano nga po ito? Ang mga talatang basihan mula sa 1 Peter chapter 4, 12 to 19. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang babala ng Apostle Peter? Mga mahal kong kaibigan at mga kapatid, huwag na kayong magtaka kung kayo ay nakararanas ng mga mahigpit na mga pagsubok. Hindi na bago yan sa inyo. Kakambal na natin yan simula pangat ng tayo'y na born again. Amen, amen. Imbes magtaka ka, matuwa ka pa nga. Kasi nagsasuffer kayo gaya ni Christ para mas sumaya pa kayo at mag-celebrate pag ni-reveal na ang glory niya. Pag iniinsulto kayo dahil mga disciples kayo ni Christ, matuwa kayo. Wow, amen. Ano ang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin niya, nasa inyo ang maluwalhating espiritu ng Diyos. At kung mag-suffer nga kayo, at huwag sanang dahil pumatay kayo ng tao at ano pa, nagnakaw, naging kriminal, nakialam sa buhay ng may buhay. Pero kung nagsasuffer kayo dahil kay Christ, Christian kayo, huwag ninyong ikahiya yan. Instead, magpasalamat pa kayo sa Diyos dahil dala ninyo ang pangalan ni Christ. Dumating na ang time para magsimula ang judgment. At unang i-judge ang mga naniniwala sa Diyos, ang mga nagsasabing Christian sila, ang mga relihiyon at ang lahat ng may pagsamba. Wow, wow, wow! Kung nagsimula sa atin ang pag-judge, ano pa kaya ang ending nito para sa mga hindi naniniwala sa magandang gospel ng Diyos? Sabi sa scripture kung paano mahirap sa isang matuwid na tao na maligtas, paano pa kaya ang makasalanan at walang takot sa Diyos? Wow, wow, wow, amen, amen. Kaya nga, kung kalooban ng Diyos na mag-suffer kayo, gawin ninyo kung anong mabuti at ipagkatiwala ninyo ang inyong buhay sa Diyos na nag-create sa lahat. Ano po ang Diyos? Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Bakit nga? Dahil nga, wow, wow, amen. Tapat siya sa mga pangako niya. Ang Diyos na gayon na lamang ang pag-ibig niya sa mundong nagkasala, ang cross ng Kalbaryo, at ang dugo. Wow, what kind of a love is this? He broke to us and shared to us His love. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Oh, yun, yun. Okay lang, daddy. Nabigla ako. Totoo yun, dad. Sabi nga ganun, suffering as Christians.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi ka nagsasuffer, kung hindi ka nakakaranas ng mga ganun, baka you are going with the flow
1: hindi
0: of
1: ka
0: this
1: bahagi
0: world.
1: ni Kristo.
0: Oo. Kasi kung hindi ka nagsasuffer, hindi mo nararanasan yung mga pangutya, hindi mo nararanasan, ah, Kristiyano ka ba? Lalo na ngayon, lalo na sa time na ito. Kasi ngayon, parang yung ano, nababaliktad na yung anti-Christian culture na ang nagiging normal. Siya
1: Totoo.
0: Na yun, yun na yung nagiging normal. At hindi lang yun, ang mga Kristiyano, parang nagsaside na rin dun sa mga anti-Christian culture. Please don't misunderstand me. Kasi syempre may mga kaagapay, may mga tao, may mga churches na sa sobrang pagpipreach ng grace, yung biyaya ng Diyos, ano, hindi nababalance nung holiness and being just ng Diyos. Diba? Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul noon, should we continue in sin so that grace may abound? Hindi, di ba? Kailangan magpasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon para makita natin yung paggawa niya sa ating buhay. And honestly, sa ating mga buhay Kristiyano, sa atin na nabubuhay sa Panginoon, alam po natin na ang mga pagsubok, bahagi ng ating paglago. Di ba? Kung titingnan nyo yan, halimbawa, ayan, sa mga teachers, alam natin, nagbibigay tayo ng exam sa ating mga estudyante, whether it's a, ang tawag natin doon, whether it's quiz, di ba, or whether it's a unit exam, or whether it's a periodic exam, or whether it's a final exam, di ba po? Ang purpose noon is for us as teacher to know if they have learned something from what we're teaching them. Ganun yun. On the other hand din, sa estudyante, kapag siya naman po ay natututo at nag-aaral araw-araw, di ba? Hindi na yun mag-aaral sa mga periodic exam. Naalala ko yung youngest, yung sister ko po, si Joy Joy, ganun, ganun ang dialogue niya. Sabi niya noon, nung maliit pa siya, bakit ako mag-aaral pag periodic? Eh, alam ko na naman yan, napag-aralan ko na yan araw-araw. Totoo yun. So sa ating pong mga buhay, kung tayo po ay laging nagbabasa ng Bible, kahit walang test, di ba? Ina-apply natin yun sa ating buhay. Kapag may mga salita ng Panginoon na nag-resonate sa puso natin, pinag-aaralan natin, napupuno tayo ng salita ng Diyos, ng paggabay ng Holy Spirit, na walang trial ha. Pag dumating ang trial, meron tayong mahuhugot. Di ba po? Eh ganun nga ang Panginoong Jesus nung tinempt siya ni Satan, di ba? Meron siyang hinuhugot na mga Bible truths. So the same thing po sa atin, sabing ganun. Sa atin po, nagsasuffer tayo kasi ito yung way to, for God to reveal more of Himself to us. Di ba po?
1: Amen.
0: And to bring us back to His plan. Kami po ng Kuya Nes ngayon, ang aming devotion sa Judges. Nakakaano, no? Minsan nakakasama ng loob na after 80 years of peace na nilid, let's say, pinangunahan ni Ehud, tas ganyan-ganyan. Pagkatapos, makikita mo na naman, and they forgot what the Lord has done, nag-idolatry na naman, lahat-lahat. Tapos mag-raise na naman si Lord ng panibagong leader, na panibagong judge. Alam niyo po, sa atin, mga kaagapay, God has given us everything pertaining to life and godliness through what Christ has done on the cross for us. So, tayo po, ang expectation, dahil binigyan na ni Lord eh, andyan na yung salita ng Diyos, andyan na yung banal na spirito, the Lord died for us. So, everything is given. Diba? Dapat tayo, nagde-desire tayo na laging lumago. Patuloy na lumago sa Panginoon.
1: Amen.
0: That's the best way. That's the best response. Easier said, di ba? Pero madaling sabihin, mahirap gawin. Pero it's always a matter of choice. So God honors our heart if we will always choose to obey Him every single day of our life. Yun po yun.
1: So, tulong ng Diyos anak ang kailangan natin.
0: Totoo yun, Dad. At gawin natin yung dapat nating ginagawa. Magbasa ng kanyang salita, ipagsiksikan ang sarili sa Panginoon, at lalong magtiwala sa kanya. Kasi andyan na lahat. Binigay na ng Lord lahat. Di ba po?
1: Amen.
0: So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat talaga. Kasi, sabi nga, malapit na, Lord.

0: time na you're coming soon. So Lord, ang dalangin namin, may you always find us faithful. At yes, Lord, kami, nagsasuffer kami. Merong mga suffering. Lalo na po ngayon na ang aming mundo na pinangungunahan ng Diablo ay nagiging anti-Christian na ang kultura. Ganun po, Panginoon. And it always pains us when we see people who claim they are Christians but choosing wrong. Yun po yun, Panginoon. And standing for what is wrong. It pains our heart. So Lord, ang dalangin namin sa amin po ng mga mananampalataya at nagki-claim na mananampalataya. Lord, we pray that when we suffer, your name will be magnified and you will be glorified. Yun po yung dalangin namin. So Lord, yun po yung tinuturo mo sa amin. So as we dwell in your word, as we always rely on the Holy Spirit to guide us, as we always look back to what Christ has done on the cross for us, yun po yung magbibigay sa amin ng focus to look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So Lord, maraming pong salamat. Today, salamat po sa mga kaagapay na today is their special day kay Brianna Menjola. Panginoon, salamat po sa kanya. Lord, I pray for Meg Banyes. Alam ko she's going through a lot, but Lord, I pray that may your grace, your sufficiency, your embrace, your healing, maramdaman niya every day, Panginoon. Yun po yung dalangin ko kay Meg. Ganun din po, Panginoon, kay Cheska Flores, continue to bless her, kay Ezekiel Williams Manila, kay Roel Delphine, kay Ed Bullet, kay Jen Bitan, kay Libis Kagalingan. Lord, sila po yung mga pangalan na nakalista sa amin. But Lord, alam namin, nakalista po, marami pa silang mga kaagapay na nakalista po sa iyong puso. So Lord, thank you, thank you, thank you po. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy kang manguna, gumabay sa aming mga buhay. I pray, Lord, sa mga young professionals, yung mga young adults na ngayon, Panginoon, nandun talaga sa field of so many distractions, so many deceptions. May they find their focus upon you alone, and may they be founded in your grace and in your truth. Yung po yung aming dalangin, Panginoon. Maraming, maraming pong salamat.
1: Amen. Dahil nga, wow, amen, tapat siya sa mga pangako niya, ang Diyos na gayon na lamang ang pag-ibig niya sa mundong nagkasala at ang krus ng Kalbaryo at dugo na binuhos para sa amin sa krus. Wow, what kind of a love is this? At dahil doon, paanong masasabi mong kami kanyang lalampasan? Amen, amen. He brought us and He shared to us. Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen,
0: amen. Amen. Naalala ko yung song ni Daddy na, oh, how I love Him, how I adore Him. Yeah. My breath, my sunshine, my all in all. Yan ang ating Panginoon. Diba? The great Creator became my Savior. Diba? Yun. So yun yung response natin sa Kanya. That we praise love God. Him every day. Diba po yun po? And that's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura. At ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Magandang araw po ng Miyerkules, kaagapay. Kamusta na po kayo? Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito na naman po kami upang samahan po kayo na ma-encourage sa pamamagitan po ng panalangin. Salamat po kaagapay sa pag-tune in na naman sa programang Hardin ng Panalangin. Kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na mag-aral po ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702-DZAS-FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit po sa Diyos. Kaya kung maaari po ay bitawan po ninyo ang mga alalahanin, ang mga bigat na inyo pong daladala. Ngayon, samahan niyo na po ako sa panalangin. Let us pray. Our dear God and loving Heavenly Father, magandang umaga po, Lord. Salamat sa umagang ito. Kayo'y kasakasama namin sa inyong pangakong kailanman hindi niyo kami iiwanan ni pababayaan. Salamat, Panginoon, dahil sa gitna ng maraming pangangailangan, mga pagsubok at problema sa buhay, nariyan po ang inyong pag-ibig, ang inyong kabutihan, ang inyong kapangyarihan, na hindi lamang kami buhayin, kundi pagtagumpayin sa lahat ng mga ito. Salamat sa inyong mayaman na pagtugon sa pangangailangan. Salamat sa inyong mabiyayang pagsama sa amin, paglutas ng aming mga problema. Pagpalain niyo po ngayon, O Diyos, ang mga panalangin ng inyong mga anak, maging ang aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Salamat sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Hello po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. At siyempre po, magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayang nasa ibang bansa na pinipili pa rin samahan po tayo sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702-DZAS app. Dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat po ng Diyos sa inyo, Kanyang paggabay, maging sa inyo pong buong sambayanan. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating devotion na magmumula po sa Judges chapter 4 verses 6 and 7. Pero pahintulutan niyo po akong basahin ang ilang mga talata pa mula po sa Judges chapter 4. Simula natin ang verse 1 para lalo nating maunawaan ang ating devotions. Nasusulat po sa Judges chapter 4 verse 1. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord after Ehud died. And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who lived in Harosheth Hagoyim. And then the people of Israel cried out to the Lord for help, for he had 900 chariots of iron, and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years. Verse 4, Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at the time.
She used to sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the people of Israel came up to her for judgment. She sent and summoned Barak, the son of Abinoam from Kadesh Naphtali, and said to him, "Has not the Lord, the God of Israel, commanded you? Go, gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and the people of Zebulun. And I will draw out Sisera, the general of Jabin's army, to meet you by the river Kishon with his chariots and his troops, and I will give him into your hand." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ito na naman po ang bansang Israel, ang kwento po rito. Sila po ay nakaranas na naman po ng problemang malaki. Eh, kasalanan din po nila, kaya pinahintulutan ng Panginoon na sila ay mabihag po. At ngayon, ang humawak sa kanila ay si Jabin ng Canaan. Makapangyarihan, meron po siyang commander, si Sisera, at meron silang 900 iron chariots. 20 years po silang inopress ng Haring Jabin. So, ito pong mga Israelita, sila po'y umiyak, humingi ng tulong sa Panginoon. At ang ginamit po ng Panginoon dito, yung deliverer, yung judge, ay isang babae. Ang pangalan po ay Deborah. At si Deborah po ay pinatawag po niya si Barak at inutusan na tumawag ng 10,000 mga kawal mula po sa tribo ng Naphtali at Zebulun. At ang sabi, ang kaaway ay dadalhin doon sa lugar, ito pong si Sisera, at sila po'y malulupig po nila. Yun nga po ang nangyari dito, ano, na pagtagumpayan. Napakagandang pagbulay-bulayan, pag nilay-nilayan ang ilang mga katotohanan. Una po yung krisis noong bansa na nagpaiyak, no? Dahil sila'y nangailangan po ng tulong. Naisip ko nga po na ang bansang Pilipinas, napakarami nating problema, hindi lamang sa korupsyon na ngayon ay nagtutuloy-tuloy sa pamahalaan, kundi sa nangyari lang ng karaang mga ilang araw sa matinding lindol na marami po ang talagang nasalanta, nasaktan, may mga nangamatay pa. Ngayon, sa gitna ng ganitong problema sa bansang Israel, ayon po ay tinawag po niya, ginamit po niya si Deborah. Kaya kailangan pong makita po natin sino mang nasa posisyon ng authority, mula po sa pamilya, mga magulang, sa mag-asawa, sa mister, anumang organisasyon o samahan, meron at merong inilalagay ang Panginoon. Maging sino man ang nasa pamahalaan, dapat isipin po natin ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang otoridad ay mula po sa Diyos. Ito po ay banal, kaya dapat talagang alagaan at gawin ang mabuti. At mapapansin po ninyo rito, pangalawa, hindi lamang nga sila'y tinawag, ito pong si Deborah. Ang sabi rito, she was a prophetess. So meron siyang ugnayan sa Panginoon, tumatanggap po siya, naririnig niya, nalalaman niya ang kalooban ng Panginoon. Kaya ito nga po ang kailangan, ang panalangin natin na all of the leaders in the families, anumang samahan, maging sa ating bansa, no? Kung magiging tama ang pamumuno po ng mga nasa otoridad, kailangan sila'y lumapit, makipag-ugnayan sa Diyos. At syempre sa Biblia, ito po'y pagsampalataya sa Panginoong Hesus to have a personal saving relationship na kung saan nakikipagniig. There should be a life of communion, mapanalangin. Imaginin po nyo kung ang lahat ng mga leaders natin, sila'y magpapakumbaba, lalapit at magtitiwala sa Diyos. Doon po nila matatanggap ang katuruan, ang gabay,
ang pagsama talaga ng Panginoong Diyos. Katulad po ni Deborah, eh, siya po siyang prophetess. At nung nangyari na po na ito nga pong bansang Israel na kailangan ng deliverance from Jabin, ang ginawa po ni Deborah bilang tinawag ng Panginoon, may ugnayan sa Panginoon, malapit at nagtitiwala sa Panginoon, nagbigay po siya ng utos. Na ito po'y pinakinggan at talagang in-implement. Ang ganda po ng sinabi niya na ito'y galing sa Diyos, utos ng Diyos. Napakaganda, kung tayo po'y tinawag na mamahala, yung ating mga pasyang, yung ating mga desisyon, yung ating mga utos, maging sa paggawa nga po ng utos sa tahanan, sa paggawa po ng utos sa bansa, eh dapat galing po sa Diyos. Ibig sabihin tama at makakatulong sa nasasakupan para po sa kabutihan ng pinamumunuan. Yun po ang pangangailangan ngayon. Kaya eto nga po sa ating bansa, alam natin kailangan ipanalangin yung parang nagkakaroon ng impasse, pagbagal, hindi nagagawa ng trabaho. Lalo na nga po sa ating Senado, ang prayer po talaga, hoping that they will really do their job and mature. First things first. Kailangan talagang magkaroon ng unity, we'll pray for that. Pero kung magkakaroon ng choices, decisions, and work, it should be from the Lord. Gagawa sila, magpapasya sila ng anumang kailangan makakabuti sa bansa. And so, nung ma-implement po yung utos ni Deborah, yung kwentong ito, pinagpala ng Panginoon, nagkaroon po ng deliverance, ng kalayaan ang bansang Israel. And so, if we could just be reminded today, as we think of the Lord, talk to the Lord, at lahat po na nasa leadership, makita kay tinawag ng Diyos, believe in God, depend on God, receive and comply with His will, make right and good decisions. Ang liderato, ang pamamahala, ay pagpapalain at ang mga pinamamahalaan po ay talagang tunay na makikinabang, gaganda at bubuti ang kanyang buhay. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat. Sa inyong mga salita mula nga po dito sa Judges, we see in your servant Deborah, naiisip namin, naalala namin na patuloy ang pribilehiyong pamumuno. Dalangin po namin ang leaders of every marriage, of families, O Diyos, anumang samahan sa simbahan, maging sa gobyerno po namin. Lalo na sa mga panahong ito na napakaraming pangangailangan na dapat bigyang pansin at sikasuhin ng liderato. I pray, Lord, na makikinig, aasa ang mga leaders namin sa inyo at susunod sila na ang kanilang mga pasya, ang kanilang direksyon, ang pamumuno, magiging mabuti, makakabuti, O Diyos, sa mga nasasakupan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan, Panginoong Kristo. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Sa ating pagpapatuloy po, atin pong ilapit sa Panginoon sa panalangin ang ating mga mahal na anak, ang kabataan ng ating bansa. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat. Ang aming mga anak, ang kabataan ng bayan ay kaloob niyo po sa amin. Na kailangan po sila'y alagaan at palakihin, patnubayan ng maayos ayon sa inyong kalooban. Panginoon, sa kanilang kabataan, sa kanilang kalakasan, O Lord God, sa kanilang tinatawag na zeal, naghahanap sila ng dahilan, ng bisyon, something to live for, O God. Nawa, O Diyos, turuan niyo po sila na hindi lamang mahalin ang sarili, kundi mahalin ang iba. Katulad nga rin po ng pagmamahal ng Panginoong Jesus sa amin. Dalangin namin ang aming mga kabataan sa kanilang paglaki at paglago. Matututo silang lumapit sa inyo, magtiwala, magmahal sa inyo, alamin ang inyong kalooban sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa, pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Na sa ganun, Panginoon, in your perfect time, makikita po nila na ang tamang buhay alinsunod nga po sa nasabi ng iyong lingkod na si Haring Solomon kung para saan ang buhay ng tao. Ang sabi nga po niya, the whole duty of man is to fear God and keep His commandments. Yan po aming dalangin ng aming mga kabataan. Magkaroon ng personal na ugnayan, pananampalataya sa inyo. Mahalin kayo at sa kanilang pag-ibig sa inyo. Aralin ang inyong mga salita. Alamin ang inyong kalooban. Hindi lamang ito'y matatapos sa kaalaman, kundi ito'y kanilang isabuhay sundin. We pray that they will grow up to be men and women of love for you, love for one another, love for this country even, O Diyos. Nalangin po namin that they will be men or women of Christian integrity, a blessing to one another and to this nation. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoon, salamat sa Ministry of Prayer ng Hardin ng Panalangin ng 702 TCAS. Inilalapit po namin ang kahilingan ni Marie Santos, kalakasan po para sa kanyang sarili maging sa kanyang pamilya. Kalakasan din po sa pangangatawan at kagalingan mula sa sipon at ubo na uso po ngayon para kay Juliet Guinahan. Para din po kay Araceli, may sakit po ang kanyang tiyan. We pray for healing. Recovery din po from heart surgery at provision sa mga pangangailangan lalo na sa patuloy na gamutan para po kay Alvarez Ahedo. Dalangin din po namin ang kagalingan para po sa sakit ng puso at Parkinson's disease for Ligaya Colina. At sa asthma rin po ni Feli Del Rio, kagalingan, O Diyos. At kagalingan para kay Arthur Flacky na siya'y makalabas na rin po sa ospital. Kagalingan din po para kay Ricky Markay dahil hiniling namin para sa kanyang chronic kidney disease. Kagalingan din po para sa asthma ni Cecilia na mild stroke din po. Si Maribel, we pray for her healing, O God. Maging para sa kagalingan din po ni Arnel de Jesus sa kaayusan at na magandang kalagayan. Even, O God, para kay Ronald Young, prayer po niya para sa kanyang asawa na maging normal ang hemoglobin maging ang level ng kanyang creatinine sa dialysis. Lord, kagalingan din po sa itchiness, pangangati para kay Oma Beltran. Patuloy din po namin at pinupurkan namin paano yung pinagagaling kapatid na Mayet G. Dupale. Lahat ng pong mga may karamdaman ng Pastor Robert Aguilar, O God, patuloy niyo po siyang pagalingin. Inilalapit po namin si Neil James Palanya na makapasa po sa criminology examination. At job opportunity rin po maibigay para kay Jared Garcia. Nilalapit po namin ang provisyong pinansyal sa naumpisahang pagpapatayo ng bahay, sambahan sa Bataan. Hiling po ni Violeta Lunar. Maging kay Ferdinand Carrion, provisions din po para sa kanyang tahanan. At maging para sa kahilingan din po ni Joseph Estacio. Maging approval po at ito para sa kanyang construction ng bahay. Comfort din po at kaaliwan sa pamilyang Soliven mula sa pagpanaw ng kanilang mahal na ina. At kaaliwan po ni Odyo sa pamilyang naiwan po ni Sir Nestor. Inilalapit din po namin ang mga mahal sa buhay ng yumaong mga basketball players po ng Ateneo. Yung dalawang nalunod, O Diyos, we pray for comfort for the family. Patuloy ko pong inilalapit ang inyong gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church. Maging ang pag-umpisa nga po ng pag-aaral sa Fairview Baptist Academy. Patuloy na inyong pagpapala sa inyong gawain sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Agutaya Bible Church, maging sa Hope Bible Christian Fellowship. Maraming salamat, O Diyos, on how you will answer these prayers in Jesus' name. Amen and amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli, no, sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya po ng Diyos ang ating hardinero, ang mahal po nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo. Nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa

0: Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
2: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita.

0: Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga! Araw po tayo ng Miyerkules, Agis sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 41 ilang komunidad na nananatiling isolated.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol.
1: At sa kalakalan, unemployment rate sa Pilipinas umakyat sa 4.7% nitong Abril. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Umakyat na sa 41 ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at sa iba pang bahagi ng Mindanao kahapon ng umaga. Ayon sa disaster authorities nitong Lunes ng umaga, ayon sa disaster authorities, mahigit 470 ang sugatan habang 4 pa rin ang nawawala. Pinakamatinding naapektuhan ang General Santos City, Sarangani at ang South Cotabato. Sa ilang lugar sa Sarangani, tanging helicopter pa lamang ang nakakapasok dahil sa matinding pinsala sa mga kalsada at tulay. May mga komunidad ding inaasahang nananatiling isolated nang hindi bababa sa 1 linggo. Dahil sa pangamba sa patuloy na aftershocks, naglatag na mga pansamantalang ospital sa labas ng mga gusali. Sa isang ospital sa General Santos, isang sanggol pa ang isinilang sa loob ng tent habang patuloy ang pag-aalaga sa mga pasyente sa open-air facilities. Samantala, umabot na sa 562.8 million pesos ang pinsalang naitala sa infrastruktura sa Davao Region at Soksarjen. Nakapagtala rin ang PHIVOX ng higit 1,200 aftershocks. Patuloy din ang search, rescue at retrieval operations ng mga tauhan ng AFP, PNP at ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Bibisita sa General Santos City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang personal na inspeksyonin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Matapos ang situation briefing, iniutos niyang Pangulo sa Department of Health o DOH at Department of Public Works and Highways o DPWH na agad suriin ang kalagayan ng mga ospital at tukuyin ang mga ligtas na lugar na maaaring paglipatan ng mga pasyente kung kinakailangan. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Energy o DOE na unahin ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga ospital. At ayon naman sa DOE na ibalik na ang kuryente sa maraming bahagi ng Mindanao. Sinabi rin ng DPWH na inaasahan ng mabubuksan sa lalong madaling panahon ang mga kalsadang naapektuhan ng lindol. Nananatili namang ligtas na madaraanan ng Bucano Bridge sa Davao City para sa paghahatid ng tulong. Tiniyak din ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nananatiling maayos ang telecommunication at internet services sa karamihan ng mga apektadong lugar. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang paghahatid ng pagkain at iba pang ayuda sa mga biktima ng sakuna.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, natanggap na ng House Prosecution Team ang abiso mula sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nakatakdang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio sa June 18. Ayon sa dokumentong nilagdaan ni Senador Sherwin Gatchalian bilang presiding officer, kinakailangang dumalo ang magkabilang panig, personal man o sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Tatalakayin sa pre-trial ang mga isyong pag-uusapan sa paglilitis, mga ebidensyang iyaharap, mga testigo at schedule ng pagdinig. Babala ng impeachment court, maaring mawala ng pagkakataong magpresenta ng ilang ebidensya o testigo ang sinumang panig na hindi dadalo ng walang sapat na dahilan. Isasagawa ang pre-trial alas 9 ng umaga sa June 18 sa Senado sa Pasay City. Hindi ito bubuksan sa media at publiko upang mabigyan ng kalayaan ang magkabilang panig sa paghahanda ng kanilang mga argumento. Samantala, hanggang June 15 lamang, maaaring magsumite ng kani-kanilang pre-trial briefs ang prosecution at ang kampo ng pangalawang pangulo.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA na mas dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Abril 2026. Batay sa datos ng ahensya, umabot sa 2.41 milyong Pilipino ang walang trabaho, kaya tumaas ang unemployment rate sa 4.7%. Ayon sa PSA, posibleng nakakaapekto sa pagbaba ng trabaho ang paghina ng sektor ng retail trade at agrikultura dulot ng mataas na presyo at panahon ng tag-init. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed o mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o mas magandang pagkakakitaan. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na patuloy ang pamahalaan sa paglikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghikayat ng mga pamumuhunan at pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang Hunyo at 30 ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng buwis sa ilang lugar sa Mindanao. Sakop nito ang mga taxpayers sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato na apektado ng kalamidad. Ayon sa BIR, hindi papatawan ng penalty, surcharge at interest ang mga makakahabol sa itinakdang extended deadline. Layunin ng hakbang na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga apektado tadong individual at negosyo para makabangon at makapagpatuloy ng kanilang operasyon. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 66 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 21 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 89 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 42 centavos.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
1: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 27.7 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:25 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mas mahigpit na seguridad ipinatupad sa Senado dahil sa umanoy security threat.
2: Solicitor General hiniling ang retroactive application ng safeguards sa posibleng Supreme Court ruling ng General Appropriations Act.
1: At sa palakasan, Alex Iyala wagi kontra kay Zhang Zhuai ng China sa pagbubukas ng HSBC Championships.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad ang Senado simula kahapon matapos makatanggap ng ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI patungkol sa isang umano'y banta sa gusali at sa buong paligid ng Senado. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ipinaaalam ng NBI ang posibleng banta sa isang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee nitong Lunes. Dahil dito, agad

0: Ang ipinag-utos ang pagpapalakas ng mga security protocol upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at bisita ng Senado. Pinangunahan naman ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpuz ang inspeksyon sa Senado at nagdagdag ng mga tauhan sa iba't ibang bahagi ng gusali. Tumulong din ang mga nakatalagang pulis para bantayan ang mga pasukan at labasan ng Senado. Kabilang sa mga ipinatupad na hakbang ang mas mahigpit na screening procedures, security sweeps at pansamantalang no visitor policy. Magkakaroon din ng work from home arrangement para sa ilang empleyado sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, tiniyak ng Senado na walang dahilan upang mabahala ang mga kawani at mananatiling ligtas at maayos ang pagpapatuloy ng trabaho ng institusyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Senator Paolo Benigno Aquino III sisilipin ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Para sa detalye ng balita, narito si Babylyn Cacho Resulta.
3: Sa kanyang pagbabalik bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, inilatag ni Senador Paolo Benigno Aquino ang mga pangunahing reformang nais niyang isulong upang makatulong sa pagtugon sa krisis sa edukasyon sa bansa, kabilang na ang patuloy na classroom backlog na aabot sa 166,000. Kasabay nito, nananawagan ang senador na madiliin ang paglabas ng pondo para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan sa mga lugar na napinsala ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Isinaad ni Aquino ang pahayag ng Department of Education na mahigit 1,000 classroom ang nasira ng lindol sa Mindanao. Ayon pa sa mambabatas, isa sa kanyang mga pangunahing prioridad ay ang imbestigahan ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondong kanyang isinulong na maisama sa 2026 para sa pagpapatayo ng 25,000 silid-aralan. Sa kabila ng malaking pondong inilaan sa ilalim ng makasaysayang 1.34 trillion pesos na budget para sa edukasyon, sinabi ng senador na hindi pa rin nagsisimula ang pagtatayo ng silid-aralan kahit papalapit na ang tag-ulan na nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng pagpapatupad ng mga proyekto. Ipinangako niyang kanyang tututukan ang krisis sa edukasyon. Si Aquino ay muling nahirang bilang pinuno ng Basic Education Committee matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado sa ilalim ng Acting Senate President na si Sherwin Gatchalian. Ang tinig ni Senador Paolo Benigno Aquino.
4: Tututukan natin yung krisis sa edukasyon. Unang-una, iimbestigahan natin ang 67 billion pesos na kalaan para sa classrooms. Alam nating napakabagal ng pag-deploy nito at nais nating malaman kung paano ito papabilisan ngayon na umuulan na ulit at mas mahirap ng gumawa ng classroom. Pangalawa, ipapasa natin yung mga reforma sa ating nutrition program. Kasi mahalaga po na may pagkain ng ating kabataan at dito sa reformang ito, masisigurado natin na kinder to grade 3 merong masustansyang pagkain. Pangatlo, ipasa yung Kadena Act. Marami pa rin pong mga issue sa korupsyon na hindi pa nare-resolba at mahalaga na ma-blockchain na yung budget para alam ng taong bayan kung saan napupunta yung pera nila. Makakatulong rin po ito para masigurado na yung pondo para sa edukasyon na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas ay magagamit ng tama. Ilan lang po ito sa napakarami pang reformang kailangan gawin. Yung School to Employment Program na siyang pwedeng tumugon sa K-12, yung ating School Safety Act na tutugon sa bullying, napakarami pa pong kailangan tugunan. At sana po magkaisa tayo para tugunan ang mga problemang ito, mabigyan tutok natin ang mga problema ng kabataan at ng kinabukasan ng ating bansa.
3: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na pairalin ang Doctrine of Operative Fact sakaling maglabas ito ng desisyon kaugnay ng mga kinukwestiyong unprogrammed appropriations sa national budget mula 2024 hanggang 2026. Sa pagpapatuloy ng oral arguments, sinabi ni Solicitor General Darlene Berberabe na ito ang pinaka mainam na paraan upang maiwasan ang malaking pagkaantala sa operasyon ng pamahalaan. Sa ilalim ng naturang doktrina, mananatiling valid ang mga naunang hakbang na isinagawa ng may mabuting layunin kahit magkaroon ng deklarasyon ng pagiging labag sa konstitusyon ng ilang probisyon. Samantala, kinwestiyon ng mga petitioner ang ilang bahagi ng General Appropriations Act kabilang ang paggamit ng unprogrammed appropriations at ang sertipikasyon ng Pangulo sa 2024 Budget Bill bilang urgent measure. Sa pagdinig, tinalakay din ng mga mahistrado ang posibilidad ng grave abuse of discretion ng Kongreso at ng Malacañang kaugnay ng pagpasa ng panukalang budget. Dahil sa kakulangan sa oras, ipinagpaliban naman ng Korte Suprema ang oral arguments at itinakdang ipagpatuloy ang mga ito sa Hunyo 16.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Langis mula sa sumadsad na barko, tumagas sa baybayin ng Badok, Ilocos Norte. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
5: Naiulat ang oil spill sa baybayin ng Badok, Ilocos Norte matapos tumagas ang langis mula sa cargo vessel na MVMSCI-1 na sumadsad sa barangay La Virgen Milagrosa. Agad na kumilos ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya upang mapigilan ang paglawak ng oil spill sa pamamagitan ng paglalagay ng absorbent pads. Ligtas naman ang 15 crew ng barko habang patuloy pang tinataya ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang dulot ng insidente. Samantala, nasa jeep ng Philippine Coast Guard ang 63 katao na sakay ng MV Queen Shaima 5 matapos itong masiraan habang bumabiyahe mula Zamboanga City patungong Sulu. Natagpuan ng bangka na palutang-lutang sa karagatan ng Luuk at ligtas sa naihatid sa Alayon Port. Ayon sa Coast Guard, nasa mabuting kalagayan ang lahat ng pasahero at tripulante. Inalis na rin ng Coast Guard ang suspensyon ng mga biyahe ng bangka sa pagitan ng Sulu at Zamboanga City na pansamantalang ipinatupad dahil sa tsunami warning kasunod ng malakas na lindol noong Lunes. Sa iba pang balita, nailigtas ang isang mahinang dolphin matapos itong matagpuang sugatan sa baybayin ng Cagban Port sa Boracay, Malay-Aklan. Ayon sa ulat, nasugatan ang dolphin matapos umanong tamaan ng propeller ng isang speedboat. Matapos ang rescue operation, matagumpay itong naibalik sa dagat. Pinaalalahanan naman ng mga operator ng bangka na maging maingat upang maprotektahan ang mga lamang dagat. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tinalo ni Filipina tennis star Alex Ayala si Shang Zhuai ng China 6-3-6-2 sa pagbubukas ng kanyang kampanya sa HSBC Championship sa London. Bagamat nakuha ni Zhang, agad bumawi si Ayala at kinontrol ang laban gamit ang malalakas na ground strokes at matibay na depensa. Sa ikalawang set, tuluyang pinangunahan ni Ayala ang laro para sa panalo at umusad sa ikalawang round kontra kay American Iva Jovic.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sumailalim sa psychological processing at counseling ang Ateneo Men's Basketball Team matapos ang pagpanaw ng players na sina Divine Adili at Rene Betorbonia. Ayon sa Ateneo, layunin ng sessions na tulungan ang players, coaches at staff na makayanan ng matinding emotional impact ng trahedya. Nagpaabot ng pakikiramay ang UAAP at nanawagan ng respeto, compassion at panalangin para sa mga naulilang pamilya.
0: Sa pagbabalik ng ating balitaan, Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang internal threats sa kabila ng destabilization plot allegations.
2: Reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng PhilHealth Fund transfer, dinismiss ng Ombudsman.
0: At sa ibang bansa, Ebola virus sa Congo patuloy na kumakalat habang pinahihina ng sigalot ang health emergency response.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod.

0: Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Walang namomonitor na banta mula sa loob ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay ng kumakalat na ulat patungkol sa di umanay destabilization plot laban sa Malacañang sa darating na June 12. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., seryosong minomonitor ng militar ang mga ulat at social media posts tungkol sa nasabing banta. Patuloy rin anya ang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya upang matiyak ang seguridad ng publiko. Gayunman, iginiit ng AFP chief na wala siyang nakikitang anumang indikasyon ng destabilisasyon mula sa kanilang hanay. Anya, nananatiling disiplinado, profesional at nagkakaisa ang mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kinundena na rin ni Browner ang paggamit ng kanyang larawan at ng iba pang imahe ng AFP sa mga online post na umanay ng hihikayat ng pagdalo sa mga rally sa Araw ng Kalayaan. Binigyang diin niya na hindi totoo ang mga kumakalat na mensahe na nagsasabing bumaliktad na ang AFP at tiniyak na nananatiling tapat ang militar sa mandato nito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Isinantabi ng Office of the Ombudsman ang mga kasong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury noong siya pa ang kalihim ng Department of Finance. Sa resolusyong may petsang Hunyo 2, sinabi ng Ombudsman na walang sapat na prima facie evidence upang ituloy ang mga kasong plunder, graft, technical malversation at grave misconduct laban kay Recto at dating PhilHealth Chief Emmanuel Rufino Ledesma Jr. Ayon sa ahensya, walang matibay na basehan ng paniniwalang nagkaroon ng personal na pakinabang at binigyan diin na ang naturang pondo ay naibalik kasunod ng utos ng Korte Suprema. Dagdag pa rito, kinilala rin ng resolusyon ang hakbang ni Recto na isaayos ang pagbalik ng pondo sa PhilHealth. Nag-ugat ang issue sa DOF Circular Number 003-2024 na nag-utos ng remittance ng PhilHealth excess funds upang suportahan ang unprogrammed appropriation sa 2024 budget. Umabot sa 60 billion pesos ang na-transfer bago ipatigil ng Korte Suprema ang hakbang at ideklarang void ito noong December 2025. Giit ng Ombudsman, walang sapat na ebidensya ng bad faith, corrupt motive at manifest partiality habang sinabi ni Recto na tungkulin lamang niya ang pagpapatupad ng batas at mga umiiral na regulasyon sa panahong iyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang pangyayari, naghain ng formal na diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ito ay matapos makakita ng isang floating structure malapit sa pinagtatalunang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoals sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagsagawa na ang Pilipinas ng kaukulang diplomatic actions kabilang ang ilang demarch at official protest kaugnay ng istruktura na nasa may entrance ng lagoon na dati umanong ginagamit ng mga Pilipinong mangingisda. Ang Scarborough Shoal ay nasa may 240 kilometro mula sa Luzon at nasa halos 900 kilometro mula sa Hainan, China. Matagal na itong pinag-aagawan ng dalawang bansa kahit pa may 2016 arbitral ruling na nagsabing walang legal na basehan ang malawakang claim ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, nakakita ang Air Force ng structure na may 6 na tao at tila may antenna kaya pinaigting ang air at sea patrols sa lugar. Giit naman ng China, bahagi ito ng kanilang teritoryo at may karapatan silang magsagawa ng aktibidad tulad ng scientific research sa tinatawag nilang Wangyan Dao.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Lumobo na sa 101 ang bilang ng mga nasawi sa Ebola outbreak sa Silangang Congo habang umabot na sa 550 ang kumpirmadong kaso ng sakit. Ayon sa mga otoridad, nahihirapan ang mga health worker na mapigilan ang pagkalat ng virus dahil sa armadong tunggalian, pag-atake sa mga responder at kakulangan sa contact tracing. May mga kaso na rin na naitala sa Uganda habang patuloy ang mga hakbang upang makontrol ang outbreak.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na handa ang Ukraine na ibahagi ang drone technology nito sa mga bansang Nordic at Baltic upang mapalakas ang kanilang depensa laban sa mga drone attack. Ayon kay Zelensky, maaari ring magpadala ang Ukraine ng mga eksperto at low-cost interceptor drones upang makatulong sa pagharang ng mga banta mula sa himpapawid.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
1: Mula sa mga awit 9-18, hindi habang panahong pababayaan ang dukha, hindi rin mawawala pag-asa ng maralita.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, Adjis sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:57.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
6: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
7: sa bansang Pilipinas.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
2: May mga taong nagre-resign sa kanilang trabaho dahil hindi na sila masaya. Mayroong hindi tumutupad sa kanilang mga commitment dahil hirap na sila. Mayroong mga umaayaw sa karera dahil pagod na. Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon diyan sa iyong trabaho? Minsan, may mga pinayuhan ako na ang pagiging masaya sa buhay at trabaho ay personal choice. You may be working in a very nice company and still be unhappy. Happiness is dependent on happenings. Kapag masaya ang environment, kapag masaya ang mga nangyayari, doon ka lamang masaya. But I'd like to encourage you to consider this. Choose to be joyful instead. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." At alam mo ba kung nasaan siya nang isulat niya ito? Siya ay nasa bilangguan. Clearly, Paul discovered that regardless of the circumstance, one can still be joyful. Ano ang mga hakbang ng pagiging tunay na kontento at maligaya sa ating buhay at trabaho? Una, practice gratefulness. Ang mga taong mapagpasalamat ay mas masaya sa trabaho nila. Sila'y nakafocus sa kung ano ang mabuti at magandang nangyayari. Napansin ko rin na kapag ang isang tao ay grateful, sa kabila ng mga problema nananatili siyang positibo at nakahahanap pa rin ng dahilan para maging masaya. Pangalawa, have a long-term perspective. Magkaroon ka ng pangmatagalang pananaw sa iyong trabaho. Kung magre-resign ka sakada may mangyayaring hindi maganda sa trabaho mo, talagang hindi ka magtatagal sa kahit anong kumpanya. Think long term. Ang mga problema ay temporary lamang at sa bawat problemang mapagtatagumpayan mo, you will emerge stronger, more mature, and wiser. Pangatlo, spread the joy. May mga taong tila ang kasiyahan ay ang magkalat ng lungkot o kaya naman ay galit sa kanilang mga kasama. Kung may ikakalat ka man, dapat ay kabutihan at kasiyahan. Simple acts of kindness in your place of work may be the seeds that will bear a more joyful environment wherever you are. Ngayong simula na naman ang panibagong work week, piliin mong maging masaya sa iyong trabaho at buhay. Practice gratefulness, cultivate a long-term perspective, and spread joy. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
3: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandaang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari.
9: Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
11: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
4: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
10: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
6: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
3: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
12: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo. FEBC.PH. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
13: Ang tamang oras, 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
14: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
15: Oras na Pilipinas!
16: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Oras na!

0: Magandang kalagitnaan ng work week sa iyo kaagapay. It's Wednesday at panahon na naman para tayo ay magkwentuhan dito sa Oras na Pilipinas, mga kwentuhang may saysay. Yan, para sa ating lupang hinirang, samahan niyo po kami mula dito sa iyong paboritong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kabahagi ng FEBC Radio TV. Kami ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ito naman po, nagbabalik si Pastor John Castillo sa pangalan po ng Mulat Movement. Ang mulat po ay Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Mm-hmm. Tuloy-tuloy po ang pagsusulong natin ng tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hangad po natin dito sa Oras na Pilipinas na palaganapin po ang kamalayan ng mga Pinoy sa napakaraming usapin. Siyempre po, usapin na ating bayan ito ngayon sa liwanag ng salita ng Diyos.
0: Yan. So, Pastor John, salamat dahil ikaw ay nakiisa sa ating 78th anniversary celebration. Salamat din sa sipag mong mag-picture-picture.
1: Yun daw ang masteral ko eh. Documentation.
0: Documentation. Meron kang MBA sa
1: saka
0: documentation.
1: Praise God sa pag-MC nyo ni
0: Bishop. Ay, salamat Arden, po ha? Sa Lord sa pagkakataon.
1: Tsaka bless, nakaka-bless po talaga. Una, siyempre, yung sign language, no? Oo. Pinapanood ko.
0: Nagre-relievo sila, no?
1: Mahirap din pala yun.
0: All throughout the program, meron
1: tsaka
0: tayo.
1: Bless tayo sa napakagandang mga preachings at messages.
0: Diba? Nakaka-rebuke din.
1: Grabe,
0: Nakakapukaw talaga. Nakakahamon.
1: At tsaka talagang na-best actor sa akin si Phil Lagtaponda.
0: Nako, Phil! Lumalawak na ang fans club ni Phil Lagtapon. Ayun, no? And Pastor John, hindi naman ito yung first time mo, no?
1: Hindi. May ebidensya po ako na hindi ko first time. Meron po kasi akong t-shirt nung...
0: Na-t-shirtan ka.
1: Nahabol nga.
0: So, yun ang resibo mo na nandun ka rin last year. Mm-hmm. So, ibig sabihin na more than 2 years na tayong magka-partner.
1: Ay, amen.
0: Salamat
1: amen.
0: Sa Diyos, opo, sa buhay opo, po opo. Ninyo. Ayun, no?
1: So, kung 5 taon, 5 t-shirt din. Ay.
0: 2 t-shirt at 1 jacket. Dalawang jacket ka na. Ikaw talaga, hindi mo sinasali yung jacket. Alam mo ba, napakahusay, dun sa ating DZAS booth, ayan, habang wala pang nangyayaring ganap on stage, meron tayong munting palabunutan doon sa DZAS
1: yes,
0: booth. Meron lang dong 2 jacket.
1: Ganun ba?
0: Oo, pero kay aga-aga pa lang, as in ano pa lang, kakabukas pa lang, halos, nabunot agad yung isang jacket. Yeah. Naku, tuwang-tuwa yung ating kaagapay. Nakwento ko lang. Napaka-blessed niya. Sa dinami-dami ng mga papel doon, dadalawang piraso yung may nakasulat doon na DZAS jacket.
1: Pero nakuha rin yung natira.
0: Nakuha din daw po yung isang... Nakakatuwa. So, yan po ay memorabilia. Yan. So, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa nakalipas na 78 years at asahan pa ulit natin, Pastor John, sa susunod na 78 years.
1: Amen.
0: Maghahardin ka pa rin. Mag-ONP ka pa rin. Yan. Salamat sa ating mga partners. And of course, salamat din sa iyo na aming kaagapay dito sa Facebook Live.
2: Good morning!
0: Mapapanood nyo pa rin ha, yung FEBC anniversary natin sa FB pati dito sa ating YouTube channel.
3: God bless you!
0: Gayon din naman, hello and good day sa nanonood sa GCTV sa channel 185 sa Signal TV.
4: Thank you very much!
0: Sa iyo din na gumagamit ng ating radio app.
4: Hi po!
0: Mas palawakin pa natin yung ating community dyan. Download nyo na ang 702 DZAS. Tapos dun sa ating mga official social media channels, paki-like at mag-subscribe po kayo. And shout out din sa iyo kaagapay sa radio at PM Radio.
5: Happy listening!
0: At sa mga nasa biyahe. Kumusta po ang traffic? Ngayong dito ay back to school na ang mga chikitin. So, ingat po, ingat mga kaagapay. Kami ang background ninyo habang kayo nag-aalmusal, habang kayo nagbiyabiyahe, habang abala na sa mga gawaing bahay o di kaya naman early bird sa inyong workplace. Ito po ang inyong Oras na Pilipinas. Katuwang ang ating mga katsiin positive. Narito si Reggie Villena.
6: Reggie sa control. Salamat po.
0: Ayon, at si Doktora Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: Diba? Siya ang attending physician ni Phil. And good morning din kay narrator Binibining Lourdes Magtunaw.
2: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Salamat din kay Shekinah Abalon.
3: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Siyempre naman sa ating best radio voice talent, si Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Best actor ba, Pastor John? Best actor, yun no? At syempre sa ating RTV, ang duty ngayon si Angelica Calayag.
5: Aagapayan ka, kaibigan.
0: Good morning din ang bati ng ating engineering at Bukawit Tech people.
7: No problem.
0: Meron lang nakikinig sa atin, Pastor John, habang nasa trends sa Japan, si Ate Faye at saka si Yurina.
8: Hi,
0: Morishita, ingat po kayo at God bless you. Salamat po sa messages ninyo dito sa ating chat box. Wait lang, wala pa kaming QOTD. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan mga kaagapay, dahil mamaya pag-uusapan natin, makikibalita tayo Pastor John sa pagtugon ng World Vision dun sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, at pag-usapan din natin yung itong mga panukala patungkol sa paglaban ano, sa mga political dynasty dito sa Pilipinas. So, Ate Mila Pascua, hello sa inyo dyan sa Urdaneta City, Pangasinan. Alright, Pastor John, 7:14 na ng umaga. Check muna natin ano ba ang reminder sa atin ng mabuting balita, Biblia.
9: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 18:18, ang sigalot ay maaring malutas sa palabunutan, at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Nako, Proverbs 18:18. Pwede ba drolats na lang sa Senado? Yun ang naisip ko ah. O sige, Pastor.
1: Dito sa ano, mga kaagapay, sa English, ang sabi rito, the lot puts an end to quarrels and decides between powerful contenders.
0: Nako.
1: O, naisip ko rin yung sa Senado. Pero dito nga po, napakaganda po actually noong mga prinsipyo dito, Sister Heidi. Una, it's about a contention or a quarrel, no? Talagang nangyayari sa buhay yan, sa bahay, saan man, maging sa bansa natin. At ang intention ay ayusin ang problema, yung settlement of a problem,
0: yes.
1: No? And so, ngayon hindi ganun ka-appreciated o naunawaang maayos itong prinsipyo dito kasi ano,

0: ano, ikaw mauna o ako, then may barya ka barya na heads or tails yung pinipitik na gano'n. But this is actually a sacred practice in a sense na there is a belief behind it all na God is in control, na the lot would reveal the will of God, no? Kung titingnan po natin, Sister Heidi, itong na-practice dito, like sa Old Testament, noong nagkahatian na ng lupang pangako, promised land, panahon ni Joshua, it was through lots, eh. Okay? At saka, dun sa music ministry ni David, yung naka-assign sa temple kung kailan ka aawit, yung scheduling na yun, lots din, di ba? So, maging yung pagpili nga sa New Testament ng kapalit ni Judas Iscariote, dalawa yung ano doon. Diba? They cast actually lots. And sabihin natin, there were two contenders. Mm-hmm. But that they prayed na, Lord, ang mapili namin, si Matthias yung nakapalit. So, ito ay masasabi natin, kung gagawin mo ito, andun sa kultura nila na the Lord's will be revealed through the lot. Mm-hmm. So, ang kabuuan, Sister Heidi, kung merong problema, di pagkakaunawaan, kailangan ayusin at kumuha ng paraan na maayos ito. Normally, yung sa casting of lots kasi, the parties concerned should be agreed na whatever comes out of it, we will accept it.
1: Yun.
0: Pero ngayon, yung sinasabi nga Sister Heidi, baka sabihin, mag-cast dice na lang tayo kung ano, pitik na lang yung coin kung sino ang Senate President. No? Pero alam po niyo, mga kapatid, in terms of seriously considering ano ba ang kalooban ng Diyos, ang malinaw na meron po tayo ay batas. Ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, at ngayon yung creation of state, the powers of the state, na actually, they all come from God, and kaya napakaganda yung prinsipyo na nobody is above the law, because the law comes from God, di ba? And that doon tayo, for example, sa ating sistema, kung i-apply ko yung prinsipyo, kung hindi talaga magkasundo, tama yung batas natin, you file it to the Supreme Court. It's the Supreme Court. Paglabas nilang desisyon, wala nang hihigit pa sa kanila. Dapat yun ang masunod. Pero ang kaigihan po dito talaga ang paalala sa atin, ang conflict, nangyayari yan, normal. And there can be contenders, talagang walang nagbibigayan, hindi pwedeng nakahang na lang. Kasi maraming katulad sa atin, ang daming kailangan asikasuhin, ang daming trabaho, nabibinbin, and all. Kawawa naman yung taong bayan. So it has to be settled. So, ang prinsipyo nito, what structures do we have, what measures do we have to settle problems in life, in family, in our church, in the country. So, praise God, may batas tayo. So, we have to go back to the law. Kaya, ang sa akin, simple lang dapat, Sister Heidi. Like, meron tayong Constitution of the Philippines, 1987. Kung talagang aralin mo lang ng maayos, malinaw naman marami, sabi nyo nga kahapon, dami abogado pala talaga.
1: Ang daming interpretations.
0: But again, pwede naman, you're free to do that. But seriously speaking, we need to see sino ang may authority to settle this matter.
1: Maka minsan kasing interpretation mo for your own benefit lang.
0: Ako,
1: diba?
0: As a common, Sister Heidi, ha? Iba na ang hirap ngayon kasi may social media. At dinadala sa social media at saka court of public opinion. Eh, wala ho sa batas yun. I will always go back to ang ating batas. Go to the proper legal forum and let it be deliberated. Kung pinakadulo nun, ayaw nyo, we have the Supreme Court. Ganun. So, it's the same principle. Yeah. Let it be na kung ano yung...
1: kasi tanggap. Kung hindi, mas magulo, 'di ba?
0: Wala.
1: Kung merong parang na-exempt sa hustisya, 'di ba? Hindi
0: ala,
1: na fair 'yon.
0: Magko-collapse ang society natin, no?
1: Yan, wala nang order kapag ka.
0: Ano 'yan, Sister Heidi? Ito yung basic na tinatawag na relativity. Okay? Ang batas yung sarili. What is wrong for me may be right with you, and what is right for me may be wrong with you. At saka kung sasabihin, itong palagay ko, balak sa buhay mo. If we insist on that, we cannot

0: further argue kasi kanya-kanya sa Bisaya pa iaaho-aho. So if you insist on arguing on that level, you self-destruct.
1: Yes. Oh, wala nang katapusan yun.
0: No, magkakaroon ng vacuum. Alright. Nasabog.
1: So, napapanahon po, ang galing talaga ng kawikaan. Amen. 1818, ang sigalot ay maaring malutas sa palabunutan at mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Naghatid sa oras, alas 7.21 ng umaga. Check muna natin ang ating daloy ng traffic ngayong rush hour.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
1: Sir John, ito na hinahanap mo nung Sabado. Sir Charlie, good morning!
6: Good morning, Heidi and the Pastor John.
1: Sir Charlie, wala ka daw nung Sabado sa anniversary ng FEBC. Nalimutan mo?
6: Palagay ko. Nawala sa
0: Sir Charlie,
6: ko.
0: Ay inisip ko na lang na traffic ka.
1: Nalimutan mo, Sir Charlie.
0: Hindi ko natatanungin yung edad niya. Baka senior moments lang yan.
6: Hindi tayo nagkita.
1: Sayang. Di bali po sa 79.
6: Yes.
1: Sa 79th anniversary, Sir
0: May
1: Charlie.
0: May utang si Charlie Nozares.
6: Yes, okay.
1: Sige po. Okay.
6: At
1: traffic
6: mga
1: watch
6: oras,
1: na.
6: Tingnan natin na Heidi and Pastor John ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At tunahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan may bahagyang pagbagal na po dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Pero pagdating dito sa may Monte de Piedad sa Cubao, mabagal na po ang daloy ng traffic. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Shaw Boulevard. Muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dyan na po sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA dyan lamang po sa may FB Harrison na moderate traffic yan hanggang sa may Taft Avenue. Ganon din po dito sa may Magallanes MRT Station, moderate traffic yan hanggang sa may Ayala. And after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, na dyan lamang po sa may bahagi ng panulukan ng Commonwealth, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal hanggang makarating naman sa may Philippine Public Safety College. At masusundan yan dito na sa may pagbaba ng Libisa Flyover, moderately moving din hanggang sa may Kalye Industria. Babagal muli ang daloy ng traffic dito na po sa may Tiendisita sa patungo naman ng Lanusa Intersection. At ang northbound lane naman ng C5, walang problema. At dito lamang po sa may Libisa Flyover, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, may konting build-up lang dyan sa may tapat ng Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na po ng pagbagal simula dyan sa may panulukan ng Regalado Highway hanggang Doña Carmen. At may bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may Don Favian patungo naman dito sa may Commonwealth Market. Pero after ng Como Market, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng elliptical road. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 na kung saan bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan mo na Kahidi and Pastor John ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
1: Thank you so much, Sir Charlie. See you next year.
0: God bless po. God bless. Ingat
1: Hope
0: po sila.
1: To see you next year. Yun, no? Si Sir Charlie Nozares nag-ulat sa atin mula sa MMDA Metro Base. May mga pa-shoutout ka ba dyan, Pastor John? O yung ating mga kaagapay na kay Sisipag, kay Aagang nagme-message dito sa ating comments section. Yun, no?
0: Good morning. Ako ang paborito. Ay, Petsa, ano to? Birthday ko.
1: Ay, sino po? Wilson
0: Nabor?
1: Happy birthday!
0: Petsa 25.
7: Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Oo,
1: birthday.
0: Petsa 25.
7: Happy birthday!
1: Happy

0: Ang mga pasahero, ay, kasama niya Sister Ellen, Sister Rica Taroha, at Sister Millie Madre Dejo. Hello po. Hello. Ingat sa pagdadrive. Nagdadrive ba si Pastor Eric?
1: Pinagdrive niya si Ate Ellen.
0: Okay, look at the road.
1: Okay, so check natin ano ba ang weather ngayon. Meron ba tayong aasahan na mga pag-ulan? Sa araw na ito ng Miyerkules, i-confirm yan sa atin ni Sir John Manalo, katukayo mo, Pastor John, ang ating tagapag-ulat mula sa Pag-asa Forecasting Center. Sir John, good morning!
2: Magandang umaga po, Heidi at Pastor John. Ganun din sa ating mga mga taga-subaybay. At ngayon po ay ang nakaka-apekto sa atin ay yung hanging habagat. Partikular po, dito sa western section ng Northern Luzon. Kaya yung mga kababayan natin dito sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands ay makakaranas ng maulap na kalangitan at nandyan po yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Maliwalas na panahon, pero nandun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorms o yung mga panandalian na mga pag-ulan. Wala man naman po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At base po sa ating PC threat potential, ay ito po yung ating forecast kung may mamumuo ba sa susunod na dalawang linggo. By June 15 to 21 ay may posibilidad po na magkaroon ng sirkulasyon o low pressure area sa eastern part ng Mindanao. Pero ang good news po dito ay nananatili na mababa yung chance na mamuo ito. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Maraming salamat po, Sir John, mula sa Pag-asa DOST. So, naghatid sa oras, alas 7:28 ng umaga. Pastor John, meron na tayong QOTD.
0: Yes. Ano na yun?
1: Yes, kaagapay, nais naming makuha ang iyong pulso. So, sagot ka sa ating QOTD, satisfied ka ba na hanggang second degree lang ng magkamag-anak ang pagbawalang sabay-sabay na tumakbo o umupo sa posisyon sa ating gobyerno? So,
0: ano
1: payag ka ba
0: degree,
1: na hanggang
0: Sister Heidi?
1: Second degree lang? Yan kasi yung pumasa sa House Bill 8389. Ito yung version ng House of Representatives ng anti-political dynasty. Mm-mm. So, second degree, magulang, anak, kapatid, lolo't lola, apo, at saka yung asawa nila. Ayun! Mm-hmm. So, yun ang second degree. Hanggang dun lang. So, satisfied ka na ba? Ayan. Kasi, parang sa wakas, magkakaroon na tayo ng anti-political dynasty law. Ito yung enabling law. Kasi noon pa sa ating konstitusyon, di ba pinagbabawal talaga yung mga dynasties sa ating gobyerno. Pero walang enabling law. Kaya ngayon,
0: implementing law.
1: Oo. Kaya ngayon, meron tayong mga magkakapatid na senador. Diba? Mag-asawa na congressman, congresswoman, diba? Gobernador, vice governor, magkapatid, etc., etc. So ngayon po, merong pinapanday sa ating kongreso na mga panukala. Pero itong pumasa sa Kamara, second degree lang. Ayan. So pagka ganun ba kaagapay, payag ka na. Kasi may ibang hanay, Pastor John, hanggang fourth degree ang nais nilang pagbawalan na sabay-sabay na maupo or tumakbo sa ating eleksyon. So,
0: but for now, second degree lang, hanggang dun lang.
1: Oo, yun yung House version. Kasi meron pang Senate version na inaabangan tayo.
0: Okay.
1: Na yun nga, nabibinbin. Kasi nga, naka-break naman sila. Pero yun na, hindi pa nga umuusad yung ibang
0: maganda
1: mga
0: to.
1: Batas.
0: Sige, mga kaagapay, kindly share. Ano?
1: Oo, satisfied ka ba na hanggang second degree lang ng kamag-anak ang pagbawalang sabay-sabay na tumakbo o umupo sa posisyon sa gobyerno? So malayang tala kaya naman to, padala mo ang iyong saloobin dito sa ating Facebook page or sa ating YouTube channel. Mm-hmm. So Pastor John.
0: Oo, ngayon naman, bigyan daan natin ang bagong triviang hatid ni Tessa Magtunaw. Tampok po sa paborito ng lahat na bida, bandila.
3: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello, kaagapay! Desa the Explorer is here. Ngayong araw, magbabalik na naman tayo sa mundo, hindi para magbakasyon, kundi para kilalanin ang mga bansa na pinakaapektado.

0: ng climate change. Hindi ito basta-bastang init o ulan, kundi mga kwentong puno ng hamon, tapang at pag-asa. Ready ka na ba? Simulan na natin ang paglalakbay sa mga bansang literal na nasa front lines ng climate crisis. Unahin na natin ang Chad, ang bansang hinahabol ng baha at tagtuyot. Imaginin mo kaagapay, sobrang init, halos walang ulan, tapos bigla namang babaha. Ganyan sa Chad. Dagdagan mo pa ng problema sa pagkain, digmaan at kawalan ng akses sa malinis na tubig. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalaban pa rin ang mga mamamayan dito. Pero ayon sa mga pag-aaral, isa ito sa mga bansang pinaka-vulnerable pagdating sa climate change. Nandyan rin ang Somalia. Ito ang bayan na halos taon-taon ay may tagtuyot. Pero hindi lang yan ang problemang mayroon sila. Mayroon din silang kagutuman at maraming pamilya ang napipilitang lumipat ng tirahan. Ang klima dito hindi lang nagbabago, nananakit pa sa balat sa sobrang init. Pero kahit ganun, patuloy ang laban ng mga Somali. Tungo naman tayo sa Syria na masasabi mong may digmaan sa kalikasan at sa isa't isa. Oo, kilala na ang Syria sa digmaan. Pero ngayon, pati klima ay tila nakikidigma na rin. May lindol, tagtuyot at pagbaha. Sa Nigeria naman ay umaapaw ang problema dahil umabot sa 1.5 milyon katao ang naapektuhan ng isang matinding pagbaha noong 2022. Hindi ito baha na isang araw lang mawawala. Baha ito na sumira sa mga bahay, pananim at kabuhayan nila. Sila ay isa sa mga oil-rich na bansa, pero hirap pa rin sila pagdating sa climate resilience. At ang Bangladesh na palaging nanganganib lumubog sa tuwing tataas ang tubig dagat na nagbibigay ng pangamba sa mga mamamayan. Sa Bangladesh, 75% ng teritory ay low-lying meaning. Konting taas lang ng tubig, lubog na agad ang komunidad. Pero guess what? Ang resilience ng mga tao roon ay parang bandilang hindi kailanman kumukupas. Kaagapay, may mga taong nilalabanan ng init ng literal at wala silang choice. May mga bansa rin na lumulubog sa tubig dahil sa pagbaha at pag-ulan. Maaari natin silang isama sa ating mga panalangin. So next time na may balita tungkol sa climate change, huwag mo nang i-skip. Ang pagbabago ng klima ay hindi lang issue ng mga scientists. Ito ay laban nating lahat. Lourdes Magtunaw po, naglalakbay hindi lang sa lugar, kundi sa mga kwento ng bandila ng buong mundo.
1: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
2: Good morning. Good morning, Desa, and thank you so much. Yan ang ating Desa girl. And meron tayong sumagot para sa ating QOTD dito sa ating YouTube channel. Salamat kay Jeric. Sabi niya, hindi. Ayan, hindi siya satisfied. Kasi daw, kulang ang second degree lang. Dapat hanggang fourth degree para tunay na maputol ang dynasty. Bigyan din ng chance ang iba, hindi lang iisang pamilya ang mamuno. So yan, kaagapay. Ang sagot ni Jeric dito sa ating YouTube channel. And magandang umaga rin kay Page Incorporated. Si Ate Banji sa GCF, Francis. Hello. Nakakatuwa daw daming umattend na seniors like sila, si Vicky Victoria ng Pasig. Ano yan, Pastor John?
3: Oh, birthday ni Pastor Francisco Gallega.
2: Happy birthday, Pastor! Happy birthday,
3: Pastor Kaibigan mo to.
2: Si Avi France ang nagpaabot ng pagbati. Again, kaagapay, sagot ka sa ating QOTD. Satisfied ka ba na hanggang second degree lang ng kamag-anak ang pagbawalang tumakbo o umupo sa posisyon sa ating gobyerno? Yan ang ating QOTD. Pero meron lang din tayong importanteng announcement. Patuloy po tayong naghahanap ng mga dagdag na kaagapay dito sa FEBC Philippines sa DZAS. Naghahanap po tayo ng staff assistant, production assistant at RTV production technician. Meron pang ibang ministry opportunities sa iba nating mga department at regional stations. I-visit nyo lang po yung ating website, febc.ph, tapos

0: I-click yung join the mission para makita po yung listahan ng ating mga job openings. Mm-hmm. Yung mga interesado po, mag-apply lang. Padala ang resume with 2x2 photos sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Sabi ni Menang Garan, sana daw third lang pwede na. Ayan, sana po third lang pwede na. Ano yun? Pwede nang tumakbo. Si Evelyn Picard, tama po, ay agree na hanggang fourth degree na lang po ang ipagbawal para maiwasan ang corruption. Alright, Pastor John, nasa Zoom na yung ating panauhin, pero magbibigay-daan muna tayo, syempre.
1: Sa mabati ang mabuti at maitama ang mali. Ma-inspire po sa bagong kwento ng kabutihan, kasama ang best actor po ng 702 DJS, Phil Lagtapon. Matambay at
2: sa skwela, mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Magandang araw ka, Agapay. Sa panahon na maraming tao ang nahaharap sa hirap ng buhay, madaling matukso na unahin ang sariling kapakanan. Pero pinatunayan ng isang delivery rider na may mga Pilipino pa rin pinipili ang tama kahit walang nakakakita. Kamakailan, naging viral online ang kwento ng isang rider na nakapansin ng naiwan na pouch matapos ang isang delivery. Nang tingnan niya ito para malaman kung sino ang may-ari, nadiskubre niyang may laman itong malaking halaga ng pera, mga ID at mahalagang dokumento. Sa halip na angkinin ang laman nito, agad niyang hinanap ang may-ari upang maibalik ang nawawalang gamit. Hindi naging madali ang paghahanap, pero naglaan siya ng oras at pagsisikap para maibalik ang pouch sa tamang tao. Labis naman ang pasasalamat ng may-ari dahil bukod sa pera, mahalaga rin ang mga dokumentong nasa loob nito. Dahil sa kanyang katapatan kaagapay, maraming netizens ang humanga at nagsabing isa siyang magandang halimbawa ng integridad at malasakit. Kaagapay, ang tunay na ugali ng tao ay nakikita sa mga pagkakataong may chance siyang gumawa ng mali, ngunit pinipili pa rin niyang gawin ang tama. Ang katapatan ay maaaring walang katumbas na pera, ngunit ito ang isa sa pinakamahalagang yaman na maaaring taglayin ng isang tao. Sa mundong puno ng tukso, ang pagpili ng tama ay isang kabayanihan.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
3: Sa panahon ng social media, isang pindot lang ay pwede nang kumalat ang anumang impormasyon. Pero isang netizen ang napahamak matapos magbahagi ng isang post na hindi naman pala napatunayang totoo. Dahil mabilis itong na-share sa maraming tao, naapektuhan ng reputasyon ng taong sangkot sa post. Nang masuri ang mga detalye, lumalabas na kulang ang ebidensya para suportahan ng mga paratang. Ang simpleng pag-share na inakala niyang walang magiging epekto ay nauwi sa isang reklamo at matinding batikos mula sa publiko. Kaagapay, tandaan na bago mag-post o mag-share, siguraduhin tama at beripikado ang impormasyon. Ang maling gawain ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan o atensyon, pero may kaakibat itong pananagutan. Tandaan din natin na isang click lang ang kailangan para magkalat ng impormasyon. At minsan, isang click lang din ang kailangan para masira ang tiwala at reputasyon ng isang tao. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
4: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fe Dumaplin, ina ni John Paulo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
0: Time Time check natin, 7:41 na ng umaga. Salamat Kuya Epifanio Salvador sa masipag na taga-share ng ating Facebook Live. God bless.

0: miss you po. And magandang araw din kay Ate Karen Damian sa Tokyo, Japan. Ano ang temperature doon? 19 degrees. Abay, malamig-lamig. Akala ko summer na kayo dyan, ate. Anyway, syempre present daw siya sa ating oras na Pilipinas. At ngayon kaagapay, kumustahin po natin ang ating mga partner organizations, Pastor John, yung mga mabilis na nagre-responde para agapayan yung mga kababayan nating nasasalanta ng iba't ibang kalamidad dito sa ating bansa. At di ako, oras
1: na Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Naka-red alert po ngayon ang malaking bahagi ng Mindanao matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na dulot ng paggalaw nitong Cotabato Trench at kumitil po sa buhay ng higit 40 katao at nag-iwan ng matinding pinsala sa mga infrastruktura dyan po sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Libo-libong pamilya rin at mga bata ang kasalukuyang nasa evacuation centers at sila'y nangangailangan ng agarang saklolo at relief goods. And of course, hindi mawawala, Pastor John, yung need nila for psychosocial support. Dahil very traumatic, yes. Ang lakas ng pagyanig, ang tagal nung lindol nung Monday morning. Para alamin po natin ang sitwasyon on the ground and of course, kung nakakapagbigay na rin ba tayo ng tulong sa iba't ibang anyo para sa ating mga kababayang apektado. Nasa Zoom po natin ngayon mula sa World Vision Philippines, ang kanilang communications manager, si Ma'am Lay Kimayong. Ma'am Lay, magandang umaga.
2: Hi, Miss Heidi. Pastor John, magandang umaga po sa inyo.
0: Mm-hmm. And Ma'am Lay, gusto lang naming makahingi sa inyo ng update kung tayo po ba ay nakapag-deploy na ng ating mga personnel doon po sa mga affected areas ng malakas na lindol sa Mindanao.
2: Actually, sa unang araw pa lang ng lindol, may na-deploy mo po tayong rapid assessment team. At nandun po sila sa nauna silang pumunta po sa General Santos at ngayon po ay sila ay nasa Sarangani. So pagdating po nila doon, nakita nga po nila yung mga gumuhong mga gusali, mga bahay, at nakita din nila yung mga affected families sa doon sa kalsada, living in modular tents po na walang bubong. Mm-hmm. So ito po yung sitwasyon na nakita po nila nung pagpunta po nila doon.
0: Mm-hmm. Okay. So ma'am, saan lugar po ulit naroon ang presence ng World Vision team?
2: So pumunta, nauna po tayong pumunta sa General Santos, Jensen. Tapos po sa sa Sarangani po. So yung team po ngayon ng World Vision ay nasa Sarangani. So nakikipag-coordinate po tayo sa ating local government units, sa other humanitarian partners po, at sa ating mga communities.
0: Mm-mm. So ito talaga yung badly hit nung lindol, itong Jensen, yung Sarangani.
3: Yes, the province itself, di ba?
0: Mm-mm.
3: Oo.
2: Opo, under state of calamity nga po sila ngayon.
3: Uh-huh. Ano po yung mga assistance ng World Vision? Ano po na ipoprovide natin, ma'am?
2: So usually po, pag ganito pong mga pagkakataon, ang balak pong ipamigay ng World Vision base po sa na-identify po na needs po sa ongoing na assessment ngayon ay food, non-food items katulad ng sleeping kits. Kasi nga po, kung isipin nyo yung sila ngayon ay mga nasa tents, no? Na walang bubong. So, kailangan nila mga sleeping kits katulad ng banig, kung sana may mosquito, na may mosquito nets din. So, ang World Vision, meron po tayong mga usually mga ganun po, non-food items. Tapos, isa po yung clean and safe drinking water. At isa din po sa ginagawa po usually is yung psychological first aid. Kasi nga po, aside po sa physical na impact po ng lindol, iniisip po natin ano nga may yung emotional naman na epekto nito, yung takot na nararamdaman, yung anxiety ng mga bata. Malala ko nga po si Kirk, isang 16 years old.
3: Mm-hmm.
2: So di po ba yung nung nangyari yung lindol, nasa kalagitnaan sila ng ang tag dito, flag raising ceremony.
3: Mm-hmm.
2: So parang umuga yung lupa. So sila ay, anong tawag dito? So, sila ay nataranta, natakot. Tapos sinabihan sila ng kanilang guro na gawin yung duck cover and hold. Na kanila, sabi nga niya na parang ang ginawa nilang coping mechanism ang tumawa, pero takot na takot sila during ng mga panahon na yan. So isa po sa ginagawa ng World Vision is yung pag-establish po ng mga child-friendly spaces. kung saan po tayo may mga ginagawa pong mga activities para matulungan silang bumalik po sa pagiging normal at ma-process po yung kanilang mga naramdamang mga takot, mga panulindol. Kasi di ba may mga aftershocks pa po.
3: Ma'am, magbigay po kayo ng halimbawa yung SOP po ninyo in terms of managing yung trauma para magkaroon po ng idea. How do you conduct it para ika nga ay ma-overcome ng mga biktima talaga na trauma?
2: So yun. So basically po, nagsiset up po tayo ng mga child-friendly spaces. So may mga psychological first aid po tayong ginagawa sa mga bata at sa adult. So usually may mga artworks po tayong ginagawa. Kinakausap po sila. May mga volunteers din po tayo. Sila, may mga pag-games po tayong ginagawa. At depende po sa kung ano yung pangangailangan ng bata during that time. So meron po tayong parang friendly space kung saan safe space po siya na nandun po yung mga bata. So may mga, anong tawag dito? May mga activities po tayong kinakandak para nga po ma-process po yung kanilang mga nararamdaman.
0: Okay. So ibig sabihin, Ma'am Lay, lumalabas dun sa kanilang mga artwork kung ano yung nararamdaman po nila after nung very traumatic incident?
2: Opo. Katulad niya po nung Cebu earthquake. So nagpunta po ako actually. Tapos meron po kami isang kinandak na po doon na child-friendly space. At nakita ko yung drawing ng mga bata. Yung malala ko nun yung family. Yung family niya, yung drawing niya. Tapos yung sa school. Kasi yung parang yung safe space, di ba usually, kasi minsan doon sila sa evacuation center. Tapos inano niya din is yung family. At yung isang hindi ko pala makalimutan is yung si God. Yung sa bata. Kasi during that time, yung praying na maging safe siya at yung sa kanyang pamilya. So yun, napaprocess at nilalabas kung ano yung mga naranasan nila during sa quake. At sa pamamagitan nito, naiibsan yung anxiety. So yung distress na naranasan ng bata during the quake, sa pamamagitan ng mga activity, nakakatulong siya para mailabas ano yung mga takot na naramdaman nila during sa time na yun.
3: Correct.
2: So meron din po yung times po na may kumakausap po sila. Depende nga po sa kung gaano katindi. Kasi di po ba ang trauma naman, meron yung parang maigsi lang. Pero meron din po yung matagal.
0: Long
2: so
0: yun.
2: So nire-refer din naman po natin sila.
0: Okay. So parang mas binibigyan agad natin ng atensyon kapag yun, sa artwork nakita natin na very disturbed yung bata. Okay. And Ma'am Lay, ano, naiisip ko nga lang paano rin nga ma-overcome yung trauma na yon. Kasi nangyari yung lindol, first day of classes eh. Diba, nasa vicinity ka na ng school, nag-flag raising ceremony, eh yung ibang mga kids doon, parang first time nilang papasok sa school.
3: Meron pa silang separation anxiety,
0: diba,
3: na,
0: parang,
3: na doble.
0: Oo, paano po ba ang tamang management pagka ganun, Ma'am Lay?
2: So usually po, ang World Vision po kasi matagal na po siya sa Mindanao. So may mga field staff po tayo doon. Actually, nung pagkaganap ng bagyo, minonitor po natin agad. Hindi lang yung mga staff natin, kundi yung ating mga bata and mga partners sa communities. So chinek po sila kung kumusta po sila. So may mga ganun na pong initial na nangyari. Aside po sa, syempre, yung mga mostly affected, yun po yung magsiset up po tayo ng ating mga child-friendly spaces. Kasi po sa Mindanao po, around 22,000 po, more than, yung ating World Vision Assisted Children.
3: Oh, that's good.
2: So,
3: so you're talking of ilang staff ang involved, World Vision workers and staff in terms of helping or assisting. Ilang ang nasa field? O ilang ang nasa field ngayon sa Mindanao?
2: Nung unang araw po, nung first 2 days po, apat po yung na-deploy. So meron po tayong team leader po, nakasama nila may security, tapos may driver, tapos may isa pang staff. Pero this week po, anong tawag dito? Magde-deploy na po tayo din. Dahil nga po sa magre-relief operations po tayo in the next 2 days.
0: Yung initial na team ay for assessment pa lang, ano?
2: Opo, for rapid assessment po.
3: Ma'am, who's your partner sa local
0: on
3: government? Oo.
2: So usually po, ang ginagawa natin, nakikipordinate po tayo sa local government agency. Mm-hmm. So yung ating, anong tawag nito? Yung ating rapid assessment team po, nakikoordinate po sa OCD on the ground, pinuntahan po nila yung ating mga local governments unit. At since nga po, sabi ko nga po, since matagal na po ang World Vision sa Mindanao, so may mga contacts din po tayo sa communities. Mm-hmm. Yun po siya.
3: Mm-hmm. That's very good, very good.
0: Okay.
2: Tapos kasama din po, nagkipag-coordinate din po sa iba't ibang mga humanitarian partners. Kagabi nga po yung aking mga kasamahan na sa meeting gabi na sinend po kasi yung picture. So, ganun po yung mga nangyayari ngayon doon.
0: Mm-hmm. Okay. So, Ms. Lay, yung mga supplies na papamigay natin, mainly saan nanggagaling yon? From here pa ba sa Manila or doon na po mismo sa Mindanao po natin sinosource?
2: Sa ngayon po, actually inaayos nga po yon. Pero yung iba po, karamihan ay sa Mindanao po yung sinosource out po. Yung mga gamit po. Since may mga areas naman po na hindi affected, so doon po yung ating. Tapos nga po, dahil sa may established na rin po tayong anong tawag dito? Partnership with suppliers. Mm-hmm. So, meron na po tayong, kasi usually po ang World Vision, meron po tayong mga preposition goods.
3: Okay.
2: Sino po nakaantabay na pwede po natin siya agad-agad mm-hmm. in the next days po na pwede po siyang ma-release. So, ang target po na i-release ay mga 1,000 po na non-food items po na kasama nga po doon yung tinitingnan natin yung mga sleeping kits. Kasi mm-hmm. isa po siya talaga sa identified na needs ng sinabi ng ating rapid assessment team.
0: Mm-hmm.
2: At meron
0: pa
2: po yung psychological forces.
0: Oo, meron pa yata mga isolated areas, ano, Ma'am Lay?
2: Opo. Mm-hmm. Tama po. Actually po, sabi nga, yung sabi ko po, di po ba nasa Sarangani ngayon po yung ating mm-hmm. rapid assessment team. Yung sinabi ng kasamahan namin is isolated po yung GLAN. Kasi di po pa sila mm-hmm. po yung may mga daan, tapos yung bridge. So hindi po sila makapunta.
0: Oo.
2: So may mga ganun pong sitwasyon hanggang ngayon po dahil po sa nangyayari.
0: Pa-airlift nga tapos, daw ang dapat na paghahatid ng tulong uh-huh. doon kasi
3: no,
0: nga naputol
3: pa.
0: Yung mga daan, hindi ma-access ng mga mm-hmm. sasakyan. Okay, Ms. Lay, syempre tayo ditong mga taga Manila, we can pray for them. Mm-hmm. But of course, yung may mga kakayahan naman at gustong no. tumulong, paano po magpapahatid ng dagdag na assistance for our kababayans in Mindanao?
2: Yun. Bago ko pala sabihin is, kwento ko rin yung naranasan mismo ng aming assessment team. Alam mo yung nasa daan sila, as in umuuga daw yung sasakyan.
0: Mm.
2: Ganun katindi yung aftershocks, after pa rin ng earthquake.
0: Ay.
2: So kung ganun yung may mga sitwasyon ngayon, kasi yung isang bata nga, si Kurt sinabi niya na, di ba habang ano sila, nung ongoing earthquake, hindi sila makalakad ng street
0: mm-hmm.
2: kasi umuuga yung lupa. So, alam natin ano yung gatindi yung pangangailangan talaga dahil sa nangyari. Hindi lang sa mga bata, kundi sa kanilang pamilya. So, aside nga po from praying po na sinasabi natin, pwede po tayong makatulong sa pamamagitan ng financial. And yun po yung ginagawa ngayon po ng World Vision. Nag-release po kami ng funds. Kasi ang target po namin ay makapamigay sa initially for 2,000 families or 8,000 people.
0: Hmm.
2: At mga hopefully 1,000 din ng mga bata. So, para po makatulong, bumisita po tayo sa www.worldvision.org po. May donation page po tayo ngayon doon. Nakahanda na po siya.
0: Alright. WorldVision.org.
2: At para po malaman yung iba pong mga detalye kung ano yung ating mga ginagawa, check din po natin, check din po nila yung ating mga social media accounts po.
3: Eh kung nasa Mindanao po sila, ma'am, and they would like to also help in kind naman, meron mga centers
0: stations
3: po ba kayo?
0: Ba tayo
3: para doon na nang ipadala? Meron po ba kayo?
2: Meron po. Yes po, Pastor. Meron po tayong field office po mismo sa Mindanao, sa Davao City po. So pwede po sila magipag-ugnayan doon. Basta kumontak lang po sila sa www.worldvision.org po.
3: Where are you right now, Ma'am Lay?
2: Ngayon po nasa Quezon City po ako ngayon. Kaya overseeing
3: okay.
2: din po naman
3: okay.
2: po yung po
3: okay.
2: ano yung nangyayari po doon.
0: Yan. So, sana mas umayos na rin yung connectivity doon. May mga areas kasi na spotty yung signal para sa mas maayos na coordination ng ating relief operations and of course yung psychosocial, psychological help. Lalong-lalo na para sa mga kids na tutulungan
3: yes.
0: ng World Vision.
3: Ang isa pang naano ko, Ma'am Lay, kasi napakahalaga lalo na yung sa psychosocial. Yung emotional and all. Ang concern ko yung i-equip din natin, i-educate natin ang mga pamilya, no? Para even if without the presence of yung teams po ng World Vision and other organizations, okay, kaya ng pamilyang i-manage yung trauma ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya napakaganda po niyan na ano yung mga basic measures na kailangan nilang gawin. Oo, so, ma-manage nila.
2: Yes po. So actually po, sa World Vision po, may mga train din po tayo. May mga trained staff na po tayo. At may mga volunteers po. So actually, nung kumalala niyo po yung quick last year, ang ginawa din po namin is hindi lang po yung mga bata, yung binigyan natin ng psychological first aid. Nag-train din po tayo ng adults. Kasama po mga teachers, volunteers po. At yun nga po, mga adults po. Para po makatulong po, i-process din po yung ano yung nararamdaman po ng mga bata. At yun din po yung gagawin natin ngayon.
3: Amen,
2: po.
3: Amen.
0: Thank you. Napakaganda sa lahat ng ginagawa ninyo sa World Vision. Hindi lang tuwing mayroong kalamidad, sa iba pang mga ginagawa nyo ring pag-abot sa ating mga kababayan. God bless you, Ma'am Lay.
3: God bless po, Ma'am Lay.
2: Maraming salamat po.
0: Worldvision.org para po ipadaan natin yung mga tulong. Makakarating po yan sigurado sa mga kababayan po natin na ngayon bumabangon mula po sa epekto ng malakas na lindol dyan sa Mindanao. 7:57 na ng umaga. Quick break muna tayo at sa ating pagbabalik kaagap ay patuloy na sagutin ang ating QOTD. Satisfied ka ba na hanggang second degree lamang ng kamag-anak ang pagbawalang tumakbo nang sabay-sabay, ayan, or umupo sa posisyon sa ating gobyerno? I-post po ang inyong mga sagot sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Magbabalik kami ni Pastor John makalipas lang ang ilang saglit.
1: Magbabalik ang oras na Pilipinas. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Mas ay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
1: Oras na! Pilipinas!
4: Pag-usapan natin.
0: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami pa rin ang inyong mga lingkod dito sa 702 DZAS, Oras na Pilipinas, Heidi Bernardo Sampang.
3: Pastor John Castillo po.
0: Sa botong 267-20 at 7 abstentions, nakalusot sa mababang kapulungan ng Kongreso itong House Bill 8389. Kaagapay, ito yung kauna-unahang anti-dynasty measure sa kasaysayan ng Pilipinas na nakaabot sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Sa ilalim ng panukala, pinagbabawalan ang mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity na sabay-sabay na maupo o tumakbo sa posisyon sa loob ng magkaparehong political jurisdiction. Ayon ang panukala na magkaroon ng implementing law ang Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution na nag-aata sa Estado na ipagbawal ang political dynasties as may be defined by law at siguruhin na may equal access ang lahat para sa public service. Matatandaan na ito pong anti-political dynasty bill ay kabilang sa priority legislative measures na inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ngunit para sa ilang hanay, Pastor John, maituturing na malabnaw itong House version dahil mas maigi-anila kung hanggang fourth degree ng magkakamag-anak ang hindi pwedeng sabay-sabay na umupo sa kapangyarihan. So makakasama natin ngayong umaga dito sa Oras na Pilipinas ang dapat isa lang movement na nagsusulong para sa pagpasa ng isang totoong anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Via Zoom, kasama natin ang tagapagsalita ng dapat isa lang movement, si Attorney Carlo Africa. Magandang umaga po, Attorney Africa.
6: Magandang umaga po, Heidi.